0: Hello, good morning. And Franchilita Morcilia and John Vince Patilleros, good morning. Happy second death anniversary to Buyax Abais. No? Karong adlaw ito ang second year, mga katropa. Ako ni nga magulang. Bumalik ang Bullseye human sa tuwang The Secret of Health.
1: Bullseye!
0: Atong oras. Alas 8:02.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
3: Kanang nag-wish kag maayong tao, niya ang niabot kay ako.
4: Paklarek sana.
5: Exciting.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
7: Abang na

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Santo Blas Gold.
7: Ako si Don, saka maestra.
8: Magka-ulcer ko.
7: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
6: Santo Blas Gold.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Blas Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Blas Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Blas Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Blas Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Blas Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
12: Zanto Plus Coffee Mix User.
13: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santo Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni tagapanabo office worker.
12: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santo Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa.
10: Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
2: Santon Gold Coffee Mix.
14: Bullseye! Bullseye!
15: Balita mga katropa, doon na kita ay 12 minutos na palabay. Sige, alas 8 sa buntag. Dari sa ito ang panag-lawig sa kainan sa programa ng Bullseye.
14: Bullseye!
15: Okay, may buntag ito, da, kang An-An. Sir Alan, good morning from Maa. Clarex Kayo! Good morning. Pagkakan po natin yan, yung mga nagka-Clarex na ngayon, ha? O, gamitin niyo yung ano, ha, expression na Clarex! Kaya mahuna na ito ng mga katropa, katropa yan. Kapag ka nag-clarix ka, katropa ka.
14: Bullseye! Bullseye!
15: Kapag ka katropa ka, I love kita.
16: Pinawa!
15: Yeah. Love you all! Mga people, mga my friends. Mamiss ko ninyo mga katropa pag hindi kayo magsabi ng clarix. Ito mga katropa, yun ha? Ganina, medyo mainiton tong ato apon nga gisgutan may kalabutan sa lisod. Oy, kung ikaw congressman ka karong panahon na niya, tapos kami ang eleksyon mga katropa niya, mga tao nagingon o ganang markahan takal. Lisod na na. Saan niyo pagpasabot sa mga tao na karong mga tropa? Alang ang ingon ni mga tao, ay, niboto lang ko tungod kay Kinimang God at What a Project. Adali, wanya pong ka. Kanang magawas ang greediness diha. Magawas ang pagka-self biases nato diha, no? Pero pag mayon ka mga katropa og nagbuto ko tungod kay I want justice. Justice for Inday. Or justice for the people of the Philippines. Diba? Sa karon mga katropa, justice for Inday ato ang gitawag ani ka. Diba? Ngano man dapat mapurebahan sa kampo nila Inday nga dili sila guilty, may kalabutan rin ito to attain aning justice aning mga scrutiny aning uban. Pero diri sa atong na-monitor mga tropa diri daw sa May Davao del Sur. Kinsa tong Lone District sa Davao del Sur kini si John Tracy Cagas, oh. Lone District sa Davao del Sur. Wala daw katulog ni si John Tracy. Nagunahon na doon ni kung sa may akong decision eh.
16: Pinawa!
15: Katong niagi nga nagpirma ko, gisi man ang dagway na ko ni mga tao, this digos. Katong niagi nga nagpirma ko, wa ba ko ka, isa ka bulan ko, wa napakita na hinoon. Kaya, basig batuon ko sa mga katilingba des Digo City, galisud kinong pasabton. No? Unsa magod, ang inyong rason magod that time, project magod. Because of project. So, dili maayo ba nga, mupirma ka because of project. Buti pa sabot, wala ka nagbasa sa kining unod din ha, mga katropa, sa report. Ang nakabutang dito, imbis kayo mabasa ka, first page lang, nakabutang dito, project! Nibasa ko, tungod kay love na ko ang mga tao, kay wala tayo project kung dili ko mupirma. Ah, nipirma ko, kay love na ko ang mga tao, kay wala ko'y, wala tayo project sa itong distrito kung wala ko nipirma. Ako may sacrifice akong kaugalingon nga may pirma ko. Buti pa sabot, unfair ka sa side ni Sarah. Ano man? Kay kumbaga mo yun ka, wala ko'y wala ko nasuko ni mo Sarah. Pero sa imong pagpirma karon, mahulog mga katropa nga si Sarah imong gidutan bisag wa pa ka kahibaw, guilty ba nigwa? Wa ka kahibaw mga katropa, do na ba'y probable cause o wala? Dapat mag-decide mo in accordance sa inyong mga pagbasa, ah, nakita na ko nga doon ay probable cause, period. And let the people decide and determine who you are. Diba? Depende mo na. Kaya nga naman, pasinsya mo ang katiling banahan, nadyo ko nakita nga gusto na ko, gustisya po kang Sarah. O, di ba? Si Sarah karon nang inahala gustisya. O, gusto na ko si Sarah maklear yung name. O, ano? Siguro. Pwede, madawat pa siguro sa mga tao nga rason.
14: Bullseye! Bullseye!
15: Pero, muna na ang karong mga tropa, si John Tracy Kagas niya sa Digo City, utrohon baka daw niya ang pag say yes o niya, panghipusan na daan ng imong mga tarpulin.
16: Pinawa!
15: Panghipusan na daan ng imong mga picture diag. Asa nagipapitay kay nag-andam na rabag ka na ganing pilox nung uban. Ay, dito mga katropa ba? Ato sa nga biyaan ng istoryano sa ganing mga congressmen. Ato na i-leave sila. Habitaw ang decision mga katropa. Kay Loy pa biya kayo sila. Huwag katulog ka na panahon na. No? Kokos diri, kokos dito. Ana. Kung wakay pakialam sa mga tao, ana na lang siguro ang imong buhaton. Dito mga katropa, no? Sa decision dapat nga doon ay probable cause. No? Dili kay ingon og ka na ganing because of project and because of the people nga masuko na mo. Ayaw, anak, dili na mo. Dito mga katropa, sa balikan na to ning nabiyan na to gina, mga maestra nga mag-TikTok, ha? Mga maestra nga mag-TikTok, ha? Bawal na sa DepEd. Paminaw na to mga katropa ning paminaw mo kay Dudong Atilio, ha? Si Dudong Atilio, doon ay buti pasabot, may kalabutan ni mga tropa, ha? Paminaw mo, ha? Mga maestra nga mag-TikTok, ayaw yun mo pagpakatok. Kaya basing matuktokan mo. Kaya itong paminaw ni B, ang kining pahayag ni Dudong Atilio. Master, ano bang ibig sabihin yan? Pakinggan po natin.
17: Sulod sa panahon nga dunay klaseng ipahiluna ang ato ang mga eskwelahan. Kini mga higala, doon natin ipagawas nga kamanduan ang Department of Education Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment. This is DepEd Order 6, Series of 2026. That's March 24 na nagipagawas. Na ay gitawag na pagbawal para sa paggamit og cellphones sa sulod sa classroom. When we say sulod sa classroom, sulod sa higayon nga magdagan ang teaching learning process. Itong gitawag na ito nga instructional block. And natay administrative sanctions and penalties for using portable electronic devices during instructional hours, just to really press the importance of protecting teaching learning process, no? Para sa mga learners, ang first offense will be temporary confiscation of your portable electronic devices. So dili lang ni cellphones, masigun sa pay pwede din ha, no? And return at, pero ibalik siya, return at the end of the period. Say for example, sa English, sulod sa panahon nga dunay klaseng ipahiluna ang ato ang mga eskwelahan. Kini mga higala, doon natin ipagawas nga kamanduan ang Department of Education Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment. This is Stepped Order 6 Series of 2026. That's March 24 na nagipagawas. Na ay gitawag pagbawal para sa paggamit og cellphone sa sulod sa classroom. When we say sulod sa classroom, sulod sa higayon nga magdagan ang teaching learning process. Katong gitawag na to nga instructional block. And natay administrative sanctions and penalties for using portable electronic devices during instructional hours, just to really press the importance of protecting teaching learning process, no? Para sa mga learners, ang first offense will be temporary confiscation of your portable electronic devices. So dili lang ni cellphones, masigun sa pay pwede dilha, no? And return at, pero ibalik siya, return at the end of the period. Say for example, sa English, nakitaan ka sa muhang teacher o paggamit o gadget or cellular phone. Say for example, it confiscate na sa imuha from your possession, but it will be returned after the said subject. So susunod subject, ibalik na sa imuha. That's for the first offense. And then, there will be a documentation. Naabi ka ng confiscation slip nga ihatag nga to sa mga teachers para mo gamito nila para sa proseso. Now, that will be for the first offense. Second offense will be temporary confiscation of the portable electronic device and ibalik siya at the end of class hours. So, kung na-confiscate pananglitan sa subject na mathematics ganahitabo sa buntag or sa hapon, at the end of class hours paghuman sa adlaw tingtungha, the whole na kuha na ba ang tibuok subjects natapos ng klase, di pa ibalik ang cellphone. Then again, documentation onya kining second offense na amo anang pahibaw-o na ginikanan, nanay parental notice pinagi sa formal communication aron mahibaw ang ginikanan kabahin niining mong incidente. Now, natay third offense para sa mga bata. Third and succeeding offense or offenses. Confiscation of portable electronic device that will be deposited at the office of the school head or the principal. I-deposit na. And then second, documentation. And then, ibalik ang portable electronic device human lamang nga ang ginikanan na mao'y mo retrieve ani. So kinahala na ang presence sa ginikanan. Ginikanan ay makuha din na bata. Then, naanay imposition of proper disciplinary action. Ngato sa atong mga kabataan. But this so-called disciplinary action will be a healthy disciplinary action. We don't actually impose punitive sanctions na that will destroy the psychological, emotional aspect of the child. Now, kung naatay imposition niya na para sa mga bata, what about teachers? Naapotay para sa mga teachers, teaching-related or non-teaching personnel. Ang violation niini will be ground for administrative disciplinary action which the disciplining authority can initiate. Ang mga eskwilahan shall be responsible for the following. Number one, mahibawon ang mga learners o mga ang mga estudyante o mga ginikanan, guardians, o kining maong pulisiya sa pagsugod sa tuig during orientation, advisory, or conference. I-implementa ang makaangayon nga technical or organizational measures to ensure the security and confidentiality of the learners. Personally identifiable information. Prevent unauthorized use, access, or disclosure, and ensure that the personally identifiable information is used solely for the stated purpose. And then, ang mga eskwilahan shall encourage the parents' legal guardians to manage the learner's responsible use of portable electronic device. Labaw na po ang mga teachers, bawal na po sa ilaha, samtang nagtudlo, nga magamit o cellphone or any gadget. Pero after class hours, after the subject, pwede kayo. Karon ang pangutana, i-confiscate ba sa school ang tanang cellphone o gadget samtang wa pa magsugo ng klase? Wala na gimension sa tuang pulisiya. naapagihapon siya sa posisyon sa mga bata o sa mga magtutudlo. Ang paggamit lang during those period nga gibawal ang kinahanglan dili mahitabo. Sulod sa panahon.
15: Ayun, so salamat kayo, engineer, no? So klaro, akong ipaminaw mga katropa ang kining pahayag ni DepEd spokesperson Dudong Atilio nga confiscaton o i-confisca ang cellphone during sa classes unya i-deposit lang. Kaya naman ko'y parents nagpalag, unsao man to ninyo? I-deposit ito, then kuhaon lang po, inigawas. So, during classes, ayaw mo pag una-una diha mga katropa, niyon nga, katungod man na, nanapoy katungod. Ha? May pa magkanta mo, katawan, kasi katungod.
16: Pinawa!
15: Kaya wala na dyan, matarong yung ato ang pagsabot, anang mga katungod.
14: Bullseye!
15: Ang katungod nato diha nga magkatunta na wala na. Naman sinipong ba mga ginikanan mga tropa, ayaw po nyo palabiin na ganang hatag na ganang unsa may kagustuhan ninyo mga anak mga tropa, labi na kaning mga nagtuon pa sa elementarya. Dahil nga paminahan mga tropa, nga ikaw napakadya sa elementarya, imuhang gadget mga tropa, pwedeng mahala pang milyonaryo na. Yeah, makakita itong ubang taon nga mga Diyo, yamukmuk yung taon, mga pobre na itong mga estudyante, makaingon nga, naadyo na i-bias ang kinabuhi sa taon. Makanahuna mga katropa, huwag na i-bias eh. Makanahuna ng uban, huwag ka na ganing, kuhan ka ng, kaluoy silang kaugalingon. Nangumpara na. Ang uban, makakatun, nagpangawat. Kaya lagi, gusto po makakabot, butang nga wala siya ha.
14: Bullseye!
15: Ako din sana ako padalaan og kanang cellphone ko dili na gamiton mga tropa lat unless kung ikaw college na kay gikinahanglan nila ang cellphone the time para sa pag-research. So elementary pa lang daan nga ang gadget mga tropa, iPad.
14: Bullseye.
15: Ya mga classmate uban wa gani cellphone ug kagunit bisag gana ganing ko na lang katong three liners na lang. Makaingon nga may pasiya. Kana self pity manguna. Kabalo ra bata ang self pity is seen. Pero karon kay gadget industry na matagaron, bisag mga bata, mga tropa, wa pa'y buot, mga tropa, tagaan, sinahan, o ganaganing gadget para lang yun nga muhilom. Ha? Na-expose na mga tropa sa kining gadget ng mga bata para lang yun yung muhilak. Sa una, mga tropa, pag muhilak ang bata, di ba, paslakanin mo kanang, o si tawa kanang, kanang pacifier. Ha? Oh? Pas lang ka ni mong babag pacifier, suyop na, pagtuog, tutoy siya ang mama. Para makatulog. Ako bitaw sa una, puting hilak-hilak na akong bata, dako ka na ba kayo baba mo hilak mga katropa, no? Labi na ka ni manghot. Wa may pacifier mga katropa, di ako, akong kumagko, ako yung yanaw, pas lang ako kung kumagko siya ang baba para mo hilak. Epektibo mo pa. Nandugay kay iyang kumagko na may nananaon, ay gihulbing na hulbot nako. Kadaana niya, ginahulbot nako kay nagatamsak na eh. No? Mga nga bata pa, ingwa jud nako nagipagunit og gadget hantod nga kuana sila na grade 6. Grade 7 kay nagkinahanglan sila ng mga research na nila, blah blah blah. Pero kini mga katropa yung ni Dudong Atilio, giklaro diha mga katropa ha nga kompiskahon ang inyong mga gadget kung inyo anong ginagamit sulod sa room, mga bata. Og ikaw po, ma'am, ting klase, ma'am, ayaw pa si TikTok, ma'am. Gamitong pa yun mo na mga bata nga background para pang content. Dili, mao. Kano sa mandi ay, nga, kung manamo ka ng recess man, dili, samtang naapa ka diya sa duration sa oras nga ting klase gani mga katropa, gikan sa alas 7, nga dito sa mag-close mo, alas 5, kano sa manggaling kini mag-close? Dito ka na mag-tiktok, ma'am, dito sa inyong balay. Pag-uli ni mo. Ano man, mag-tuwal-tuwali ka diya? Ay, nako, bigan mga badlungon sa kalibutan ng mga katropa. Unya mga katropa, ato na po ning balikan nito ang mga politikanhon ng mga isgutanan ha. Alam mo sa pag-like, pag-share, pag-follow mga katropa kay Biyernes na ba ugma. Natay mga raffle draw na po mga katropa. Okay, atong kape din mga katropa. Naghulat talaga na sa inyo ha din katong mga mo-claim din sa tuang mga nakadaog mga katropa. Ugma, basahon na ko itong mga nakadaog na wala pa nakaklaim ha sa kining tuang kape. Katong first batch mga katropa, na-claim na nila tanan. Oh, congratulations ha. Katong second batch last Friday, napay wala nakaklaim. No? Ang uban nakaklaim na, ang uban wala pa. Yan. So, basahan na ako ito mga katropa kung galing ganahan mo. Kaya kung di mo ganahan, kuha na ni mga katropa. Labon kay kami, dili mi full dito. Kami dili mga katropa, pagtuon nyo, kan libre mo dito sa New Year's Peak. Dili eh. Hindi ka lang mag-discount kay Singri Partner man. So, dili nang parehan ninyo mga katropa ang opportunity 100% mo libre. Sa staycation. Pero makagasto mo. Siyempre kay mukaon mo, yun mo paniod to. Ang libre kay pamahawar man. O kanyang panihapon mga tropa, pwede mo manihapon mo daan. Di ba? Mabta mo yan mag-udto dito. Pwede mo mag-lasunsi. Sa dalan mo mani-udto, di pwede ragyapon. Hindi mo ka namang kaon ito, lamang pugsa. Pero ang atuwa niya is naka-relax mo. Ayun yun, nunaan ang gasto eh. Ang kwarta mo, abutra. Ang panahon din yung mabalik mga tropa nga, maka-together mo with your family. Muna yung pinaka-importante that you cannot bring back yesterday.
14: Bullseye! Bullseye!
15: Alas 8:30 na mga katropa. Ato ang istoryahan pagbalik mga katropa. Congressman Martin Yanong. Ay, Martin Yanong. Congressman Martin Yanong ang nakapagawas og 70 million pesos bribe money batok kay PGMN manager nga si Mabanta. Nga no mga katropa? Kwartahan man. Nakapagawas og malita. Ningon ang mga 18 Marines. Uban ni ato, familiar ra ba? Mabalik na mga tropa, human lamang sa mga reminders. Ha? Ana, may buntag niyo na, Joseph Cruzada and Ginaline Amaro. Good morning. Alas 8:31.
18: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
19: Kung wala mo kasabot sa akong trabaho, kamo di ay mupahawa sa inyong pista.
20: Kaklarek sana! Exciting!
21: Sister Paid! Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
22: Sister Paid! Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Paid!
23: Symptoms persist, consult your doctor.
24: Ibilis sa mga butika.
25: Southern Gold, Coffee Mix.
26: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
27: Santon Gold Coffee Mix.
28: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
29: Kaibo ko mo langoy. Pero nganong malumos ko sa imong mga pahiyom?
20: Kaklarek sana!
30: Exciting!
1: Kaklarek sana!
30: Exciting!
14: Bullseye!
15: Klarex kay mga katropa. Kurata na po ko, engineer, wapak ko ka ladok nga ako ang gigapi na rin nga. Kani-kaning premium D3. Ikapitan na ako ng timpla mga tropa. Ako nang gihiunguhaw manggod ang atong premium D3, no? Nanani sa ika-upat na siguro na ako ng timpla ni. Medyo ko siya. Isugon siya. Katong hilig o kanang inom o kanang kaping barako. Premium D3 mga tropa. I can also recommend you, no? Sa kiniato ang kaping premium D3. O niya, kining premium D3, Santon Plus Coffee Mix o kining Santon Gold Coffee Mix mga katropa, Muna ito ang bitbiton dito sa staycation na to sa New Year's Peak Mountain Resort, mga katropa. No? Kaya sa kadaghan ang gusto nga mosaka dito, mga katropa, no? Nagadugan sila mga rooms ito nga nindot po kayo para sa kiniganing beauty, pagtanaw sa ato ang palibot, mga katropa, nga naa kini giuntog Sea of Clouds. Ang mga naay Sea of Clouds diri sa may Maragusan. Nakaanha po medya ilani Ayoste, mga katropa. Ito po, murapog ka, ganang nakas langit, mga katropa, banga duol kay si Muhang Clouds. O niya, di gun makita, mga katropa, ang gatong mga nasa ubos diya sa Maragusan. Huwag lang, gisag-saag may mga katropa diya sa kuwan. Kanaganing, gisag-saag may anang ilahang kuwan. Kanang ila kanang set tawag na waste no, dito mi sa kakugnan ya grabe ay nya katong basakan dili na mi dala ni atong giagian ni tawo nya natunong nami ana patong kano katong babae nga kanang AI you are now arrive pagtana na mo bukid mi kilid mi bukid dito ubos pangpang arrive na daw mi di ay ang taas adto moya mo ang gipangita nami sa ubos. May gitunong dito sa ubos, mga tropa niya, na street rami. Ulan pa dito kayo. Delikado kay landslide. Ay nako, dirita mga tropa be, kining si Congressman Martin. Nagan awa mo na tingala ni mga tropa nga yano ra ni nagapagawas og 350 million nga pang bribe, mga katropa, dito kang kining mabanta. Kita ka ng kwartaha, mga tropa, hitot may. Pwede ka daghan ba ng kwartaha na eh?
4: Alerto.
15: Unya, wa maibog ang mga taga-NBI yan ha? Wa ka pangawag isa kabuok. Hindi na ba na mga account? Ang mga account pa na. Kaya himo mo ng exhibit, mga katropa, dito sa korte. Eh, grabe ay. Yung nila, set up daw na. Well, pamatod na ni Franco. So, dito na mga tropa, si Kuan Manggod. Kining si Congressman Martin Cono gihanyagan ni Franco, mga katropa. Kinsa man ni si Franco para at least man lamang makahibaw ta, mga katropa, og kanaganing unsa gyud ni ang resulta niya karon, ha? Asa ni nanukad, mga katropa, ha? Si Franco kay natoy video diha, engineer katong sa pagdakop, na namang gutoy tempa ha, kay kadumdum mo, mga katropa, kagahapon nag-andam si Attorney Claire Castro og picture nila ni Franco, mga katropa, og ni FPLR Dig ni Sara. Dayon ingon nga, kung may mga katanungan kayo, ito yung dapat itanong nyo. Kanino ba close itong si Franco? Close ito sa pamilyang Duterte. Kaibigan ng pamilyang Duterte. Hindi to kaibigan. Iyan lang yung segregate, mga katropa, na hindi daw kaibigan ng administrasyon o ni PBBM. Diba, Claire? Wadyo kay Claire yun? Ha? Wadyo kay Claire? Ato na ko ning ipakita ng na ng video niya, engineer. Katong niabot ni si Franco, mga katropa, gika ni og tati, ha? Yung siya finally back in the country, mad wrestling in mad jet lag, barely getting through the day. Muni ang post, mga katropa. Aliw po ko dya, engineer, kanang naandam, nabata na? Kung wala, okay lang. Okay na, oh. Sige, paminaw lang, katropa, ha? Ako na i-description nyo, mga katropa. Surprise! Ano daw siya? Surprise! Isa'y nagpa-birthday? Isa'y nag-welcome party?

0: Nako silang Marcos.
1: So thank you so much. I don't know whose idea this was, but you guys got me. Thank you so, so much. I feel special. So thank you. Thanks for making me feel loved. I love you guys. Thank you, thank you.
0: I love you guys.
2: Talaga naman. Eh, chikat tayo dani niya. Artista mo ni mga katropa. Sige. Ipaday lang dia i-off lang ang iyahang sound sa engineer, no? Ang kulay described rin. Ipaday lang din ang iyahang video, no? Ipakita po tayo sa katungan. Ipadaplin lang ganyan yung video. Bahalang nag-roll na siya diyan. Kaya para mabala na to. Birthday na niya mga katropa. Ako i-describe niyo sa inyo mga katropa. Birthday niya, galing kasi siya ng Amerika. No? So, sinasurprise sa birthday siya kasi pag abot pa lang diyan mga katropa, nag-ingo na og surprise! surprise! Iparol lang siya, engineer. Okay na siya. No, ay lang i-pause. Pwede ba na siya? Maro lang ni mo, di lang ni mo ma-pause. Ay lang siya butangi o kana ganing audio. Down lang ang audio diha. So, kini dai si mabanta mga tropa. Di gini siya basta-basta. No, kay ako naka-familiarize ko niya eh. Karon lang ko kakitaan niya gutro, pero nakita na ko niya sa advertisement. Oo. Kay si Franco Mabanta, usa ni siya ka kilala na ilado nga personalidad. Diri sa to sa Pilipinas ha. Gikan ni sa taga Manila man gyud ni mga tropa. So sa wala pa siya musulod aning masalimuot na mundo ng politika. Wala pa siya engineer. So wala pa siya ni sulod anang masalimuot na mundo ng politika. Napapata sa live engineer. Okay, nawala to ganyan. Ano, sino tabuan eh? Sa social media, mga katropa, dito ni sikat, no? Kilala ni siya sa publiko. Commercial model mago ni siya, mga katropa. O kining actor po ni siya, si Franco Mabanta. Known ni siya sa pangalang Jasper. Kasama Jasper, lagi ba? Artistahin ba? Ito ang SM dali, Jasper po niya. Artistahin po niya. Jasper man. Siya isang bilang Jasper, no? Sa usa ka kining patalastas man to, kining advertisement sa soft drinks. Jasper. Dito na ako nakita sa advertisement sa soft drinks eh. Katong dekada, katong mga year 2000. Onya VJ man po ni. VJ, video jockey ba. Then siya po mga katropa ang nag-handle sa music channel kanang MYX o kining Mix. Kung asa, nakatatak niya ang pagkabibo, no? Live, ano gini siya? And friendly niya ang klaseng tao and very talented. Talented gini si Franco Mabanta, no? So, pag-abot sa kining iyang credential mga katropa, iyang gi-describe iyang kagalingon nga siyang sarili, ha? Isip usa ka strategist, usa po ni siya ka CEO, usa po ni siya ka tech investor o kining digital analyst. Then ang iyang mga kliyente mga tropa makita nimo kining mga political operator po ni siya, no? Mga kliyente niya mga politiko kay political operator po siya. Mura bag nag-evolve ang iyang influence diya sa social media and then because of his kining talent nga very strategist po siya mga tropa, nisulod siya nga to sa paghimog estratehiya diya sa politika og diha siya nakuha niya tong 2022. Nag-serve siya sa social media, isip a social media strategist mga katropa ni Ferdinand Bongbong Marcos. Remember ha, 2022, strategist siya ni Ferdinand Bongbong Marcos. Onya karon, nahimo po niya siyang consultant mga katropa sa nisgutan nga mga sa pangulo o uban pa po nga mga politiko. So ang iyahang kining connection sa Sukmed, napaligon pa ni mga katropa gumikan kay nagtukod siya og usa ka digital media nga kuan sa pang live streaming katong Pinat Gallery Media Network kanang PGMN. Kano sa nila sugod bago lang yung mga 2024, no? Kaya kining PGMN, kining Peanut Gallery Media Network, mga katropa. So kining network manggod, no? Ang plataporma aning network kung imo makita mga katropa, murag neutral, neutral lang siya. Unya na ay mga kritiko, mga katropa, nini sa present nga mga nagapanghitabo ni atong administration, ilabi na kung ugaling mga katropa lihok sa mga komunista atong isgutan. Depende na sa programa na babae diyan mga tropa yang gi-describe si Dilima, yang gi-describe ang kini makabayan black, yang gi-describe ang blah blah blah, no? Unya lay panahon mga tropa nga nasa mga video kaniadto panahon nga ilang gi-feature mga katropa si Digong daghan na suko ngadto nila but dili ni siya ingon og kanang mga pinili-pili. Kone gusto nga ipa-portray mga katropa sa founder sa PGMN nga si Franco mabanta lamang gyapon. So, tungod ana niyatong 2026 mga tropa nahulog nga dunay mga kontrobersiya sa iyang karira, sumala pa sa mga balita no, giaresto kuno si mabanta mga tropa ania katong Mayo, katong mga previous mga bulan mga tropa ni sikat si mabanta pag Mayo nini and then nahimo pod mga tropa nga nakadaig kaniya si PACC Chairman Grico Bilhica. Oo. Ang PGMN dunay 665,000 ka mga followers sa in just a matter of 2 years mga tropa sa Facebook. And naapo din mga tropa ang uban pa pud nga mga personalidad. Sa sulod sa PGMN ha, makita nimo diha ang uban mga personality and to name a few, nadia si James Deacon, ang kanhi pud nga PAC chairman ni Grico, nasi James Deacon og ang kanhi PACC chairman nga si Grico Bilhica. Pero nabalot sa kontrobersiya karon mga katropa si Franco. Kalit lang nga dunay bribe money 350 million para i-shut off mga katropa kuno matod pang information niya nga dunay kalambigitan kang Martin Romualdez. And that 350 million mga katropa gikan kuno matod pa kay later representative o kanhi House Speaker Martin Romualdez kuno siya kanang replacement mga katropa sa halaga sa pagpugong nga dili mapagawas ang kining kontrobersyal o kining anomalya sa flood control. Sumala pa sa otoridad dito nagsugod mga katropa, nadakpan si mabanta sa akto nga pagkuha kun matupa sa mark money gikan sa mga tauhan ra pod o unit sa Valle Verde dito mga katropa sa Pasig. So anyway, nanatalin ha kini si mabanta na himo ning controversial before ni mga katropa nga nagtukod og kanang PGMN kanang Peanut Gallery Media Network yaw nang pagconceptualize mga tropa medyo nalaylo na ni siya diha sa administration pagbuto aning issue karon ni Martin Romualdez mga katropa. Remember nga nag-away na karon sa Aldico Martin Romualdez and ang executive mga katropa nga si PBBM. So sila karon tulo nag-away. Karon ingon si Martin Romualdez nga ako legislator lang kami, bakit kami idamay ganito ganyan? Oh, hindi naman kami nag-handle ng mga pera. Oh, hindi kami nag-handle in the very first place. Ang nag-handle diyan pag meron man yung executive kasi sila yung executive, sila yung implementing body at under sa implementing body at sa executive itong Department of Public Works and Highways. So gusto nga ipalusot mga katropa ni Martin Romualdez nga wala tay labot ani. Ya yeah, nasuko mga katropa si Juan. Karon si Marcos. Karon mga katropa kini si mabanta mao man iyang trabaho pagkuha mga ebidensya mga katropa. Maybe lang naasiguro ni siya yung mga alas pod nga to kang Martin Romualdez. Maybe tinuod ni nga nag-bribe siya, maybe dili. So doubtful lang ko ha, na ako'y benefit of the doubt ani niya mga katropa sa pag-aristo nga duga niya. No, inana ba dahi ka bugo ang usa ka tao nga magdala og 350 million daghang kay mga tao involved. Nga even you mga katropa sa ka-bright ni mo, strategist ka. Wala ka nakabantay ni nga strategy nga pwedeng ikadaot nimo mga katropa o pwedeng ikadaot priso nimo, di ba?
3: Bullseye! Bullseye!
2: Yan ang gawas karon nga mga audio, video kung mga katropa sa entrapment, mga katropa ng operation nila, bla bla bla, no? Pero, well, makaingon tag, yes, pwede, pero mapamatud-an na. Nga to sa korte, madawat man na sa korte. Nga naputol-putol man na. The last time na mga katropa, gi-establish lang, naka-istorya din na sa gawas, mga katropa nga naka-mask. Kung yan nakaputoy, phone patch nga recorded, murabag si NBI director ba nga nagig-away nga to si Angka, amigo, gusto niyang pat yun daw. Nga si Attorney Claire Castro, grabe kayo, nanahimik na si Digong, sinasabi pa, Digong era pa rin yung attitude niya. Ah, grabe ka naman, oy. Ah, magaganyan naman ano, Digong era pa yan, eh. Ah, attitude mo, Digong era pa rin. Grabe naman ito si Claire Castro talaga, oh. Ah, wala nang ibang nasa bibig niya, puro na lang Digong. Si Digong na nahimik na doon sa dahig, binibanggit pa rin. Binabanggit pa rin. Oh, diba? So, ano ni mga katropa? Daghantag gusto nga isumpay magalabutan nini. Di naman ito gusto itong oras, mga katropa. Isa lang ako, Adri. Nindot ni, nga natabo ni. Question. Naka-freeze man unta ang kwarta ni Martin Romualdez. Pero yano lang kaysa nagpagawas og 75 million down payment sa 350 million nga bribe, allegation nga bribe money.
3: Bullseye! Bullseye!
2: May pera talaga, no? And another question. Ako ngayon si Franco Mabanta, alam ko na malakihan ito na transaction na ito, hindi ito biro. Ang daming mga taong involved. Ah, may mga kaibigan ako, mga sobra apat kami. Marami akong kinakausap, hindi ko kilala, talaga namang ganito-ganyan. Bakit pala kung pinoprogram ka na ngayon?
3: Bullseye!
2: Diba?
3: Bullseye!
2: Kung ginaprogram ka na, ginawan ka ng script kasi nasa kanila yung beat. Wala ka talaga magawa dyan eh. Walang imposible sa administration ito kapag kagugustuhin nila. Talagang magkakasala ka. Diba?
3: Bullseye!
2: Pero maayo niyang natabo ni mga katropa. Anong maayo niyang natabo ni? Tungod kay mautingkay na nato ginahinay mga katropa. O kinsa good name! Mga nakapaldo sa kwarta sa taong bayan.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Wala naman tayo oras. Doon ay oras sa badin na ito. Doon ay panahon na pa din na mag-igo, mga katropa. Musunod na ang programang sentro. Huwag nga ito ang express balita karong urasa. At doon na lamang at timbayaon ang kanyang mga nagpahabol karon, mga katropa, sa tuapod ng mga greeters na ito karon. Merry Grace Crusada! Dilibas na basta ang among staycation dito sa New Year's Peak Mountain Resort. VIP feels very accommodating ang mga staff o lamian pagyod kayo ang ilahang mga buffet. Salamat kayo ha sa naisikutan nga nindot po nga feedback.

0: Naging una ko, alas 8.53 na.
1: Time check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Kaklarik sana!
4: Exciting! Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pakahain mong I will stay.
5: Kaklarek sana!
4: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matamag, ninahinay siya, nagkawala hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin yung alanga, nindot yun.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo-kayon siya sa ato ah.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Southern Gold Coffee Mix.
2: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Santown Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
1: Southern Gold Coffee Mix.
3: X.
4: F.
3: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
5: Kaklarik sana.
3: Exciting.
10: Clarex kayong oras mga katropa, alas 9:02 sa buntag.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra Balita. Extra Balita.
10: Gikan sa XFM Davao News Center, ani-ana ang ekstra balita ning oras sa mga katropa. Hatod kini kanato sa Santown Plus Gold. Ug karon sa mga headlines sa atuang mga balita.
4: Extra balita.
11: Headlines.
10: Tropical storm Hagupit posibleng musulod sa Pilipinas karong weekend, sumala sa pag-asa.
11: Headlines.
10: Samtang Franco mabanta, gipanghimakak ang pagkalambigit sa extortion.
11: Headlines.
10: Impeachment hinimo-himo lamang. Samtang resulta sa impeachment proceedings, ginuuna lamang matud pa ang nasayod sumala ni VP Sara.
11: Headlines.
10: DOH, giduso ang total ban sa paggamit og vape.
11: Headlines.
10: Ug mga magtutudlo sa Singapore, gitugutan nga mamunal sa badlungon nga estudyante.
11: Headlines.
10: Oras mga katropa, alas 9:04 na sa buntag, ug karon sa mga detalye sa tuang balita.
4: Extra balita.
10: Alang sa tuang sitwasyon sa panahon mga katropa, gilantaw karon sa DOST pag-asa nga posibleng musulod sa Philippine Area of Responsibility kun PAR karong weekend ang tropical storm nga adunay international name nga Hagupit. Base sa 5 AM advisory sa pag-asa, na monitor nga ang sentro sa TS Hagupit, ibanabana ang anaa kini sa 1995 kilometer east sa northeastern Mindanao. Posible sab kining moabot sa high-end tropical storm apan magsugod kini og hinay ngadto sa tropical depression sa musunod nga adlaw Martes, samtang magagi kini magsubay kini sa Philippine Sea. Gamay lamang ang tsansa nga makaapekto kini sa panahon ug sitwasyon sa kadagatan hangtod sa musunod nga tulo ka adlaw, ug kung makasulod na kini sa nasod ang kini nga tropical storm Hagupit, nganlan kini ug bagyong kaloy. Sa pikas bahin, pabiling nakaapekto sa dagang bahin sa nasod ang low pressure area kun LPA, kung asa lauman ang katag-katag nga pag-ulan, kilat ug pagpanalugdog.
4: Extra balita.
10: Sa pikasbahin mga katropa, hugtanong gipang himakak ni PGMN founder Franco Mabanta ang akusasyon nga nalambigit kini sa kasong robbery by extortion batok ang kanhi House Speaker Martin Romualdez. Nunot niini nagpagula og official statement ang mismong media network niini ug gibutyag nga inosente si Mabanta ug giset up lamang matud pa kini ni Romualdez. Gibulgar sab sa PGMN nga aduna kini 90 minutes video nga ebidensya bato kang Romualdez labot sa giingong pagkalambigit niini sa anomalya. Kahinumduman nga ning baguhay lang dihang giaresto sa NBI si Mabanta lakip ang ubang individual pinasikad kini sa gilusad nga entrapment operation kung asa na recover gikan kaniya ang nagkantidad sa 70 million pesos nga cash nga kabahin matod pa sa gikilkil niini kang Romualdez. Alas 9:06 na sa buntag mga katropa. Pabiling gibarugan ni VP Saran, Vice President Sara Duterte ang iyang pagtuo nga hinimo-himo lamang ang impeachment case nga gipasang at bato kaniya. Atol sa interview nga dunin ni sa The Hague, Netherlands, mapasalamato na lamang kini nga daghan gihapon ang nagpabiling ni suporta kaniya bisan sa sitwasyon nga ilang giatubang karon. Gisalig na lamang usab ni ini ngadto sa labawng makagagahom kung unsa man ang mahimong resulta sa impeachment proceedings. Gipahibalo usab ni ini nga nakatutok sa maong isyu ang ilang ginahisgutan uban sa iyang amahan nga si FPRRD samtang anaa kini sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Alag sa laing hanig sa tong ekstra balita ning orasa mga katropa. Giduso karon sa Department of Health kon DOH ang total nga pagban sa vape sa tibok naso dunot kini sa risgo nga hatod niini sa panglawas sa publiko. Matod ni DOH Health Promotion Bureau OIC Director 3 Dr. Dominica Madumba, nasuta nga labing delikado ang paggamit ni ining e-cigarettes ilabi na sa mga kabataan nga sagad na inganyo sa pagpamalit og paggamit ni ini ning mga panahuna. Gisugyot sa DOH nga kung dili man maaprubahan ang total ban, gisugyot nga hugtan na lamang ang regulasyon ni ini lakip ang pagtanggal sa nagkalain-laing flavor sa vape products. Una nang gipasabot sa ahensya nga ang paggamit og vape posibleng mahimong hinungdan sa cardiovascular disease, cancer ug mga problema sa baga sama usab kini sa epekto sa paggamit og tobacco cigarettes. Una na sab nagpadayag og kabalaka ang PDEA ilabi na sa mga natala ni ini nga ang marijuana oil ginagamit na sab kini nga pangtubil ilabi na sa ubang vape users. Sa katapusang hanig mga katropa sa tong ekstra balita, alas 9:08 na sa buntag. Alang sa tong ekstra balitang internasyonal. Gitugutan sa Singapore ang mga magtutudlo ini nga mamunal sa mga badlungon nga estudyante ni iniisip kabahin sa pagdisiplina. Gipasabot ni Singapore Education Minister Desmond Lee, taliwala ni ini matud pa nga pamaagi, aduna sila'y ginasunod nga regulasyon sa pagsiguro nga dili masakitan ug dili maapektuhan ang pagtuon sa ilang estudyante. Giaprubahan sab kini nga pamaagi sa mga principal ug school administration kansa nga pamaagi patuman hinuon kini o ipatuman lamang hinuon kini ngadto sa mga estudyanteng nag-edad na og 9 anyos pataas. Ginaadap matod pa kini sa Singapore sa pagsiguro sa insaktong pagdisiplina sa kabataang estudyante sa maong nasod. Ug mao kato mga katropa ang naglangkob sa ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon mga katropa, bisitaha ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM 97.9 Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, kamatuuran ang sandigan. At ang mga katropa kay musunod ang programang Sentro, kauban si katropang Jasper Magonsa ug katropang Juvet Espanyol. Oras ka tropa Clarix kaayo alas 9:10 na sa buntag.

0: mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores, Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya o Jovet Espanyol sa Sentro. Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Exciting summer man nakatrupa.
2: Ang saya-saya.
3: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM
0: 97.9.
3: Ang inyong katropa.
2: Katropa.
4: Summer na, katropa.
2: Kaklarex, Ana.
3: Exciting.
2: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na. Clarex, kayo katropa itong oras, alas 9.16 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

una sa tanan dalay ko ng Diyos sa way katapusan ka tropa Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, welcome. Ito nga tulumanon ang programa ka sentro, mga higala si katropa ka Jasper Magonsya sa Bagtimon. Huwag niya punta alas 10 sa media mga katropa ni Adlaong Huwebes kita karon mga kaigsunan. Throwback Thursday, Pizza City sa bulan sa Mayo 2026. Sentro. Kung sa bato ang naglagiti gihapon nga init katropa gumikan kay summertime lamang gihapon karong kapanahon na. Okay pa ba nga to ang paminaw diha, nga to ang pamulsa, nga to ang panudlanan mga katropa. Liwala sa mga pagsulay o problema mga isunan sa ato ang ginasagubang matag karunogonya. Di ta magpatandog magpagarong ang katropa kay nagkasanding sa taong labaw makagagahong. Ano yung naghahatag proteksyon sa ato ang matag karunogonya, gracia. Sa mga isunan, sabi na ang kinigya proteksyon na itong nadawat matag karunogunya mga katropa. Sentro. Again, welcome sa tuwag at tulman ng programa ka Sentro, Davao City, Davao Region, Mindanao, Pilipinas. Sentro. Welcome na usap sa tuwag at paghisgot sa balita, impormasyon, plus servisyong katropa na tuwag mga kubanan. Usap sa gawas karong katropa, nagalibod suroy, apil na usap mga katropa ng tuwag mga sparring partners sa national agencies. Na from time to time, naghahatag usab ng kasabwag o mga impormasyon, mga update alang sa kayuhan sa publiko, usab mga programa gikan sa gobyerno. Sentro. 9:20 sa morning mga katropa. Hindi ta maglangay, hindi ta mag akining padugay no. Asa to ang kining programa gumikan kay naka standby na sa mga sparring partner as useful, usual as useful. Well and full. Agas pari partner mga isunan. Diba sa basta ni mga katropa kay feeling good siya karoga panahon na. Karoga buntaga, bahala buhay tulog. Basta feel good mga kaisunan.

Adi siya gusto anang nga intro kay diri siya sa gusto ani nga intro mga kaigsoonan nga kana medyo relax sa pan na maka inoktok siya. Atong balikon kay na pislit. Hindi ako nagkakatropang Jubit.

0: Good morning, katropang Jovet!
1: Good morning, mga katropa! Happy Thursday morning ka na itong tanan. Grabe, atong Webes na good, mga katropa. Murag makainga na kita. Thank God it's Thursday.
0: Pero ako madunggan sa kanta, katropang Jovet. Ana ako probinsya na nakitaan ko na.
1: Nakita na?
0: Tapos yung matali kayo, maklaro.
1: May hayag na gamay. Katropang Diyas, klaro-klaro na gamay. Pero bitaw mga katropa, no, feeling good yung kayo katropang Diyas sa tuwang adlong Webes. Tungod kay mag-uban-uban na punta sa tuwang mga katropa sa laing edisyon na pod sa programang Sentro. Tama, 10:30 karong adlaw mga katropa. Oh, good morning ha sa mga katropa nato nga nakasubaybay gikan sa tuwang programang Ronda Balita hantod sa programang Sentro. And of course, sa mga nagatanaw na karon sa tuwang Facebook Live, good morning sa inyo ang tanan mga katropa. Kumusta man inyong adlong Webes? Siguradong ang uban katropang just excited na para sa incoming weekend na pod.
0: Oh. Incoming ha. Mura ba ka
1: nang mo, gina-look forward
0: jud. Mura ba ka nang turnover?
1: kanang incoming weekend na mga katropa. Kanang
0: kanang mura ka turnover sa PNP lang ha.
1: Upcoming na weekend mga katropa. Basta kay mo na siya, no? Kanang gina-look forward na
0: umaabot.
1: To. Umaabot na lang.
0: Pero ganaan ko sa imong video karong katropa, Jubit, kaya wala ka diha ka nang namaligya og talong.
1: O, kanang dili na ako cloudy.
0: Match. Ako na po, ani, halos pa pareha man lang, no? Pareha lang og gining ato ang
1: aura. In fairness, si katropa, Kuya Tolitz, kay Kuan, kaya takaran ka nang nindot pagka-timpla, katropa.
0: Sama sa timpla sa tuang coffee, aga sa gold coffee mix
1: yes,
0: katropa, Jubit.
1: Mga katropa, no? Kung unsa kanindot ang templada sa kuang frame karon mga katropa, ingon na po, nindot ang templada sa tuang Zantone Gold Coffee Mix. King ano man, katropang Jazz, makapanghimisong yun ta, katropa.
0: Basi malahay ilang sabot na katropang Jazz. Blooming!
1: Blooming, mga katropa. Ha? Ang nanghimisong is blooming na siya, mga katropa. Maging blooming ta, despite nga natay mga kanag-iatubang sa pang-adlaw-adlaw or stress
0: mga
1: kayo ta.
0: Setback.
1: Mga setbacks. Doon natay mga baggages.
0: Mga outgoing.
1: Mali, magkamali agad.
0: Grabe lagi.
1: Ayan, bitaw mga katropa, itong Zantone Gold Coffee Mix. Doon na ni siya itulong ka mga benepisyo katropang Diyas. Unang-una, i-fight ang fatigue, no? Kung kapoy ka itong lawas. And of course, makahatag ni siya or makaboost sa tuang natural nga energy. Ikaduha, maka-enhance ni siya sa tuang focus and mental clarity. So kung medyo lutang tadya katropa, higupan na ito nag-Zantone Gold Coffee Mix. Og, masuportahan na itong daily wellness despite sa tuang busy lifestyle, no? Kaya naana siya tanan katropang Diyas. Kumbaga, stay sharp, blooming, and glowing
0: skin.
1: All in one cup.
0: Glowing skin.
1: Yes, ayan. Mga katropa. Tanawar, good niya ako ang pamanit. Good, no? Dili ba sa pakinang
0: At least, makita na ito, katropa, Jubit, ang imuhang kuan yes, ba. Kinigyan, pag-improve.
1: Kaya nga, dili ba sa panghinambog, mga katropa, pero bisan pa og morena ko, nanghimisong yabag. Self-proclaim kayo.
0: Ayan, no? Kanabitong gi-declare yun.
1: Gi-declare yun na ko, mga katropa. Di, ano mag-una katropang Diyas? Kumbaga, attraction mag-una.
0: Declaration.
1: Kailangan i-attract nimo ang mga positive and good mga katropa kay para mo nimo abot sa imuha. Kasi kung magsigi kag doubt sa himself or negative always, mupod gid na maabot sa imuha.
0: Ayan. Mga katropa na sa to amay sunod karon na mapalit ang kini produkto sa Yeast Health Incorporated diri sa Davao City, diri mismo sa XFM Davao Studio katropan Jovet.
1: Yes, pwede mo magbisita no diri sa studio, makita na ninyo makapalit pa og mga produkto sa Yeast Health.
0: Ayan, makita niyo ang panagway ni katropan Jovet kung unsa ka vibrant, unsa siya ka kining
1: feel
0: sa ka vibrant unsa ka kining ano ba kanang tinud ang ipang istorya gumikan sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated mga kaigsoonan. Of course sa tuang katropang nagapaminaw ako sa ba nagasubaybay sa tuag online world katropang Jovet Facebook and YouTube channel nato mga katropa. Ang chance ug maswertihan ta nga makaabot diri banda sa New Year's Peak Mountain Resort Sentro. Sa mga pamaagi katropang Jovet.
1: Yes, mga katropa, sa yun lang yun kaayo para maka-appeal sa tuang pag-raffle, no? Inyong buhaton lang, mga katropa, mo engage lang mo sa tanang mga programa sa XFM, sa programang Sentro, Bullseye, Exciting Pilipinas, unsa pa na di ang mga programa, mag-like, share, and comment, mga katropa. Pinaka-importante kay the more comment, the more entry nga mapilian mo sa to our chances of kanang winning, mga katropa, mapilian mo para ma-avail ang atuang pa New Year's Peak Mountain Resort na kaning sa ni staycation mga katropa.
0: Of course, ato ang kinig na sa frequency sa 97.9 nga po, mahimong 89.1 mga katropa. Pwede mo mag-minsahe sa tuwaga 0969-3-0537. Ayan po nga entry katropa, 0969-3-0537. 9:27 sa morning sa tuwaga Sentro Balita.
2: Sentro sa Balita.
0: Price monitoring advisory sa presyo sa gasolina o LPG sa Davao City. Gipagula na kini katropang Jovet.
1: Oo, kini katropang Jazz, no? Kaya kung kahinumduman, naghimo ta o IATF din mga katropa, no? Para mag-monitor sa presyo sa tuang gasolina, sa LPG, tungod lagi aning nakita na itong krisis sa enerhiya. Karon, nagpagawas ang crisis price monitoring advisory, no? Ang Department of Energy Mindanao Field Office kabahin sa kasamtangang presyo sa tuang liquid fuel. Ingon man kining household LPG diri sa Davao City sugod pa tong Mayo 5 ning tuig. Kining monitoring gihimo kini katropang Jazz pinaagi sa random inspection sa mga liquid fuel retail outlets, no, og LPG establishments diri sa Dakbayan. So sumala sa DOE MFO ang kasamtangang presyo sa gasolina, diesel ug uban pang fuel products magpabilin gihapon hangtod May 11. Gawas na lamang kung adunay mga staggered price implementation o gikan sa mga oil companies o dugang ang mga establishmento nga maapil sa monitoring coverage. Gani gipasabot sab sa ahensya mga katropa nga kining presyo sa household LPG moay giisip nila, no, nga prevailing price range alang sa tibok bulan. So walay kabaguhan mga katropa, apan posible daw nga mausab kini siya depende sa lihok sa merkado o adjustment sa mga kumpanya sa lana.
0: Alright mga katropa, tumong sa monitoring nga masubay ang epekto sa oil crisis o maprotektahan ang mga konsumidor batok kalit o kalit nga pagsaka sa presyo sa maong mga produkto.
2: Sentro sa Balita.
0: Bigas bahin na PSSO o kinig Public Safety and Security Office sa katropa gipalig-on ang night patrolling batok krimen o curfew violations katropa gajobel.
1: Hindi kinig katropang Jazz, no? Kaya muna itong giingon nga ang sa kanabitong visibility.
0: Visibility and police presence.
1: Importante gid mga katropa nga dunay makita ang mga Dabawenyo nga dunay patrol bisag gabi mga katropa para ma-feel na to nga safe gihapon gyud ta. So maski paligon karon, no, sa Public Safety and Security Office kan PSSO ang ilang night patrol operations pinagi sa pag-deploy og dugang nga mga civil security unit personnel aron pud nga mapugngan ang kriminalidad og ma-preserve ang kalinaw kahapsay diri sa Davao City matag gabi mga katropa. Gani matod ni PSSO head Angel Sumagaysay, nagsugod na ang grupo, no, sa pag-monitor batok sa vandalism katropang Jazz kay duna na po'y mga ano na pod
0: mga lugar o mga lugar sagadaan na kanang mga pedestrian na overpass.
1: Oo, gani sa katong kung naobserbahan nato sa nakalabay ng mga kabulanan mga katropa ang coastal road, no, dunay insidente sa pang vandal mga katropa.
0: Underpass.
1: Oo, underpass na pod isa na sa gilalantaw karon mga katropa. Gani isa pod sa ginapalapdan karon ang kining pag check, no, aning mga curfew violations labi na sa mga minors katropang Jazz nga nagalatagaw this oras sa gabi kay delikado ka na mga katropa o guban pa nga mga paglapas sa city ordinances. Gani matod ba ang iyang team nag-roving sa nagkalaing-laing lugar matagabi isip suporta pod ka na, no, sa Davao City Police Office.
0: Alas 9:30 katropa.
2: Sentro sa Balita.
0: Sa Pikas Bayan Senado mag-imbestiga sa sayong pagsak sa presyo sa bugas o produktong pang-agrikultura mga kaingsunan. Nga sa magpaygayon o imbestigasyon aga Senado kabayan sa wala pa masabti nga sayong kapagsaka sa presyo sa bugas o uban pang mga agricultural products sa Pilipinas. Ituhan nga posible katropan jubit nga ginamanipula sa pila ka mga mapahimuslanong negosyante, rice traders o importers.
1: Oh, so isa ni sa ilang ginalantaw katropang Jazz kay nga nung dunay pipila ka mga reports, no, mga tao mga katropa nga ni taas gyud ang presyo sa bugas, agricultural products kining mga ginagamit nga mga pang ano bitaw pang tanom. Kining mga fertilizer, grabe ka mga mahal na karma. Gani nag-trip, di ba nakita nato sa previous na mga tao, nagdoble, triple ang presyo katropang Jazz. So isa na sa ginalantaw karon og imbestigahan sa Senado kay nga nung ni sakaw gingon ana gani mahal kaayo ang mga abono karon mga katropa. So murag mabati na siya sa tuang mga mag-uumarason nga ilahan ng tutukan karon.
0: Ayan na mga katropa, gilauman nga pangunahan ni Senator Francis Kiko Pangilinan og Senate Committee on Agriculture ang kinig inquiry aron masuta kung dunay cartel o baka screening nitabo sa industriya diha sa panguma mga katropa.
2: Sentro sa Balita.
0: JVR Sito Gidoso aga 5,000 pesos cash grant alang sa mga fresh graduates. Oy, nindot ni ha.
1: Oy,
0: oo. Karon aga kinig balaod noon nga maghatag og one time 5,000 pesos nga cash grant alang sa mga bagong nag-graduar gikan sa kolehiyo, universities o training institutions. Gitawag katropang jubit ang balaod noon nga one time cash grant Act of 2026.
1: Mm-hmm.
0: Nagtumong kini sa pagtabang sa mga bagong graduates sa ilang gastuhon sa pagpangita og trabaho sama sa pamasahe, requirements o aplikasyon.
1: Oo. Gani sumala si Senador mga katropa, daghang mga kabatanunan no, ang gusto dayon na makatrabaho katropang just, labi na after graduation. Ang problema lang, malimitahan no, tungod sa kakulang sa kwarta, walay magamit para pangpalit sa mga requirements. And gani, gingon niya nga, ang maunglakang usa daw ni ka-investment alang sa youth o labor market aron mas daghan pang kabatanunan na makasulod dayon sa trabaho o makatabag na sa pag-uswag sa tuang ekonomiya mga katropa.
0: O kung madayon ni katropang Jubet no unta, gamiton ni sa sakto sa bagabagong graduate.
1: Oo, kung gamiton katropang Jasa. Dili man ta mag-ano, mag-ingon.
0: Mag-judge, no?
1: Mag-judge.
0: Oo, but hoping ta nga mahimong useful ni alang sa mga bagong graduate while nagpangita sila o trabaho mga katropa.
2: Sentro.
0: Alas 9.33 sa tuwag ka panag-uban-uban. At huwag i-acknowledge katropang Jubet at mga katropang ka nagpapinaw, nagkasubaybay sa tuwang programa karong buntag.
2: Good morning!
1: Good morning! Ayan, good morning sa mga katropa na itong nagtanaw sa tuwang Facebook Live. Karong oras sa mga katropa, katropang Ma'am Jing Pegarido. Good morning,
2: good
1: katropa!
2: Morning.
1: God is good all the time! Mga katropa, all the time, God is good, Ma'am Jing, no? And katropa nga Elmer Curioso Cabillo, mayong buntag sab kanimo diha.
2: Good morning!
1: Matag pa niya, good morning, Ma'am Juvet and Sir Jasper. Carlo Jose James Torre Franca, watching daw karon katropa. Just.
0: Ayan, good morning and watching.
2: Good morning!
0: Ma'am Jing, Clarex, Ana, exciting, salamat kayo. Si Nolly Boy, Nolly, mabuhayan, good, og basta may katawan na si Ma'am Juvet. Paingon pa niya, katropang Juvet.
1: Grabe,
0: no?
1: Mabuhayan, gudi ay, nga. Oh.
0: Buhayan yun og dugo gyud ka tropa. Ma'am Nita Valderosa, good morning Sir Jasug, Ma'am Juvet.
1: Ayan, good morning Ma'am Bell Chubbs. Good morning Sir Jasug, Ma'am Juvet and to all ka tropa and friends. Na always naminaw karon.
0: Na katropa and friends.
1: Ganahan kay ko maminaw ka tropa and Jas. Kanamo good morning ka tropa and friends. Wayan nga ana no.
0: Grabe ka nag grabe oh makakatawa na kung kakatropa diri pa kay
1: Isa. Ano sa kada basta maano ka makanang murag malingaw ka ba? Maminaw. Oh. Dito, good morning po dai kay katropang Sunny no. Kini siya katropang just naghangyo gid siya sa kuha.
0: Nga magpa-greet.
1: Nga i-greet gid daw nako siya. Tapos nindot po daw gyapon nag introduction nako sa iya.
0: Oh, sa may introduction niya katropa kanang, kanang
1: Mayong buntag gani mo diha katropang Sunny. Hinaot nga makitaan ka nga kalain po namin. Diga pangita siya kwan ka tropa Jazz ka nang pangita na siya love of his life.
0: Oh. Oh. Asa man di babae din eh?
1: Lalaki ni siya.
0: Ah, okay. Yes,
1: oh, love of his life. Oh. Gapangita na siya og kanang mauban niya, maupod niya sa iyang kinabuhi. Kay lagi ka tropa Jazz, biktima ni siya sa gugmang giahak.
0: Ah, dili giatay, giahak.
1: Ay, puto. Oh, kanang gugmang giahak, mga katropa. Muna nga, sige, gitsag hangyo sa kuha. Kung pwede ba daw nga kuha siyang i-greet diri sa XFM. Araw makakita na siya kanang maupod niya sa iyang tibok kinabuhi.
0: Oh, so may gusto niya sa katuagag ikaigon ni katropang tulis nga vital stats.
1: Murag ingon ato gyapon nga vital stats ang gusto niya. Pero sa mga ano daw, pwede ra daw ninyo pangitaon ang iyang Facebook account.
0: Asa may Facebook account niya katropang Jubet?
1: Exit Alpha ang iyang Facebook account.
0: Masa
1: tapos
0: daw?
1: Exit Alpha.
0: Exit?
1: Oo, Exit Alpha. Kaya nga no, wala pa gani naka-entrada. Wala pa naka-entrada ni Exit.
0: Exit na. Masabad na ni katropa, himo daw nga entrance.
3: Pinoon!
1: Bitaw, kumbaga, musulod lang sa siya, tapos ma-exit na yun siya. Bitaw, katropa nga, Sunny no, si Exit Alpha, man niyang Facebook account. Gusto dyan daw niya nga, mag-greet gido siya dito sa XFM. Pangandoy gido na niya.
0: Oy, good morning! Pangandoy, grabe ang natuman ang pangandoy.
1: Natuman ang pangandoy ni katropa nga, Sunny no. Pinaka tisoy, pinaka pogi, pero ang height, tama lang.
0: Unsa man pagka-istorya, pinaka tisoy, pinaka...
1: tapos ano, naka-brace ni siya.
0: Kailangan, sa to, iwan nga, pinaka...
1: Pinaka tisoy.
0: Pinaka tisoy.
1: Pinaka pogi.
0: Pinaka pogi.
1: Nang himisong po himisong, din siya katropan.
0: Ang height. Ang height, ana.
1: Tama lang.
0: Ah, tama-tama lang.
1: Okay, gyapon ni siya height. Tas-tas ni siya sa kuha gamay. No? Kumbaga, standard ni siya sa...
0: Mga sentimetro.
1: Pero gusto na dyan daw niya na makakita na siya guyab katropan Jazz.
0: Ano siya, nagpag-greet lang ko, nabully lang ko sa unyan. Hey, good morning, Ma'am Mary Grace Cruzada. Good morning, katropag Jazz and Jovet.
1: Good morning, bitaw ha. O sa Powerpuff Dragons, good morning sa inyo, hangtanan.
0: Mabugahan kita ni Walang at yung stasyon. Ano ka mabugahan ta ni? Bitaw, katropag Jovet, mga imong gipag-greet nga exit.
1: Oh, si Exit Alpha. Oh,
0: si Exit Alpha. Kung itag exit, katropag Jovet, sa itong pagbalik o niya, ato makauban ang atong law enforcers po niya, di ka-exit ang mga smuggle sa sigarilyo.
1: Kanang nagdahom na sila nga maka-exit sila katropang Diyos, pero kay Abtik man ang ato ang Maritime.
0: Ato ang Maritime Police.
1: Di sila ka-exit. So ato nagsisuta nun niya mga katropa, kay doon na sila'y accomplishment karon katropang Diyos. Dako ni, no? Ilahang na-intercept mga katropa.
0: Oh, okay, nalaan ba ito nga drugs dito, gani ang uban dito sa kauluhan? Diba na ito na ground,
1: diba? Yes, oo.
0: Si Carillo na ito katropa, tapos ingon pa sa report sa national nga drugs. O itong mga nasa kiniga Facebook. Bungod sa ito'y anistoryahan. At ang sero niya katropa kay cigarette smuggling sa Davao Region padayong gibatukan.
2: Sentro.
0: Kasi sa Luag Maritime Police. At ang isigutan o niya man lamas bila ka mga pahinumdom oras mga katropa. Alas 9.38 na sa buntag.
3: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
4: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanggap now ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Oras, hatod ganinyo sa Windsor.
9: Mga Megans, ipahigayon ang 13th National Convention sa Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority nga dunay temang Strengthened by Solidarity, United in Purpose. Usa kini kapanagtapok alang sa kasaulugan sa brotherhood ug sisterhood, pagpakusog sa commitment sa pagserbisyo ug panaghiusa sa mga membro sa managlahing chapters sa Pilipinas. Magtapok ta mga Megans Pro CBL karong Mayo 8 hangtod sa Petsa Jess sa Valles Beach Resort Complex, Dalyaw Turil, Davao City. Alang sa dugang impormasyon, payment o registration, mamahimong mutawag kang John Paul Israel sa 0994-125-8271, ang Davao City Confederation President. Mark your calendar sa 13th National Convention Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority. Kita-kits mga Megans, long live! Long live!

0: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
1: Andy Gausson sa XFM Davao.
2: Sa kaliputan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon, ug kasayuran nga walay ligon nga basihan. Ang tinuod nga broadcast journalist, dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuuran ug tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga mutukop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipa dayag. Usa ra gyud ang akong masaad sa kamatuoran, ako Mubarog.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Life talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao. Katropa, Life Talk with Angel Hill.

0: Так, Кларик сана.
1: Exciting.
2: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
1: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Jasper Magonsha, Jobet Espanyol, sa

0: Control.
1: Alas 9.47 sa morning, mga katropa. Balik na sa itong pagpanaguban-uban na programang sentro. Ayan, so medyo na ano ta rin na naiwan tayo mag-isa, mga katropa. Sige lang, anad naman ta, ana.
2: Ang lamurok.
1: Anad na ta nga kita, Raisa Mabilin. Anad na ta nga, permita biyaan. Aw, mao ba? Ito, mga katropa, good morning sa mga padayon gihapon nga nagtanong sa tuwang Facebook Live karon. Ingon man sa mga naminaw, sa lang mga karadyohan, oy, stay put lang gihapon mo di, mga katropa, ha. Sa pagkakaroon, madunggan pa ninyo ang XFM sa 97.9 na frequency, mga katropa. Pero puhon, hinahinay na ninyo og liso-liso sa 89.1, mga katropa. Kay puhon-puhon di, anata magdungog-dungog. And of course, mga katropa, daghan tawag mga exciting na mga programa atangan. Dili lang programa, pero mga makauban nato diri sa kahanginan once na mag-shift na ta sa 89.1 pohon, mga katropa. Diba? Sa isa na sa inyohang atangan. And of course, mga katropa, ato sa padayuno ng programa, no, sa ngalan ni katropang Jasper Magonsa, kay doon na siya importante nga lakon karon. And kaganina ningon kong ako ra isa, pero wala ko nag-inusara, mga katropa. Mahimo ba day na? No? Kaya sama ganun sa itong balik-balik likon sa tuang nadari ito ang mga bumpers, no, kay ikaw pa lang gani isa, happy na unsa na lang kag kamuli ma. Pero kita, mga katropa, wala ta naginusara karon, kay of course kauban nato ang atuang mga katropa from Maritime Police, mga katropa. Maki sayod da, no, kung unsa na bay mga kasikas karon regarding sa tuang cigarettes na mga activities diri sa Davao Region, mga katropa, no, dili lang diri sa Davao City. Kung unsa na bay mga updates, mga katropa, nagkadaghan ba or na minus na kini mga nag illegal smuggle og mga sigarilyo, mga katropa. Ato anang subayan, of course, ato makauban karon diri sa studio si Police Master Sergeant, tama ba ni ma'am? Police Senior Master Sergeant Marjorie Maglana Sericon. Tama ba yan? Oo, pasensya kayo sa ano, mama. At umakauban ka si Police Senior Master Sergeant Marjorie Maglana Sericon, mga katropa. And of course, si Patrolman Hakim Anob. Makisayod ta, mangumusta ta, unsa na ba'y sitwasyon karon sa tuag Maritime diri sa Davao Region. Ma'am, good morning and welcome po sa programang Sentro.
3: Ay, good morning, katropang Jovit, og sa atong tigpaminaw. Diri karon sa XFM, may buntag sa tanan.
1: Mm-hmm. Ayan, ma'am, good morning. Makisayod ta, ma'am, no? Kumusta na ba ang kining atuag kasamtangang sitwasyon, no, sa cigarette smuggling diri sa Davao Region? Daghan pa ba gihapon ang mga kaso, ma'am, nga inyuhang matala?
3: Sa pagkakaroon, ma'am, na ami sa latest accomplishment tong May 1, kuha ni siya, ma'am, joint ni siya, mm-hmm, with PRO 11, Navy, and sa interagency ni siya, ma'am, na collaboration sa, mm-hmm, pagdakop aning isa ka smuggled, kuha ni siya kanang isa ka jungkong kanang bangka, mm-hmm, na dako. Nadakpan ni siya sa may seawater sa Davao Oriental tong May 1.
1: Mm-hmm.
3: Og dali na mong gidala diri sa may Navy,
1: mm-hmm,
3: dito sa ano, tapos kami ang ano, as Maritime Police, kami ang lead sa investigation, kami ang nagpasaka og kaso. Okay, as police officer, naaman sa amuang investigatory powers,
1: mm-hmm,
3: so kami ang nag pasangat og kaso niya. Kini magud na ano, accomplishment, mga ang na ano na mo diri na smuggled cigarette, nakuha na mo na smuggled cigarette is worth 52,922,000. Mauna siya ang worth.
1: So far ba, ma'am, this quarter, mauban ni ang pinakadako na na-intercept na to?
3: Yes, ma'am. So far, ma'am, morning pinakadako na na-intercept diri sa Region 11.
1: Mm-hmm. Oh. Dili lang karon nga year, but ano pod, compared sa other, sa previous years, ma'am?
3: Yeah, compared sa previous years pod, ma'am, mao jud ni so far ang
1: pinakadako,
3: ma'am. Sukad tong na ano nato ang anti kining anti agricultural sabotage act, gikuan ni siya na kining RA 12022. Gi-establish ni siya or gi-promulgate ni siya just last year.
1: Mm-hmm.
3: So, since na-promulgate na siya na balaod, mauni siya ang isa sa pinakadako na mo na accomplishment in violation of that law.
1: Mm-hmm.
3: So, under niya siya sa Section 7 sa ano sa 12022.
1: Mm-hmm. Pila ka mga ano involved ani no during sa pag-intercept sa ilaha og gani di ba na yung mga misconception that time na na involvement sa drugs po daw pero kinigiklaro naman ning na purely mga smuggled cigarettes lang ni.
3: Ang ano ang mga personahe dito sa bangka ma'am mga pito sila kabuok.
1: Mm-hmm.
3: So pito pod among gipasakaan og kaso.
1: Mm-hmm. Purely mga Pinoy ni sila ma'am or dunay mga ano?
3: Mga Pinoy ni sila ma'am gikan ni sila og hulo.

0: Ang investigation, ma'am, kini magong ano smuggled cigarettes gikan juni sa tuang neighboring countries. Mm-hmm. So ang hulong manggood, ma'am, kung asa gikan tong bangka, duol manggood na siya sa ato sa Malaysia.
1: Mm-hmm.
0: O Indonesia dito duol na siya dito, ma'am. So kaning mga smuggled cigarettes dito ni siya sa laing bansa gi produce.
1: Mm-hmm.
0: Tapos gi deliver lang dire sa Hulo. So from Hulo diri pod sa neighboring cities and municipalities o regions.
1: Ilan na pong ipangbagsak,
0: ilan na pong ipangbagsak. Kay kabalo man ta na mas barato jud siya compared sa Marlboro, Philips, pero ang lasa pod niya daw matud pa nila di man kuga sigarilyo.
1: Mm-hmm.
0: Parehas-parehas ra pod daw.
1: Mm-hmm.
0: Maura pod ni siya kay gibawal ni siyang smuggled kining mga sigarilyo kay wa man gud ni kabayad og tax.
1: Mm-hmm. Yeah. So murag mas maunang mas barato siya.
0: Maunang mas barato. Mm-hmm. Siya. Tapos wala pod siya indication atong sa iyaha ganing box, ma'am, na kaning naay mga drawing dito na
1: itong warning signs.
0: Wala po siya ining ato.
1: Kaya toilets, pwede na ito makuhan ang mic ni Sir Anub kung naka-on ba. Madunggan ba nato imong tingog, sir? Pwede na ito i-check. Ayan, wala siya dari. Kana daw, sir? Ayan, wala gyapon. Para at least kung mo batin si sir, maano na to, madunggan. Ayan. Tapos ma'am, akong ikla, ano ni siya, ma'am, ha? Klaruhon ako. Kaya nga nung usually, ang mga maritime routes, no, ang sa ato ang kadagatan, ang ginagamit yun, ano yung mga smugglers, no, naapa ba sila ilaing nakita nga pamaagi or kinira dyan ang pinaka-easiest?
2: Sa, wala, siguro sa smuggled, ma'am, no, sa mga encounter na mo, pwede man po siya iagi o baylan, pwede po siya iagi o sa dagat. So, naabot tayo siguro nga makalusot o sa'yo nga di mabantayan, pero ginapalingkamutan po sa mga kapulisan o sa laing mga law enforcement dire sa Davao nga hindi ko sila makapuslit dire o mga illegal. So, maura na yung mga tanaw ng mga possible ng mga entry points nila, ma'am.
1: Mm-hmm. Aso mo na ang maritime routes ang ilahang ginagamit.
2: So, kung sa dagat, mas luag kung di siya tanawin mo. So,
1: tapos na, pwede po sila mag-disguise nga naga...
2: Pwede silang yung nga nanagat.
1: Nanagat na, lang, oo.
2: So, dili lang mga possible mga gagmay ng bangka, nagya po na. Pero, kinamonitor gya po na sa ato mga law enforcement team, especially sa maritime.
1: Sir, speaking of kining ginamonitor, asa ba din sa Davao region, no, ang pinakaginabantayan pag-ayos sa ato ang maritime police?
2: So, tanan man din, ma'am, sa Davao Gulf, sa atong kadagatan din sa Davao City. So hantod dito na dito ang boundary dito na sa oriental, hantod diri sa may Davao del Sur, ma'am.
1: Mm-hmm.
2: So kasagaran mo gud mga out from the city, mga kuna mga mostly nga monitor nato ang mga kadagatan.
1: Mm-hmm. So mostly ang ginaano nato ginafokusan ang Davao Oriental. Oh, dira kayo ang
2: del Sur.
1: Dira ang mas daghan og kini mga illegal activities, no?
2: Siguro ito makuha, ma'am, pero possible, ma'am, may pinaka-intrigue manguna sila, ma'am, mga pasidol sa agihanan sa pasulod din sa Davao City.
1: Mm-hmm. Aside ani, sir, ma'am, no, nabay coordination ang Maritime Police along with Bureau of Customs, no, since sa kuang pagkahibalo lang, no, correct me if I'm wrong, murag kailangan o coordinated na ni sila, di ba, during, especially when you conduct operation.
0: Tama, ma'am. Dapat jud kung mag-conduct mga operations sa ng mga smuggling kauban jud ng mga Bureau of Customs.
1: Mm-hmm.
0: Kay sila mong mo inspect, sila mo ingon, ah, smuggled ni siya na cigarette. Mm-hmm. Ana, sila mag-confirm, sila mag-verify, ma'am.
1: Mm-hmm.
0: So every time jud na nami operation together with the Bureau of Customs, yun na siya, ma'am.
1: Mm-mm. Ma'am, sa kini siya nga, no, napabay, nabatay na obserbahan, no, aside aning pagpamuslit, kanang ginagamit na good karon ang online para mamaligya daan or unsa baka nang makikoordinate daan, nabatay na na-observe na mga ingon na kuan nga illegal activities gihapon, aning illegal smuggling of cigarettes.
0: Sa among ma'am, kay... Siyempre, sa apil naman na sa mga operation, no? Wala pa may nakatry na nakapag-transact online, kanang chat. More on, ganang diretso jud sa phone, ma'am. Kaya para wala gini, ano, ma'am,

0: dili matrace.
1: Mm-hmm.
0: Kay pag mag-online mag-good na IP address, makabalo dayon asa ang location.
1: Mm-hmm.
0: So, wara careful pud ang mga ano, mga smugglers, ang mga illegalista ana ma'am, kay matrace mag-good sila pag mag-online transaction. More on ganang mga tawag-tawag lang ma'am niya, text kay kanal mas lisod na siya matrace.
1: Mm. Paano ang ato ang ginahimo aning monitoring ma'am? And of course, unsa bay mahimong kaso or silot kini kay para aware pod no atong mga katropa nga naminaw karon. Unsa bay kaso silot aning mga nag-engage into illegal activities such as smuggling of cigarettes?
0: Kining amo ang gipasakan na kaso ma'am Section 7 sa 12022. Ang penalty ani ma'am is life imprisonment.
1: Mm-hmm.
0: And so end ni siya and fine 5 times the ano 5 times the value of the goods. So mm-hmm. tung smuggled cigarette kusong 52 million to siya
1: times 5
0: to siya.
1: Motong ilahang
0: maotong ilang fine ma'am.
1: Oh my god.
0: Tapos life imprisonment pag jud.
1: Pagtarong jud mo diha mga katropa. Asa jud mo ko gibayad? No, kung magadali lang man good ang negosyo. Kung magadali ra kaayo siya padaganon inegosyo kasi mag ano ka eh magpuslit ka lang mga underground activities. Pero lagi paano kung madakpa na ka diha na ang pangutana. So times 5 sa fine no sa katong nadakpan kantidad sa nadakpan sila and then lifetime imprisonment. Mm-hmm. Pero wala ba sila during sa inyong mga ano sir investigation? Wala ba gi kuan kung kanang unsa pa ba yung mga laing pamaagi no para mas mapakusgan pa nato ang pag ano ani pag fight no nga dili gid makasulod ang kining mga illegal activities diri sa to ang AOR.
2: So mao mong gyapon to mamno ginapaigting gyapon nato ang pagbantay sa mga ana.
1: Mm-hmm.
2: Pinaka first bill ana kong asang gigan.
1: Mm-hmm. So, yes, isa jud na sa identify.
2: So dito pa lang sa kuan o asagikan mas mas nindot unta mas mapukusan dito dapit para pag-abot diri hindi na maabot din sa atong lugar.
1: Unsa ba itong nakita ma'am na mga kining effect aning illegal na pagpuslit og mga sigarilyo diri sa tuwa sa Davao region? Kay nakita na to aside anang mas nagkadaghan mas cheaper siya so mas dali ma-afford. Mm-hmm. Labi na sa mga kabatanunan. Unsa pa ba other nga makita na tong effect ani kung magpadayon ni siya diri sa to ang AOR?
0: So ang mga effect ma'am no ako ang nakita ma'am una ma'am syempre malabuan siya sa ang mga commercial na mga cigarettes ma-set aside siya so magamay lang kita sila ba itong nagabayad og tarong og tax.
1: Yes tama
0: niya controversial kayo ang
1: unfair
0: tax,
1: oo
0: unfair niya controversial kay tax karon ma'am kay dili man mabuhi ang gobyerno kung wala tax. No. Asa unsa na lang?
1: Good. Asa na? Oo, panudlanan nato ani.
0: Panudlanan nato ani kung di kita kakolekta mo na ato kadako ang fines.
1: Yes. So para mabawi.
0: Para mabawi pud ma'am. Oh, sao na lang pangpasahod sa amoa.
1: Oh, tama. Asa na nato mga projects
0: oh,
1: ani?
0: Projects na ana. Oh, mo flat control na to. Ana.
1: So kailangan gyud.
0: Kailangan gyud ya, ma'am.
1: Oh, kumbaga di para dili unfair sa mga nagabayad og tax.
0: Tapos second ma'am sa health no
1: mm-hmm.
0: Wala mong gud takabalo kung unsay contents ani nila kay wa man ini undergo og verification mm-hmm. no sa ato ang food and drugs mo na atong mga agencies na naga-check unsay sa DOH unsay sulod aning unsay ilang gipambutang
1: yes,
0: diri
1: oo.
0: Kay kabalo ta tubak ko siya pero wa ta kabalo unsay ilang mga add-ons
1: yes.
0: So unlike kung Marlboro na siya Philips ilang paliton kanang mga commercial cigarettes kabalo ta kung unsay kuan kay gi-check na po na sa DOH mm-hmm. mo lang na kay mas kuan pa dai siya mas potent pa dai siya mm-hmm. kaysa sa mga commercial cigarettes or naa dai siya kanang mga addictive na substances wala ta kabalo so mao pud na ang kuan mm-hmm. Isa pod sa mga effect ani kung magdugay ni kay maunsa pa lang ang mga ato ang mga users aning mm-hmm. mga klaseng sigarilyo
1: mm-hmm. ang ato ang buying public sir no ma'am kanang wala kaayo sila idea kung paano nila ma-identify unsa ang mga illegal na mga sigarilyo kanang peke ba na ilahang ginapalit no basta na lang ang makapalit so paano ba nato sila ma-educate regarding ani. Paano na to sila ma-inform no nga kini siya or kanang timailhan ba na illegal na siya nga sigarilyo?
0: Sa ano palang daan packaging pa lang daan, may bawaan na to siya na illegal kay para sa pag ganang ano kining mga smuggled cigarettes manggood wala ni sila warning signs. Mm-hmm. Aside an ang warning signs nasa front ug sa back man no.
1: Mm-hmm. Sa mga kanang na legit oo.
0: Oo, sa mga legit nasa front ug back tapos kining smuggled wala jud ni siya anything na ano warning signs. So mura na jud para may bawaan nila na ano na siya smuggled cigarette.
1: Mm-mm. Cover pa ba ninyo na ma'am, 'di ba? Once nga na nabagsak na siya, nahulog na siya and then gi-distribute na siya, cover pa ba gihapon na sa Maritime Police? For example, na ay mag-report no na nakatropa na to or mga dabawen yun na ma'am na ay mga smuggled cigarettes pero naana diri sa nasa Bayland na siya. Cover pa ba gihapon na sa Maritime Police? Or kato lang yung gina is, ano? Cover gihapon ninyo, sir.
2: Sa smuggled kung nakasulod na ba na siya or nag-distribute na ba na siya, ma'am? Appeal gyud po na sa smuggled cigarette, so pili gyud po na siya dakpo na.
1: Mm-hmm. So cover gihapon sa inyo ha sir. So unsa ato ikatambag sa to ang mga katropa karon labi na kun na sila mga maobserbahan no makita nila mabantayan nila nga gina-distribute ng mga illegal cigarettes or smuggled cigarettes. Paano mo ma-reach out, paano nila isumbong sa inyo ha sir, ma'am?
0: Naami kuan diri contact number na mo, hotline number na mo. So duhami ma-reach mi ninyo sa amo ang social media account o sa amo ang hotline number. Mm-hmm. Since murag chronically online man ang mga tao karon.
1: Mm-hmm. Yes. Murag na gyud nagalibot na gyud no sa online world.
0: Online world dato ang kinabuhi karon. Mas magstorya pa online kaysa sa face to face. So mao ni amo ang ano Facebook page. You can message us sa Davao City MARPSTA, MARPSTA.
1: Mm-hmm.
0: So, mauna ang amo ang Facebook page. Message lang mo dito kung na mo yung mga reports o unsa ba yung mga related to violations sa inyong rights, anything. Andam may maminaw sa inyo ha. O, open na mo na mo ang kuan na may nag-monitor ana sa mga messenger. Tapos, napun may contact number na mo. Itong contact number na ito, no?
2: Pwede mag-contact sa among hotline number. 0905-5141-076. Ako malikod nito. 0905-5141-076. Tawag lang mo kung naamoy mga namatnagan sa inyong mga lugar, area, o kung sa ba mga klase-klase mga illegal dyan. Dili lang sa sigarilyo, usang-usang illegal na tatawin ninyo nga makahatag o kabalaka sa inyong komunidad. Ang dami mo ato,
1: Ma'am sir, mas gipa ano naman nato karon, mas gipaigting man nato, mas gipalapdan nato to ang information drive para daghang mga katropa nato ang mas ma-inform regarding ganing mga illegal activities pag smuggle og mga sigarilyo. Unsa pa bay ang ato ang mga upcoming na mga operations or kini inyohang hugot nga pagkampanya no, napabamoy mga activities puhon-puhon para at least mauhag po nato sila nga mag-join.
0: Ang usually na ginabuhat na mo regular jud ni nagakandak mi og dialogue o pulong-pulong sa community. Ay naaman may mga ports na ginabantayan diri sa Davao, major ports, may US diri sa Davsam, Tabok sa Samal, sa Minipier. So nagakandak mi regular na pulong-pulong and then nagadistribute pa mi flyers information education campaign na mo no, ginatawag na mo information education campaign. So mauna siya and then kung naay mga invites pod sa school o sa mga barangay ginapil na mo sa amo ang topic ang regarding aning ano cigarette smuggling o unsay effect aning mga smuggled cigarette sa ilahang health kay number 1.
1: Ang importante sa mga kabataan-unan nga well aware na sila sa mga ingon-ani at a very young age pa lang kabalo na sila nga na yung mga ingon-ani day nga gapanghitabo. Mas yes, napa may dugang ma'am na mga information nga gusto ninyong ipahibalo sa to ang mga katropa na wala na ko na pangutan na po.
0: Sa mga lang as PNP Maritime Police, kami active man jud mi sa pagkandak og mga sipon patrol operations. Within Davao Gulf, which is ang sakop sa Davao region, from Davao Oriental to Davao Occidental, mamana mo ang area of responsibility. Kung naamoy makita na mga unusual activities, ayaw mo kuan na i-report sa amua ang mga unusual activities. Isa pa, since kami man pud ang naga-spearhead manggod mama, mm-hmm. isa pud mi sa signatory anang renewal sa fishing vessel, mm-hmm. fishing bangka, 3 gross tonnage and below kana kami ang naga-issue og fishing vessel clearance manggod sa ilaha. So adto lang mo sa mga opisina kung kailangan ninyo magpa-renew sa inyong mga fishing vessel. Ang amo opisina naa diri sa Davao Samal Wharf, Davsam Wharf diri sa may Panakan, sa sulod sa mm-hmm. wharf. So if ever kailangan nila mag-renew sa ilang mga bangka, mm-hmm. adto lang sila didto kung wala sila kaapas sa mga caravan kay bag-o ra magutuna human ang caravan namo diri sa Davao City, ma'am. So basi ang uban wala kaabot ato, adto ra mo diri sa amo opisina para mention mo fishing vessel clearance kay kung wala pud mo di pud ma-renew inyong license, madakpan jud.
1: Mm-hmm. So makuha gihapon ilang mga bangka, di ba? Yeah.
2: Oo. Ano ko sa ingon ni ma'am no sa katong pa-reserve bangka. So ang mga requirements ato gihapon maulong gihapon do pagkuha mo og sidula sa barangay o mm-hmm. barangay certificate nga napamatuod sa inyong bangka, inyong makina, o pagdala mo og ID ninyo o kung lamoy 1x1 or 2x2 para matan sa to sa form. Ang form nasa amua o ang inyong mabayaran na is 100 pesos lang sa mm-hmm. itong mga dimanong walay makina. So wala to sa bayad, no? Walang to.
1: Mm-hmm. Ma'am sir, anyo na lang pahinumdom sa kining mga naga-engage sa illegal activities, no, mga gasmagel. Basi daminaw day sila karon, no, para ato sila mapahinumduman, ato sila mabaharan. Ano sa inyo hang mensahe sa ilaha pagpahinumdom nato sa ilaha?
0: Ang sa kuha man good, kung naaman laylaing options nyo sa na makuha ninyo na trabaho dira kung asa man mo karon. Mm-hmm. Dito rata sa legal o kabalo mong gunta na mas dali siguro para sa inyo ha ang mag-conduct o illegal activities kay mas paspas ang kwarta. Pero ato lang pong una-una ato ang mga pamilya na naghulat sa tuas, ato ang mga panimalay kay base matingala sila wa na mukabalik sa inyo hang mga balay. Sa una lang inyo hang anak, inyong asawa, inyong mama, inyong papa na nabilin dito. So mao dyan akong ginaingon pangita lang mo legal na ways para maka-earn mo og kwarta.
1: Mm-hmm. Ayan, ayan. Sir, napaka-idugang, sir.
2: So, idugang na ko ingon ni ma'am, no? Sa mga ka-exonal na mga specialist sa mga di nga parte na napasulod. So, mga nag-ingon nga balag saging basta labing. Importante nga makasurvive ta sa itong pang-adlaw-adlaw na paminabuhi. Kay ano pa nang illegal nga buhat na agun ay saktong para sa ila hapon.
1: Mm-hmm.
2: So, paningkamutan lang lang ito. Kung asa ta makabuhat o legal nga pamahagi para sa atong pamilya.
1: Sentro. Dagan kayong salamat, Police Senior Master Sergeant Marjorie Maglana Sericon, ma'am, and si Sir Patrolman Hakim Anub. Ayan. Salamat kayo sa oras sa gigayon, ma'am, sir, ng inyong gihatag diri sa except gusto pag-arinta na ako mas taas-taas, ano, pero kaya nga itong oras, baka nang murag, kanaga panguhit na bitaw. Pero puhon, mga katropa, ato paghihapon sila makainabi sa dugang papod ng mga kining hisgutanan, bahin aning maritime, mga katropa, and of course, no, ang pagpaningkamot sa tuang maritime police nga masugpo kining mga nag-puslit or mga nag himog mga illegal activities such as kining gina smuggled nga mga sigarilyo diri sa tuang Davao region. Kay para gihapon na sa tuang pamilya, sa tuang mga kabataan, no, kay ang pinaka prone karon mga katropa sa kining mga sigarilyo nga mga illegal, ang mga kabataan gyud kay basta-basta na lang sila makapalit, barato raman kaayo. So para gihapon na sa tuang mga katropa. Atong oras, alas just 12 na, mga katropa. Sa atong pagbalik, kadugang ang mga impormasyon itong mga isgutanan. And of course, inyong mga greetings niya, mga katropa. Atuan ang pambasahon naman lamang sa pipila kapahinomdom, katropa. Standby. Atong oras, alas just 12 sa buntag.
3: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
4: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: Ay, di kita matawag og pahinga ani.
1: kay hago man tagnaw.
5: Baklarek sana.
6: Exciting.
7: Send money abroad quickly and easily with Enlil Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kanil kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimtig pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sister Pain!
7: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gamingod akong tiin. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipitin kayo ang Sister Pain.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain!
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagpili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
9: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
6: Santon Gold Coffee Mix.
10: Laay gid no? Basta di ta kabalo magbinuang.
11: Kaklarek sana.
12: Exciting!
13: Sentro!

0: Alas 10:18 na sa buntag, mga katropa. Balik na sa itong pagpaliguban uban, programang Sentro. Good morning sa mga katropa na ito hang. Napadayon gihapong nakamonitor karon sa itong Facebook Live sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Ingon man sa tuang live pod karon sa Sentro Media mga katropa na Facebook page o sa mga nagtanong sa itong YouTube channel Katropa Digital. Good morning sa inyong tanan diha mga katropa. Sa mga katropa sab nato nga nakamonitor karon sa ilahang mga karadyohan. Oo, sige lang. Padayon lang gihapon sa pagpamina. Keep tuning in mga katropa. Diri sa 97.9 pohon. Amo shift na hinahinay sa 89.1. So, liso-lisoan na ninyo diha. Distingi karon mga katropa, 89.1. Kanang sa mga sakyanan bitaw, i-ano na nadaan, i-favorites na nadaan. I-long press na diha daan, i-favorite ng 89.1 mga katropa. Para pag medyo sagarat na dyan ang 97.9, balhin na dayon diretso. Kabalo na mo kung asa pangitaon si katropang Juvet, na. And sa mga katropa na to diha, oy, good morning ha, naka-monitor ka rin si katropang Bricks sa Stanley. Nakita na sad na ko si Aiza. Kabalo na dyan kung siya ang pasabotan. Kay mura mo kog si Aiza Sigera og now. Okay na. Dawat na nako. Si katropang Ma'am Nita Valderosa, grabe jud ang katawa ni Ma'am Nita o oh. Kanang mo na ilayon ba nga grabe ang kanang bantog siguro grabe iyahang kalipay kay katawanan man kag now. Good morning sa katropang Karina TCL. Nagtanaw sa tuang programa karon. Si katropang Lynn Boholst. Matod pa niya kalingaw gyud kog paminaw ninyong duha ni Sir Jas ug ni Ma'am Jubet. Ano man? Basig katawanan na mignong mo nang nalingaw kag paminaw sa amuha ha. Basig dili sa mong gipangingon. Katawanan day mi og nawong di ay. Ayan alas just 20 na mga katropa uy atong subayon be kay kakapasok lamang po. Okay, asa man ang headlines ani katropang ano? Katropang June. Ayan, shout out daw kay Ma'am Payat sa Mix Vendor sa Toril Public Market. Oo, oy naa si ano karon si katropang June Marata no sa Market Master. Opisina sa Market Master di sa May Toril Public Market. Makisayod ta, kumusta ba ang Toril Public Market kay sa tong pagpagiginabi no kang ASU head, ASU head, Sir Paul Bermejo, na-commend ang Toril Public Market kay so far after sa ilang gipahigayon no nga pag check dito sa area na ay mga gipang sabot nga kailangan ma-maintain ang ingon ana na okay daw dayon no ni ano dayon ni sunod ang atoang Toril Public Market. So good job no sa tanang mga vendors nato diri sa May Toril Public Market. Tung subayon karon kung kumusta na ba ang atong nana sa linya si katropang June Marata. Yan live karon nagikan mismo sa opisina sa Market Master diri sa May Toril Public Market katropang June Marata.
1: Live report.
0: Katropang June, kumusta ba diha karon no ang sitwasyon sa tuang Toril Public Market? And of course, unsa bay mga update diha karon katropang June? Asan ka na katropang June?
2: Katropang June.
0: Ayan, katropang June. Ayan, go ahead.
2: Okay. Yes, katropang Judith, natatanong din si atong kauban karon ang Market Master. Kung bago pag-indaw na ako ni nakita po si Sente, bago pa mapugil siya din. Si Market Master Geraldo Antonio Castro, Market Supervisor 3, din karon atong nakita ang Judith, katropang Judith. Kanyang titila ka mga problema karon din sa Market at Tony Public Market. May kalabutan aning iaging sunog, katong nasunog ang building din. Kaya nga, nakita ko na ito, nga murag, ato karon nga pa mangyap po nagabarog wala pagid pa matandog. So ato mapangutana karon ng ato ang Market Master. Sir, live pa karon sa XFM 97.10 kauban nato si Judith Espanyol o si Sir Jasper Magunsa. Sir, about ani sir, mangutana ko sir ha, about lang aning update sa ato ang Market Master, Market building karon ano sunod sir.
3: May buntag no sa Naminaw. Sa karon ongoing ang mga meeting with the City Engineer's Office and the City Planning Office para ma-rehabilitate ang atong Market Building 2 na nasunog ni Adding tuig. So regarding sa details, wala akong details sana, pero nag-meeting sila o nasa i-present na mga proposals.
2: Yes sir, asa mo makuha na to ang budget ni sa city o sa national?
3: Wala pa ko ka unsa. Depende na siya. Depende sa unsa kadako ng budget aba ang city government bahala kung asa nila nakuha on.
2: Okay sir. Taas ang ato ang interview sa imo karon sir. Mahutan na ko unsa status sa mga vendors diri karon sir. Kani pare ang mga mixed vendor awardee o either kaning mga napakaroon sa palibot ni sir. Kung mag-renovit, asa mo ni silang mabutang? Siyempre, renovit ba ni sir o rehab?
3: Okay. Wala pa ko yun sa either renovation or rehabilitation. Pero pag ma-finalize na tanan, so sa end sa City Economic Enterprise, unsa na po may unsaon pag-relocate na po sa mga vendors.
2: Sila makabalik pa baka na sila diri kung panalitan ka ng mga meat vendors, face bin o kan case wala man ang meat vendors sir, makabalik pa na sila o sa ba
3: precisely makabalik na sila, that is why atong i-rehabilitate ang palingke. Kesa karon temporary nila sila sa market building 1.
2: Nagabayad gyapon sila
3: pero sa karon ang city council nag-approve nga 50% ng bayarin nila sa total monthly nila. So, na-approve na sa konseyo ang 50% para sa naapektuhan lang sa sunod.
2: Okay, sir. Last na kong pangunta na sir. Maroon, kanina lang din siguro. Kanina, about ani sir, kanina mga vendors, mga mates, vendors, kanina sila sir, nagabayad ba na sila?
3: Yes.
2: Nagabayad sila?
3: Kanan mga vendors na adri sa public market na to, nagabayad yun na sila.
2: Okay. So, pag naabot, ma-rehab na ang ato ang building, mapalik kung sila sa ilang posisyon.
3: Angon saan?
2: Ang kanang mga mates.
3: Meat section.
2: Meat. Kaya mga sari-sari, sir.
3: Depende maganda kay lahat ay mga awardees. Na ay makeshift.
2: Makeshift
3: section na nagpalibot. Lahat tayo mga laray. Kaya mga laray kami go na. Pero ginakuliktan gato na.
2: Kuhan lang sila at kabala.
3: Ang
2: kanang mga makeshift, pagpanalitan ba o kuhan lang sila, makabalik pa na silang gusto ng laray nila?
3: Depende sa design, no? So, tanaw na to kay makeshift man na sila pero bahala ng economic enterprise sa plano nila.
2: Okay. So, ano sir? Salamat kay sir ka ng mga tanong. Kung ano ka G-Camp sir? Pag-G-Camp, pag-dito ka na abot eh.
3: 2022, agdaw ko. Ang 2024. Pagka 2025, mental ko. After 2026 February, ibutang ko din sa oil.
2: Okay. Katupang Jubit, bisa natin ipangutan na sa ito ang market master Katupang Jubit.
0: Sir, good morning po. Ito lang ni, sir, no? Kumusta lang na ito ang sitwasyon karon sa itong Turil Public Market in general. Kay kagahapon, among nahinabi no, sa programang sentro gihapon, ang itong ASU head, no, si Sir Paul Bermejo. And gani, gikomend niya ang kining Turil Public Market. Tungod kay ni Sanong Dayon no, sa ilahang panawag nga hapsayon ang ato ang mga vendors especially sa pagsunod aning 1/3, 2/3 policy aron plastar pod no plastado pod ang ato ang kining pag pamaligya no pag plastar diha karon sa ato ang merkado. Kumusta na ba karon sir kay di ba previously na ay kining insidente sa pag kagubot diri sa may bangkirohan diha ba sa may Turil pabilin ba gihapon ta nga malinawon karon og plastado pa ba gihapon sir?
3: Nagpaningkamot nino nga ang insidente sa bangkeruan din na mausap sa Turil. In fact, wala pa ng insidente sa bangkeruan. 2 weeks ago, nag-meeting ang CTTMO, ang Ancillary Services Unit, kami o ang mga vendors nga laray dito sa Barangay Hall no ni Barangay Captain na Lilibet Alag na gilatag na mo ang mga do's and don'ts sa mga unsang oras sila unsang hantod asa sila magunsa, particularly dili lang dili sa palengke, pati sa padulong sa Gaisano dili na mo sa so nagkasinabot mi dito nga depende sa oras nila kung kanino sila maglaray. So continuous naman na sa gine-monitor kay naman din yung mga gahigulo. So at least ang ancillary services unit makita nato na diri gasuri-suri sila.
0: So padayon ang ilang monitoring pod. So kani siya actually yes. Joint operation naman ni siya, sir no, sa barangay along with address ato Turil Public Market Vendors and sa atong ASU, no? So at least na-commend, nakita no ang paningkamot effort karon sa atong Turil Public Market nga mas mahapsay siya, no. Nakita nato nga para manggihapon ni sa to ang mga konsumidor, ingon man sa to ang mga vendor. Sir, daghan kayong salamat sa oras sa gigayon niya manggihatag diri sa XFM. Katropang June, go ahead sa mong final report.
2: Yes, katropang June, monitor na ato ko pag nakita katropang June kay taga diri manggita. Naagi time diri mo busy. Pero kanang mga Domingo, kay di man ato mahaya, di pa puno in town nato sila mabasol kay nang kamot nga maka ginasa ginagi sa kay mao mo tayo po nga daghan kayo ang mamalingki. Pero pagka bandang alas 8 hapsay na pud kato pang jubit. Mari karon isa pud na sa patakaran sa Mantik Mastery karon uslo na ko ang ato kang sina kay dugang ipa adagam kita mga na minaw karon sa
0: Mantik Mastery. Tama, mga pahinumdum katropang June, no? Mga pahinumdum, pahimang no, no? Sa to ang mga vendors, mga katropa na to, labi na sa to ang mga consumers nga nag-anhigyod sa Turil Public Market.
3: Okay, sa para sa mga namaligya, no? Mutuman lang ta sa atong ano no, sa atong mga policies and guidelines para walay misunderstanding, no? Labi na sa laray, pati sa mga awardees, nga religiously ta magbayad sa atong mga obligasyon o sa buying public, no? Kung naamay mga complaints, diretso mo sa opisina kay ato ng aksyonan. No? Magkusan lang, maghangi lang kung nga dili dayon eh. Mag-post dayon sa Facebook. Kanang Facebook, dili man na makahatag og solusyon. Kami may mohatag og solusyon na na. O mag-remind na po ko sa mga vendors nga, sa mga mamalitay nga, pag naman yung palit, kambiyohan mo, usap mo mulakaw, ihapad yun ang inyong kambyo. Kaya tanaw ninyo ang tama ba ang timbang sa inyong ipalit kung alanganin mo na may timbangan ng bayan. O kulang yun ang timbang, report dahil mo siya sa mga opisina. Mara to.
0: Sir, okay. bago tika i-let go, sir, mangutanan, last question on my end, no? Pasensya kay, karun pa na ako na ano ba, na naabat tayo, or pila na ba ka mga insidente so far ang natala na to, nag-report niya, nagreklamo, bahin aning, this year lang, sir, ha, or karun nga quarter, bahin aning dili plastado nga timbangan, or dili kanibitaong kumbaga naitikas sa atong timbangan or kining wala na suklian or wala dili sakto ang pagpanukli na ba tayo mga natala nga insidente karon nga quarter diha sa Turil Public Market, sir?
3: Karon nga year wala, no? Wala pa.
0: At least wala.
3: Wala karon nga ano.
2: Yes, katupang Judith, na magud na siya kasagaran mo sa problema aning mga kanang bitong dunay gireklamo i-post diretso. Magdili na man tay nagkita diri nga nagreklamo siya kunya kadili magud totally dili ang timbangan ni tikasan kundi dili ang tindera. Mao man na ang tikasan katupan yun. Mao po na giingon karon sa atong Market Master na kung medyo alanganin mo na man tay timbangan sa ng bayan para win-win solution to ba dili ingon nga mo-post dayon harong maguba ang administrasyon o maguba ang liderato sa ato ang Market Master. Mao man ay kasigaran. Gani, doon naman pa nakinadunggan din, sir, na about ato mga ransak-ransak. Doon na naman may kasulbanan doon, sir, no?
3: Aka na mga ransak, no? Maupod, ginapahinom na mo ang mga awardees nga ilang isipi doon ang ilang mga stocks, no? Kay usually man god sa panahon karon nakita nila nakatiwangwang rana ana pero sa karon nagmeeting pud mi sa station commander sa Turil police station sa karon anaanay magrubing PNP Turil Patrol police station kada gabi.
2: Okay.
3: So makita niyo na every night from 11 to mga 2 o'clock na ay mag-grooving dire.
2: So ano lang siguro sir, salamat kayo sir. Salamat kayo kang market master Castillo dire karon sa Tuloy Public Market. Then aus muna ko. Murag doon natin kalinaw lang karoon na kanasayin ko daghan karoon ang mga windows ka na minaw. Then nagpaabot sila sa mga pangutana nga. Dito na ako makurot ang pangutana tanan kaya ginitahad doon ang atong oras. So salamat kayo. O siyempre katropang Jubit, wala natin kapangutana. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang June Marata, XFM News.
1: XFM Katropa!
0: Dagang salamat ka tropa nga June Marata and kay sir no sa atong market master diri sa Maytoril Public Market. Dagang salamat sa oras ug gigayon nga gihatag nimo diri sa XFM sir. At least naklaro nato no so far katong mga na ano karon katong na biktima sa sunog ng mga vendors nato diri sa Maytoril Public Market na ma-relocate sila for the meantime pero mabalik ra gihapon sila mga katropa once na maayos na ang portion nga nasunog diha sa atong merkado. Dagang salamat mga katropa, last just 35 na sa morning mga katropa. Bigado atong oras pero sige labanan natin ito. Murag makakatropa tips pa ba ta? Sa ba na itong katropa tips aning ano, dili man ako makita ang kuan ang kining ano, dili na ako makita ang atong ganina pa kasi pagkita dari sa itong kuan ba ayan mo na ni ayun nakita ko na yun. Ayan mga katropa, atong katropa tips karong adlawan no. Of course, unsa ba mga tips para dili mo itong panahon sa summertime? May ganyan ba katropang Jubet? Murag feeling na ako mo itong gidaan ni kay bisag dili gani summertime or beach time mangitom ta sa kainit sa panahon. Pero bitaw mga katropa atong tips para dili ka mo itong karong summertime. Of course, sunscreen is life katropa, no? Bisan dili init kaayo tan-awon, harmful gihapon mga katropa ang UV rays. Tinuod na sa maka nang feel atong ay dili man init pero naay mga naay UV rays na sa mga katropa nga dili visible. So apply gyud tag sunscreen before mo gawas or isa ka oras bago ta mo gawas. Ikaduha mga katropa, of course kailangan aware ta kung unsa oras ang panahon nga init kaayo or dili, no? Ayaw pagpa-expose sa init mga katropa, kaning 10:30 a.m. to 3 p.m. modyo na siya ang pinakagrabe ang init. So dali kayo na siya maka-sunburn. Ikatulo mga katropa, kailangan magdala tagpayong or cap or any protection, no? Kanang maprotektahan ato ang, especially ato ang nawong, kayo saon na lang. Lagom na ganin si katropang Jubet o niya mo itong pagsamot tungod kay wala naka-wear anything na maka-protect. No? Protection na tapos RT points pa, diba? So, magdala ta og payong or cap mga katropa. Ikaw pat, pwede pod mag long sleeves kung kaya. Mag-jacket mga katropa kay grabe yun, naglagiting ang kainit niya karong summertime. Sus, mag-ato pa dyan og mga beach. Pwede na ta mag long sleeves kung maligo ta, dili necessary nga mag one piece, two piece ka diha. No? So, pwede ra ka nga mag katong gitagod na, ang say term, ana, mag sa tumoy sa kundila. Karang ano ba? Rush guard. Yes, mag-rush guard. Para dili ta maka, di ta mapaig sa kainit mga katropa. And ikalima, stay hydrated gihapon ha. Inom tubig permi kay ang dry skin, mas ano na siya, mas dali na siya madao tungod sa init mga katropa. And ang ika-unom, ayaw kalimot sa shades para arti-arti ba? Aryat-aryat, dili lang porma, no? Protection na siya sa tuwang mata, sa tuwang nawong, no? Kay grabe ka init, direct ang sunlight sa tuwang mga mata, mga katropa. Ang ikapito, moisturize after laag. No? Para dili kaayo, nainita na ta, as in init na kaayo jod, naglagiting ang kainit. Onya, wala pag ita nag-moisturizer, no? Kananggikan ta naglaag-laag. Para dili dull tanaw na to ang skin mga katropa. Dili siya dry skin, dili siya dull, dili siya kanabitong murag loose siyang katanawon. At least naka-moisturize ta. And of course, last but not least mga katropa, kung mahimo, pangita ang kanang may mga shade or magpalandong mga katropa, no? Kanang under the tree. Kaya aryat ba? kanang magpa mangitag tent, of course magbitbit mog tent para namoy kapasilungan, dili kayo mag-expose no sa grabe nga sunlight mga katropa kay minsa magpatan ko. Dili kay delikado ra ba kung too much exposure sa sun no, pwede siya nga makadaot sa pamanit, mosulod sa to and kanabitong cancer sa skin, mga melasma, unsa pa na daghan kaayong mga klase sa nga pwede makaguba sa to ang pamanit mga katropa if too much exposure ta sa init. And kung gusto ta pag-uli nato sa tuang balay, gamitan nato na og Clear Skin Herbal Soap mga katropa para katong mga katong murag nasunog di mo nga panit diha, mauli anto siya matambalan pinagi sa tong Clear Skin Herbal Soap. Sentro. Alas just 39 na yun. Wala na tayong oras mga katropa. Pasensya na lay mainat karon. Kaya nga to ang panahon, dili na mag-igo ang oras. Wala na gyud mga katropa. Wala na tabi. Sagun sa natong inat-inat. Di na gyud makaya. Dagang salamat sa mga katropa na itong nakasubaybay. Sa tuaga pagpanaguban-uban ka ng programang Sentro. Gikan pa kaganinang alas 9. Hanto na alas just imedya ning bunta. Good morning katropa. Pa-shoutout sa tanang PDI diha sa Mitsubishi Matina. Og sa Buhangin. Lanog-lanog ang XFM per Mika Clarex. Ana. Ayan, salamat katropa ng Joseph Lomar daw. Sa tanang pang namino karon, mga nag-text sa tuwang text line. Mga katropa, ugma na pod adlawa, same time, same station, gihapon ta diri sa XFM para sa tuwang programang Sentro. Daghang salamat once again, og sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang pwersa sa news and current affairs sa XFM Network Philippines. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong ubos nga alagad sa kanginan. Sa ngalan ni Katropang Jasper Magonsa, kini si Katropang Juvette Espanyol sa programang Sentro. Kamatuuran ang Sandigan. Sentro. Oras sa XFM, alas 10:40 sa buntag.
4: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: Kung nalain ka sa kaoban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwintahon.
6: Clarex sana!
7: Exciting!
9: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Santon Plus Gold.
11: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
10: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
13: Lamig nga kung kwan sa nang kopi, Santon Kopi Mix, kay sa unang mga kopi, abdos akong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayes to yun, nakapan yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
12: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
15: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito mara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
14: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
12: Premium D3 user.
16: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So naluyaan kay ko, say, magsigong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-premium D3.
17: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
18: Turbo.
19: Ang pakusog.
18: Turbo.
19: Pagdugay sa away.
18: Turbo.
19: Doble ang kalipay.
20: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
21: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
20: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
21: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
22: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
23: Turbo, wagas ang lakas.
22: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
24: 7 Plus Herbal Soap.
25: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
24: 7 Plus Herbal Soap.
26: Dali na!
24: 7 Plus Herbal Soap.
27: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
5: This portion is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
7: XFM.
8: Kaklarik sana.
7: Exciting! Oras ka tropa, alas 10:46 na sa buntag.
1: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra, extra, balita.
7: Higilang may buntag, welcome sa tuang extra balita. Karong nga orasa, adlaw karon nga Huwebes, sa pizza 7 ni bulan sa Mayo, tuig 2026 sa tuang mga headlines ning orasa.
1: Extra, extra balita.
7: Dahil adilima, may kundina sa pahayag ni Senator Rubin Padilla nga i-impeach o nga ang impeachment ni VP Sara pugngan sa Senado.
1: Extra, extra balita.
7: Pundo sa Pilipinas, hurot na apan ayuda, nagsigi pa, Vice Presidente natingala.
1: Extra, extra balita.
7: Press freedom, dili rason, aron nga media libre nga makapangilkil.
1: Extra, extra balita.
7: Gobyerno sa Singapore, nagtugot sa mga maestra nga mamunal sa mga estudyante nga nagapabadlong.
1: Extra, extra balita.
7: Sa detalye sa tuwang nga extra balita, gisaway ni Lala Dilima si Rubin Padilla tungod sa iyahang pahayag may kalabutan kini sa posibleng pagpugong sa paghimo sa impeachment court kung moabot sa Senado ang kaso batok kang Sara Duterte. Matod ni Dilima, dili angay mahimo nga obstructionist ang minorya sa Kongreso kung dili kinahanglan nga mahimong bantay sa proseso o gamusuko lamang sa mga questionable nga mga lakang. Giingon usab niya nga lahi ang fiscalization sa diretso nga pagpugong o obstruction o delikatungdanan sa minorya ang pagpa o pagbabag sa tanang proseso. Gisuportahan ni Dilima ang usa sa mga impeachment complaint batok sa Vice Presidente nga may kalabutan kini sa giingong sayop nga paggamit sa confidential funds o sa giingong pagpanghulga sa presidente o sa iyahang pamilya.
1: Extra, extra balita.
7: Gibutyag ni Vice President Sara Duterte nga daw kulang na ang pundo sa gobyerno human kuno sila nakadawat og memorandum gikan sa Department of Budget and Management o DBM nga nagamando kini sa mga ahensya nga ihapon ang ilang savings aron nga mahibal-an ang nabilin nga pundo sa gobyerno. Matod sa Vice Presidente, wala na igo nga pundo uban sa iyang pasidaan sa gitawag nga triple whammy nga naglangkob sa taas nga presyo sa lana pagkunhod sa bill o bili sa piso o pagsaka sa inflation. Apan gilayon kini nga gisupak sa Malacañang Palace o gipasalig nga padayon gihapon ang mga programa sa gobyerno, lagip na ang ayuda o guban pa nga mga social services. Gipasiugda sa palasyo nga adunay gihapon o dunay gihapon pundo ang gobyerno aron nga suportahan ang panginahanglan sa publiko. Taliwa kini sa nagapadayon nga hagit sa ekonomiya, butang nga nagapadayon matod pa ang ayuda.
1: Extra, extra balita.
7: Usa ka journalism professor nagbutya nga dili angay i-appeal sa isyu sa press freedom ang kontrobersiya nga naglibot sa pagdakop sa founder sa Peanut Gallery Media Network. May kalabutan kini sa giingong extortion batok sa usa ka politiko. Matod pa ni Danilo Arao, bisan pa man kun media organization ang PGMN ug ang ilang mga anchor nagahimo kini og pamahayag, importante nga masuta kun ang ilang mga gihimo nagsunod ba sa saktong pamatasan o itika sa journalism. Dugang nini, ang gitawag nga kill fee o pagpangayo kuno o bayad, aron nga dili ipagawas ang usa ka report na klaro nga paglapas kini sa itika sa media. Apan gipasabot usab niya nga kinahanglan patas ang pagtanaw sa maong kaso, labi na kaya gipang himaka kini sa kampo sa PGMN ang aligasyon o giingong nga sila kuno ang gipahimuntangan o gipang butang-butangan lamang.
1: Extra, extra balita.
7: Katapos ang hukad sa tuwang nga extra balita karong adlaw, gitugutan sa Singapore ang mga magtutudlo nga mamunal sa ilang mga estudyante isip pamaagi kini sa ilang pagdisiplina. Matuban ni Desmond Lee nga Education Minister sa Singapore, mahimo nang mogamit og pamalo kuna bunal o stick ang usa ka magtutudlo sa mga estudyante nga siyam katuig pataas o gagipasabot usab niya nga adunay mga lagda o gagiya ang ilahang gisunod aron nga masiguro usab nga dili masakitan ang mga estudyante o dili kini mapalabian. Ginaprobahan usab kini sa mga principal o pipila ka school administration isip kabahin kini sa pagdisiplina. Sa pagkakaroon, nagahimo ang mga magbabalaod sa Singapore o mga pulisiya alang kini sa husto nga pagdisiplina sa mga estudyante nga posibleng ipatuman sa sunod tuig.
1: Extra, extra balita.
7: Kato ang naglangkob sa tuwang extra balita ning oras. Like and share and follow mga katropa sa tuwang mga FB pages. Ang XFM 97.9 Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media. Alan sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako niyong katropa, katropang Alan Abais Kamaturan, ang Sandigan.
1: Extra, extra, balita.

0: Ako si Jubilin. Na ako'y goiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako goiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Next, daghan ang natubangan.
6: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
5: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud og dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabii nga pamasayrog. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Bisag usahay, dili ta ka masabtan, dili gyud ti kabiyaan.
14: Kaklarek sana!
15: Exciting!

0: Ka klarik sana.
1: Exciting!
2: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanong now ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Nak, merienda time na.
4: Wow!
3: Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lamig, humok, og humok.
5: Tinuod na ura, lamig yun ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop gina ito na ginakuha.
3: Paborito gyud na ko na ma. Mga pan o cake sa Dian Bake Shop.
6: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan o Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
7: Mga Megans, ipahigayon ang 13th National Convention sa Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority nga dunay temang Strengthened by Solidarity United in Purpose. Usa kini ka panagtapok alang sa kasaulugan sa brotherhood ug sisterhood, pagpakusog sa commitment sa pagserbisyo ug panaghiusa sa mga membro sa managlahing chapters sa Pilipinas. Magtapok ta mga Megans Pro CBL karong Mayo 8 hangtod sa Petsa Jess sa Valles Beach Resort Complex, Dalyaw Turil, Davao City. Alang sa dugang impormasyon, payment o registration, mamahimong mutawag kang John Paul Israel sa 0994-125-8271, ang Davao City Confederation President. Mark your calendar sa 13th National Convention Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority. Kita-kits mga Megans, long live! Long live!
8: Sugad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
9: Unsa din ang Krap Gold ba?
8: Ay, ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Krap Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
9: Ang Krap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Krap Gold na ta.
10: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.

0: exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya na summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM
3: 97.9.
2: Ang inyong katropa.
1: Katropa.
4: Summer na, katropa.
1: Ka-Clarex, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na

0: sa Clarex sana.
1: Exciting!
2: Ang mga headlines, satid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Ekonomiya ng bansa bumagsak sa 2.8% noong unang quarter ng taon. Utang ng Pilipinas pumalo naman ng 18.49 trillion pesos noong Marso.
3: Headlines. Department of Agriculture pinag-aaralan ng pagtatakda ng price cap sa karot, mantika at karning baboy.
2: Headlines. Brigada Eskwela 2026 magsisimula na sa July 1 hanggang July 5 ayon po sa DepEd.
3: Ari Roque kinumestiyon ng pagtanggi ng Malacanang sa ugnayang Marcos Mabanta.
2: Headlines. Tropical storm hagupit, mga katropa, posibleng pumasok sa PAR bilang bagyong Kaloy ayon sa PAGASA.
3: Sa balitang regional, ASEAN Summit 2026 official nang binuksan, ASEAN Charter posibleng maamyendahan sa kauna-unahang pagkakataon mula 2007.
2: Headlines. Balitang international, New Zealand katropa magpapadupad ng citizenship test sa mga migrante mula 2027.
3: Headlines. Sa balitang showbiz, Beanie pinarangalan sa Senado matapos ang makasaysayang performance sa Coachella.
2: At sa sports, Detroit Pistons pinataob ang Cleveland Cavaliers sa Game 1 ng NBA Eastern Semis.
4: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalian po ng Webes ngayon, May 7, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo napapahinggan sa 97.9 XFM Davao, 88.3 XFM Cebu, at 104.7 XFM Palawan.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paul.
4: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye ng balita, katropa, bumagsak po ang ating ekonomiya matapos maitala ang 2.8% na gross domestic product sa unang quarter ng 2026 ayon mismo sa report ng Philippine Statistics Authority. Mas mababa ito sa 3% na naitala noong huling quarter ng 2025. Service sector ang may pinakamalaking ambag sa paglago naman ng ating ekonomiya kung saan mga katropa umangat po ito ng 4.5%.
4: XFM News Nationwide.
3: Umakyat sa panibagong record na 18.49 trillion peso ang kabuuang utang ng Pilipinas nitong Marso dahil sa paghina ng halaga ng piso kontra dolyar at sa patuloy na paghihiram ng pamahalaan sa lokal na merkado. Ayon sa Bureau of the Treasury, ang malaking bahagi ng pagtaas ay bunsod ng revaluation ng mga panlabas na utang kung saan nadagdagan ng halos 300 bilyong piso ang obligasyon ng bansa dahil lamang sa pagbaba ng halaga ng piso. Sa kabila ng mga ginagawang pagbabayad ng gobyerno, patuloy na lumalaki ang domestic debt na umabot na sa 12.53 trillion peso habang ang external debt naman ay lumundag sa 5.95 trillion peso sa loob lamang ng unang quarter ng taon.
4: XFM News Nationwide.
2: Inamin ni Vice President Sara Duterte na wala ng pondo ang Pilipinas. Aniya nakatanggap daw sila ng memorandum mula po sa Department of Budget and Management kung saan pinabibilang na ng ahensya ang kanilang savings para matukoy kung magkano na lang ang natitirang pondo ng pamahalaan. Agad naman pinabulaanan ng gobyerno ang naging pahayag nito ni VP Duterte at tiniyak na nananatiling may pondo ang pamahalaan para suportahan ang mga ayuda at pangailangan ng publiko sa gitna ng krisis sa ekonomiya.
4: XFM News Nationwide.
3: Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture o DA ang posibleng pagkapatupad ng price cap sa carrots, pork, liempo at palm-based cooking oil para kontrolin ang sumisirit na presyo ng mga bilihing ito sa gitna ng nararanasang krisis sa enerhiya. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., hindi makatarungan ang kasalukuyang presyo ng pork liempo na umaabot sa 420 pesos kada kilo dahil dapat ay nasa 380 pesos lamang ito, habang ang carrots naman ay nananatiling mataas ang halaga dahil sa kakulangan ng supply. Bilang dagdag na solusyon, magsasagawa rin ang ahensya ng mga strategic importation ng carrots hanggang Hulyo sa mga piling lugar gaya ng Metro Manila at Cebu upang punan ang gap sa lokal na produksyon at mapababa ang presyo ng mga pamilihan. Inaasahan ding ilalaba sa lalong madaling panahon ang suggested retail price o SRP para sa bigas at iba pang pangunahing bilihin upang matiyak na hindi mapagsasamantalahan ang mga mamimili sa harap ng mga hamon sa ekonomiya.
4: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, yung crops at saka po fisheries production bumaba sa first quarter ng taon. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
0: Bumaba ang crops at fisheries production ng bansa sa first quarter ng taon. Ayon sa datos, bumaba ng 2.4% o 243.62 billion pesos ang crops production sa unang tatlong buwan. Umabot lamang sa 4.4 metric tons ang palay production. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., nakaapekto rito ang pinsala ng mga bagyo sa irrigation systems noong nakaraang taon. Sinabi rin niya na nakapagpahina sa planting ang mas mababang farm gate prices bago ang temporary rice import restrictions ng gobyerno. Samantala, pinakamalaki ang ibinaba ng fisheries sector. Bumaba ito ng 6.1% na may halagang 52.34 billion pesos. Ayon sa Department of Agriculture, patuloy na hamon sa sektor ang structural at environmental problems. Katropa mo mula sa Department of Agriculture para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM
4: News. News Nationwide.
3: Meralco susunod sa utos ng ERC. Walang disconnection mula Mayo hanggang Hulyo. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Direkta Meralco na susunod ito sa utos ng Energy Regulatory Commission o ERC na ipatigil ang lahat ng disconnection activities mula Mayo hanggang Hulyo para sa mga consumer na gumagamit ng hanggang 200 kWh, papayagan hanghulugan o staggered payments. Maaari nilang hatiin sa tatlong buwan installment ang bayad sa kuryente. Ayon sa Meralco, patuloy silang nakikipagtulungan sa pamahalaan at iba pang stakeholders upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay na maaasahan at patatag na serbisyo ng kuryente sa publiko. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
2: Minungkahi po mga katropa sa Senado yung Panukalang Ginhawa Act na naglalayong itaas sa 400,000 pesos ang income tax exemption threshold mula sa kasalukuyan na 250,000 pesos lamang para madagdagan ang panggastos ng mga manggagawa, lalo na po ang mga nasa middle class. Sa ilalim na nasabing bill na inihain ni Senator Win Gatchalian, itatas din ang ceiling ng tax-free bonus patungo sa 150,000 pesos mula sa dating 90,000 pesos lamang para mas makinabang ang mga empleyado sa kanilang mga pinaghirapang incentives. Pinaliwanag po ni Gatchalian na mahalagang bigyang ginawa ang mga middle class dahil sila nagsisilbing buhay ng lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng kanilang konsumo at ambag sa kaba ng bayan.
4: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, inilabas na ng Department of Education ang mga alituntunin para sa Brigada Eskwela 2026 na gaganapin mula July 1 hanggang July 5 kung saan isasagawa naman ang pambansang kick-off ceremony sa Kabadbaran City sa May 29. Binigyan din ng DepEd na ang partisipasyon ay dapat manatiling voluntaryo kaya mahigpit na ipinagbabawal sa mga guro at paaralan ang paniningil ng anumang bayad o sapi napilitang paghingi ng donasyon mula sa mga magulang at mag-aaral. Bilang bahagi ng paghahanda, inatasan din ang mga paaralan na tanggalin ang mga kalat at hindi kinakailangan dekorasyon sa loob ng mga silid-aralan upang matiyak na maayos at conducive ang kapaligiran para sa mga pagkatuto ng mga bata.
4: XFM News Nationwide.
2: Sa DepEd pa rin, katropa, iniulat po ng Department of Education ang tagumpay ng kanilang Learning Recovery Program matapos bumaba sa 2.2 million. Ang bilang ng mga struggling reader mula sa dating 6.7 million sa simula ng school year 2025-2026. Ayon po kay Education Secretary Sanne Angara, ang pag-unlad na ito sa literacy at numeracy ay bunga po ng mga targeted intervention at systematic na reforma na naglalayong patatagin ang pundasyon ng edukasyon ng mga mag-aral mula elementary hanggang senior high school. Bukod sa pagbasa, naitala rin ang malaking pag-usad sa math subject kung saan halos kalahati ang nabawas sa mga estudyante na itinuturing na low proficient matapos bumaba ang bilang nito mula sa 13 million patungo sa 6.8 million sa lahat ng antas.
4: XFM News Nationwide.
3: Binatikos ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang pahayag ng palasyo na hindi kaibigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inarestong Peanut Gallery Media Network CEO na si Franco Mabanta, kasabay ng paglalabas ng mga lumang larawan bilang katibayan ng kanilang ugnayan. Iginit ni Roque na kilalang kilala si Mabanta ng pamilyang Marcos at ipinakita pa ang mga larawan mula sa birthday party nito sa Forbes Park kung saan kasama ang Pangulo at si First Lady Liza o Liza Araneta Marcos upang pabulaanan ang depensa ng Malacanang. Dahil sa naging pahayag ni Palace Press Officer Jose Claire Castro, naging katanungan kay Roque ang pinakadahilan sa paghuli kay Mabanta kung ito ba ay panunupil o kontra extortion.
5: Hindi po nagtrabaho si Franco Mabanta para sa administrasyon ni Pangulo Duterte. Pero ang punto, hindi kung sino mas malapit si Franco Mabanta kung Duterte o kay Marcos. Ang punto, meron bang panunupil sa karapatan ng malayang pananalita or ito bang ginawa ng NBI ay dahil nga ito ay kontra-extortion. Yan ang dapat pag-usapan. Lahat naman tayo ay mamamayang Pilipino. Lahat tayo may karapatan to be presumed innocent. Pero, importante rin na maisiwalat ang ebidensya. Dahil kung walang ebidensya na siya ay nangikil, malinaw na ang nangyari ay panunupil kahit sino pa ang kakampi niya. Dahil ang lumalabas ay ito daw ay labanan sa parte ng Liza versus Tambaluslos. Pero sa akin naman, yan po ay lihis sa tunay na issue. Tunay na issue, meron bang panunupil ng karapatan o ang nangyari pang pag-aresto ay kontra-extortion.
3: Ni dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque.
4: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan ang Department of Transportation para po sa mga operator at drivers ng PUB na sumali. Okay, bumuo ng sariling kooperatiba bilang bahagi pa rin ng Public Transport Modernization Program na nanatiling bukas pala para po sa consolidation hangang March 2027. Sa pamamagitan ng sistemang ito, layunin ng pamahalaan na palitan ang lumang boundary system ng isang mas formal na structure kung saan ang mga driver ay tumatanggap ng regular na sahod, overtime pay at kompletong benepisyo gaya po ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Ayon sa DOTR, ang modernisasyon na ito ay hindi lamang magbibigay ng katiyakan sa kabuhayan ng mga manggagawa sa transportasyon, kundi titiyak din sa mas ligtas, komportable at makakalikasang biyahe para sa mga pasahero sa buong bansa.
4: XFM News Nationwide.
3: Sumuko na sa pulisya ang 38-anyos na driver na tumangay ng 1,500 pesos na halaga ng gasolina sa isang istasyon sa Mindanao Avenue, Quezon City matapos siyang matunton ng mga otoridad sa Nueva Ecija gamit ang CCTV footage ng insidente. Humingi ng paumanhin ang sospek at idinahilang nataranta siya kaya mabilis na humarurot paalis dahil sa mayroong sakit ang kanyang anak. Ngunit, desidido pa rin ang biktima na gasoline attendant na ituloy ang reklamo dahil sa tromang idinulot nito sa kanya. Naharap ngayon sa kasong estafa ang naturang driver habang nasa kustodiya na rin ng Quezon City Police District o QCPD ang sasakyang ginamit sa krimen na siyang ikatlong naitalang insidente ng gas and ram sa lungsod kamakailan.
4: XFM News Nationwide.
2: Batas sa pagpapalakas o para palakasin po ang Philippine Coast Guard ay sinusulong dyan sa Senado. Natropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
3: Isinulong ni Senador Rafi Tulfo ang panukalang Revised Philippine Coast Guard Law o Senate Bill No. 2116 upang palakasin ang hanay at organisasyon ng Philippine Coast Guard o PCG. Ayon kay Tulfo, layunin ng panukala na dagdagan ang kakayahan ng PCG sa pagkuha ng mas maraming tauhan at pagpapalawak ng kanilang mandato sa maritime safety, marine environmental protection at maritime security enforcement. Kabilang din sa nais palawakin ng panukala ang kapangyarihan ng PCG sa pagtanggal ng shipwrecks, pagkapatupad ng anti-terrorism efforts sa karagatan at pakikipag-ugnayan sa mga international agreements para sa seguridad sa dagat. Hinimok naman ni Tulfo ang kanyang kapwa senador na suportahan ang panukala bilang pagkilala sa sakripisyo at dedikasyon ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa pagbabantay sa karagatan at teritoryo ng bansa kabilang ang West Philippine Sea. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: 17 minuto na makalipas po ang alas 12 ng pananghalian sa XFM News Nationwide. Kami po ay pwede nyo rin mapakinggan sa pamamagitan ng XFM Pagadian sa 89.5, XFM San Francisco Agusan del Sur sa 91.3 at XFM Davao 97.9.
4: Balitang regional.
2: Mga katropa, yung ASEAN Summit 2026 official ng binuksan ASEAN Charter, posibleng mamiyandahan sa kauna-unahang pagkakataon mula 2007. Katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Opisyal nang sinimulan ngayong araw ang ASEAN Summit 2026 sa Lapu-Lapu City, Cebu na dinaluhan ng mga leader ng mga bansa sa Southeast Asia kasama ang kani-kanilang mga delegasyon. Dumating kagabi ang mga leader na 16 na miyembro ng Regional Bloc kabilang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa nasabing mataas na antas ng pagtitipon. Idinaraos ang summit sa ilalim na pamumuno ng Pilipinas sa bilang share country na nagmamarka ng isang mahalagang taon para sa kooperasyong panrehiyon sa ASEAN. Simula kaninang umaga, nagsimula na ang sunod-sunod na high-level meeting sa mga pag-uusap pa ukol sa seguridad at mga talakayan tungkol sa kooperasyong pang-ekonomiya. Ayon kay Pangulong Marcos, nakatoon ang mga diskusyon sa tatlong pangunahing prioridad: seguridad sa enerhiya, seguridad sa pagkain at protesyon ng mga mamamayang ASEAN sa iba't ibang panig ng mundo. Magsisilbi rin ang Cebu bilang saksi sa isa sa mahalagang yugto ng Regional Bloc. Ang kauna-unahang pag-amyenda sa charter ng ASEAN mula nang ito ay may patupad noong 2007. Ang proposed amendment na nakapaloob sa Cebu Protocol to Amend the Charter of ASEAN ay kabilang sa tatlong pangunahing dokumentong inaasang aaprobahan ng mga leader ng rehiyon habang pinamumunuan ni Pangulong Marcos ang summit bilang bahagi ng paghahanda

0: na ang pagsisikap ng mga manggagawa at maitaguyod ang mas makatarungan at disenteng pamumuhay para sa lahat ng Pilipino. Mula dito sa XFM 97.9 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Samantala, may mag-asawa naman na buy and sell na mga alahas ang hinold up. 1 million pesos na laga na alahas at pera tinangay dyan sa Santiago City. Katropa natin sa Balita Altea de la Cruz, XFM Santiago.
2: Tukoy na ng mga otoridad ang suspect sa likod ng pang-hold up sa mag-asawa sa Barangay Caloocan, Santiago City. Una pa rito, isang concerned citizen ang nagbigay ng impormasyon sa mga nagpapatrolyang pulis hinggil sa naganap na insidente sa nasabing barangay. Batay sa imbestigasyon ng mga otoridad, nabatid na hinarang ng dalawang suspect ang mag-asawa habang babawi ang mga ito sakay ng isang tricycle. Nilimas ng mga suspect ang tinatayang nasa 800,000 halaga ng mga alahas, cash, mga cellphone at iba pang personal na gamit na nakalagay sa itim na bag ng biktima maging ang susi ng kanilang tricycle. Mabilis na tumangkas sa mga suspect patungong timog na direksyon, particular sa bahagi ng Baluarte Quirino Road na nakasuot ng itim na t-shirt at shorts at itim na helmet at lulaan ng itim na motorsiklo na walang plaka. Nabatid na posibleng minanmana ng mga suspect ang galaw ng mga biktima na buy and sell ang negosyo dahilan upang sila ay hold up. Patuloy naman ang ginagawang hot pursuit operation ng mga otoridad para maaresto ng tuluyan ang mga suspect habang inihahanda na ang mga kaugalang kaso laban sa mga ito. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz ng 104.9 XFM Santiago, XFM News.
3: Apat na kandidata sa isang beauty pageant sabay-sabay na nawala ng malay sa gitna ng event. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
4: Report. Biglang nakaranas ng pagsusuga, matinding pananakit ng tiyan at pagkawalan ng malay ang apat na kandidata sa isang beauty pageant sa Barangay Kulabay, tabi na Sambuanga del Sur, habang ginaganap ang selebrasyon ng araw ng barangay. Sa eksklusibong panayam ng XFM Pagadian kay Ayesha Hersamio Punkol, isa sa mga kandidata ng Miss Kulabay 2026, ibinahagi nito na bago mano sila nakaramdam ng kakaibang sintomas ay may isang lalaki na kasuot ng itim na damit na lumapit sa kanya, tinayhupan at may ibinubulong paumano. Ayon kay Ayesha, doon na umano nagsimula ang kanyang matinding pananakit ng tiyan at panghihina hanggang sa kinakailangan silang isugod sa Rural Health Unit kasamang iba pang kandidata. Nilinaw naman ang isa pang kandidata na hindi totoo ang alikasyon na kulang sila sa pagkain. Anya, nakakain na umano ang ilan sa kanila bago pa magsimula ang programa at binigyan pa sila ng pastel bago sumalang sa event. Samantala, sinabi naman ni Barangay Councilor Ricky Tiliron na hindi nagkulang ang mga organizer sa paghanda lalo na sa pagkain at iba pang pangangailangan para sa aktibidad bilang bahagi ng kanilang malaking selebrasyon. Dagdag pa nito, hindi niya isinasantabi ang posibilidad na may ilang gumamit ng tradisyonal o di pangkaraniwang paraan upang makalikha ng tensyon o takot sa naturang aktibidad. Katropa mo mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipinos Pilipinas, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
1: At 952,000 pesos. Halaga po yan ay ilegal na droga, katropa. Nasamat mula sa isang barangay tanod at welder dyan sa Iloilo. Katropa natin sa balita, Eres Pinosa ng XFM Iloilo.
5: Arestado sa ikinasang drug buy bust operation ng Dingle Municipal Police Station ng isang barangay tanod at kasama nitong welder sa barangay Tabugon sa naturang bayan. Nasabat ng mga kapulisan ang 7 mga plastic sachets ng suspected shabu na may timbang na 140 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 952,000 pesos. Kinilala mga subject na sina alias Toto, isang high value individual, at si alias Nonoy na isa namang street level individual. Ayon sa Police Regional Office 6, magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa gumagamit at nagbebenta ng ilegal na droga kahit anuman ang estado o kabuhayan ng mga ito. Samantala, nahaharap ang mga subject sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito sikat tropang era Espinosa, Exafilms!
6: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Tropang Brian, sabi ng PAGASA, yung tropical storm Hagupit na nasa labas pa naman ng PAR ay nasa ang papasok sa pagitan ng Sabado ng gabi at Linggo ng umaga kung saan papangalanan siyang Kaloy.
3: Katropang Buddy, para naman sa ating general weather update, isang low pressure area o LPA ang nasa loob ng PAR na namataan sa layong 120 kilometers sa Tibog Silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur.
1: At dahil po sa epekto, mga katropa, ng LPA, makakaranas po ng maulap na kalangitan. May kalat-kalat din pag-ulan at thunderstorms ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, partikular po dyan sa Caraga at Davao Region.
3: Samantalang Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa ay magkakaroon ng bahagyang maulap na panahon na may tsansa ng panandali ang pag-ulan dulot ng easterlies.
1: Tatama po sa 43 degrees Celsius ang heat index sa San Jose, Occidental Mindoro, Borongan, Eastern Samar, habang aabot naman sa 40 degrees hanggang 41 dito tayo sa Metro Manila, lalo tigit sa Naiya area at sa Science Garden sa QC.
3: Sumikat ang araw kaninang alas 5.31 ng umaga. Tinaasahang lulubog bandang alas 6.14 ng gabi.
6: Balitang International.
1: Hatid po sa atin ito ng Santon Gold, mga katropa. Subukan niyo po ang Santon Gold. Ini-announce na ng New Zealand na magpapatupad na ito ng mandatory citizenship test para po sa lahat ng mga migranteng nagnanais maging ganap na mamamayan ng kanilang bansa mula sa huling bahagi ng 2027. Layunin ng hakbang na matyak na may sapat na kaalaman ang mga aplikante kaugnay sa estruktura ng pamahalaan, democratic principles at ang Bill of Rights bago aprobahan ang kanilang hiling. Ang pagsusulit ay gagawing in-person na may 20 multiple choice questions kung saan kailangan pong makakuha ng hindi baba sa 15 tamang sagot para maituring na pasado.
6: Showbiz News.
7: Ang balitang showbiz ay hatid sa atin ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Formal nang kinilala ng Senado ang P-POP girl group na Bini sa pamamagitan ng Senate Resolution No. 370 dahil sa pagiging unang Filipino group na nakapagtanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival sa California. Ayon kay Senator Bam Aquino, ang tagumpay ng grupo ay sumasalamin sa galing at talento ng mga Pilipino sa buong mundo at nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataang nangangarap na makarating din sa international stage. Matatandaan na ibinida ng Nations Girl Group ang kulturang Pinoy sa kanilang 10-song set kung saan gumamit sila ng mga tradisyonal na kasuotan tulad ng salakota habang ipinakilala ang kanilang sarili gamit ang sariling wika. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
6: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
1: Ang balitang sports, mga katropa, hatid po ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Pinataob ng Detroit Pistons ang Cleveland Cavaliers sa score 111-101 para makuha ang mahalagang 1-0 lead sa serye sa NBA Eastern Conference Semis. Pinawalan po ni Cade Cunningham ang ratsada ng Pistons matapos ang kanyang 23 points at 7 assists. Habang nag-ambag din ng 20 markers, si Tobias Harris para selyuhan ang kanilang panalo. At dahil sa tagumpay na yan, hawak na ng Pistons ang momentum. Pagpasok po ng Game 2, habang kailangan namang bumawi ng Cleveland para hindi agad mabaon sa serye. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na, mga katropa, ang XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
6: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
8: XFM. XFM. Kaklarik sana. Okay.

0: Ang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome, welcome po muli sa mayabang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanya nasa likod ng mga programa pong ito. At nasa likod ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. At ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapuntahan at pwede ninyong mapagpakonsultahan. Sa ngalan po ni Doc Ramiri Tuoy, atin pong CEO, at ni Doc Algie Bakla, ito po yung niko, Doc Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makasama niyo pong live dito sa atin pong programa. Welcome, welcome po muli. Magkakasama-sama po muli tayo ng live at maghahatid na naman tayo ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin susolusyonan ang samot-saring karamdaman na nararanasan ng atin pong mga kababayan. Ha? Kaya samahan niyo po linko dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health. Text po lahat yan, ha, sa atin pong numero. Ang atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasailan ay po mga katanungan, huwag kalimutan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Ha? Kumusta, kumusta mga katropa, mga kaibigan? We hope and pray na sa maayos at malusog po tayong kondisyon. Lalong-lalo na kung nakakainom na atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ha? Ang atin pong ultimate trio. Kaya bibilangan po ng Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at ng atin pong Premium D3. Ang atin pong araw-araw nakatuwang sa pagpapatibay at pagpapatatag ng pundasyon ng atin pong kalusugan. Makakuha po tayo dyan ng sapat na nutrisyon, especially yung tinatawag po natin ng mga antioxidants. Napakahalaga po yan, ano, para mapigilan yung napakabilis na oxidation. Ibig sabihin, pagkasira ng atin pong mga selula ng iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Of course, doon yan nag-uumpisa talaga, ano, sa mga cells ng atin pong pangangatawan. Pagka nagkakaroon ng diferensya yan, pagka nagkakaroon po ng problema yung mga selula, sabihin natin kulang sila ng ano, ng sustansya, kulang yung lakas, yung integrity ng atin pong mga cells, apektado iba't ibang organ sa atin pong pangangatawan, mga tissues at iba't ibang sistema na binubuo po nito, mga katropa, mga kaibigan, no? Yung oxidative stress na lang na nangyayari sa iba't ibang parte ng pangangatawan natin, na yan yung isa sa mga tinitingnan o nakikita ng mga eksperto kung bakit napakaraming mga tao ang nakakaranas ng premature aging. Ayan, isa sa mga problema na talagang pinagsusumikapan na resolbahin, ano, itong premature aging. Ang tao naman talaga ay tumatanda, eventually namamahinga, ano? Pero ang problema kasi, mas napapaaga na, ano? Eh, ang mga Pilipino, ang atin pong life expectancy nasa 70, 71, 72. Yan ang life expectancy po natin, mga kaibigan, which is napaka-iksi na yan, ha? Eh, kung titingnan natin sa mga datos, ano? Marami ang mga Pilipino na pag-edad pala ng 40, pag-edad ng 50, yung kanilang pangangatawan, ano, yung health status nila ay parang dekada na mas matanda kaysa dun sa aktual na kanila pong edad. That is reality na nakikita natin at dun sa ating mga Yes to Health Wellness Center, kung makakapunta kayo dun, makakabisita kayo dun, meron tayong tinatawag po na ARDK machine. Tsaka yung Radotech natin. Nakikita doon kung ano yung ano na yung condition ng mga internal organs sa ating pangangatawan, yung sistema ng iba't ibang parte ng pangangatawan natin. At nakakapagtaka, ayan, nakakagulat pag nakikita yung mga edad na 40, minsan nga yung mga edad na 30, ano? Eh dihamak na mas matanda na yung kalagayan ng kanila pong mga internal organs o yung functions ng mga sistema sa kanilang pangangatawan, which is nakakalungkot pag ganun, mga kaibigan. Ibig sabihin, ang bilis ng deterioration ng atin pong mga internal organs, ano? At yan ay nag-uumpisa po, mga katropa, mga kaibigan, ha? Sa kakulangan ng mga sustansya sa atin pong pangangatawan, ha? Kaya hindi basta-basta yan, yung nutrient deficiencies, yung malnutrition, kabilang na rin dyan yung malabsorption. Yan po ay hindi basta-basta na mga problema, even though hindi talaga siya ganun ka-fatal, ura-urada na talagang nagbibigay ng matinding banta sa ating kalusugan. Pero pag yan ay hahayaan po natin, kumbaga ano yun eh, unti-unti sinasaid niyan yung kakayanan ng atin pong pangangatawan o yung pundasyon ng atin pong kalusugan, hanggang sa yung komplikasyon, dun tayo dadalihin talaga, ano? Noong problema po na iyan, mga kaibigan. Kaya bigyan natin ng pansin, wag po natin ipapawalang bahala yung ganito pong mga problema, ano? Kaya nga nandyan ang atin pong ultimate trio bilang pangsolusyon, ha, sa ganito pong mga problema. Kapag ka nakikita nyo na nanghihina na iyong pangangatawan, kapag ka matamlay ang katawan po natin, inuman na kagad yan ang atin pong ultimate trio, mga kaibigan, ha? Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, and of course, ang atin pong Premium D3. At yan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pwede rin pong i-order yan sa atin pong online shopping store sa Shopee, ha? O search nyo lang Yestrohealth 2011. O di kaya naman ay bumisita sa atin pong mga Yestrohealth Wellness Center, dahil available po dyan lahat ng produkto ng Yestrohealth. Sa mga nagbabalak pong pumunta, bumisita sa atin pong mga Yestrohealth Clinic. And narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara, Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika.
3: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi Sansong 25
2: years. Sansong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santhona Vitamin C, ang atin pong alkaline base na vitamin C. Sa dami ng mga vitamin C ngayon, no? Sa mga butika, mga market. Eh, hindi natin alam kung ano yung pipiliin natin na klase ng vitamin C. Eh, bakit nga ba dapat piliin natin ang alkaline base na vitamin C? Especially ang Santhona Vitamin C. Anong kaibahan ng alkaline base na vitamin C compared dun sa ibang mga vitamin C, ha? Ang alkaline or tinatawag na buffered vitamin C, kinabibilangan yan siya, no? Ng mga sodium ascorbate, calcium or magnesium ascorbate na vitamin C. Ibig sabihin po nito mga katropa, mga kaibigan, hindi ito kasing asim ng ascorbic acid na klase ng vitamin C. O ito yung mas gentle sa atin pong tiyan, mga kababayan, ha? Bakit mainam piliin ang ganitong klase ng vitamin C? Dahil ito po ay mas banayad sa atin pong tiyan. Hindi madaling magdulot ito ng hyperacidity o paghapdi, ano, sa atin pong tiyan. Dahil na sa mga kababayan natin, karamihan, ano, ng kondisyon ng kanila pong tiyan ay acidic. So, yung nature ng atin pong stomach ay and usually acidic na po, mga kaibigan, ano? Kaya napakainam itong alkaline based na vitamin C or buffered vitamin C kung ang pipiliin po ninyo or hanap ninyo ay yung vitamin C na hindi magbibigay ng discomfort sa inyo pong stomach area, ano? Mas bagay na bagay ito sa mga kababayan natin na meron pong acid reflux o sensitibo yung inyo pong sikmura, ha? O para makaiwas sa mga discomfort, yung pakiramdam nyo parang hinahaluka yung inyong puntian, ayan, mag-Santhona Vitamin C po kayo, mga kababayan, ha? At syempre, mas stable ang absorption ng mga alkaline based na vitamin C. Dahil buffered po siya, hindi agad-agad nasisira sa acidic na environment yung ganitong klase ng mga vitamin C. At mas tuloy-tuloy ang pag-absorb nito sa atin pong pangangatawan, mga katropa, ha? Mas mataas din yung tolerable dose ng mga alkaline based na vitamin C. Kaya ngayon sa Santhona Vitamin C natin, meron tayong tinatawag dyan na bumper dose, ano? You can take up to 5 capsule 3 times a day ng Santhona Vitamin C natin, mga kaibigan, without experiencing any discomfort sa inyo pong tiyan, mga kababayan, ha? Ganun kaganda ang atin pong Santhona Vitamin C. Mas kaya ng katawan natin ang mas mataas na dose kumpara dun sa mga acidic form ng vitamin C, ha? At syempre, mas kakaunti or halos wala kayong mararanasan ng mga discomfort, ano? Yung tulad ng mga yung mga side effects, ano, pagka nasobrahan ka ng vitamin C, katulad yung loose bowel movement, kasi yun yung madalas na epekto pag masosobrahan ka sa vitamin C, maglo-loose bowel ka, ano. Pero that's not a bad thing, ano. Yun ay way ng pangangatawan mo to dispose those excess vitamin C na hindi nagagamit ng inyo pong pangangatawan, mga kababayan. Yun yung kagandahan din kasi sa vitamin C, at the same time yun yung crucial sa kanya, dahil hindi siya na-deposit sa atin pong pangangatawan. Hindi pwede na mag-take ka ng marami ngayon para meron kang ikukonsumo sa mga susunod na araw. Hindi po ganun, ano? Kasi ang vitamin C, water soluble siya, ano? Yung nature niya, at the same time hindi siya na-deposit sa atin pong pangangatawan, ano? Kaya ang ginagawa ng katawan niyan, pag nagamit niya na yung kinakailangan na pangangatawan mo within that day, didispose niya na yung sobra, ano? At pagka medyo mas marami-rami yung sobra sa katawan mo, so yun, magkikreate yun siya ngayon, ano? Ng ganyan, ano? Loose bowel movement, ano? Or pagdudumi, mga kababayan, ano? At isa pa, ang kagandahan, pagka alkaline based na vitamin C ang iinumin po natin, mga kaibigan, no? Ito ay mas, kumbaga, nakakatulong ng malaki. Siyempre, the more na mas marami ka na ipapasok sa pangangatawan mo ng vitamin C, at mas marami yung naggagamit ng inyo pong pangangatawan, no? Mas nakakatulong yan para sa pagpapatatag ng atin pong immune system. Pagpapalakas ng mga white blood cells po natin para malabanan, ha? Yung mga sipon na yan, ubo, trangkaso at iba't iba pa na mga viral and bacterial infections na maring umepekto sa atin pong pangangatawan, mga kababayan, ha? At ang alam niyo ba na ang vitamin C is napakalakas yan siya na antioxidant. sa atin pong pangangatawan, ha? And of course, kung umiinom ka ng ano natin, kung umiinom ka ng Santon Gold Coffee Mix natin na mayroong collagen, ha? Mas maganda na sapat din ang vitamin C sa inyo pong pangangatawan para mas magamit ng husto yung mga collagen na yan sa atin pong pangangatawan. At ang vitamin C mismo din ang tumutulong para mas maganda yung production ng collagen ng atin pong pangangatawan. Yung natural na pinuproduce ng katawan natin ng collagen, mas nagiging effective yun kapag sapat yung vitamin C sa atin pong katawan, mga kababayan, ha? Alam niyo ba ang vitamin C din, napaka-beneficial para sa atin pong heart area. Ano ba yung puso natin? Nakikinabang yan ng husto doon sa vitamina na C sa atin pong pangangatawan, ha? Kasi nakakatulong din siya sa mga blood vessels, yung functions, ano, ng mga kaugatan natin, mga arteries and veins. Eh, tinutulungan yan na maging matibay, mga katropa, mga kaibigan. At the same time, yung integrity ng atin pong heart area, yung muscles ng heart natin, pati yung mga ugat na nandun sa atin pong heart area, yung mga pino na ugat dyan, tinatawag po na coronary artery. Yan yung madalas nagkakaroon ng mga bara, madalas na nagkakaroon ng problema, ano? O yung tinatawag na coronary artery disease, yan. Na madalas sa pinagmumulan ng atake sa puso. O yung ischemic disease, paglaki ng puso, ayan, at iba't iba pang problema sa ating pong heart area. Doon nag-uumpisa doon sa mga pinong ugat na yan na nandiyan sa ating pong heart, mga kababayan, ha? Kung gusto nyo maingatan yan, kung gusto nyo po na yan po ay mapatibay, inom po tayo araw-araw ng alkaline-based na vitamin C. Choose Santon Vitamin C, mga katropa, ha? Yan po ay inumin araw-araw, ano? Ang recommended daily allowance ng vitamin C, mga kababayan, ha? Sa mga adult, at least, mga kaibigan, meron kang 500 milligrams per day na vitamin C. In terms of infections, ano, up to 2,000 hanggang 3,000 milligrams ng vitamin C ang dapat nyo pong maitake, ano. Merong mga ano, pagkakataon na kung saan kinakailangan mo up to 10,000 milligrams ng vitamin C, pero yon madalas yon ay ina-advertise as IV or intravenous, mga kaibigan, ano? Yung sa dinadaan na sa mga ano, syringes, ano. So yun yung para makuha mo agad-agad yung 10,000 milligrams na yun ng vitamin C, mga kababayan, ano. Pero kung ito ay pang suplemento mo lang para pampatibay na yung pangangatawan, at least 500 to 1,000 milligrams of vitamin C per day ang kinakailangan po natin. O pag stress ka, o dapat at least mga 3,000 milligrams per day. So kung Santon Vitamin C, ang babasihan po natin na meron po yan siyang 550 milligrams of vitamin C as sodium ascorbate, mga katropa, no? So na kailangan mo at least mga 4 to 6 capsules ng vitamin C per day para makaka-cope up yung pangangatawan mo doon sa stress na inyong nararanasan, ha? O, pag stress ka, pagka depressed ka, nako, the more na mas kinakailangan mo ng mas higher amount ng vitamin C, mga kababayan, ha? So choose vitamin C, ang atin pong alkaline base na vitamin C. At yan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Santon Gold Coffee Mix.
5: Sir, ano pong pala natin?
6: Wilson Puroni Sasuke.
5: Sir, ano pong ma-comment din sa kape namin?
6: Nice. Okay. Sir, okay. Matagal ko na rin nito, pero ngayon ko lang natikman.
5: So, first time mo ito matikman.
6: Yes,
5: so,
6: oh. Ano bang privilege nito na kuwan sa katawan natin?
5: Ito siya, meron siyang mga sangkap ng mangosteen.
6: Ah, ito. So,
5: meron siyang collagen na nagkapikin na hindi ka pa maging guwapo. Kasi siya, healthy coffee deals ka sa sangkap ito na collagen nito.
6: Okay,
5: siya.
6: Okay.
5: Masarap?
6: Masarap. Hindi biro, masarap siya.
1: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. The secret of health.
0: Sa mga coffee lover po dyan, ha, huwag kalimutan, Santon Gold Coffee Mix. Napakasarap na kape ng Yes to Health, mga kababayan. Available sa mga suking butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga hindi pa nakainom niya, hindi pa nakasubok niya, nako, eh hanapin na po yan sa pinakamalapit na mga butika, ha? And soon, sa mga stores, eh, maging available na rin yan. Ang atin pong Santone Gold Coffee Mix, ano? Swak na swak sa panlasa ng mga kababayan natin, ano? At yung binipisyo talaga namang hindi tinipid, ha? Hindi matawaran yung mga benefits na makukuha po niyo dyan sa atin pong Santone Gold Coffee Mix, ha? Sa mga ano dyan, gustong mag-switch na ng kape nila into a healthy and of course delectable coffees, I choose a Santone Gold Coffee Mix, mga katropa. So mga katanungan, huwag po may magtanong, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ito, meron nagtanong dito. Aling Lina po ito, 80 years old from Cavite. Ask ko po gaano ka-accurate ang glucometer compared sa laboratory test. Lagi po kasi sumasakit ang kanan kong sakong sa paa, lalo na sa unang tayo sa umaga. Ano po ang dahilan at ano po ang gamot? Maraming salamat, Aling Lina, sa inyo pong katanungan. Ano? So kung tinatanong nyo yung accuracy ng glucometer compared doon sa mga lab test, ano? Magkaiba kasi sila ng pinagagamitan or magkaiba sila ng paraan, ano? So yung glucometer, ang purpose ng glucometer is for instant monitoring of day to day o yung meal to meal blood sugar levels, ano? Yung glucometer, for example, gusto mong malaman

natin kung 120 ba yan or 110, ano? And then, after mo mag-test doon sa yung glucometer, take ka ng isang, ano, isang tasa ng Santon Gold Herbal Tea natin. Inom ka na ng isang cup ng Santon Gold Coffee Mix natin, ano? And then, after mga 5 minutes, sabihin na natin, ano? Or 20 minutes, mag-check ka ulit ng inyo pong blood sugar, ano? Or mag, ano ka ulit, check ka dun sa iyong glucometer. At tingnan po ninyo kung ilan ang itinaas ng inyo pong blood sugar. Yan. Kasi dun mo makikita kung meron bang epekto talaga o nakakapagpataas ba ng sugar level yung inyo pong mga kinakain, ano? So yun yung purpose ng glucometer. Pero hindi po yun siya pwedeng mag-indicate kung kayo po ay diabetes, kung kayo po ay meron pong diabetes na problema o karamdaman, ha? Yun po ay ano lang, for daily management, para ma-check mo dun o gano'n ba karaming ano, gano'n ba karaming rice ang dapat kong kainin para hindi makaranas ng hyperglycemia. Ay, mahalaga din pala yung ano, glucometer, para maiwasan yung hypoglycemia din, especially kung fluctuating ang inyo pong blood sugar level, ano? So maganda yan na meron kayong glucometer dyan, lalo na pagka hindi stable yung level ng sugar sa inyo pong dugo, mga katropa, mga kaibigan, ano? Ang ano naman, ang mga lab test tulad ng FBS at saka yung tinatawag po na HbA1c. Itong FBS naman kasi, or tinatawag na fasting blood sugar, ito po ay para dun sa diagnosing ng diabetes, ano? Or para ma-assess yung baseline ng blood sugar po ninyo, mga katropa, mga kaibigan, ano? So, pag nakita dun, for example, sa FBS mo, ang FBS kasi meron yan siyang fasting, ano? 8 to 12 hours na fasting, mga katropa, ano? So, syempre, pag nag-fasting ka, wala kang kakainin for 8 to 12 hours, ano? So, makikita dun kung ano talaga yung pinakamababa na yung baseline ng inyo pong sugar level, ano? At pagka lumabas doon na ang baseline ng sugar level mo after those 8 to 12 hours of fasting, nako, 150, 140, eh mataas po yun, mga kaibigan. No? Kasi ang normal is nasa 110, 120. Ang 120 is ano yan siya, kumbaga parang borderline na yan, ano, ng sugar level. Ano? So dapat hindi natataas po dyan, mga kaibigan. No? So pag ang result is 150, kung umabot pa ng 160, ay mataas na po yan, mga kababayan. Ano? So ibig sabihin nun, kinakailangan nyo na talagang mag-modify ng inyo pong diet. Kinakailangan maglinis ng inyo pong dugo. Ha? Kasi napakarami ng nakatambak na asukal doon sa inyo pong bloodstream. Na yun ay nakakaapekto ng malaki sa buong kalusugan po natin. Ha? Especially sa mga kaugatan natin, mga nerve, at sa iba't iba pang parte ng atin pong pangangatawan. Ang HbA1c naman, ito yung long-term average. Ano? Ang scope po niyan is 2 to 3 months yung coverage niyan, mga kaibigan. Pagka nagpa-check kayo ng HbA1c, makikita doon sa 2 to 3 months na yon kung ilan yung pinaka-average ng inyo pong blood sugar. So for example, within that 2 to 3 months na ang average nyo po, ano, is above normal level, mga kaibigan. So kinakailangan talaga mag-ano na kayo, either magpakonsulta ka, change ka ng diet mo, or take kayo ng mga suplemento natin like yung Santon Gold Herbal Capsule natin para matingnan natin kung paano ibababa nito or papanormalin yung blood sugar level ng inyo pong pangangatawan, mga kababayan, ano? So yung HbA1c, pwede kang magpa-check niyan even wala kang fasting, ano? Same rin yan sa ano, glucometer, mga kababayan, na walang fasting. Ang FBS lang ang meron pong fasting na 8 to 12 hours, ano? So yung accuracy niyan, yung glucometer, very accurate yon for that time, ano, for that day na pag-check nyo ng inyo pong glucose. Kasi yun talaga yung ano, ibig sabihin, kapag ka nag-check ka ng sa glucometer, yung glucose mo at that time, yun talaga yun yung ano mo, yung sugar level sa inyong pangatawan, ano. Pero hindi mo masasabi na ikaw ay diabetes ba, ano? Kasi syempre if nakakain ka na, ano, so mag ano yun, e-epekto yun dun sa asukal na nandun sa inyo pong

0: bloodstream, ano? So yung FBS naman, na accurate yan for diabetes monitoring, ano? Para makita or pagdiagnose ng diabetes, makikita doon if mataas nga o tumataas yung inyong blood sugar, ano? Yung HbA1c naman, very accurate din yan, very high yung accuracy niyan, ano? For diagnosing also diabetes. So para sa mga kababayan natin, ha? So yun yung pagkakaiba po niyan, ha? Ng glucometer at ito pong mga lab test, mga kaibigan. Mahalaga yan na makapagpaano kayo, makapag-monitoring kayo niyan ng blood sugar po ninyo, ano? Para nakikita nyo kung ano yung mga nakaka-apekto sa pagtaas ng blood sugar sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ano? Para magiging aware ka din. Iba kasi, yun nga, especially itong problema po na diabetes, mga kaibigan, hindi rin yan siya basta-basta nagbibigay ng mga symptoms. Maliban na lang if meron ng mga affected na organ sa ating pangangatawan or nakaka-apekto na ito ng husto dun sa daloy ng dugo sa ating pong pangangatawan, ano? Siyempre, pagka dumadami asukal sa dugo natin, normally talaga lumalapot ng husto yung dugo. Parang yung tubig. No, anuhan mo, timplahan mo yan ng asukal at damihan mo, di ba? Magiging malapot, ano? O yung ano na yon, yung tubig po na iyon, mga kaibigan, ha? Lalo na pagka konti lang yung tubig at marami asukal, mas lalo na, ano? O ganun din sa ating pangangatawan. Kaya nga yung mga mataas ang sugar level sa kanilang pangangatawan, uhawin talaga sila. Bakit? Kasi yung katawan natin as much as possible gusto yung maka-cope up, ano, at ma-dilute yung concentration ng sugar dun sa atin pong dugo. Take note, ang katawan po natin is against concentration. Concentration man yan siya ng mga minerals. Kasi pagka nag-concentrate yung mga minerals, pwede yan siya mag-form ng kidney stones and other problems sa atin pong pangangatawan. Yung concentration ng mga heavy metals sa atin pong pangangatawan. Katawan natin is against that also. Concentration ng mga other chemicals like alcohol, caffeine, at iba't iba po, ano, na mga nakukuha natin sa mga pagkain, sa mga inumin, ang katawan natin is against that, ano? So anong ginagawa ng katawan natin? To dilute it, water. Ano? Kaya yung tubig talaga, napakahalaga yan sa katawan natin. Pati yung mga reserve water ng ating pangangatawan, ginagamit yan ng katawan natin para madilute yung mga nagko-concentrate na yon, ano, sa atin pong pangangatawan, ha? Kaya pag ikaw ay diabetic, uhawin ka talaga kasi yung katawan mo gusto niya i-dilute yung sobrang taas ng asukal na yon na nasa inyo pong pangangatawan, ano? Mahirap yan pagka hindi ka umiinom. Mas lalong mamamroblema ka ngayon, ano? Yung kidney talaga yan yung primary na napeperwisyo pagka ganun ang nangyayari sa atin pong pangangatawan, ano? Kaya mahalaga yan na nakakapag-monitor tayo lagi ng blood sugar level, ano? Ang maganda yan, meron kayong glucometer sa inyong bahay or at least kailangan ako meron kayong history ng diabetes, ano? Magpa-lab test kayo regularly, mga kaibigan, ano? Or based sa recommendations ng inyong mga physicians or ng inyong mga doctors, ha? Para ma-monitor lagi yung inyong blood sugar level. Siyempre, huwag kalimutan, uminom po araw-araw ng atin pong mga produkto, ha? Mga produkto natin, talaga ano yan siya, diabetic friendly at malaki ang naiutulong nila sa pag-stabilize ng blood sugar sa atin pong pangangatawan. Pansin niyo yung Santon Gold natin, halos lahat ng mga content na nandyan sa Santon Gold Herbal Capsule natin, merong epekto dun sa pagpapanormal ng sugar sa atin pong pangangatawan. Mangosteen, moringa, yung ampalaya especially, ano? Extract ng ampalaya, that is priority niyan is dun sa blood sugar level, ano? Yung pagpapataas ng insulin sensitivity ng atin pong mga selula. Ayan. At yung pag-stabilize ng blood sugar, ano? Pag-metabolize ng sugar sa atin pong bloodstream. Garlic also. Alam niyo ba ang garlic, napakalaki na itulong niyan. Hindi niyan tinutulungan na tunawin, ha, o i-metabolize yung asukal dun sa dugo mo. Kundi, ang epekto kasi ng garlic doon sa ating atay, mga kaibigan, ano? Pinapa-healthy niya yung atin pong liver area o tinutulungan niya yung atin pong liver area to produce yung isang klase ng hormone sa katawan natin, yung tinatawag po na GTF or glucose tolerance factor, mga kaibigan. Yan pa naman yung isa sa napakahalaga para ma-maintain ang healthy level of sugar sa atin pong pangangatawan. Diyan kasi nagdedepende yung conversion, ano? Conversion ng itong glucose at saka yung glycogen at glycogen into glucose, ano? Dapat maganda yung ano yan, maganda yung conversion niyan. Kasi pag hindi, doon na nagiging problema yon, ano? For example, yung glucose mo hindi siya effectively nako-convert into glycogen. At the same time, yung glycogen mo hindi siya nako-convert effectively into glucose. Nagkakaroon ngayon ng problema. Ayan, sa pagtaas ng asukal sa atin pong pangangatawan, mga katropa, ano? Kaya napakahalaga 'yon, yung GTF na 'yon sa katawan po natin, na ang liver natin siya ang nag po-produce po nun, nagma-manufacture nun, mga kaibigan. Ano? At marami pang iba, napakarami pang iba na ginagampayan ng atin pong atay sa pag-manage ng blood sugar sa atin pong pangangatawan. Ha? Kaya, mahalaga din na paanohin natin, alagaan natin, ano? Gawing healthy as much as possible ang atin pong liver area. Kaya inom tayo, Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Vitamin C naman, tumutulong yan na maiwasan, ano? Yung matinding komplikasyon ng pagkakaroon ng mataas na asukal sa atin pong pangangatawan. At premium D3 naman, tumutulong din yan siya, ano? Para sa pagpapatibay ng atin pong mga nerve, ng ating blood vessels, at pagpapahealthy din ng atin pong liver area, ha? Yung Santon Gold Herbal Tea, may cinnamon bark extract naman yan na tumutulong din sa pag-stabilize ng blood sugar sa atin pong pangangatawan, ha? At saka yung atin pong mga coffees, lahat po yan sila diabetic friendly yan sila lahat, kasi stevia ang pinampatamis po dyan, mga kababayan, ha? Kaya sa mga kababayan natin na meron pong diabetes na karamdaman, huwag po kayong mag-atubili na uminom, mag-take ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. Dahil friendly po yan para sa inyo. Ano? Especially, ginawa yan para dun sa mga kababayan natin na meron pong issues sa kanila pong sugar level. Ha? Kaya sa mga gusto makainom po nito, makasubok ng ating mga produkto, puntahan po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
1: The secret of health.
0: Kaya sa mga kababayan natin, ha, meron kayong mga katanungan, huwag po mahiya magtanong, i-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasalan po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
1: Narito na ang Santon Plus Gold, ang food supplement na may pinagsamang mangustin, moringa, ampalaya, garlic at spirulina na nakatutulong sa kalusugan. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, DGP, South Star Drug at Yes to Health Office sa Quezon City o tumawag sa 0969-6711-262. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng skin.
2: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic, mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata, kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Santon Gold, coffee mix.
4: Hi, ako po si Adam, 45, pero kakalang raw akong na-trade.
1: Sekreto ko,
4: Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag-Santon Plus
5: Herbal Oil, garantisado
6: maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
6: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
5: Mag-Santon Plus
6: Herbal Oil,
5: ang pamahid na all-in-one
6: sa presyong magaan.
5: Santon Plus
6: Herbal Oil,
7: Santon Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa.
8: Santon Plus Herbal Soap,
7: nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress,
8: para sa bata at preskong kutis.
7: Santon Plus Herbal Soap,
8: healthy beauty sa abot kayang halaga.
7: Mabibili sa malapit na butika.
1: The secret of health.

0: Welcome pa mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Santone Plus Herbal Oil. So mga kababayan natin dyan, nakakaranas ha, ng mga panakit ng kanila pong pangatawan, nakakaranas ng overall body pain. O yung sa mga kababayan, nakakaroon ng dysmenorrhea ha. Yung dysmenorrhea pa na, huwag sumakit yung puson, sumasabay yung panakit ng ulo. O yung tinatawag po na migraine. Ako, haplasan ka agad yan ng Santone Plus Herbal Oil po natin. Yung puson, haplasan. O yung likod din, pati yung ulo, haplasan ng Santone Plus Herbal Oil natin. Meron po yan siyang init at lamig na nanunuot sa atin po mga kalamnan at nakakapagparelax sa atin pong pakiramdam, mga kababayan. Ha? Siyempre, meron yan siyang iba't ibang klase ng mga herb extracts, mga kaibigan. Ha? And of course, yan po mga kaibigan, ano? Ay safe na safe. Napaganda yan sa Santone Plus Herbal Oil natin pagka nag-apply ka. Ako, di ka dadapuan ng mga infected mosquitoes, ha? Mga insekto na yan na kadalasan nagdadala ng mga infections, mga viral infections sa atin pong pangangatawan, ay pwede pong maiwasan, mga kababayan. Ha? Pwede gamitin pang massage. Ako, napakasarap. Napaka-relaxing. Ha? O, lalo yung mga kababayan natin na pagdating ng hapon, ng gabi, ay nako, hindi na maipaliwanag kung ano yung nararamdaman sa kanila pong lower extremities. O, hindi mo alam kung anong, paano mo ipoposisyon yung iyong binti, yung inyong paa. O, yung iba, hindi naman masakit, ano? Pero ang pakiramdam, ngalay. Mangalay na hindi mo maipaliwanag kung ano yung pakiramdam eh. Kaya ang iba nakikita natin, napapansin natin, itinututok nila sa mga electric fan kasi nakaka-relieve daw nung ano, uneasy na pakiramdam na kanila naranasan, which is hindi siya helpful, hindi siya rin maganda, mga kababayan, ano, bagaman panandalian na wawala yung ano, o mga nagsusubside yung uneasy na pakiramdam nyo, pero katagalan na ginagawa mo yun ay nagdudulot yun siya ng mas lalong problema sa mga kalamnan, sa tissues ng inyong pong lower extremities, ano? Maganda yan, mag hot foot bath ka. Every time na nakakaranas po kayo ng ngalay, ngawit ng pakiramdam sa inyong pong lower extremities during the whole day na pagtatrabaho po ninyo, paglalakad po ninyo, or kung ano pa man ang inyong trabaho, ano? Or inyong pong pinagkakaabalahan during afternoon or pagka-uwi po ninyo sa bahay po ninyo, ipahinga mo lang konti yan siya, tapos mag hot foot bath po kayo. Ito na banggit ito ni Doc Algie nakaraan, ano? O, hot foot bath, kasi ang hot foot bath tumutulong yan siya, ano, na ano, hilahin yung blood flow papunta dun sa inyo pong lower extremities. Yan. The more kasi na maganda yung blood circulation papunta dun sa ating lower extremities, the more nagiging maganda yung condition na atin pong paa, na atin pong binti, talampakan, ano? So mag hot foot bath po kayo, preferably yung halos tuhod yung tubig, ano? So medyo malalim-lalim na ano, na timba ang gamitin po ninyo. At yung init na kayang-kaya lang ng inyo pong balat, ano? Huwag yung maligamgam, ha? Huwag din yung sobrang init naman, yung nakakapaso na. Yung saktong init lang na kayang-kaya mo. Babad mo at least mga 10 to 15 minutes, ha? After ng babad, alisin nyo na kaagad yung paa nyo doon, punasan kaagad ng tuyong tuwalya at haplasan ng Santone Plus Herbal Oil po natin, mga katropa. Ha? Makakatulong yan na makapagpagaan ng inyo pong pakiramdam. Ha? O, pati yung mga ano, nakakaranas ng, ano, ng edema o yung pamanas, pwede din sa kanila yan. Yung hot foot bath, mga kababayan. And then, pagtutulog ka na, mas maganda yan, e-elevate nyo yung paa po ninyo. Mas mataas kesa sa inyo pong chest area. Mas mataas kesa sa inyo pong dibdib. Ano? Para mas maganda yung flow pabalik dun sa atin pong heart area, mga kababayan. Ha? So, yun yung mga tips natin. Sa mga kababayan natin dyan na ganyan ang nararanasan po nila. Ano? Yung mga may diabetes, ganyan din. Madalas ang problema po nila. Ang kanila pong iniinda. Ano? So, pwede nyo rin gawin yung atin pong tips na nabanggit po sa inyo, mga kababayan. Ha? At sa mga kababayan naman natin na gusto makaiwas sa iba't ibang klase ng mga skin diseases, mga skin inflammations and infections, ha? Gamit po kayo Santone Plus Herbal Soap natin. Ngayong painit na ng painit na naman ang weather po natin, mga kababayan. Hindi ko alam dyan sa inyo kung ilan na ang temperatura dyan. Pero dito, kahit dito sa Tagaytay, malamig-lamig pa rin naman. Pero yan, nararamdaman na rin yung init, mga katropa, mga kaibigan. Ano? So, kinakailangan po, ingatan natin ng husto yung atin pong skin. Kinakailangan, patatagin natin yung atin pong balat. Kasi napakarami na namang mga skin problems ang pwedeng maranasan. Ano? So, meron dyan yung microorganism. Napakaliit lang yan, parang tick lang siya. Ano? Na yan po ay nagkukus ng pangangati some parts sa ating skin area. Pag kinamot mo ng kinamot yan, mamamantal. At yung pantal na yun, magtutubig-tubig. Hanggang sa antagal gumaling nung blister po na yun, mga kaibigan. Ano? Ang problema pa dun, pagka lagi mo pang kinamot pa ng kinamot, nagkukus pa ng skin infections. Ano? Lumalala pa po, mga kaibigan. Ha? O, para maiwasan yan sila, gamit kayo Santone Plus Herbal Soap po natin. Ha? Gamitin yan pang hilamos, pang ligo po ninyo para maprotektahan ang atin pong mga balat, mga kaibigan. Ha? The more na maganda yung moisture ng atin pong skin area, magiging protection na rin para sa atin pong balat, mga kaibigan. Kasi yun nga, nabanggit ni Doc Algie before, na the more na dry yung atin pong skin, the more na mas mabilis yung irritation, yung infection na dumapo dyan sa atin pong balat, mga kaibigan. Pero pag maganda yung moisture ng atin pong skin, hindi po siya dry na dry, hindi rin naman grabe ka oily yung skin natin, nagiging matibay po yung atin pong balat at nalalabanan yung mga infections po na yan, no? Or mga skin irritations na yan na pwede maranasan ng isang tao. Ha? Kaya huwag kalimutan, ha? Santone Plus Herbal Soap at Santone Plus Herbal Oil. Mabibili na po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
1: The secret of health.
0: Sa mga katulungan, ha? Huwag po mahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Doc, isa po ako sa maraming sumubok ng Santone Plus Gold. Taga Kalumpit po ako. Sana po magkaroon kayo ng check-up malapit dito. Salamat po. Ayun. Kalumpit, Bulacan yan, ano? So, soon, mga katropa, mga kaibigan, ano? Titingnan natin at ating sa management kung magkakaroon ba tayo ng branch ng ating pong Yestro Health Clinic dyan po sa inyo pong lugar. Ha? For the meantime, pinakamalapit is QC. Yan. Ang ating pong Yestro Health Clinic na pwede nyo mapagpakonsultahan. Pwede kayo magpa-check up po dyan. Ano? At announcement natin, itong linggo na po. Ha? Itong darating na linggo, mga katropa, mga kaibigan. Doc Algie, nandyan din po tayo. Si Doc Wendell, nandyan din po, mga kababayan. Ha? So, mga gusto pong makakapag March 20 therapy, yan. At iba't iba po na mga services, ha, na available dyan sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Okay? Puntahan lang po, bisitahan atin pong mga clinics, mga kababayan. Open naman ang atin pong mga clinic Sunday up to Friday. At araw-araw nandiyan atin pong mga trained alternative consultant na tutulong po sa inyo, gagabay po sa inyo, ha? At magkapayo kung ano po yung mga dapat nyong gawin, dapat nyong iwasan para mas mabilis makarecover ang inyo pong pangangatawan. Okay? Doc, tanong ko lang po, ano po ang pag-inom ng vitamin C? Sa gabi ba o sa araw? Sa araw lang. Salamat po. Nelia po ito ng QC. Pwede po i-take siya morning and pwede rin sa evening. Pwede rin 3 times a day. Ano? 1 capsule, 2 to 3 times a day. Or 2 capsule, 2 to 3 times a day. Ang pag-take ng ating Santone Vitamin C. Depende sa pangangailangan ng inyo pong pangangatawan. Tulad na nabanggit natin kanina. Ano? Kung pang-supplementation nyo po ito, at least 2 capsules a day or 3 capsules a day. Kapag naman kayo nakakaranas ng mga infections, so mas... The more vitamin C ang kinakailangan ng atin pong pangangatawan. Mas mataas na amount na vitamin C ang need ng katawan po natin. Kasi ang vitamin C, meron siyang kakayanan na palakasin yung ating immune system. At the same time, meron din siyang kapabilidad na directly atakihin yung mga pathogens na pumapasok sa atin pong pangangatawan. Ganun ka powerful ang vitamin C, mga kaibigan, ano? Kaya kinakailangan yan talaga ng atin pong katawan as backup, ano? Na pang-sugpo dun sa mga mga microorganism na yan, ha, na nakakapasok sa katawan po natin, ano? So, depende sa pangangailangan ng katawan po natin, ang pag-take ng Santon Vitamin C po natin, ha? Huwag kalimutan, alkaline-based na vitamin C ang atin pong vitamin C, ano? Yung Santon Vitamin C natin. So, pwede kang makatake niyan, yung nabanggit ko kanina, at up to 5 capsule 3 times a day ng vitamin C natin. Pwede po kayong makatake without suffering any discomfort sa inyo pong digestive tract, mga kababayan, ha? Kasi unang-una, alkaline base na vitamin C yan siya. Yung iba na nag-aalala about dun sa ating capsule, yung capsule ng Santon Vitamin C, kala kasi nila baka hindi daw matunaw. Veggie cup po yan, mga kaibigan. No? Kahit ibabad mo lang yan sa dila po ninyo, ibabad mo yan sa laway po ninyo, maya-maya matutunaw na kaagad yan. Yung capsule ng atin pong mga produkto, mga kababayan. No? So lahat ng mga ano, capsule ng atin pong mga products, lahat yan sila mga veggie cup, mga kababayan, no? So nothing to worry about it, mga katropa. Okay? Dok, ako po ay na-stroke 6 years ago. Hindi ko po maitaas ang kanang kamay ko. Pwede po ba ako ng Santon Plus Gold? Ako po si Benita Aniwasal. Yes, pwede po para sa inyo ang Santon Gold Herbal Capsule po natin sa mga stroke survivors po, ano. Maganda nga na makapag-take yun ng Santon Gold Herbal Capsule natin since meron po yan siyang mga properties na nakakatulong para unti-unting maibalik sa normal condition yung mga naapektuhan ng mga nerves, mga arteries due to stroke attack. Ano? So maganda yun na araw-arawin po ninyo ang pag-inom ng atin pong Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan mo na rin yan siya ng Santon Vitamin C at yung Premium D3 po natin. Ano? And then meron mga therapy po dyan na ginagawa para unti-unti ibalik din yung lakas, ano? Alam nyo kasi yung mga kalamnan natin, pag matagal mo yan siya na hindi nagamit, nanghihina, nagsishrink yung mga ano natin, mga muscles natin, lumiliit, ano? At nawawalan ng lakas, mga kaibigan. So kinakailangan mo ng tulong na yun yung gagabay na unti-unti mo uling maigagalaw, maikikilos yung mga parte na yun ng inyong pong pangatawan hanggang sa unti-unti manunumbalik din yung lakas po ninyo, mga kaibigan. No? So, merong mga therapy po dyan na ginagawa. Kung merong mga licensed PT dyan sa inyong pong lugar, ay magpa-assist po kayo, ano? Magpa-session po kayo, mga kaibigan. Ha? Malaking tulong po yun. Merong mga ganong gawain na hindi kayang gampanan yan ng mga suplemento o mga gamot, mga kaibigan, na yung physical mismo na gawain na yon ang kinakailangan with that specific part sa inyo pong pangangatawan, no? So kailangan talaga yon siya, mga kaibigan, ha? So kung meron kayo dyan mga kilala, ano, so yun, kasi yan, may ano yan, eh, may kasama yan siyang massage at yung yun nga, yung pag-train ng movement ng inyo pong mga ano, mga extremities para unti-unti muli babalik yung lakas nila. Tapos supplyan mo na lang din siya ng supplementation, kasi yun naman yung tutulong o yun yung gagamitin mo para unti-unti maibalik yung lakas ng inyo pong pangangatawan at maibalik sa normal yung blood flow papunta po doon sa iba't ibang parte na yon ng katawan po ninyo, ha? So huwag kalimutan, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C at yung atin pong Premium D3, mga katropa, mga kaibigan. Okay? So yung mga pahablang katanoon, ha? Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ito, meron text ito. Si Buano. Ayan. Okay. Meron kang tinitik ng mga maintenance for cholesterol. At meron ka ding breast cyst. Okay. Sa mga ganitong problema, no? Nothing to worry. Pwede kang mag-take ng Santon Gold Herbal Capsule natin. Kung meron, kahit na meron kang tinitik na mga maintenance medications po ninyo, ano? Pwede kang mag-take na atin pong Santon Gold Herbal Capsule. pwedeng sabayan mo rin yung Santone Plus Herbal Capsule natin. Especially kung mayroong mga bukol sa inyo pong pangangatawan, mayroong mga tumor or cyst. Yung Santone Plus Herbal Capsule, the best yan na ma-recommend natin sa inyo mga kababayan. For cholesterol level naman, or blood pressure, or sugar level sa inyo pong pangangatawan, or mga inflammations, Santone Gold Herbal Capsule. Yan naman yung the best na ma-recommend po natin sa inyo. Ano? So, pwede kayong mag-take nyan. Yung dalawang klase ng supplement natin na yan, pwede nyo pong pagsabay nyan na i-take. At pwede nyo yung i-take even meron kayong tinitake na mga maintenance medications po ninyo. Hindi yan siya magko-conflict, hindi yan magko-contradict doon sa mga maintenance medications po ninyo. Ha? Yan po yung lagi nyong isaisip mga katropa, mga kaibigan, na yung mga supplementation natin yan, hindi yan kalaban ng mga gamot na iniinom po ninyo para sa iba't ibang sakit sa inyo pong pangangatawan. Bagkus, yan po ay tumutulong para ma-normal yung mga abnormality sa atin pong pangangatawan. Tumutulong yan na magbigay ng dagdag nutrisyon sa ating pangangatawan. Na yun yung gagamitin ng katawan natin para unti-unting ma-correct kung ano man yung mga hindi magandang sitwasyon sa atin pong kalusugan, mga katropa. Ano? So magkaiba yung functions nila sa atin pong pangangatawan, at hindi yan sila ano, magsusuntubukan pagka ininom mo yan sila ng parehas, mga katropa. Ha? So take kayo ng atin pong mga ultimate trio. Kung kayo po ay merong mga may hypertension kayo, may high blood sugar, inflammation sa inyong pangangatawan, or any problem sa katawan po ninyo, pwedeng-pwede kayo mag-take ng atin pong Ultimate Trio and other products ng Yes to Health, mga kaibigan. Ha? At yan po yung mabibili po sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong mga lugar. No? Yung mga nahihirapan maka-avail sa lugar po ninyo, pwede nyo i-text sa atin kung saang lugar po kayo para mapadalhan natin sa mga SRs natin yung mga butika na nagkakaubusan po dyan. Ha? Or pwede rin kayong order sa atin pong online shopping store sa Shopee, mga katropa. No? Always available dyan. Or kung malapit kayo sa mga Yes to Health Clinic natin, sumadya na po kayo. Ano? O sa atin pong mga wellness center para isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta sa atin pong mga clinic, mga kaibigan. Okay?
1: The secret of health.
0: Paano mga katropa, mga kaibigan? Ako, napakabilis ng atin pong oras. Sa mga katanungan na hindi po natin nasagot, ay bukas po atin pong tutugunan ang inyong pong mga inquiries. Ha? Maraming salamat sa lahat po ng nakihalubilo sa atin dito sa atin pong programa. Maganda rin sa lahat po ng nagaantabay at nakikinig sa atin pong mga palatuntunan. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Maganda rin sa mga tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. Ayan. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Sa ngalan po ni Doc Remilito, atin pong CEO, atin Doc Algie Bakla. Ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong laging dalangin ang Panginoon nawa, ang siya magpapagaling at magpapalakas ng atin pong pangangatawan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakamit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Send money abroad quickly and easily with Edlul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Mga Megans, ipahigayon ang 13th National Convention sa Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority nga dunay temang Strengthened by Solidarity, United in Purpose. Usa kini kapanagtapok alang sa kasaulugan sa brotherhood ug sisterhood, pagpakusog sa commitment sa pagserbisyo ug panaghiusa sa mga membro sa managlahing chapters sa Pilipinas. Magtapok ta mga Megans Pro CBL karong Mayo 8 hangtod sa Petsa Jess sa Valles Beach Resort Complex, Dalyaw Turil, Davao City. Alang sa dugang impormasyon, payment o registration, mamahimong mutawag kang John Paul Israel sa 0994-125-8271, ang Davao City Confederation President. Mark your calendar sa 13th National Convention Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority. Kita-kits mga Megans! Long live! Long live!
1: XFM.
2: Kaklarit sana.
3: Exciting.
4: Exciting. Summer man nakatrupa.
5: Ang saya ng summer.
4: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM
6: 97.9.
4: Ang inyong katropa.
5: Katropa.
7: Summer na, katropa.
5: Kaklarit sana.
4: Exciting.
5: Exciting. Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na. This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Sa Clarex sana.
1: Exciting!
2: Sa Gopoison DJ, sige hulat sa imong drama. Okay. Shout out ko sa akong mama nga taga Hinatuan, si Armelina. Hello po! Hello sa inyo mga inahan din ha nga kuan. Sa inyo ang mga inahan nang laba, na milo, nang waswas. Nga once nga muingon na gani mo nga nanakit na inyuhang kamot din ha. Muingon din na, sige nagtinuplok og cellphone. Kani mga mama nyo, maghatag yung sarili nilang kuan, finding. Shoutout ko sa akong papa DJ nga pala hubog. Inaani day future nato no kung palahubog ta nga ginikanan kaya nga tong anak ipa shoutout na lang man ta nya di na pangalan nato. Moingon na mag ako ginikan akong amahan nga palahubog, grabe naman sad. Shoutout day kong Pedro, tupad nako sige pangutot. Pag excuse sa Pedro. Para pud baka hi makatabon sad mi. Oh, hello, thank you Leia me. Shoutout ko sa Roa Clan. Mag-reunion daw ang Roa Clan karong May 9. Balik ko na ako akong pangutana ganiha. Unsaon man gid ay pag-move on sa gugma nga mo'y nakapalipay nato. Kumoy magundi nga pangutana sa uban. Nagawin na kasi nati, yes. I agree. Tanan mangod na kasi nati o gugma nga kananga. Di ka kalimot ba? May mga dagahan na mga problema, DJ. Eh, nganong ka na pa man itong problemahon? Honestly, yes. Dagan tag problema. Pero kanimang kung gugma, no? Asya, DJ Reyna, nag-ilis ka wala. Malamang nag-ilis ko. Asa man ni asa man ni kaganiya, oy baby, oy. Oh, ana sila nga di lang naruhisgutan kaysa mutdog ka sakit. Sakit ka ayo magmuo, ay lisod magmove on DJ, labi naglami kay mutila. Hoy! Kapuyan ni Boss Lloyd, oy. Kapoy kay mo diri ay. Mawalan kong trabaho ay. Isa ka ba o nag-iisag mo yung basahon? Alright! Sa mga nag-unahong na din ha, nga pa-weather-weather lang bagay na yung kinabuhi, no? Pero kahit di magid na tumasayran kung unsa atong atubangon sa kinabuhi, matag-adaw na yung laing hagit. Sama sa gugma. Karon, malipayon ka, huwat lang kung maabot ng panahon na kinahanglan ka mag-move on. Here's another song. Sa itong mga katropa din ha, nga gusto mamina o mga ninot nga sinata. Rainy days, rainy days, rainy. Dili rainy. Saan naman ako? Rainy days and Mondays. From Carpenters. Standby lang ha, kato nang sugda na nga tong X-rated drama.

1:43 in the afternoon, mga katropa. Kusginya niya mga radyo kay magsugod na ang X-Rated Drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
2: Unsay buhat na ni buhat ng hait kinabaha?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka... Tukyo! Putlon ko ni Anumat sa bayang talan!
2: Ayaw!
3: Ayaw!

0: pagmamahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Dear. Dear. Dear DJ Reyna Chinita, palihog, please, hinaot, unta, unsa magiday? Tagua lang ko o tawga lang ko sa pangalan nga Ay-Ay. 24 anyos na ko, DJ. O kining akong sugilanon na nga akong ipaambit din haninyo. Mahitungod kini sa duha ka lalaki. Nga nalambigit din hi sa akong kinabuhi. O sa akong buhi. Sana all. Pero aron inyong hisabtan ang tanan. Ingon ko niini sa pagsugod kining akong sugilanon, DJ RC.
1: Jun, nakabantay lagi ko ni mo.
2: Nakabantay? Gawin sa?
1: Murag, lahi na lagi ang imong pagtratar na ko.
2: Unsa?
1: Mura ba o wa na kay love na po?
2: Ay sus, imo na nang una-una eh. Mataka, wala na tao nagturok ng imo una-una.
1: Jun! Jun, maluhoy ka! Dahil na magbuhog
2: ka! Awa na ko'y gugmanay mo! Ay! Mas gimahal pa na ako si Dayan, ha? Mao siya ang akong pilion. Nya, adto na ko!
1: Oh, John, help! Ayaw ko biyahe! Malood ko sa imo atabangan! Oh, John, help!
2: Ayaw kay glod-lod-lod! Usa ka man taon!
1: Maluhay ka, John! Nahibaw ka gigin ko sa ko ikaw ka mahal! Maluhay ka! Ayaw magbiyahan ako. Maluhay ka, John.
2: Pasinsa na gid kay. Usa na gid akong hukom. O wa na'y makapag-usap, ani.
1: John, maluhay.

0: Sige, hirap. Uy, ay, ay. Napay daging laki din na.
1: Kay baho kagad. Nga mahal kay nago si Jun Jun Lin. Sakit kinayag ipagbihan ako.
0: Unya? Unsaon man nimo? Ngawa ka naman niya mahala. Lain sab kaayo yung imog yung ipamugos ang imo kaugalingon.

0: Mao sa man ka. Duha na ka buwan human sa pagbiya ni Junjun nimo. Pero wa gyapon nimo siya kalimti.
1: Siya pagyabang niya sa kong kasing-kasing li.
0: Na, mauna ni Ron. Naunsa ka man taon, uy. Ikaw ra gyud ang nagsakit-sakit sa imong dughan, ay-ay. Uy, panguyab na uglain. Aron malimot ka niya.
2: Husto si Mylene. Kalimti na si John. Uy, ikaw ra gibo ang anak niya. Napay daghang lalaki, oh. Nga bagay ni mo. Maong ayaw pagpakabuang sa tao nga way hinungdan.
1: Ma.
2: Hey, hilom ay. Hilakila ka ba ya? Ikaw na ginagsakit-sakit sa imong dughan.
1: Asama na ako rin malimten si John.

nanguyab sab ni Mus June. May give up ko. Pero karon nga, wa na Mus June, mong niya ni Bali ko. Mahal ko kayo ikaw ay. Ug hinaot nga, nining tungura, imunang dawato ng akong gugma.

0: Lisod kayong mag-move on, DJ Chinita. Ambot ba? Abot bag nakasabot ba mo sa akong gibati? Sakit kaya akong dughan. Nga, dili na si June din hinako. Dugay kay ko nga nakumbinser nga mangita og lain. Tungod kay para nako, si June Ragyod ang akong gimahal. Pero apan og pero. Kining si Jay, wala giyoy hunong sa pagpanguyab din hinako. Bisan pa man nakahibaw siya. Nga dako ko gugba kay June. Og naglisod pa ko og move on sa ako ang kaniadtong relasyon. Og maokini ang nahitapo.
1: Chocolates?
2: Oo. Kanana, imported yun na. Dahana sa kumaguwang. Nauli naman siya.
1: Salamat ha. Teddy bear o pungpung sa buhak.
2: Dawatan niya.
1: Salamat ha.
2: Ingon ko niini kung magmahal ni mo ay.

0: kanu sa pamanday ko ni Muto Watton? Kanu sa ko ni Musog doon? Ang akong kugma ba? Buwa na kapin sa pagbalik na ko ni Mug Court.
1: Jay, mubrang ka lang ko ha. Niya pamagod si Junjun sa akong kasing-kasing. Siya pamagod ang akong gihunaw na.
0: Ay. Nakasabot ko. Dawat ka lang akong gugma. Tabangan di ka nga makalimot ni Junjun.

0: chocolate cake ko. Ako gining gi-order para nimo.
1: Jay, dako na kay kaugasto na ako. Hunungan na ka ng imong pagpakabuang na ako, Jay.
0: Dili ay. Pasagdi lang ko sa akong ipangbuhat na. Ako mning kagustuhan.
1: Naluoy lang ko nimo.
0: Dawata na lagi akong gugma. Please.
1: Kun pananglit. Dawaton ko ang imong gugma. Basig, ikaw roon ay masakitan. Tungod kay, di man ikaw ang akong mahal.
0: Bahala na. Sige na. Dawata lang akong gugma. Ugtabangan lagi tika na makalimot ka ni June.

0: Doon nakabuhan ka pinang atong relasyon, di ba? Ug mahal ko kayo, ikaw ay sobra kamahal. Ug timaan, anak. Hagdon ko na ikaw nga magpakasalta.
1: Unsa?
0: Yun, anak, kadakuha nga kong gugmani mo. Magpakasalta.
1: June? Sorry. Sorry, Cheha. Sorry. Nga na-junti ka.
0: Oh, okay, nakasabot ko. Tungkol kay siya bagyapon ang naasim mong kasing-kasing. Nakasabot ko.

0: ambot lang ni mo, oy. Ngano, di man ni mo dawaton ang paghagad o pagpakasal ni Jenny mo? Swerte na kay ka. Kay in love kayo na siya ni mo. Unya ay mo lang usikan. May kaya pa kay abroad. Halos ta ng mga igsuon na niya.
1: Kaluin naman kitang akong gibati niya. O, wapadyo ko ba tiya ugugman niya?

0: Kinsa? John?
1: Ay, salamat kinakita ta.
0: Nga nung ipakita ka pa.
1: Ay, ni ako. Aro mga ayok ko nimog pasaylo. Sa ako nahimo nimo kani adto. Abi nimo, gigabaan ko. Tungod kay gibiyaan ko sa akong gipuli nimo. O, nakarealize ko nga ikaw giday ang alang nako. O, ay, please, dawat ako pagbalik. Please. Atong ibalik ang naputol atong relasyon. O kung imong dawaton, hagdon ko ikaw nga magpakasal.
0: John!

0: niya? Unsaon man nimo ana ro?
1: Le, mao niya akong ikalipgan o mayo. Ngalo nagpakita pa man si June ako.
0: Ay, kuging na. Nga doon nakapailab ni June.
1: Oh, ang konon ko.
0: At Diyos.
1: Pero, unsaon si Jay? Buo talaga si Jay na po. Pero nga nung may balik pa man si June. Nga naman.

0: 2:11 in the afternoon. Maghapon. Maghapon, Visayas and Mindanao. Sa nakilang-laing dapit sa ato ang mga istasyon, ilabi na ang XFM, Canlaon, Yulngan, Bukidnon, General Santos City, Tagum City, Davao Katropa Digital, XFM Pagadian, XFM Mati, XFM Cotabato, XFM Zamboanga, XFM San Francisco, Agusan del Sur. Sa mga wakaapas sa atong X-rated drama, para kaninyo ni. Maunang paminaw mo. Pero kaisa ra ko magbalik-balik. Ang storya karon sa atong X-rated drama, bahin ni kay AI, 24 years old, si AI nahigugma kang Jun. Naagi, nahigugma, grabe yung higugma agin ni AI kay Jun. Apan kani si Jun, nakakita og lain. Nakakita og lain. Kay wa na daw siya nahigugma kay AI. Gibiyaan si AI. Apan si AI, nasakitan og dili niya kayong i-let go si Jun kay basing dako kaayo og tabadidoy. Grabe ang gibating kasakit ni AI. Di siya ka-move on kay Jun. Kay nilonok niyang lahat. Og dito nagsugod nga, di siya ka-move on. Magsigi siya handom kay Jun. Sa ilahang mga kasakit. Kalipay. Og kalami. Apa ni abot si Jay? Si Jay nga andam siyang higugmaon og ipatilaw. Dili lang kalipay apan. Ang kalipay nga bay dalang sakit pero pag iduot, aw, madara. Bitaw. Taron ni Jay. Apan si Jay, anda mo hatag sa tanantanan. Isan pa kahibaw siya nga si AI. Wa ka pa ka-move on. Wa pa ka-move on kay Jun-Jun. Tungod sa Jun-Jun ni Jun. Og mauna to nga, hinhina nagsugod ang suliran. Kini naman kalimot, kini si Inday AI. Kalimot kay Jun-Jun. Mo ito ni abot nga nang isig panguyab kini si Jenny ah. Nakabaton siya gamayng nakabaton siya gamayng paghihigugma o pagbati dito kay Jay. Apan? Nikalit og balik kini si Jun na para bang walang nangyari. Na para bang hindi niya winasak ang damdami ng kumari kong si Ai-Ai. Ang pangutana, naglibog kini ang atong letter sender. Naglibog siya. Sino ang pipiliin ko? Ana ang atake ni AI karon. Gusto niya pa sa iluon si Jun kanay gugma pa siya pero ako nga mo tambag niya. Dili kumusugot. Adon ako yung rason, mga katropa, ha? Dili po tungod siguro nga nagbuot-buot ko din, ha? Kung kamo nga naminaw karon din, ha? Sa nakadaiyang lugar diri sa Visayas at Mindanao, open ang atong linya. Nada sa comment section ang atong phone number. 0995-994-6868 0928-55-08-727 Pwede kaayo mo makiktabi na ako. Ihatag na oras o panahon on air para sa itong mga caller. Nga otro pong tambaganan. Okay, Okay, ha? Sulod, isulod lang na din nyo din, ha? Di masulod, luwaan. Hello?
1: Nakasulod na ko.
0: Kana.
1: Hi, DJ Reyna. Chinipag, guwapa.
0: Nga nung yawa ka gani, ha? Gisapot ko. Nawa ka gani, ha?
1: Nawa ko, naputol.
0: Nanaunta si Edward, anda mabugha.
1: Ay,
0: ganoon
1: pa sa ulit.
0: Gani, urag pastor, ito.
1: Ay, ipatag na lang kato niyo mong number.
0: Hindi, pwede. Kaya dapat on-air mo magkailahay.
1: Ah, okay.
0: Ikaw ba? Nagpaabog yun si Edward ni mo, ha? Ana, rabagin siya nga. Andam gidaw kanya bugaon. Na, makatilaw magigaghimaya o pagmaya diya, Miss M. Lain kay ato, Miss M. Kabaw kong nakikatambag ni Ay-Ay. Ako, gagisapot. Adlo-adlo na lang ako sa puton sa kong programa tungkol ano yung mga problema ninyo. Eh. Muna tambagi diya, Miss M. Huwag pagdugay-dugay.
1: Para na kung nandiyan sa tao nga wa ka mahigog ma.
0: Okay.
1: Murag di ka ganan ba? Sabi sa nasang butang.
0: Okay.
1: Isag unsa ka lang isa yan ihatag.
0: Alright.
1: Di ka ganan basta dili ni mo
0: lang. Ya, yeah, mabalik na lang siya.
1: Pero una-una ang punta niya kung unsa kabuutan ka tong usa.
0: Si Jay.
1: Oh, si Jay.
0: Oh.
1: Pero kung di gid niya feel, ala sige, pagpakasal mo John. Takod ako siguro to bulsa ay.
0: Oo, ako basta ako importante sa kuha, aside niya dako bulsa, dapat dako pud og bulsa sa brief.
1: Ayaw! Kailin yun lang ba, nakikuban ko pa tao na din ito. Si Mahal, kamong duha ang mag-antos.
0: No.
1: Pero una-una, ang umaabot, basig pasakitan kag-usab. No. Kiri, din na lang po imong kaugalingon.
0: Correct, oo. Unsa man daw nang dako og di na mukaon na di kabalo mo dala wala gyapon na oh anak
1: ni
0: Night Rider
1: kadna ka uyan magid siya ni John indak siguro to ka ay reforms ay
0: ayaw na bet lang basta ako sapot ko eh sapot ko dire
1: ayaw
0: tama tama.
1: Mausap pagid na.
0: Doktor Johan.
1: Pero gilay po niya, himuong panakibutas ang usa. Walang sagot ka ng pagpabilin sa imong pag-inusara dahil mo na pag-ayo. Kisagi imong angay ko ganang sa kami niyo on.
0: Kana. Handusi pa.
1: Kanang maayang mo.
0: Sipat na gilaling Miss M. Eh. Sipat kaya kung mads. Yan, unsa pa man, wala na kailangan ikatambag niya, Miss M.
1: Mara, kanang, ano na sa pag-ayaw pag-diktok sulod kay Luis at kay ang usa.
0: Oo, base ka ng usa, muna po na mag... Muna magpadanap po ng upuan.
1: Kung magtarong na din na siya, o sige, go.
0: O, tarong-tarong diya ay, kaya base ka na po si Jay ang magpadadiri sa ako ang kuan. Ako ang programa na yung kalaki noon. Correct! Nga na magdali man ta! Ay, na!
1: Di ko magdali ay,
0: kaya
1: makakuha niya kung balik na taon!
0: Ganahara ba kag maanakan, ha? Anyway, Miss M!
1: Ikilig di ko ganin na.
0: Ikilig bantay ka ugma, huwaton ta ka ugma, ha? Sa wanted kilig. Friday na ba ugma? Ala, tinood ni Friday na. Grabe naman sa dinu, eh.
1: Friday na rin daw.
0: Ana, diri si Night Rider, diri Miss M, o tilaan na daw. Nakakakitiw, good lagi niya akong kumari, basta inani. Anyway, Miss M, thank you, kaayo. Napi-ampi diya, Miss M, ha?
1: Oh,
0: mo na to, katropa mo!
2: Exciting!
0: Ayaw! Giligin na siya musugot si Miss M nga walay in ato. Kung edit suran ako baba na yung tawag, mga mangsingit to, manawag to.
1: Ayaw!
0: Hello, may hapon. O sa ikaalagad na ako. Nasa to ang Kapikas linya. Kinsa man ni?
3: Si Jenaida Isla po from XFM Cotabato.
0: Oh, hello dia sa XFM Cotabato sa my 102.1 XFM Cotabato. Sa may ikasulti ni mo sa atong letter sender din eh. Kaya kung huwag mo tambag anilain, ako gawin mo tambag ani.
3: Ha? Hindi na niya balikan si Jun. Dito lang kay Jake. Si Jun, naghimo na siya sa una. Balikon pa Manila niya na kay Kabalo siya nga. Sobrang gugma ni Ayay Taya ha.
0: Okay.
3: Kung ako pa na siya, si Jay na lang ang niyang pilihon kay asa pa man ka kung dito sa gibinuangan na ka, huwan ka pa nila ka.
0: Oo, may nalang isa kay, unsa man ang isa?
3: Palos ito si Jake. Mauna ito yung piliun. Kay buhaton pa na niya ang gibuhat niya sa una.
0: Mm-hmm.
3: O, kung ako siya, mauna akong piliun katong si Jake. Kay maghimo pa man ang ikaduha.
0: Basi pa
3: nag... Kaya na sa kuwa, Digi Sinita.
0: Oh.
3: Na ako akong bana. Naghimo pa lagi siya glaing babae. Kaya kabalo man siya nga...
0: Naghimo siya glaing babae?
3: Ang babae may gugma.
0: O sa naghimo siya glaing babae?
3: Ay, ay! Nangisa na po siya glaing babae. Kaya kipasaylo man ako siya sa una niyang babae.
0: Okay.
3: Mauna makaingon kong amo balik pagyapon na si Jun sa mangita po siya na sa laiba bay kay kabalos niya na naigugma kayo si Ay Saya.
0: Tinooy. Sige lang.
3: Kung nagkadungog ka ay i-take na yung pili ah kay mayo pili uni mo ang sobrang gugma sa inyo.
0: Kana. Salamat kay Ms. Zenaida. Di na ko pangkontraho ni ilang tambag.
3: Di ba DJ, nag-amin na si Jun Sayaha nga wa na siya may gugma?
0: Oo, gina na siya nga di na ko ni mo. Kay wa na ko'y gusto niya ni mo. Ay.
3: Gugma Sayaha na.
0: Ayaw!
3: Ibalik na siya. Higiyaan. Anahon na siya nga makalari.
0: Correct. Tanan, mangunta. Tanan ba? Yes, thank you kay Ms. Zenaida. Love you. Mwah. Thank you kayo sa XFM Cotabato 102.1. Bitaw. Actually, no. Lahilay kita og pananaw sa kinabuhi. I confirm. Kaya kung si Ms. Zenaida pa ing nun, piliyon na lang si Jay. Yeah. Di na babalik kay June. Balik sa kan June dahi. Ang gugma, di man na magbasihan kung kinsa imong gihigugma. Oo, sugot ka mo, usod ka na niya, digya pong kapanggaon, bahala ka. Diba? Oo na sa inyo, Haron. Okay, open na tong linya. Pero samtang kahulat na sa inyo, ha din ha. Alas 2:24 na sa kahapunon, mga katropa. Kani kay bagay mong gundi sa iya ha, good. Sabtang wala pa man kay nanawag, naawag diya. Hello, Kyler. Parang mo ka napakita, Kyler. Kani manggunggugma, ang tao mahimong selfish. Mahimong itang hakog pag-abot sa gugma. Kuyo, kaning pagbati sa tao, Jude. Isa sa kong maingon sa inyo. Moingon ang uban, gugma na side. Pero the more love you have in your heart, the more you understand how powerful love is. Mo nang undangin yun ang gugma. Muna yun ang wate. Wala natin undangay, dirig tambag diri. Magsigi na lang tagtinambag ninyo, kaya di ginhumuton nung... O, napatay color sa Pikas linya ka, tropang Doc JJ. Wala na. O, sige. Kaya ako sang patugtugan din. Ganahan mo kung maminaw anong tugtuga. Kaya mo balik na taod-taod ha. Kaya paminaw sa itong pipila ka mga pahinom doon. Advertise sa diri, uy. Here's a song ha, dedicated sa imuha, Day Ay. Kanta ni para sa kuan. Kanta ni nga dedicated to Jay, dili para sa imo ID ay para ni niya Marisa. Tutulungan, ID ay dalawa kami sa buhay mo. Pabili ng yapon sa pagpaminaw sa programang X-Rated.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santa on Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C kay dako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Premium D3. Ang bago!
7: Di si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gig kong natumar o premium D3. Di ako ginasipun o ginasubawan.
6: Premium D3! Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty. Beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
9: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 2:31 in the afternoon. Mga katropang, hat ang oras din nato hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Nag-una din ha ito ang produktong Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Make sure nga partner na ninyo sa matag-adlaw. Labi na sa kadaghang sakit nyo na sa palibot, ha? Make sure nga protection na ninyo inyohang panglawas. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, nga mapalit sa mga produ- sa mga butika nationwide. Why pagduha-duha, did so automatic, nakadrop dahil no call? Dawato na nato sa mayong pagbuot. Mayong buot. Hello, may nga hapon?
10: May nga hapon, katropa.
9: Katropa? Asa mo kakaroon?
10: Ay, taga-kwali ko, si Jumil din eh, katropa, taga-Jensan.
9: Taga-asa?
10: Taga-Jensan po.
9: Jensan?
10: Oo.
9: Hello, say mo adya sa Jensan. Ganarap ako og tuna.
10: Ay. Katropa?
9: Ganarap ako og tuna.
10: Itagkang kayo na diri, oy. Mga tagko na ba kayo? Tagko na ba kayo na diri yung tuna, katropa?
9: Tuna iku, bi?
10: Ay, klaro. Timbul kayo.
9: Wala na. Dali na kayo. Dali na kayo siya. Kasi pang asa pangalan ani niya, bi?
10: Si Jemuel gini.
9: Jemuel! Og buki ko! Ito ay Jemuel. Bito, Jemuel. Kadungan ka sa ato ang X-rated ganiya, Jemuel.
10: Ay, tigay ito kung may nga pangyayang katropa, kaya karoon pa kung ka-abri sa kong radyo mo.
9: Mabungot sa ito eh. Ay, ah, sige, magkwenta. Paspasan lang na ako ha. Paspasan na ako ang recap ha. Si Ai-Ai, nakauyab si Junjun. Si Junjun, gibiwagan si Ai-Ai. Kaya nangita uglain si Junjun. Si Junjun, dili ka move on si Ai-Ai. Naabot si Jay, gusto higugmaon si Ai-Ai. Pero dili ka move on si Ai-Ai kay, kay Junjun. Dili niya dawaton si Jay. Karon si Jun, ibalik na pod kay Ai. Naglibog si Ai-Ai. Kahit katungod lagi daw, kaya higugma pa siya kay Jun. Karon naglibog siya. Unsaon man niya, kisa may piliyon niya. Si Junjun o si Jay. Moto siyang story rin, Jimuel. Ola bright, ola bright ka si Jimuel. Muna akong ganaan bang? Muna akong ganaan.
10: Ayan lang yung piliyon kay Ay.
9: Hindi ba no? Ano mo pili man siya sa taong nagbinuang na niya no?
10: Ganiin, wag na nakatropa mo niya. Bulok mo dyan ni si Junjun. Ay, anong sige, masagpangitang hanalan mo siya. Ay, nga gumpa sa kasiya.
9: Eh, katulke akong ulo eh. Nagsapot ko din. Ibtun ko nila ng saksakan ni Ron.
10: Wow, ganun na si...
9: Ay! Bitaw ay, maglibog sa kuwani ni Ay-Ay, kabaw naman gin siya Jimuel, nga dili na gyud daw si... Si Junia. Basig dako po Junjun si Jun.
10: Ay! Ang pinakagwapong huriya, hindi nga, kanang dako dyan siya kay... Lami nagdako niya, taas niya. Ay, ano yung pinakagwapo niya?
9: Mauni, gusto niya kumasay pangot. Ano to si Dok, si Junjun, Jun ka to?
10: Ay! Ay! Katropa kay ganahan mabuti ay ato niya kay dako siguro
9: bitaw sa ako bisag ako gani maglisod man sa kog move on sa lagro
10: og wala mo wala kay uyab DJ kana jud dako wa ayo nang gagbay
9: oh buhangi magyud ko buhangi magyud ko unang date pa lang wala magyud ko nga wala man jud ko nga pakuuta ko bi ana
10: okay na katropa
9: Wala na. Eh, mismo tambag ka kay Ay-Ay na kinuutanay na taan eh.
3: Ay, ya!
9: Saan naman tao ka? Mutira.
10: Para kay Ay-Ay, ay, padayo na lang yung pagtugulan ni Gugma ni Musi. Jun-Jun, kaya matinig, may Gugma at Jun-Jun ni Mugatugayan.
9: Si Jay Goroy, mali eh. Ay, bubalik siya kay Jun-Jun?
10: Ay, bubalik kong Jun-Jun ay, wag ako kay... Kung dapat ko,
9: bitaw no kay basig dako gud ang kay Junjun kay nganong di man gid ka move on si Ay-Ay no
10: mo gani kay basta mga Junjun lagi ang basta mga Junjun lagi adi di ko muna
9: katilaw na ka Junjun no ni anak na guru ka sa una ba nga anak ni si Jim Wilson sa una ba Junjun og buki ko tasa lang
10: Lumiya
9: alam
10: yung
9: bingon, titi, ay, mabuta na ba? Masukura ba ako technician din eh, ayaw ko ang kwede, ha? Kanila gi makaubo.
10: Ay, buhutar ba kayo na yung technician din, titi?
9: Si Doc JJ.
10: Uy,
9: maugbuk po na, ugbukan ka na ba? Bungkag ng balay-balay.
10: Titi, karam, asan may si Tita Dewata, titi?
9: Ano, naanag, gibisihan ha, sila ilaing mga gipangbisihan dong. No. Pwede ba i-chat na lang sila? Oo. Kumusta ha? Salamat, Jimuel. Naka-shout out?
10: Pwede ko mag... Oo, mag-greeting ko, DJ.
9: O sige, go.
10: Pwede ko nagpaminaw karoon niya sa may Visayan, dapat sa mga Andraki family, family.
9: Kana.
10: O... sa mga dinaturi family nga napinaw sa doon.
9: Correct.
10: O, especially sa imo DJ nga, ang pinaka guwapang guwapa kayo nga DJ.
9: Malamian.
10: Ang lami kayo mo agulo sa iyo.
9: Lamian man sa ko. Salamat, Jimuel.
10: Salamat
9: ka, ayo. Mentag nalingaw ra mo diya sa Jensen, ha?
10: Ay, pinwinti kami yung mga lingaw kami diri DJ. Lagi ko ang XFM diri Jensen. Ay, tayo diri ang mga...
9: Salamat.
10: Ang manager mo diri ang tanang mga staff sa...
9: XFM. Okay, thank you, katropa mo.
10: Katropa mo, katropa mo sa lahat.
9: Dami nga paliwatan ni Jimuel ay. Diba, nanatay color, gikag ka ng dyan sa... Dito ra siya nasangit, kaya wala na tunong. Alright, ato sa basahon din ni samtang nag-dial pa mo din ha. O, di kay Charlene Kalami, iba sa problema ni Ay-Ay, oy. Oo, galibog naman kinsa pakaslan, og dili. Og dili ka ni Jay, akuan na lang na joke lang, ha? Matira glass si Charlene. Oy, sirado na itong linya. Oy, kaya alas 2.39 na. Ay, na, isa ka caller? Ah, okay. Yung alas 2.39 naman niya, mutambag pa ko. Ano, din ang takatambag, ano, labi na maka-istorya kong sugot. Joel Besa, kung ako ay na ni I.I., DJ RC, ato na lang siya nga, ni Jay. Dinbuutan pa din, dako na pud to og love. Abi ko dun sa kadako na yung pasabot Jewel Besa kayo. Ganahan mo ba sa mga dako? Mga gudang mga term. Medyo ka nang malipat siya ko or malibat-libat siya ko diha. Oo. Din kalimta na lang niya si June. Jewel from Bohol ni. Hapit niya fiesta diri sa amo lugar DGRC. This coming June 24 and 25. Malipay ra bang ko og fiesta og imbitahon ko ninyo. DJ og dili gani ni og dili gani nimo ni mabasa, isa ra gyud ang ako ang tumong kanang imuha. Uy. Og ako ang magtupong og ako ang magtupong. Unsay tupungon natong duha? Uy. Nagtuog ra kag nasa ko'y bunal. Wala uy pag sure diha Jackie. Sa una, oy, successful man ako operation. Olo, sama uni, oy, successful. Tarong akong doktor. Doc JJ. Arvin Abbas, good afternoon, DJ RC watching. Dilal subang dako daw sa may sa Mandawi City. I know na ay may gusto manawag din hino. Naisig ko, may pwede pa ba na manawag ako. Kunin tanggalo ng number na lang. Dili na. Wala mo kita igong oras, good? Good afternoon, Lynn Horoline. Okay, good afternoon sa inyo. Salamat sa inyong pagpaminaw. Thank you, kaayo, sa kanunan yung pag-apil-apil. Bisagwa po mo pa-apila, no? Nang-apil gid tawon mo, purya-buyag pud in tawon. Ay, naman diha. Okay, police, ana si Arnel Makabihag. Police, imong papasa. Dili, uy, lupon rabangan ito sa Barangay Santo Niño. Nya, pulo na sa katuig. Sige lang, purok leader. Kaya dili sa ilisan. Akong papa kay presidente po siya sa eskwelahan na mo. Sikad, elementary, hantod nag-high school. Siya ragay presidente. Ang po sa natong eskwelahan lang sa shout out ni Ay sa Juan El Gantuanco School of Arts and Trades. Hira ba ko ni-graduate sa akong mga maestra? Mga maestra na ako diya o San Isidro Elementary School. Sa eskwelahan ako sa college Liceo de Davao. Oh, grabe, sipsipan ako eh. Shout out lang, good time, good. Mga taga Jensen, manyak. Ay, ayos sa Philip. Philip, DJ, sagot ka, tagan kag balay, pero balay sa bubuyog. Yunahan, oy, timaan, man nga, tamis ka, ayot tagduga. San sa town ka, ay? San Marino, sa. Pa-shout out, John Miller Perez, Carlos Batuon, Jerry Yan, Fontonato, Gasolina, Gio Celina, from Skygo Head Office. Uy, pautanga, mig mo, Torby? Simona ni. Oh, shout out ning taga Skygo Head Office. Kamotoron na baya ko ay wala electric motor ang Skygo katroman. Naday. Ang makina na. Ay, ang botay kakapoy si Katao, eh. Ay, hindi niya kaya ba si ilisan tagpagsubo, ay. Ana, hello DJ, gikan kay Ronald Jamante. Murag ka, ila ko aning Ronald Jamante. Murag ko ani. Ah, basta si Ronald good Jamante. Dapat, ana, DJ, mubalik na siya kang Junjun kay Ukad. Ako po, mubalik ko basta Ukad. Ay, pa-shoutout ko ni Junjun o Grossa di ay nga naghaba og uling din sa Dumanhog. Si Atan di ay niya. Ta gining nawong ni malditang sabaan. O, hello di ha, Ma'am Ina Carmelote. Kailan naman gigainin si Ma'am ano eh? Okay. Hi, DJ. Good afternoon. Ibutang. Ibutang din ang number sa screen. Pag-greet na ako, DJ. Birthday na ako karun. O, sige. Pasalamat ka. Natunong imong birthday sa imong adlong natawhan. Happy birthday sa imo Taurus. Okay. Good afternoon, DJ. Chinta O's listening from Tangki, Talisay. Nagpaminaw karon sa X-Rated sila Juvie Magno og Mary Ann Clariego og sa tanan Team Marites sa Sitio Trinidad. Nanaday team ron ang mga Marites. Asa ba pickleball, basketball, volleyball, tennis? Asa ba? Ako lagwa ni ambag ni karon. Gikan kay Kuya Noel daw. DJ Reyna pa background Veronique, thanks. Unsa ba background? Mo gusto ni pa background sa ko ah? Okay, anak diri, I know every one of us deserve one or more chances. But case-to-case basis lang. Dapat for me, no more chance for Junjun. Learn to accept the world I. English ni I, kasamot ra ka I. Murag ako, di ako i-translate ay I. Dakpan man sad na ko akong ex-GF. Hala? Sa una, naa siya'y laing kaduwa-duwa. Unsa ilang kaduwa? Unsa ilang giduwa? But na, start here. Say Stuart. Ah, Stuart here from Lahog Nivels. Okay. Well, tinuod. Abot mo tayo, boy. Ay, oy, kakapoy sa di mo, eh. Sige lang, mutambag ra ko ro pagtungtong sa ako ang gusto nga oras. Ari na lang daw kay Balaw DJ kay di da daw magmahay kada adlaw o kayon. Ha?
0: Ayaw!
9: Kano sa man na problema si ay o giukay, wa man. Og ako papilion ana si DJ akong pilion ni mo na ni mo Miller Perez. Unayon man ninyo ang DJ nga wa man tay appeal ning DJ. Ayon yo unay ang DJ oy. Sender ayon nagbalik kay June dapat kung kay J ka matinod anon iyang gugma diha nimo. Makawala sa imong duk makawala sa duka ang imong gisuot DJ RC. Saman. Kani akong halter top nga stripe. So yaon kay mo ay abi ba na kog kamo giganahan mo sa ako apo sa kura maning sanina. Anyway, ako ana sigurong oras nga muhatag sa ako ang unsolicited advice. Bitaw oy. Abot lang. Tambag na sa tambaganan po. Ako lang yung maingon sa imuha, day. Sa imong base, sa imong pangutana o sa imuhang mga gustong matubag din hino. Una, angay baka makibalik ni June? Day, inaanay mo makuha sa kuha ay. Wait lang. Nanawa. Hoy, wait, klaro na ako mga effects din yung wow. Kung mabalik ka sa iha, day, inaanay, day. Dili na ko ingon unsa day nga mabalik kay June day ni ingon na ba siya nimo day nga dili siya nimo dili lagi siya dili siya nimo the reason nga no ni balik siya nimo kay to kabalo siya nahigugma kaniya ug andam kang dawaton siya bisag dili dako iyahang tabadidoy. Ingon ta ka ang tawo mo balik bisan pa man nga ni ingon na silang dili na sila nimo dili na sila ni balik tungod kay nahigugma sila nimo ni balik na sila kay kahibaw sila nga dawaton gihapon nimo sila tungod kay ikaw nahigugma niya. Wait lang tubig sa kay gisapon. Wait lang last na. Ikaduha, kung si Jay akong pilion, magmalinawon baka akong huna-huna. Ayaw pilia si Jay. The reason nga dili ko gustong muato ka kay Jay, dili deserve ni Jay nga mahimong second option. Dili deserve ni Jay nga himuon ni mong panakipbutas. Dili deserve ni Jay nga himuon ni mong pampalipas sa imong kasakit. Deserve ni Jay og tao nga dawaton siya taga ag pahalaga, higugmaon, palanggaon og palamian. Sayang kay nagasto ni Jay nga kwarta kun dili man lang day tinud-anay ka na imong pagbati ngadto niya. Deserve ni Jay mo gasto sa taong handam siyang andam siyang kaunon. O gugma. Mo nang ako nimo ay ayaw gubuta ang kinabuhi ni Jay. malinawon si Jay. Matinud anon si Jay. Dili siya sama sa imong uyab nga si Junjun. Dili ta sure kung ukad si Jun. Tumutumo ra ning amo, mangutana pa mimi kay Sir Jun Kator. Or wala na lang gid koy piliyon aron mas patas ang tanan. Dili giday, dili ingong patas day. Ayaw pagpili. Kuyawa sad nimo nagpili ora nimo ang para sa imong kaugalingon. Kani magud imong desisyon day, selfish man ni day. You're just only talking about yourself. Una ka mosulod sa imong gugma o ganang mosulod kag laing gugma day, pag-heal sa day. Pili asang magmalinawon ang imong kasing-kasing. Nga dili ka masakitan o dili ka makapanakit og tawo. Mura gid na akong maingon sa imo nangugat na baya ko day. Oo, manggawa sabay ni akong pimples din ni. Muna kung ako sa imo day, ay inamiga nga tambag daw ate nga murag iyaan nimo ni. Pero akong maingon sa imo ha, pili nga maka-move on ka sa tanan-tanan. Ayaw balik kay Jun, kay sure jud kung wala ka gibalikan niya tungod na higugma siya. Nagmahay lang na siya kay gibinuangan siya sa babae niyang gipuli diha nimo. Tama ko Doc JJ no. Ay tama na, sakit na akong pangaw. Ay mura na mamabulag ni akong pangaw. Abi na ko karong hapon na ba kay malamian ko. May lami-lami ron akong drama oy. Pero gikuhaan na ginlagpalami akong drama. Kabantay ko ba? Wala na lang ginipalami. Dili ay kulang. Murag ako na lang may magaguan ni. Eh. GM, gitanggalan niya GM. Alright, paano naman ko igong oras? Musunod na ang programang Asintado, kauban si katropang Eric Serres Manain. Naniid na turun sa silong. May muna po ito nga, nalapas na po si Sinita. Salamat kayo sa pag-uban-uban na ako. Karong hapon na hagi ka na alauna. Ugma na po puhon, magdunga na ita. Hinaot ko nga, wala po muna pulaan sa inyo ang DJ Chinita. Nga, usahay. Kay ba man kong aligugngog yung kay ko paminahon sa radyo. Mora na. Ay, lucky, ayaw hilaki. Oh, ang lucky, di daw hilakan. Dapat daw pulihan. Anak si Richard Garing Ferrari. Taga-asa gini sila Richard Garing. Asa gini nga estasyon sila, oy. Oh, dito na daw kang Richard Garing, oh. Kay andam na siyang dawaton ka. Dako, maguro ni iahapon. Oh, mo-volunteer sad, mutira sa glass si Richard. Ay, tama na ni, oy. Pagdango na nato ni, kay nawa na akong tingog. Salamat sa mga tanan ni comment, ha? Sa ako partner sa Pikas Lawak, nag-um-um naman ni Dirisya. Uy, nag-um-um ng baba niya ba? Ayaw! Oga, sa ito mga kaubanan diri sa istasyon. Happy holiday day sa uban nga wa naka-duty. Sana all. Ayaw! Okay, Ma'am Anami, nga ni nakapahuwag si Ma'am Anami. Og sa ako ang station manner ato ang among stay ako ato o sa pagyon. Og sa amo ang station manager John Levin Chavez by King alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyo ang katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Katropa mo, exciting!

0: Exciting!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan siging gasiyok nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dugay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Dabao de Oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
8: X FM.
9: Oras sa XFM, alas 3:00 sa hapon.
10: XFM, Davao, Kamatuoran, ang Sandigan.
11: Extra, extra, balita.
12: Extra, extra, balita.
9: Gikan sa XFM Davao News Center, ania na ang extra balita.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Extra Drive. This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at clavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.

0: Okay raman ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
1: Baklarek sana!
2: Exciting!
3: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious, dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Nak, merienda time na.
8: Wow, akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humo, og humo.
9: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ora, sa Dian Bake Shop ginato na ginakuha.
8: Paborito gid na ko na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
10: DN Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin, Kalinan, o Magallanes Street, Davao City. DN Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
11: Mga Megans, ipahigayon ang 13th National Convention sa Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority nga dunay temang Strengthened by Solidarity, United in Purpose. Usa kini kapanagtapok alang sa kasaulugan sa brotherhood ug sisterhood, pagpakusog sa commitment sa pagserbisyo ug panaghiusa sa mga membro sa managlahing chapters sa Pilipinas. Magtapok ta mga Megans Pro CBL karong Mayo 8 hangtod sa Petsa Jess sa Valles Beach Resort Complex, Dalyaw Turil, Davao City. Alang sa dugang impormasyon, payment o registration, mamahimong mutawag kang John Paul Israel sa 0994-125-8271, ang Davao City Confederation President. Mark your calendar sa 13th National Convention Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority. Kita-kits mga Megans, long live! Long live!
0: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
12: Ay, Ibang mga utang gani lipay-lipay, pero pag maningil, maglikay-likay.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
13: Extra Drive.
14: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.

0: Ikaw palang gani isa, lipay nako. Samot naglima mo.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: XFM time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
0: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
4: XFM.
2: XFM.
5: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga gala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
4: The Secret of Health.
7: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
7: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
4: The Secret of Health.
7: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
9: Santon Plus Gold.
10: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
11: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus.

0: Gold. Dunay mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Sunfone Plus Gold. Sunfone Plus Gold. Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Sunfone Plus Gold.
1: The secret of health. Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
2: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
4: The secret of health.
1: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Sunfone Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Sunfone Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
4: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Kabalo ba kamo nga ang Sunfone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
6: O pamanggani ta nakaswildo pero wa naman ko'y kwartaan ni oy.
7: Baklarex sana.
8: Exciting. New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Peak Mountain Resort. New Year Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
9: Send money abroad quickly and easily. With Emerald Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Kog kalag sigig paramdam nimo. Mura pod kag patay, dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha. para inigtigulang nato, mag-uban gihapon ta.
7: Paklarek sana!
8: Exciting!
11: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart. Ayaw.

0: Extra Drive.
1: Chihuahua.

0: XFM.
1: XFM. The time now is 4:30.
2: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
3: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Maayo pa ang petrolyo kay ni taas apan ang sweldo. Wagyo'y uminto.
5: Paklarek sana.
6: Exciting!
7: Santo Blas Gold.
8: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
7: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Mapalit sa mga butika. Nga do. All sa inyong mga lugar.
10: Zanta Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
11: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
10: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
12: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
7: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
13: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
13: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo Dietary Supplement for Men.
15: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabii nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
10: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
16: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Sister Pain.
18: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit
0: akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mo sa kaya tumaran dayon ako o Sista Pain para padayon lang sa training.
17: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
20: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
21: XFM.
22: Kaklarik sana.
23: Exciting!
24: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
25: Pagdato tawagong fugitive, pagpobre, kriminal nga wanted.
26: Kaklarek sana!
23: Exciting!
27: 89.1 Extra Drive.
28: This song is brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Extra Drive.
1: Magkakaon lang itaw glami. Pero mago naman pong kasabaan eh.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Sophia Sakel Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976 pa ni siya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako diay si Annabel, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na mo inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.

0: mataas og antioxidant,
1: makapaubos
0: sa kolesterol,
1: naapay anti-inflammatory properties,
0: ug mo-promote sa healthy cells,
1: ug naapay relaxing
0: and calming effect.
1: Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i.
0: Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centrum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centrum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centrum Plus Herbal Oil.
3: Atak ko, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka.
3: Saton, pati na si, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. System
8: Pain. Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Na ako'y chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
7: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka ba'y balatian nga dugay ng gidaladala o sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao. Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
9: Mayo pang petrolyo, ni taas pa. Apan ang sweldo? Wag yun, may uminto.
10: Baklarek, sana?
11: Exciting!
12: Exciting! Summer man nagkatrupa.
10: Ang saya-saya!
12: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
10: Katropa. Summer na, katropa. Kaklarex, Ana.
12: Exciting.
11: Exciting. Exciting.

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong

0: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
1: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Sukad nga ni gamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Crop Gold ba?
2: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
4: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: XFM.
6: XFM.
8: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
7: The Secret of Health.
9: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
7: Santon Plus Gold.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paghahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya ug spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold ug Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa health nga kape, Sandown Blast Coffee Mix. The Secret of Health.
9: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
5: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si James, daghana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
9: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
5: The Secret of Health.
9: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Gahi daw ko gulo. Gilang, humok man sad kog lips.
11: Clarex, Anna.
6: Exciting!

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
1: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, kung bilikon pa yun kini.
11: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
13: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
14: Abang na.
15: Kaklarek sana!
0: Exciting!
16: Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuwi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdungi. O unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali. Sa tumong og tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog. Sa rabon isgutan ang mga tanang na naisulat sa Biblia. O ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang tingog. Sa ang tingog nga muhatag og pasidaan, muhatag og katin-awan, mudana sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa Hormuzan. Ang tingog sa Hormuzan. Ug karon

0: Mayong gabi sa tanan mga higala, igsoon sa kahanginan. Aniya na usab ang panahon sa ato ang pagpakiguban alang sa mensahe o pag panimbaya din ha sa kahanginan. Ako naga panimbaya din ha sa ato ang mga kaigsuunan dinhi sa una dinhi sa Tagum City. Ako ang gi-greet ang atong mga kaigsuunan. Maayong gabi kaninyo diha tanan. Mga kaigsuunan, ako dinhi sa Tagum City. Sa family ni Doc Manasis Dumagit. Inguman usab sa mga kaigsuunan sa diha sa Bisayan Village si Brother Marlon Buhol. Inguman usab sa mga pamilya niya. Inguman usab sa mga Masangkay family o gingon man usab sa mga Tagapulot family o Francisco family. Gingon man usab kang Doc Jopri Lagit and family. Ako naga panimbaya din ha kaninyo. Ingo man usab sa ato ang mga kaigsuunan sa Maragusan, sa mga Inohales family, Brother Edwin. Ingo man usab sa ato ang mga kaigsuunan dinha sa Mati City. Ako naga panimbaya kaninyo. Ila ni Sister Jima uman sa iyahang pamilya, mga kabataan, kang Brother Eli Nodalo, mayong gabi diha kaninyo. Ingon man usab sa ato ang interesado na si Brother Fred Tapad, mayong gabi usab kanimo din ha. Manginaot ko nga ikaw magapadayon sa kainiton sa pagpangalagad diha sa Ginoo. Og ingon man usab sa atong mga kaigsuunan din ha sa Mawab, sa Osaris family. Dili ta mo maisa-isa mga igsuon. Ingon man usab sa atong mga kaigsuunan din ha sa Nabunturan. Maayong gabi kaninyong tanan sa labi na sa ako ang pamilya, Bungkak family. Og akong giauhag ang tanan alang sa pag paminaw sa ato ang mensahe niining kahanginan sa gitawag og tingog sa reformasyon. O gana lang magapadayon ta ngadto sa unahan.
1: Okay. Salamat Brother Hansel. O gato usab nga gitimbaya ang ato ang mga kaigsuunan karon nagatan-aw sa atong live. Si Brother Hansel Buhawi. Ano sab si Junard Iconar. No naka live sila karon. Ngayon masab si Janly Divina Gracia Felison. So mayong gabi eh sa inyong tanan diha mga kaigsuunan. O aniya karon magtuunta og mga pipila ka mga pulong nga gisgutan sa balaang kasulatan apan sa dili pa maminaw usa ta og manindot nga awit.

0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako si Gideon Garawiyo, taga na pong Surandabaw din. Pero akong kreatin yung taas. Akong ihi, so ko pag-ihi, kung putol, may video nga di ko matulog.
2: Sa Thon Plus Gold.
3: Kerting lami na tulog na kayo ko. Sa kong ihi, okay na kayo. Garo, wala kong kreatin. 94 na lang itong nakapaminaw sa kong ipanultikar. Sa kong mabalatian. Hindi lang sulayan na ang sa Yes to Reality. Ibo kayo, tapang na sa inyong paglawas.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom nako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Daw kay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ni Melanie DI taga Panam.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nag

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1.
1: Abang na.
2: Kaklarek, sana?
3: Exciting!
4: Time check is 7:04 in the evening.
5: DSK. Tambayan sa katrupa. DSK. Tambayan sa katrupa. DSK. Tambayan sa katrupa.

0: Tambayan sa katropa.
1: Ayan, katawan. Ano na katawan? Opo, katawan. Ingatan ang inyong katawan. Yan po. Ingatan ang ating mga katawan, mga katropa. Time check is 7:11. Oo, 7:11. Chamba lang to. Ayan. Kumusta ang ating Thursday evening karong mga oras, ha? Oo, sa mga nag-monitor sa digital live natin. Sa atong station ng XFM 97.9, soon to 89.1. Abangan. Ayan po. So, kumusta ang ating Thursday? Parang ang bilis lang, Monday, tapos nagte-Thursday ulit. Weekends na naman. Tomorrow is Friday. Wala po tayo Friday. And Saturday, balik po tayo sa Sunday. Okay po, 6 p.m. Live talk with Angel Hill. And tuloy po tayo sa Tambayan sa Katropa. Ayan. So, kumusta ang ating mga ganap karong mga panahuna sa Thursday? Webes. Ayan po. Sa atin ngayon, meron po tayong gaganapin na bunot. Bunot-bunot, may pa-Gcash po tayo. May bubunutin po tayo sa ating pa-Gcash. Opo. Magpunit-punit tayo dito. Wala pa talagang extra talaga. Wala tayong assistant eh. Ayan po. Kumusta po yung nakiki-tune in? Mag-hi po kayo para ma-shoutout natin kayo. Pakishare po yun ng ating live. Opo, para mayroon tayo mga pakinabang. Sama ng ugali. Ayan po, kumusta po mga mamshi? Shoutout po dyan sa Dumalagdo, Santo Niño chapter po. Supposedly mag-visit sila dito sa studio, pero marami pong mga hindi makapunta. So, kaya yan. Magja-jogging na lang daw kami sa coastal. Ayan po. Magja-jogging kami sa coastal mamaya. Ay, hindi wala. Sunday pala. Guys, shoutout po pala sa Sunday. Every Sunday po, close po yung coastal road natin. Dito lang po sa may, sa may Dumalag po. So, syempre, coastal hall, coastal road po. Close po yan pagdating ng 5 a.m. Tapos reopen po siya pagdating ng 8 o'clock in the morning. Pag 5 a.m. until 8 a.m. Close po ang Coastal Road every Sunday only in Davao City, Philippines. Ayan, makakita po tayo, kita-kita po tayo dyan, magja-jogging po tayo sa Sunday with the team Santo Niño Chapter ng Dumalagdos ng ating Women's Association. Ayan po. Mamaya po, meron tayong gagawin po ng nakakalagsik sa atong katawan, sa atong lawas o katawan, ingatan ang ating katawan. Kasi po, ang nakaka-deteriorate po ng ating immune system is yung stress. Opo, FYI lang po pala, our body has already cancer cells. Oo, baka hindi natin alam na ang

Kanina po, nasi-stress po ako. Shoutout po dyan sa ano, shoutout po dyan sa Business Bureau po. Ayan, taga Business Bureau, shoutout po sa inyong lahat. Ayan po, so in fairness naman sa iba po, alam nyo po yung pipil upan na lang po. So, ang dami, matagal na nga, pending na nga ang documents. Tapos, almost 4 months na dyan ang documents po kasi hindi pa napapalogo. Shoutout po dyan sa BFP, Bureau of Fire. Dyan sa BFP po, ang dami po nating ano dyan. Ang dami pong mga, kumbaga, hindi naman ako pero sobrang nakakainis na po yung sobrang tagal po. O syempre may mga changes naman po, pero ang tagal po talaga ng assessment, ang tagal po talaga ng pagpunta sa establishment. Oo, kasi national, pabago-bago, nagbago yung sistema. Pero po, tapos bigla pong nagbibigay ang Business Bureau po ng notice. Opo. Oo, ano yun? Penalty or notice to evict or to cut, i-close ang establishment. There's nothing wrong with the client. It's something wrong with the system. Ayan po. So, nagbabayad na po ang client, ang taxpayer. Oo, kinuhanan na po ng pera. Nagbabayad na po, nangutang pa sa Bombay para po makabayad lang po sa tax. Tapos, ang tagal-tagal po, saka po ma-release po. Bakit pinahihirapan yung mga taxpayer? Nagbabayad na nga ni ng tax, sobrang tagal nyo pa po talaga nare-release po ang mga dokumento po. So, shoutout po, in fairness naman po sa iba na hindi po, pero yung alam mo yung sobrang akala busy, ang maraming mga ganap sa buhay, pero sa totoo lang, wala naman talagang ginagawa. Oo. So, yung parang nakakaano yung, oo, alam na natin, yan, ang katikaran sa mga, sabi nga, ire-report, oo. Ire-report, oo. Nakakaloka. Yun na nga eh, buti na lang meron tayong Fern Active. Opo, ng iFern, na pang anti-stress. Opo. Pag umiinom pa ka po ng Fern Active, opo, ito po ang aking sponsor. Sponsor sa aking self. Ito po yung Fern Active, guys. Ito yung Fern Active. Ito po yung iniinom ko ng iFern product. Ito po yung Fern Active. Pag nakainom po tayo dyan, nakokontrol po yung ating mga relax, baby kalma. Ayan. Shout out po sa ating nakiki-join ngayon. Si Sir, gamitan natin. Ayan po, si Sir Pitpit Digal. Good PM from Naboa, Matina. Pa-shout out ko, Myla Baha. Hi, Myla Baha. O parang Myla Baha, kilala ko ito, mga Baha family. Opo, sa Naboa, Matina, pa-shout out po. Ayan, sa lahat ng gustong magpapa-shout out, oo, mag-ano po kayo. Mag-message po kayo dito sa ating live, sa ating digital live po sa XFM para po ma-shout out po kayo. Ayan. Sige po, habang gusto ko talaga tong i-ano natin itong ganito, makurata nating spirit. Ayan. So no, ang galing nung parang sige, mabuhay. Mabuhay yung natin. Mabuhay ang olerat natin. Tapos, tugtugan natin.

Ayan, ang dami mong girl. Oo. Ayan, so ang dami mong girl. Oo. Pag-usapan natin guys yung ating ano, ang ating mga kaganapan ngayon sa Saturday po tayo. Meron pa tayong ganap sa solid supporters po ni BP Sara diyan sa Rizal Park, May 9, 1 PM. So sa lahat ng gusto hindi matatraffic by Saturday, meron pong ganap sa Rizal Park. So asahan po natin ang medyo nababago po yung rota natin mga katropa. Ayan, dyan po sa Rizal Park on May 9, 1 PM po. Shoutout po kay Sir Michael and then the rest of the team. Opo, yung ano po, ng organizer po or yung isang

buong tropa, grupo po dyan na nag-organize po ng VP Sara supporters for 2020. Ayan. Paglaban natin ang ating VP Sara. Ayan. Opo. Kita-kita po tayo sa May 9. Shoutout po sa inyong lahat. Magkita-kita po tayo doon. Okay, sa lahat ng gusto magpapa shout out and then may mga request songs. Oo, mag-hi po kayo, parang mananalo na to si Sir Pit Pit Digal. Parang siya na yung mananalo ng 100 GCash po. Kasi wala na namang, mag-PM po kayo sa mga 6 million views natin. Sa 6 million views, oo. Ayan po. Ito po yung Solo Mint, ang haplas na walang katulad. Ito po yung sa lahat ng nagsasalita, like dito sa akin, salita ko ng salita. Makati yung Makati yung dila, chismusa yun eh. Makati yung lalamunan. Ayan, pag Makati yung lalamunan, lagay nyo lang po yung Solo Mint dito po. Ayan. Tapos yan sa batok po, isunod ang parte ng katawan na sumasakit. Sobrang ganda po, sarap sa pakiramdam ang Solo Mint, ang haplas na walang katulad. Ayan. Sige po.

Sige, magpapasexy lady tayo, kuya. Magbibid tayo dito sa sexy lady. Sige. Ay, tama ba to? Yan. Sexy lady natin. Lala lang. Ayan. This is your DJ Sexy Angel. Thursday, Huwebes ng 7. Huwebes ng umaga. Huwebes ng gabi po. Ayan. Ano nangyari sa inyo? Ayan o. Kumusta yung bangs natin dyan? Ayan. Thank you sa ating mga followers at sa ating mga viewers po. Opo, pakishare ng ating live po sa lahat po ng gustong papakinggan ang mga music po. Ayan. So, may check-a-check lang po tayo ngayon sa beauty tips. Health tips pala. Health tips ta, mga katropa. Ayan. So, health tips tayo. So, listen po din kayo mag-istorya ka, guys, na mag-istorya gani ka, mga katropa, na kanang mura kang nagsamuol ba, nga naa kay gi-um-um. Wala mo kay gi-um-um. Listen sa nung mag-um-um. O sa kaya, no? Mag-um-um ka, whatever, bato ni Darna. Anyway po, beauty tips po tayo. Beauty tips, health tips po tayo. Opo, early in the morning, before drinking anything, like coffee. So, before tayo mag-inom ng ating coffee, we need to drink hot water. Hindi po sobrang hot, kay mapasok po ka. Aligam-gam. Tama ba yon? Aligam-gam na tubig. Mainit-init. Oo, para to cleanse our system and our body. Pag meron po kayong sibukaw, ano po yung sibukaw? Oo, mare-research pa natin yung sibukaw dyan, kuya. Oo, sibukaw, it's a tree. It's a herbal tree. Oo, umiinom po ako ng sibukaw every morning. Opo, before ko mag-inom ng aking favorite coffee. Like, I have my favorite coffee right now. I have Santon Gold Coffee Mix. Masarap po siya. Though I have my other coffee brand, but I do have my Santon Coffee Mix Gold pag naubusan ako ng aking brand. Dalawa lang iniinom ko kasi hindi po ako nagpapalpitate. Kasi po, sa akin po, hindi po ako pwedeng uminom ng other brand ng coffee kasi po nagpapalpitate po ako. This one, Santon Coffee, ito pong Santon Gold Coffee Mix, herbal po siya, wala po siyang caffeine, walang kape. Ayan. Like sa other brand, of course, our Fern Coffee, yan lang po yung vitamin, yung kape na halos vitamins po siya. Ayan. May vitamin D3 po ang ating kape ng Fern Coffee. That's one of my favorite. Of course, iFernation, hello po. Ayan. Sa ating pampabuhay ng ulirat, meron tayong Fern Active. Ayan po. Yun po ang pampabuhay ng ulirat natin po. Brain enhancer po siya. Hindi po siya nakakastagnant ng utak. Opo. Pag naka-Fern Active po kayo, morning, after breakfast, have your Fern Active. One capsule after you eat your breakfast. Ayan. Pag nagda-drive po kayo, ayan, pag hindi kayo antukin, have Fern Active. Pag nagtatrabaho po kayo, mag-Fern Active po kayo. And then in the school, pag hina po yung memory nyo, mag-Fern Active po kayo sa mga estudyante. Kasi sulit, proven and tested po siya, ang Fern Active. Opo, ayan. So, magde-demo tayo what is the Fern Active, no? Pag ang Fern Active kasi, pag iniinom natin sa katawan natin, example na natin, guys, yung ating mga katropa, yung water na clean water. Oo, yung clean water po, lalagyan natin ng betadine because betadine is cleansing siya sa mga samad-samad and then toxic din talaga siya. That's the blocking thing. So, ayan. Then we're gonna put our Fern Active. So, the water turn into
clear water. Ganun siya ang mangyayari sa katawan natin if we drink our Fern Active. Ayan po. O mabibili lang po ang Fern Active. Hiwala po, hindi po siya mabibili kung saan-saan. Mabibili lang po siya sa mga distributors. Ayan, sa mga exclusive distributor. Like, I'm the one. Isa po ako sa mga distributor ng Fern Active. Yan. So, ayan po, sa lahat po ng gusto magpapa-shoutout, mag-hi po kayo, mag-comment po kayo dito para makita natin ang dapat pong makita. Opo. Sige po. Ayan, hi po tayo sa ating 7. Ang dami na pala. Oh, hindi ko nakikita kasi re-refresh ko. Hi, Ma'am Jing! Opo, hi, Ma'am Jing! Shoutout po sa lahat na namina o nagtanaw watching from Maharlika Village, Batina, Aplaya. Ayan, Ma'am Jing, kumusta po? Shoutout po sa aking neighbor. Hello po, Ate Angie. Hi, Cheche. Thank you po sa aking Cheche store. Lahat pwede. Lahat andyan. Pa soft drinks naman. Lista later. Hi, Che. Ayan po. Good evening kay Upline Rebecca Kasamika, si Miro. Upline, meron po ka pong Fern FD3. Ayan po. Exit na po ako. Dali man ko kaayo. Naman si Hi Sir Arnold, hindi ko talaga nakita to kanina Sir Arnold. Altivo. So, grabe naman to si Sir Arnold. Kadali man niya malain. Ayan po si Zilo Davao. Good eve po watching from Subasta, Kalinan. Hi po. Hi Sir Arnold ole. Ayan po. Ngayon pa talaga nag-appear Sir Arnold ang mga messages po. Ayan. Ang una lang talaga si Sir Pete, PM Nabua po, ayan. Hi Sir Arnold, ano po yung request nyo po? Hi Sir Zelo Davao. Ayan po, kay Raymond Talaba Villarreal. Good evening ma'am, shoutout po sa kumpare ko si Junjun Palutaw. Palutaw ni siya sir. Raymond Talaba Villarreal. Villarreal. Opo. Junjun Palutaw. Palutaw. Palutaw nga palutaw. Ganyan. Ayan po. Sige po. Good evening po sa dataga. God is good all the time. Amen po. Thank you po kay Ma'am Jing Pigarido ng Maharlika Village po. Ayan. Sige po. Sa inyong lahat na nagpapa-shoutout. Opo, sa lahat na nagpapa-shoutout, thank you po. Ayan, ano po yung mga tugtog na gusto natin? Sabi nga ni Kuya Bison kahapon is hawak mo ang beat. Pero wala tayong hawak ng beat, no? Hawak lang ang brief. Hawak mo ang beat. Oo, hawak mo ang beat, hawak mo ang brief. Ayan. Lisod sad. Kung iba yung hinahawakan nyo po. Ayan. Hawak mo ang beat. Opo. Ayan po sa lahat po ng, ayan po. Ngayon ko pa talaga nag-a-appear yung mga ano po. Sa lahat ng nagpapa-shoutout. Sige po. Okay. Balik pa pala ako dito sa ano. Yan. Ang bilis ng chorus natin, magpapatugtog tayo. Anong sugsug? Anong kasugsug nga? Anong susunod natin ang music sa playlist? Sige pa.

0: Sugod ka, ikay tagiya sa kalibutan. Niya ang kalibutan, kay ako.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
0: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one, ha. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yestoil na panyon dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si...

0: Banap yerman ko og kining hatod mga estudyante sa diha nga nakalungog ko ani produkto nga Visionix Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw pag inom nako pagkaugma ako na dayon na batyag na wala na pud ang mga pamula sa kumata, labi na tong mga ugat-ugat nga gagmay na wala na pud unya, wala na pud tong gitawag nilang terjom. Muna pa salamat jud ko ining Visionix Plus capsule sa katong mga kapwa nako habal-habal driver diha nga nag-antos pud sa ilang sakit silang mata. Sulay niyo ni ining Visionix Plus capsule kay basi makatabang ni sinyo kay nakatabang mas ni sa ako.
1: Visionix Plus. Ang Visionix Plus gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag abtan paggabi. Tion jud kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikaginit usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: One, turbo.
3: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
6: Yan ang ikaw na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearm. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
1: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
7: Ako si Ricky. And I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gila. Makapawala sa sore throat na to. Sis the pain regured. Paspas kayo mawala ang pain.
4: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
10: Kaklarex sana.
11: Exciting.
12: Tambayan sa katrupa. DSK. Tambayan sa katrupa.
13: Tambayan sa katrupa.
14: Ayan, shout out muna tayo. Shoutout muna tayo. Samuula naman ang ako nga bunganga. Dari, oh. Ang dami pa na. Kakakaon. Kakakaon ko lang ga. Ayan, shoutout po. Oo, sir. Ano, kuya, sa ating technical, meron pong ano, dito si Sir Arnold. Dahil sa You by Rock Version. Ang kanyang request. Dahil sa'yo by Rock Version. Sana andyan, no? Andyan niya, no? Kasi, maano na naman si Sir Arnold, ano ba? Ayan po, Martin Navarez. Hello po, Sir Martin. Guys, sa lahat ng mga nakiki-ano ngayon, nakiki-jump sa ating program sa Tambayan sa Katropa. Meron po tayong bunot-bunot later po. Mayroon po tayong bibigyan ng 100 pesos na GCash. O sa lahat si Che, ayan, kasali ka na sa ating raffle draw. Sa ating raffle draw, mga katropa. Ayan, si Sir Zello, kasali na yan dyan. Lahat ng nag-hi dito ngayon, kasali po kayo sa ating bunot-bunot po na 100 million pesos na GCash. Oo. 100 pesos lang po siya na GCash po. Opo. Thank you, Sir Arnold. Ayan, okay tayo, kuya. Ano, kuya? Merong music. Ano 'yon? Dahil sa 'yo by Rock. Wala.

Di natin makita. Ay, hip-hop. Hip-hop kasi daw yon o wala daw. Ano kami ngayon eh? Rico J? Ah, kay Rico J daw, Sir Arnold. Wala yung kay rock version. Oo. Dahil sa'yo by Rico J, pero walang kay, ano, ano yun, sir? Ibang request na lang, Sir Arnold. Opo, wala daw yung ano, sir. Wala din yung ano, ngagi, ano, by, dahil sa'yo by rock version. O, ay to, sir, kay Rico J lang daw. Oo. Si Manong Ray, ano. So guys, bubunutin natin mamaya ng 8:40 ang mga nag-join sa ating digital live ngayon. Meron po standby, San Inigo Pascual. Okay po, Inigo Pascual, standby. Okay po, sige po. Oo, patugtog natin yon. Sige po, okay. Shake it away.

0: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.
1: Ayan. Para sa'yo, ako'y lalaban. Ayan, para sa'yo, ako'y lalaban, Besh. Oo. Basta para sa'yo, lalaban po ako. Ayan. Sa ating bago lang nakikitune in, nakiki live sa ating ano, sa ating digital live karong mga oras sa ating Facebook live. Shoutout po sa aking BFF Lila Talandron. And of course, kay Ma'am. Ayan po kay Ma'am Zamara, may request po siya on Bended Knee by Christel. Opo. Watching from Planet Lotto, sabi ni BFF. Saan yan, BFF? Ayan. Shoutout sa aking kapatid dyan sa Pasian. Davao de Oro kay Rosemary Gregorio Hill Oblianda. Rosemary Gregorio Hill Oblianda. Hi, Sir Erwin. Kumusta po, Sir Erwin? Sir Martin Navarez, good evening po. Lahat po kayo, meron po kayong entry sa ating 100,000 na GCash. 100 pesos na GCash, mamaya bubunitin po natin. Magbibigay po tayo ng 100 pesos direct to your GCash po. Hingin po natin ang inyong GCash pag kayo po ang nabunot. Ayan. Sir Arnold, wala po talaga yung request nyo, sir. Baka may ibang request pa po kayo. Wala talaga yung sabi mo yung dahil sa yo by rock version. Wala po talaga. Sorry po talaga. Pasensya na po. Ayan po sa kay Ma'am Zamara. Opo, ano yung meron ba tayong On Bended Knee by Christel? Okay po. Check it away. Just enjoy your request song by Christel po kay Ma'am Zamara. Para sa inyo po ito, Ma'am Zamara. Check it away.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Ay, yan, request yan, Luxano. Yan, para yan sa'yo, BFF, Lila Talandron.

0: totoong may mahal kami ba?
1: Ayan.
2: Tambayan sa katropa.
1: Ayan, tambayan sa katropa, mga katropa. Ayan, TSK, tambayan sa katropa. Ayan, ang galing ko. Thank you po sa ating technical na sobrang mabilis pa sa... Mabilis pa sa ano, alas 12. Ayan po. Oh, ang galing ng music natin, ah. Ang galing ng technical natin. Ah. Opo, ayan po kuya, meron na po tayo si Sir Arnold, yung Shamrock po, meron po tayo. Ready na po yan. And of course, yung kay 80s ng Juan Paz, ah, kay Sir. Ano yun? Sige, sa inyo na po yun, check it away.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na. Tambayan sa katropa.

0: Tambayan sa katropa.
1: Ayan! Sa mukha nang kanta. Kasi mura ko mabuhang yung kanta. Sama nang kanta. Ayan! Sir, request ba to sa ato, Kuya Technical? Ayan. Sir ba? Si Sir Erwin may nag-request, anak ba? Sir Erwin, ikaw good sir ba? Kanang imong request, sir. Makasakit tong tiyan, sir. Kinatawa, sir. Aksyon yung kabalaka sa kong pugsit ang akon nga ihiina, sir, nga sa imong nga request, subong, sir. Oo. Daw, kada amugin ang iyong pakiramdam, oh. Shoutout niya kay Leo Herborario. Ang imuang manok na imuang ite. Yaw-yaw ang silingan. Ayan, shoutout kay Ate Rose dira. Kumusta yung ite dira nga manok? Nanimaw ba? Nag-ingon bitaw si BFF Laila Talandro. Naunsa mo na, kuya, huwag na ng kanta. First time po na ako narinig BFF. Siguro kaning writer ani nga kanta, no? Kaning sing or writer ani. Siguro ang ilahag yung silingan dira, bahog yung iti ang ilahang balaon sa nina. Nimahog yung iti ang ilahang neighborhood. Kaya yun. Sige mo pang, ano, alaga manok yaga. Oo, pag walis-walisan nyo po nga ba, bahog nga iti, kagrakalanga, mga damo nga nga langaw dira sa inyong lamesa. Kay ang iti gidya. Ayan. Sige po. Nakakaloka. Opo, shoutout po sa ating nagmo-monitor na bagong nagmo-monitor lang ngayon po. Oo. Yung baka ma hindi tayo ma-shoutout, ma-ano tayo, matitechnical tayo. Nanimaw og iti. Yun na nga, giak. Sabi ni BFF Laila, giak. Ang kanta. Kuyawa, saan ang kanta, oy. So, thank you, Sir Arnold, for sharing po. Thank you for sharing. Asa na to si Sir Erwin? Sir, asa na ka, sir? Naminaw ka sa imuang request, sir? Basin kamira mo yung magbutang bongbong din katawa, sir, ba? Bitaw, no? Nindot ni nga music mga katropa kay mawala ang imuang katulgo niya. Gasigir, jukog bahak-hak anin sa iyang kanta nga nanimahog itig yun. So, pagka nindutay. So, sa lahat ng gusto pang mag-request nila, no? Kanang kakaibang request. Nakakaloka, nakakaibang request. Ayan po, kay... Ayan. Akala mo, ang ganda-ganda pakinggan? Oo. Ayan. Tama. Tama. Sabi nga ni Sir Erwin, ano sabi mo, sir? Tama po, sure po. Ayan, akala ko nga nag-request ka, sir, nga hindi mo pinakinggan request mo. Asa mo na ni Mugikan nga, ano, singer, sir? Oo, kasi karoon pa ko kadungog, ano, nga singer. Yes, mga ka-sexy? Oo, magkaroon lang ba nakadungog? BFF, karoon lang kakadungog, ano, nga kanta, BFF? Ayan, shoutout sa lahat po, magpapa-shoutout sa inyong mga request. Maya-maya po, 8:40 in the evening, bubunot po tayo sa ating pa-Gcash na 100 pesos. Congratulations po sa ating lahat, no? So, pag tatawagan natin, tapos hindi po mag-a-appear ang kanilang mga wala po sa monitor ngayon, tapos tatawagan natin, hinga natin ng Gcash kung wala. Oo, yan. So, natawag tayo ulit. Yung available, yung dito talaga sa ating live ngayon, yun ang bibigyan natin ng Gcash. Pagbunot natin na hindi nagmo-monitor, ayan po, another one po. Ayan. Sige po, sa lahat po ng gustong sumayaw, o meron pa tayong pang pa-relax po ng ating, sa ating Kuya Technicals. Ano pa technicals? Kuya, ano pang nakaka... sunod na music natin. 총 맞은 것처럼 정신이 너무 없어.

0: PSK, Tambayan sa Katropa.
1: Ayan. Bakit? Bakit? Bakit? bakit nga ba? Sweet-sweet, tapos ngayon hate mo na ako? Oo. Ganern. Opo. Parang in a relationship. Opo. In a relationship, friends, boyfriend, husband and wife, wala po talagang forever. Oo. Oo. Sobrang mahal na mahal nyo yung isa't isa. Ngayon, bukas nagising ka na lang, wala na. Parang bakit nawala? Na parang bula. Ayan. May mga sobrang through thick and thin the friendship, and then mayroong mga issues lang po, tapos bigla na lang nagising ka na lang na you are not part of the company anymore. Ayan. So ganun. Remember guys, if somebody closes doors, merong maraming mga windows open. Kung walang window, meron namang fire exit. Opo. Kung walay fire exit, mungkago na to ang atop. Ayan. So, ganun. Oo. Sabi nga nila, kung may mag-close na door, madaming windows na mag-open, pag wala, dadaan tayo sa fire exit. Delikado. Ayan, so sa lahat po talaga ngayon na merong pinagdadaanan, opo, dadaan lang yan. Opo, sa aking kapatid dyan, si Rosemary Gregorio Hill Oblianda, ang dami. Opo, sa aking mother, Edita Hill, opo, request po ng nanay ko ang kantang Hindi Ako Laruan, opo, by Bailon ba yan, kuya? Oo, yun ang favorite song ng mother ko eh. Hindi ako isang laruan. You are not a toy. Opo, you're not a toy. Opo. Tama ba yung English? Hindi ako isang laruan. So, sa lahat ng gustong mag-request, opo, mag-request na po kayo. Time check is 8:23 and D. Ayan, evening po. Meron tayong isang laruan, or it's a toy? It's a toy. Ayan po. Sige po. Mm-hmm. Maraming salamat sa ating nakikisubaybay. Sa nakikisubaybay, sa nakikijam sa aking BFF Lila Talandron. Ayan po. Thank you for the supports and everything. Opo. Ayan, sige po, titingnan natin. Ayan, wala po naman po. Sabi dito ni Sir Erwin, anong sabi mo Sir Erwin? Pwede mag-request, maraming Pinay sa Japan, Rico Test. Maraming Pinay sa Japan. Maraming Pinay sa Japan. Meron yan, kuya. Sige po. Papatugtog natin maraming Pinay sa Japan.

Ayan, sabayan natin, kuya. Ayan, favorite song na ni Mother Edita Hill, dira sa Pasian, Davao de Oro. Ayan, sabayan natin, Mother, kantahin natin. Mama ko yan, gusto

0: Tambayan sa Katropa.
1: Ayan, Tambayan sa Katropa with your sexy angel. Ayan, thank you so much sa request ni Mother. Opo, meron pa tayong request dito. Shout out kay na Ma'am G. Ayan po. Opo, meron po ditong request ni Sir Arnold. Ano ito, sir? Pangako? Ay, pangako ba ito? And then Santa Fe. Kuya, meron din kay Santa Fe, kay Bon Jovi.

Ayan. Ayan, hawak mo ang brief. Hawak mo ang brief, BFF. Thank you for that wonderful and amazing. Ayan ba na ating ano, hawak mo ang brief. Ayan. So, shoutout po sa nagpapa-shoutout. May umiinom ng Tanduay. Ayan, kumusta yung papawis natin? Yung hawak mo ang beat. Ayan. Shoutout po kay Sir Jerry na nag-inom daw ng Tanduay. Sabi ni Sir Erwin, nag-inom daw si Sir ng Tanduay. Hinahinay lang po. Ayan, marami po may nag-monitor po sa atin sa sobrang malayong Hinatuan. Hinatuan, Surigao del Sur, kay Sir Agro. Patakala ko ang balde ni Sir. Uncle Dars, sila po Uncle Dars. Yan, live po sa Hinatuan. Hawak mo ang brief. Ayan, lumalabas yung ano natin, no? Nagsasports bra tayo. Sige pa. Yan, hawak mo ang brief. Ayan po. So, hawakan nyo ang brief ng inyong mga husband. Opo. Ayan. Make sure ang brief wala muslot, ha. Ayan po, may tumatawag po. Sige po. Opo, huwag kayong tumawag. Live po tayo. Ano po? Oo. O, diba? Nakasayaw sad ka. Yes, BFF. Nakasayaw po ako. Ayan. Opo. Naka-live po tayo. Sino po itong tumatawag? Anyway po, oo, mamaya na pong tawag natin kasi naka-live po tayo. Ayan po, kay Uncle Dars, Paminatuan, Surigao del Sur. Ayan po, kay Jerry Ribbon po, nang umiinom po siya ng Tanduay karon. O, bubunutin na natin po. Opo. Pasok na dito, kuya. Bunot na tayo sa ating 100 pesos na GCash. Oo, kapag bunutin natin si kuya. Oo, sa lahat po ng mag-monitor. Ay, sali pala si ano. Ayan po. Pero ba pala nasali si ano? Si ano yan? Si Kuya Dars. Si Uncle Dars pala. Kasali siya sa bubunutin. Aa, isali natin si Uncle Dars. O malay mo, si Uncle Dars. Uncle Dars. Si Uncle Dars. Yes po, sige po. Sali natin si Uncle Dars. Hawak mo ang Tanduay. Ayan eh, hawak ang Tanduay po. Ayan. Opo, hawak mo ang Tanduay. Uncle Dars, and then po si Jerry Ribbon, nag-inom ng Tanduay po. Sige. Hawak mo ang brief. Ikaw na magbunot. Ako magbunot, ikaw magbunot. Ayan, listen man. Ay, hindi ako nagbunot, ha. Oo, guys, oo. Iba ang nagbunot, ha. Opo. Congratulations, may nabunot na. Ayan! Kuya, sorry BFF. Talaga to, swerte naman to ni Sir Erwin. Sir Erwin! Imuha man ko giblock, dili ka gusto makakita sa imong live. Isa day ni. Ayan. Sige po, si Sir Erwin. Congratulations, Sir Erwin. Hi, sus. Maayo songs na nakasayaw. Ayan po. Sir Erwin, ikaw talaga ang nanalo. Sir Erwin, bigyan niyo po akong Sir Erwin, ala Erwin, bigyan niyo po ako ng inyong GCash ngayon para isi-send natin sa inyo po ang 100 pesos na GCash po. Bili ng ice sa Tanduay. At is like put ko sa akong mga texts po. Meron talaga ditong mga spiritus nga mga nagte-text nga wala inungdan. Bigyan. Okay, para i-send. Ano sabi dito?
Ayan, Sir Erwin. Opo. Mag-personal message po kayo sa akin, Sir Erwin. Sa aking messenger po. Ayan po. A-add nyo po ako, Sir Erwin. Mag-text mate to tayo. Ayan po. Ayan. Sige po. Better luck next time. Yes, yes. Every Thursday naman po tayo, BFF, nagbibigay po tayo ng 100 pesos po. Ayan, si Sir Erwin. Na amay. Anong sabi dito? Naana ipalit ug Sir Erwin paki. Opo, Gcash nyo po. Ayan. Gcash po, Gcash number po. Asa na to Gcash number? Gcash number nyo po, Sir Erwin. Gcash number sa akin lang po, sa personal ko po siya na account. Paki-add po ako, Sir Erwin, Anjali Hill. Opo. Ayan, Anjali. Yan, i-follow nyo po ako para madagdagan yung followers ko. Ayan, paki-follow nyo po ako. Angligil. Opo, sa lahat ng magpa-follow sa akin, bigyan ko ng hug. Power hug. At saka hahawakan ko yung beat. Sinong gusto magpapahawak ng beat? Sige po, hahawakan ko pa yung beat po. Masapok ako dito ng aking sabi ko, bakit ako nagbasa yung ilok ko diriga? Kaya nga, nung ipatay. Kaya nga, feeling ko na ako nga daw gainit-init sa studio nga kanina nga winter. Opo, daw subunga na gano'n, nabasa-basa ang ilok ko. Ganun dahil talaga ko to Sir Erwin ba? Nga. Ayan mo, nang dahil talaga ito kayo BFF na hawak mo ang beat. Ayan. Hawak mo ang beat. Opo. Ayun. Nagbasa ang ako ilok. Tos! Di naman mabaho po. Alam niyo po, pag andito kayo sa studio, ang bango-bango po dito kasi naka-Chanel po tayo. Naka-Chanel po tayo. Mainit na po dito, cool. Time check is 8:52 in the evening. Opo, maraming salamat, Kuya. Ayan po, sana ba si Kuya Erwin dito? Sir Erwin po, pakibigay na lang po ng inyong Gcash. Opo. Oo, ano nang nangyari dito? Sige po, magpa-music tayo ng ating Hesexe Lady po.

Ayan, nakuha na natin ang GCash ni Sir. Sir Arnold Altivo, bye-bye po. Thank you po. See you tomorrow po. Again and again. Sana, ay hindi, wala pa talaga tayo bukas, Sir Arnold. Sa Monday po tayo again. Ay, sa Monday po. Monday to Thursday. And of course, Sunday po. Meron po tayong Sunday. 6 p.m. to 6 p.m. to 7 p.m. and TS task force kasana. Sa atin pong tambayan sa katropa po, 7 p.m. to 9 p.m. po. Tuloy-tuloy po tayo. And tomorrow rest day po natin. Friday and Saturday po. Relax po tayo niyan. Hi, Ma'am Jennifer. Ma'am Jal, pa-shoutout. Yes, Ma'am Jen. Ma'am Jen. Shoutout po kay Ma'am Jennifer Perez. Kumusta, Ma'am Jen? Oo, ano na tayo? Pa-exit na po tayo. Sir Erwin? Opo, Sir Erwin, i-double check lang po natin ang ating pa-GCash po, Sir Nine. Ayan po. Unta sa sunod, yes po. Ikaw na ang mabunutan, BFF. Hi, Ma'am Jennifer. Kumusta po? Ayan, 09-2454-89223. Talagang, ito to sino makipag-text kay ano. Kay Sir Erwin. Sir Erwin, pag-message po ako sa inyo, i-add po kita. Oo, i-add po kita. Opo, Sir Erwin, paki-add nyo po ako sa aking ano, sa akin pong personal message po kayo sa Angeli Hill. Opo, para po mabigyan kita GCash po na 100 pesos. Thank you so much and God bless everyone. Thank you so much sa atong pag kuyog-kuyog. Karong mga orasa is 8:55 in the evening po. This is your sexy angel. Time check is 8:55. So marami pa tayong songs po kung kaya pa ng ating songs. Yan. Nais ko kay Sir Arnold. Kasi Arnold ba itong request? Sir Erwin.

0: DSK, Tambayan Saka Tropa.
1: DSK, Tambayan Saka Tropa. DSK, Tambayan Saka Tropa. DSK, Tambayan Saka Tropa.
2: Sweldo na lang eh. Pero, short man ta pirmi.
3: Baklarek, sana!
4: Exciting!
5: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Clarex!
6: Exciting!
7: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
8: Ako kay Kong, pasalamat sa Zaton Plus Gold kay Tumangod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay Batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
7: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
9: Zaton Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
9: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.

0: D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri gani ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santan Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na. Santan Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Exciting summer, man nakatrupa.
12: Ang
13: sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
12: Katropa.
14: Summer na, katropa.
15: Kaklarex, Ana.
11: Exciting.
12: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!

0: Baklarek sana!
1: Exciting!
2: The first thing kaya... Basta kagaling ng buntag, bumata lang ako sa kaya. Kaniigun ano ba yan?
3: Mura ko ka na maalinsangan ang panahon.
2: Kaniigang na... Mura ko ka nang... Basta lang kaya ko paminaw ay... Kaniigun ano ba yan? Bino, ka na kung maalinsangan ang panahon. Usually ting atake ni siya o ka ng hypertension. Ayaw gid mo kumpiyansa kay dili gid ni trusted ning ingon ani nga klaseng panahon ka na murag og kanang alingiing igang o makakasabot gyud mo nang kinahanglan gyud nga atong ampingan nga ato ang mga health ayaw kalimot na pinaagi sa mga produkto sa Yes to Health dako kay na siyang tabang B aron nga protektahan ang imong kaugalingon sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon ilabi pa karon na usog gyud ang hypertension. Control na sa mga pagkaon ha, kay basig unya oro yung nagpabuyag ka din ha. Basing pilti na ni mong lakla diha og kaon, wa ka naghuna-huna nga basing ka na makakuan sa imuha, makadaot sa imuha. So kinahanglan gud nga ampingan gud nimo ang imong kaugalingon bikay. Huna-huna wala na ba ka ni amping eh. Aga eh sorry. Naigo na poet. Nabulos ay na pod. Pero nga biyuan na siyempre mag-chismis gihapon kita nga to ang programa. Gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Ang ato agyong maintenance, no, kini nga to ang panglaban sa mga hypertension sama sa kung ikaingon ka ganina. Always gyud nga to ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C B. Strongly recommended jud nako na ng mga produkto. Kay dako pud kay nang tabang sa inyo ha. Dako pud nang natabang sa kuha. Asa man ta makapalit ana, pwede ra gid kayo ka magsuri sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Pwede sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, pwede po sa Generica nationwide. Ug kun na hasulan ka nga mag-adto sa mga pharmacies, pwede ra gid kay bi nga imong i-check out sa Shopee, Lazada ug TikTok, available na kana siya. Pwede usab ka nga mag-avail sa mga free consultation na gina-offer sa to ang mga Yes to Health clinics. Kibasig wala kay budget pang pa-check up. Pwede kang tabangan sa to ang mga naturopathic doctors nga ma-identify unsa nga mga organs ang kapanghina sa imong kalawasan mo nang gaka-trigger ikaw karon. Oh! Mag-amping good permanente ha. Chismis tabi. Kasi mga katikaran sa kuan rin ako gatan og mga kuan man, mga balita man, kikapuya naman ko. Uy, kaya namurang. Nagpait na magun ang kalibutan niya. Okay, po nang istorya. Sasaw kayo. Magchismis na lang ta para sa taang Sir Vivi question for tonight. Ay, uy. Ang atong Sir Vivi question karong gabi una hatod ka na to. Siyempre sa El Ilion Shell Mobility Station. Since mahal man gid ang gasolina, mahal man gyud ang mga kanigitawag na diesel or even lubricants, manigurado gid kita bidi dili ta pwede nga magpagasolina sa mga putso-putso nga gasolinahan na ilaron ta pag-abot sa mga additives nga naka-add man lang kabutang anang ato ang ginapangbutang sa tuang sakyanan sa motor. Kay ang posibilidad ana barato to di mong gasolina pero mahal gid imong maintenance kay hugaw man gid kay imong sakyanan. Di pa gid ka maabot sa imong destinasyon kay imuhang gasolina murag hangin. O kung gusto ko ang dekalidad, dirita sa El Ilion Shell Mobility Station. Tibuok kalibutan na siya makita. Pero kung dirika sa bukid noon, doon na kita'y branch siya sa Maramag, Valencia. Duha diri sa Malaybalay, ang isa is atbang sa Polymedic. Ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot, every transaction, ipakita ni mo ang imuhang Shell Asia app. Katong gi-download ni mo si imong cellphone. Kaya na imo mga points, magamit na ni mo siya. Either imuhang i-grocery sa Shell Select, ang ato ang mini ang ato ang convenience store sa Shell, and of course, pwede po pang pagasolina or pang pa-change oil. Nganong ang atong mga partner dili na nag-react sa atong mga posts. Na-remember ninyo sa una, kato nanguyab pa na inyo ang mga partner. Sorry ha. Mag-recall lang ko gamay. If my memory serves me right, I believe katong time na nagapa-impress pa siya sa imuha, masking imuhang my day, gina-share niya. Diba? Imuha mga notes din ha, nga way mga kwenta. Notes ha, notes. Mga way kwenta ni mo nga mga notes. Na, di ba, gina-screenshot niya, iyang gisan sa imuha, okay ra ka? okay ra ka, babe? Yung na nagod kanang kanang he or she is very usually mga lalaki manggid ni. Siyempre sa ato ang magudoy sa Pilipinas, naanad mangguda nga ang mga lalaki gud ang nagapakita og effort. Kita mga babae, papansin lang manggid ta. Aminin nyo, yung anak manggid ta. Basta kay ang mga, ang kaning mga kuan, ang kaning mga, basta kay kani ang mga kaning mga lalaki, ingani gid ni siya, nag-i-effort talaga yan sila na it's... Basta kay kani kay tig-react sa imong post. Na agoy ka sakit. Pero dito siya sa lain ga react. Dito siya sa lain naka-follow. Karang mas sexy pa sa imo. Bakit ganoon? Pag-react mo, B, live kita sa Facebook karon ha, pwede ninyong silipon diha. 101.7XFM Bukidnon. Ipaliog na lang po ko, pa-follow, pa-like, ug pa-share. And then pwede po, paliog po ko, live po kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usap kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, and Ipil Zamboanga, Cebu, guy. Ug madungog kita sa tibok XFM Station, sa Visayas, and sa Mindanao. And sa official Facebook pages and radio stations, sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Ooh! Hello, Kang James John.
0: Thank you!
2: May gabi din na sa imo si Mommy Jacqueline Labis. Dili sa Hong Kong, may gabi imi.
0: Thank you!
2: Wala na ba, di ba busy ang ato ang life din ha, Ami? May gabi din na sa imo ang mga alagang aso na nakikinig din. Ana mong station manager na anay laing gika-interesant. Subukan talaga. Gabiing a gabiing, nag-brown out na po, walay hinungdan sa barangay Mapayag. Busika! Wala ninyong gibuhat sa kuwa, gaya na alas 4 skad loud. Nag-report. Sa mga pag-ahosanay na mga hinanakit? Hashtag, sag-ob malay-balay. Kuyani. Alas 4 gina sa kadlaw, nag-report ko sa Buseco nga walay kuryente. Dito na po sa mga nga area. Naabda na lang alas 5, panisiga. O nag-report na ko, naabda na lang alas 7, wala gaya po nisiga. Nanawag na po ko. Lahi na ang nakatubag. Dili na po da itong last nga nagtubag. Unya ang ending inyo mga lineman, kami pa'y mutudlo asa ang lokasyon. Kami pa'y mo, uramig si Kuan, uramig si Dora the Explorer. Kami ang nagunit sa mapa ng Pilipinas, kay kami pa'y tigtudlo og asa na dapit. Tagaanin mog tarong na dalan mo si Mang. Ay, nako talaga. Wala mong perfect noon. Dawat-dawat na nang gitaan, wala'y perfect sa kalibutan. And we truly understand. But then, if pwede man ninyo nga dili na lang i-band-aid solution, mangita-gitaga ng permanent solutions para di na mahitabo, I think that would work. May gabi sa to ang mga lineman nga nagbuhis-buhay gihapon, umulan, uminit ang panahon, pati ang ulo ng mga customers. Naalang gihapon, willing nang gihapon mahatag sa ilang mga serbisyo, palakpakan gihapon nato. No, maskin pabitaw ka ng mga yun lamig pa sa ilo sa inyo ha, kung init na kayo may usahay og ulo, kay kamupod ka ng mga kulit manggupod ka, imo natulog pa minya, masimog panawag, aha din ni ma'am. Bantay lang gud mo ha. Maayong gabi kay Ma'am Anne Abapo.
0: Thank you!
2: All the way from Singapore, si Christian Bermal. Naglinog pod kagabi. Oh no, sa Davao del Norte. Ay, wala ko kabalo kung asa ang epicenter adto. Pero pag amping mo, permanente ha? Oo, amping mo as always. Si Ate Wilma de Soyo Fuentes, ano siya dati, dili mo react sa ko mga post kay OA daw. Pero hilig mo react sa post sa lain. mo lagi. Kahuman lang work na ko may gabi idiha, mami. Hindi ni ka-relate si Mami Jackie. Sa may muna anak kay Ugnia pa, mas nindot ko daw mahimong single. Ay na lang mo pagsud-sud ang mga relasyon. Uy, kay dali raman ta mahiubos. Ba? Dali ra kay ta mahiubos ang mga kuan good ka ng mga partner na to. Good nga. Naging kami na lang, naging kita na lang man ganit. Inakanoon mo likes sa kong mga post. Ikaw pa naman akong expected. Sa bagay, uso mo lang friend and friend, block, block, unblock. No? Wala, ako'y reaction, Anna. I'm super duper guilty for that kind of actions. Anyway, sa mga magpartner diha, again, normal lang gid ang ingon ana, no? Pero make it a habit pud siguro since nag-change naman jud ang ato ang generations karon, nag-change to pud ang ato ang world. We're into social media. Make it a habit pud siguro nga mag-like pud ka sa mga posts sa inyong mga asawa, sa inyong mga bana para pud na tagaan ninyo sila like, appreciation for everything that they have done. And then, ayaw mo kalimot kapag ka-satisfaction ng istoryahan o ipalapin ang mga cellphone. Tagai og time ang imuhang partner. Ayaw sig cellphone ng imuhang kuri-kurion. Dili pwede nga sig cellphone na lang ang imuhang hilot-hilutoy. Imuhang pislit-pisliton. Pislita po ang imuhang partner. Oh, i-check po na imong partner din ha. Kaya ba sig kulang lang na siya sa imuhang gentle touch. Oh! Tapos kung kulang sa kusog, binati solusyon ana ha ang atong Turbo Men Enhancer. Kaning Turbo Men Enhancer bi pwede na ni siya both sa asawa o sa bana. Ginainom kini siya 30 minutes usa mo maglabing-labing. Tagpila na, mahal na. ₱75 lang per capsule B. Healthy na siya sa imuha. Oh, sa imuha laki man ka or babae ka. Tapos duha or tulo ka adlaw, nindot kay ni siya kay gahi gihapon ka ayo og ganado gihapon kag makiglabing-labing sa imong partner. Mao na ang solusyon sa mga satisfaction din ha ang nagakaudlot kay kulang na sa kusog, ayo kalimot sa pagpalit sa or pag-inom sa ato ang Turbo Men Enhancer.
4: Turbo user, atong paminawon.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
7: Mmm, exciting!
8: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
8: Sure ka?
6: Oo.
8: Exciting!
6: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
8: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko anang. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na pandin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaltone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaltone Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaltone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaltone Plus Coffee Mix.
2: Zaltone Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin yun yung Vision X Plus Capsule kay basi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka-premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yan ang galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpilain yung gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Exciting! Exciting!
2: Balik kita sa itong programa. Karong gabi una, bahala di mo magbalik sa inyong relasyon. Wala ko'y pakialam. Grabe ka bitter, uy. Hello, Bitabi. Uy, may gabi din haa sa inyo sa mga bago lang na nihapon karong gabi una. Oh, okay, ragin kayo na siya. Bahalag late ang dinner. Basta kay busog yapon. Uy, ay palabig ka. Oh, nalabi, nagpadulong na ka matulog. Hey, nako, nako, nako. Basigun niya uroy o urumon ka. No? Pareha ka sa kuha nga kusog kay mukaon ka ng padulong na gabi, di ang ending, gaprogramang gihanga. Ayoko niyo sunduga, ha? I'm a very bad example. Saan taman nga kaning inyo ang Disney Princess, gapangandoy mong gid ko nga manambok, bitawbi. Pero honestly, healthy gid ko nga pagkababae, ha? Wala ko yung mga sakit-sakit. It's just that, payatot kay ko, gamatoy kay ko, niya akong edad, di na lang balansihon. No? Almost 40 na, ngayon, gihapon na nga to ang lawas, mara kinder. Makahiubos. Balikan gihapon na to nga to ang survey question karong gabi una. Siyempre, hatod usab ka na to sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga buntis din ha, or wala pa nagpa-prenatal check-up, unya, wala yung mga budget, pero na I feel health. B, ang ato ang Mommy's Child Maternity Clinic nag-offer og zero billing. Libre ang inyohang pagpakonsulta, ang inyohang prenatal check-up, pagpanganak. Tambal ninyo ang yung pedya sa inyong baby before mumuuli. Libre ang newborn screening. Libre usab ang family planning counseling. And of course, ang PhilHealth assessment. Libre pagid tubig, libre pagid mahigdaan ni mo dito. Nyabutan kay ilang mga staff, no? So kung siyempre kaning mga mama labi nag mga nakay na nagamay nga ilagi na siya ay kamudo panganak daw. Usually pag naa sa hospital mga anak o mahadlok ta kay basig unya sagpaon ta dito sa mga nurse, no? So kung gusto ninyo nga mapampered gud mo, ang kanang ampingan gud mo, alagaan gud mo while you are still on your labor or even your post-labor, dili mo sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nahimutan kini siya sa May Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City. Ang iyaha lang dyong duol na landmark is atbang lang siya sa Das Marketing og Arby's Bake Shop og atbang usab kini siya sa kining terminal sa mga habal-habal padulong kan ayan. Para sa daghang detalye, pwede po ninyo silang i-check sa ilang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. O pwede po ka mga mag-message atong official Facebook page 11.7XFM bukid nun. Kung need ni mo og details, mapa ba aron? Kay kami na'y bahala. Muhatod sa imuha diadto. Ngano ka ha? Nga itong mga partner, di na mo like sa itong mga post. Pangutana, gininila hawak ko'y labot ani. Ingon si Paolo Avelito kay, so good ra mo react, kadugayan, pag sununon pa, linog diri Cinderella ang epicenter na sa Pika's kwarto. Pao, pagpuyo diha, Pao, ha? Hi kay Bongbong ng Bohol. Thank you. Gabi Bong, may gabi ipod kang texter 5062. Si Armand ng Bohol, salamat kaayo. Bibi ka ng turbo pizza, patsada sa mga uyab o kung ako kahit basta. May mga panahon, Stephen James, na kulang ka talaga sa lakas o kailangan mo talaga ng susuporta sa iyo. Hindi naman tayo robot na kapag i-charge lang ay okay na kaagad. No? Ay kabala ka kaya nga to ang Turboman Enhancer. We are FDA approved and we are also halal certified. And then wala gid gina siya side effect. Ha, ay mo kabala ka ana basi mo yung mga ay basi maglabad akong ulo ana, basi maglain akong dugo, mag-constrict akong dugo. Basi mo taas ako ang dugo ana. This is also a form of food supplement. Munang sa mga nagduya na gidinha, especially sa mga kalalakihan, since kamo magi magdala sa inyohang mga partner, importante gid nga naa mo eksaktong kusog Then, Turbo Man Enhancer po ang katapat ana. Nga na po bitaw, no? Flow more paglinawan. Gisumhan guro. Si floor more. Pero nga na bitaw na, no? Nga kanagong nga, pagkaan ka muna. Kanang ka muna ba, diba? Nakukuha na kaniya, uyab na kaniya, or asawa na kaniya, or bahana na kaniya. Dili na kayo siya nag-react sa mong post. Siguro po, siguro busy siya sa panimalay. Or wala na siya time nga magsigipag cellphone. Kaya nakafocus na siya sa inyong pamilya. But then, I know for sure, sa ato ang panahon karon, dili magid maiwasan na pag natay free time, mga ato ang kalingawan, cellphone lang mangyad, diba? Checking our mga post na to, mga shared post na to, na abisa uban o kita ang naigo. Diba? I know na naapam mo yung time. It's just that siguro pag abot sa inyong mga partner, manhid na kay amo oram mang gihapon. Partner ko naman gihapon ni. Pero B, karon mang good sa panahon karon, one of the best way for validation is your social media account. Sabi na mag-post na ganang something pa-sweet-sweet imo ang partner niya, dilin imo i-like. Dili ka doon na. Hello kang Kuya Roger Kapampangan.
3: Thank you.
2: I miss you ya. Hikapon jud di ay ako aning sugdan og hikap. Oh, hikapon jud na saya. Nagabisa ko ang mga katropa, mga kaubanan na ako din ha sa may XFM Davao City. Kang Kuya Marlon, kang Kuya Lito, kang Kuya Roger, o kani sila kaya mga solid, gidni sila, mga palangga, gidni ni Cinderella. May gabi idea sa inyo ha, Kuya. Johnny Lapis, natanaw ko sa imong live sa Mati City. Live to sa Mati? Mo ba?
3: Thank you!
2: Salamat kayo, Martin Navaris, Mangiran, maayong gabi. Pit-pit digal, maayong gabi.
3: Thank you!
2: Pag-react mo ha, content creator, baya mo bisan sa ngalan na lang nagamit mo social media, unsa pulo sa anang reaksyon. Emojis din ha, pagtarong mo ha. Lalo, suko na si Mamaan. React mo, oy. Labi na sa mga kababaihan. Ako, I have to be honest with you. Dali ra kay ko manluod. Manluod gud ko kanang dili gani mi ninyo pansinon sa among mga syempre kay mga babae, mga uy-uy, be mi usa kay sa Facebook. Yung dili mo mo pansin sa mo, dili mo mo like sa among mga post ni tagaan ko ni mag partner nga ingon anak ka manhid. No. Hali, ubanay ko sa pag-inom kay may problema ko karon. Baby, siguro ayaw, wag ganun. No, texter 530 kung may problema ka magsabi ka o wag yung i-end mo yung buhay mo. Mga mangyapon ni ending mo yung kinabuhi o may sure asa ka pa doon. Malangit ba ka o maimpierno ka? Ayaw na, o Jesus. Kung problema niyo babae lang, kalagag babae diha. Ano pa kamatyan manginan ninyo na inyong mga balo mo, old story na ng mga ingon anak nga magpakamatay-pakamatay, kunuhan mo, eh. Asos! Ayaw na. Ayaw pakamatay. Babae lang na. Ayaw pakamatyan, di mo. Sam ka, eh. Ayaw mo pag ingon anak, ha? Dapat, kanabit ang mga ingon anak nga klase nga panghuna-huna, kanamingon nga, maghikog na lang ko kaya wala na nagmahal sa kuha. That's a poor mindset. That's a poor faith. Ampo-ampo po siguro sa Ginoo Stephen James. Kay kung napa na sa tarong imuhang panghuna-huna, nagaampo pa ka, diligid ka makahuna-huna anang maghikog-hikog ka. Life is just ang kinabuhi nato, biha, sa Bisaya, sa laktod pa nga pagka-istorya, puno gita sa mga pagsuhay o mga panunuway. No? Hindi yan talaga maiwasan. Hindi yan maiwasan. Meron talaga yan. Kahit anong gawin mo, may mga pagsuhay talaga sa buhay at may mga panunuway. Panunuway. Naka-remember ba ka na ako? Naka-ilan ka na ako? Kinsa ko, diri sa Alegria, Compostela, wala po.
4: Baka kung ka!
2: Sorry kayo, sir, ha? It's been a long time siguro. Wala na ko'y ma-remember. Sa kadaghan, mangod ninyo, dili na nako mo maisa-isa og ka-remember, giyod. O, pasensya, jud kayo. Labi na kung dili kayo muna nagpaminaw sa programa. O niya, igo na lang mo kalitra mong tunga. Yung mag-isod na kong remember sa inyo, ha? But then, siguro manawag mo, yung magpaila-ila mo. Try na to nga i-recall ang mga kaagi, ang mga nakaraan. Unya taon-taon na tangin ninyo ang toang putahi confession o sa ka-istorya sa toang bibi ang gisalig sa toang programa aron magpagawa sa iyahang hinanakit. Have you tried? O, mo ni siyang question ha, nakasuway na ba mong ma-inlove sa kapwa ninyo lalaki or kapwa ninyo babae? Nga nung nahitabo man na, nga nahigugma ka sa imuhang kapwa, sa imuhang kaparehas, because daw kay sila lang daw ang kabalo mo appreciate sa ilang mga Facebook posts. Alam mo. Alam mo ha. Muna nga, atangin ninyo unya taod-taod sa tuang putahe confession, ang istorya po sa tuang letter sender. Kung asa iyahang gipagawas ang iyahang hinanakit, nga do sa iyahang bana o sa wadam ha. Sa wadam ha. O, oh, nakasala si Za. Bukas siguro, bahala ka. Ay, hindi kita papansin ni Stephen James. Biblock na lang kita. Uy-uy mo. Bahala ka sa buhay mo, ha. Okay. Mas tabi, ha. Ayaw pang hawak din, ha. At timplahan ng inyong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kay taod-taod ato ng sugda ng ato ang putahi confession. Diri sa ato ang programa. Pag andam na lang po mo, kay pwede mo manawag unya sa ato ang number 0975-474-9153. Magatang ko niya, ha. Unya, lingkod lang mo din, ha. Plaster lang mo din, ha. Pangapi na. Kay magsugod na kita taod-taod sa ato ang programa.
0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!

0: sa Aton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanueva,
2: Iga Rock Banana,
1: ng Santon Gold,
2: Santon Vitamin C o Santon
1: Opimix.
2: Kaya ako, taon na, na
1: pandugay na to,
2: na ako'y piang ha, nabukod ako na.
1: Siguro maragbula na siguro sa kong likod.
2: Nakadungog mo kay Sirin doon, natistingan daw.
1: I-try na ako
2: inom ang
1: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
2: Ma-istate ako sa kasimana mo,
1: Piko Ana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga usa ka bulan,
2: gamay mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: Taon na, gamay, kayo, munggos lang.
1: Ako nagkadako na siya, maragulin.
2: Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
1: Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ko
2: kaning produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po doon niya. Nawawala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yun ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: Mag-turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man ni, wala ko ikagasto.
11: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adik to.
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judy.
8: asa ka ako makakita og kasaligan nga gasolinahan.
12: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
12: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
13: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhina.

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito parin!
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink!
7: I like pink too!
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede, pwede, pwede!
6: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe

Balik tahan. Balik sa itong programa karong gabi. And of course, welcome sa itong programa ang Putahe Confession. This is your time to shine. Ala, grabe! It's your time to, like, ano ba, kanang magpagawas mo sa inyong mga hinanakit or di kaya mag-share mo o ka ng mga kalipayon, anything na kanamuraga, o si tawag na, kanang could be a lesson for everybody or encouragement. Nanagin na sa inyo ha, kung unsa inyong mga gusto ipang pagawas karong gabi una kay inyong kaubang gihapon ang inyong Disney Princess Bisaya version! Dili ko DJ ha? Ayoko nyo tawaga og DJ kay di ko ganahan. Dili ko DJ. Tawaga lang ko og Cinderella siguro. Cindy, Manang, Auntie, Nay, Nang. Ana, pero ayoko nyo tawaga og DJ kay murag dili ko ganahan sa yung ganahan sa term. Ambot lang ako, dugay na gid kay na siya bingi. Di ko magpatawag og DJ. Pag mutawag kag DJ sa ko, di ka pansinon. Ayaw lang ha. Simple lang po ang inyong Disney Princess.

0: Princess, bisaya ra gid pud kaayo ni like Yano. Para vibes ta ba kay nang miga gud ta migo ta. Di pud mo maka-feel nga murag ay di ko mo kig amiga an kay taas ra kay na sayaw. Yung ha. Amiga ta, gusto na ho kung naami problema, naami mga gipangkalibgan din ha. O pwede ra gid ko ninyo nga ma-reach out. Anytime biha, open na nga to ang official Facebook page. Pwede ninyong i-search ang 101.7 XFM Bukidnon or pwede po ninyong i-search ang ako ang account. Cinderella, kung gusto mo nga magpadala sa inyo ang mga problema, istorya-istorya tagamay, pero ayaw mo panguyab. Dili ko interesado, Ana, ha? Ay, nako. Kada gabi, ito ko gapaminaw ni mo, baby. Okay lang. Wala na ka naka-remember na ako. Wala na, baby. Pagpailailan na lang. Pagtanaw na ko si Dudong Murillo doon siya sa Alegria. Murang dugay-dugay na gidong. Nawala kita nagka-istoryahan sa usag-usa. Si George C.Q. Zoros. Unsaon pag-react, baby, nga FB man siya. Ako YouTube o TikTok. Dili, good parehas mag-channel sa social media lang ana na siya bibinga nung magbuot sila gawas siguro kung parehas mo active sa social media sa mga teenager na bibi common ipangutana. Depende sa sabot na lang yun mo. Imo na lang pasabton siguro George nga. Kaya unsaon taman na dili man ko into Facebook, I'm into YouTube and TikTok. So maghimo na lang kag YouTube. Diba? Ako gani, ibig sa tinuod lang gauna-una naman ko, gusto ko mag-vlogger. Gusto ko magluto-luto. Kuan, mahal man ng LPG ron. Pwede po dito sa likod sa mong baray, magkahoy-kahoy ko na kay mag-follow sa ko ano, kung magluto-luto ko. Kano kung mga simpleng luto lang, let's say example, wala mo'y lain nga makuha sa inyong balay, pero naamoy tinapanghalang. Naamoy ka ng spinats. Naamoy mga alugbati din ha. Ato na siyang himuong sudan, o. Hawd ko, Ana. Diba? Naakay mo follow sa ko ang Facebook. Mag-vlogger ko, pero dili ko mapakita sa video ha. Ako, pakita na ko ako ang mga luto skills. Charot. Ay, hindi na ko maglangay pabikin. Nagpanikad na po nga ito ang letter sender for tonight. Once again, this is Rated SPG. Hangyo ko sa mga ginikanan nga naikauban nga mga anak nga naminaw karon. Palihog ko. Kamuna'y bahala nga magpasabot sa inyo mga anak. Kay basig na ako yung mga maingon nga mga words na ka somehow like a little unprofessional or could be daring. Mangyo ko sa inyo ha, kamuna lang explain sa inyo mga anak. Maningkamot ko nga makover na to ang mga words that are not really necessary or words na medyo revealing. Maningkamot ko nga dili na ko na siya ma-mention. Kay wala po kumaanag nga ingon anak yun. Once again, welcome po sa to ang programa Rated SPG, ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, haslang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
6: Hello.
7: Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
8: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Zenaida. 38 anyos. Kasal for almost 10 years. Cinderella, wala lang ko kabalo kung unsaon na ako pagsulti sa tinuod. Okay ba nang akong kinabuhi? Na ako'y bana? Na ako'y duha ka anak? Kugihan ang akong bana and provider siya. Pero ako, Cinderella, sa hinihinay mura ko gakawala sa iyaha. Usa ko ka plain housewife na amiyaya, na ako'y oras akong kaugalingon. Most of the time, nagababad lang ko sa social media like Facebook. Gabrowse-browse lang ko. Gapost-post. Makita po na ako nga online ng ako ang bana, pero never siyang nag-react sa ko ang mga posts. Dito, Cinderella, nagsugod nga. Gaka-feel na ako nga lonely ang ako ang kinabuhi, nga dili na ako ma-explain. Pag-abot sa balay, ang akong bana perminti na lang kapoy, perminti busy. Perminti siya na nagatanaw siyang cellphone. I thought busy siya, pero yes, nagagamit yapon siya og social media. Napansin ako, Cinderella, nga sige siya like sa post sa uban. Majority puros mga kababaihan. Cinderella, usahay gakaw na ako na anak ko. Nana ba kailain ng ako ang bana? Pero wala na ako ginapansin, Cinderella. Kay pag mag-away mang good me, isa ra gid ang yang iingon sa kuha. Unsa pa di ay kulang. Tanan man daw iyan ang ginahatag sa kuha, munang muhilom na lang ko. So sobra na ako ka-bored, Cinderella. Nag-sign up ko sa usa ka fitness gym. Og dito ko naay nakaila nga usa ka babae. 30 anyos, single pod siya. Dili siya sabaan, Cinderella. Dili pod siya pa-impress. Pero nindot kay siya kauban kay makapagawas gid ka sa imong mga gibati sa iyaha. Halos naging gym bodies me, nagayoga. Ug tanang mga activity sa sulod sa gym, kauban gid ming duha. Nagaistoryahan nay me about sa mga ganap sa kinabuhi. Magkinatawaan nay. Tanan-tanan, Cinderella, I think we've shared a lot of things together. Siyempre, babae, gaan ang imuhang paminaw. Tas usa ka adlaw, Cinderella, nakadesisyon ming duha nga mag-sauna. Kanang kami lang yung duha. Kaya siyempre, girls, bonding man. Muto hilom lang may, Cinderella, nagtapad ming duha. Pero wala ko kabalo, Cinderella, nga ako lang or siya. Pero gaka-feel gid na ako ang murag naagi something lahi sa among duha. Kanang hangin nga murag bugat. Kanang tanaw niya sa ko ang murag lahing tao. Ug bag-o ba ko nakahuna-huna, Cinderella, natingala ko kay akong gihalukan. And Cinderella, wala na ko siya gitulak. Wala pod na ko siya gipugngan. Natingala pod ko kay nihalok pod ko sa iha pabalik. Siguro, Cinderella, mga 10 seconds, pero grabe. Lahi ang pagbeat sa ko ang dughan. Na daw lahi kayo ang paminaw. Murag first time, Cinderella, nga naka-feel pod ko nga na ay nakagusto na ko. Nabuhi di ay ko. Pero nahadlok ko, Cinderella, og dito nihunong ko. Nihawa ko sa sona, Cinderella. Gibiyaan na ko siya dito. Ug sugod adto, wala na ako siya ginaistorya pa. Pero siya, Cinderella, sige na siya like sa ko mga post. Sige siya chat sa ko ah. Sige siya pangumusta. Ug sige siya hangyo nga magkita mi pag-usab. Cinderella, wala ko kabalo sa kong buhaton. Kay dili man ko ingon ani. Na ako'y bana. Na ako'y pamilya. Pero ngano? Nganong muraglahi akong na-feel towards sa iyaha?
Murak sa karoon, Cinderella, gakalibog ko. Kay babae siya, Cinderella. Di man siya laki. Di pod ko kaingon siguro nga cheating kay babae man siya. At is babae pod ko. Wala may penetration nga nahitabo. Sa mga married na nga babae din ha, ah. Tanaw ninyo, normal pa ba ni akong gibati karon? Nga murag nakagusto man ko sa usa ka babae pod sama nako. Unsa kay mahimong reaksyon sa kung bana ani Cinderella? Kung maabot sa point nga mabalaan niya. Kay dili man ko ingon ani gyud. And first time sa kong kinabuhi, Cinderella, nga nakagusto pod ko. Nga na ako'y feeling sa kapwa na ako babae. I hope inyo akong matambagan. Tungod kay sa karon, nagkagubot na gyud ang ako ang panghuna-huna. Para sa Putahe Confession, Zenaida.

0: Zantown Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukoy ko, pasalamat sa Zantown Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi gandong akong dinulan niya. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zantown Plus Gold. Sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zantown Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantown Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zantown Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantown Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop ni mo sa Zantown Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantown Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Zantown Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zantown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblemaan ni sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zantown Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantown Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zantown Plus Herbal Soap. Gamit na. Zantown Plus Herbal Soap.
10: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Si Gideon Galawiyo, taga na pong Surandabaw di Oro. Kung kreatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, ay Gideon nga di ko matulog.
0: Sa Taon Plus Gold.
1: Kreatin lami, natulog na kayo ko, kung sa ihi, o kira kayo, magkaroon na pag-kreatin, in 94, alam kung nakapaminaw sa kung ipanulti ka, sa kung mabalatian, yun ang sulayan na ulog ko sa Yesko. Realty mo kayo, matapang na sa inyong paglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Ipakarakong ulcer. Nagingon ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na mag-apekto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man siya epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taganap.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM,
7: ipalit dayon ko.
6: Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Dong, nagpila inyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pana na to!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Santo Plus Gold.
1: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lamig akong kwansa ng kopi, Santol Kopi Mix, kay sa unang mga kopi. Abdo sa kuntiyan, pero nakuha ko na, ayok ay ba? Kaya na ganing buntag, Santol magabi, buntag na po. Walay halang mo kutukutok. Salamat ganit ko na nakadungog ko ni si Dr. Sayes to. Na paano yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
2: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nerbios na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbio. Sungod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan ang natubangan.
4: Pirmi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko pirmi. Abi na kong Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyahan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, katrabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, matunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
9: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: 7 Plus Herbal Soap.
14: Bili na!
12: 7 Plus Herbal Soap.
15: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
16: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
15: Nga naman, unsay na adito.
16: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
15: Ha? Tinuot? Wala gyot?
16: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
15: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
16: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
17: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita og kasaligan nga gasolinahan?
18: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
17: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
18: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
17: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
8: Kung kalidad niya gasolina

0: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: I can't make it through the rain. I can't na. Murag mo ulan, rabaog mo. Ay, nako, bebe. Balik na sa itong programa karong gabi una. Welcome gihapon sa ito ang Putahe Confession. Kung asa ka ganina, inyuhang nadungog ang istorya ni Zenaida. O syempre nga ito ang Putahe Confession. Hatid ka nato sa Santon Plus Herbal Soup para po sa mga katropa nato nga ga-experience karon og baho-baho sa ilok, baho sa kalawasan. Nako, be. Dili na siya pwede, ha? Ilabi na kung mahilig ka magsuroy-suroy, mahilig ka maglaag-laag, makitambay sa balay sa mga barkada, basig unya oroy. Mora na'y dahilan nga mag-away-away mo kay baho ka, nanimaho ka nang alisbo ka. Tapos na'y gusto mong uyam sa imuha, gaduha-duha kay baho lagi ka. So, be, solusyon ni, ha? Oo, wala pa man na, di mo na dungog sa laing tao nga nanaday kay baho. Go ahead and do your part. Kaligo, panglugod, at imanang imuhang immune system. Tapos, pag maligo ka, gamit ka sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Kini siya na ay mangosteen that plays as an antibacterial effect. Antibacterial siya, pampawala sa mga baho-baho sa kalawasan, mupatay sa mga bugas-bugas ng mutubo pod, o syempre mga abnormalities like skin allergies sa imuhang pamanit. Mapalit ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Balikan na ito ang istorya ni Zenaida kung asa iyahang giingon, gisaysay, nga na-inlove siya sa usa ka parehas niya kababae. Di po takaingon nga tomboy siya. Again, biha, neutral lang ko. Dili ko mo judge kung kinsang inyohang mahalon. Magmahal man mo bayo, tumboy, kinsa man ninyong higugmaon, basta kay malipayon lang mo o wala mo nakatamak sa relasyon sa uban, wala ko'y problema, ana. Hi, good evening kang Imor Banit. Miss na miss na kita, wala na ko'y tanaw-tanaw. Sorry, it's okay, baby. Salamat sa pag-inform, ha. Way kahumanan nga plan siya, ati, adlaw-adlaw, giyon. Kari po na, timil maoy. Unsa man imong plan sa unong bisik perti mang daghana? No? Si Monski anin yon queer po may gabi ipo si Ma'am Bobby Parami. Maayong maulan na gabi. Nagulan sa inyo, ha, Ma'am Babs. May gabi din, ha, Ma'am Babs. Salamat sa imong pagsilip sa Facebook Live. Thank you. Si Ma'am Josefina Tinambunan, may gabi ipo. Para sa ko ascender bibi, dili niya paminaw ihang gibati anang bayhan na ipatigbabaw sa iyang huna-huna nga minyo siya. Time ra ang kulang sa iyang bana maong naingon ana siya. Sa mga bana pod, please have the what we call kanang common sense ba nga. Dili tungod kay busy mo, pag-abot sa balay, kuri-kuri cellphone. Minyoy na rin yung mga cellphone. Kalimti na mi. Bitaw. Make it a habit to check your wife all the time. Kay mo onay kulang sa inyong relasyon. Mao bitong nga daghang kay mga asawa or daghang kay mga bana nga kanang kuan ba kanang nagapangita na lang ulay because they need validation pod. They need appreciation. No? Dili wala na ko ni i-sisi tanan sa mga bana ha tungkol kinapoy mga asawa nga ingon ani. So for both of you, it would be best nga i-check ninyo from time to time ang usag-usa. Ayaw ninyo irason nga busy man mi kapoy man kami sa trabaho pero pag-abot sa balay gaselpuna. Ayaw, tagain niyo og time ang usag-usa kay delikado na og kanang inyong relasyon. No, mabungkag tungod lang anak kay wala mo'y panahon sa usag-usa. Ma-divert inyong attention sa laing tao. Mangita mo og someone nga mo appreciate sa inyo, ha? Dihat na magsugod ang kagubot sa pamilya. Oh! Pero si Ate Wilma, wala siya'y matambag labad daw yung ulo. Saan mo kasi si Wilma o yun, ha? Pamalansya lang diha, ti ako na'y bahala diri. Mainga BBB, hello sa kong partner nga ako nang giuli. Oh, sige, Randy of Kauswagan, Basak, Pardo, Cebu. Mainga biipod, tambag na ako, wait lang ha. Tambag na ako kang Zenaida, ayaw anak kay maot na siya, labi kong mahibalo ang imong baan na maura BB. Oh, kung mahimo, pag kuyog mo sa imuhang baan na. Anak lang. basta kay kulang gid kog attention sa imong partner, mao gid nay mahitabo, no? Mangita gid ta og someone nga murag kanang tagaan ta og bili ba. Pero di dili gid na siya mao ang solusyon, ha? As much as possible, kung mahimo istoryahon gid imong imong partner, imong i-voice out sa iya nga, "Han, babes, palalabs, langga, baby loves, di ko ganahan ani, I felt so alone. Alone. Wala na kunin mo ginatagaan o pagtaga, di ba? Mag-voice out ka, magsulti ka sa imong problema sa iya. Dili ka imuha lang po na siyang luumon. Okay, pwede mo manawag, ha? 0975-474-9153. Ito lang hinayong, gagkasuko na sila eh. 0975-474-9153. Kung ganahan mo nga magtambag mo sa tuang letter sender for tonight, nga intawon, natintal intawon siya sa iyang kapwa na lang po babae, tungod kay mas nakita niya nga na ay panahon sa iya, ha, mo appreciate sa iya, ha. Pero again, dili gid na siya tama. Pero dili gyapon ti ka ma-blame kay imuhang bana, gipasagdaan man ka mo nang nangita ka og validation og appreciation sa ubang tao. Mo gani na biha, balik-balik ko na to. Importante gyud gani ay open communication sa mga mag-asawa. Hello, may gabi po.
2: Ayo, ay. Ayo. Gabi.
1: Ayo. Ay, ma'am, ang gabi din, ha? Aka ni gigwapo, gid kini siya mo tambag. Go ahead po sa imong tambag sa tuang letter sender.
2: Kung para sa ako, Cindy, ang imuo na lang ni Ma'am Sinaida, siya na lang ang maglambing sa ngayang bana, tapos matulog sila, istoryahon niya kung anong sige kabisi. O, unsa man ang problema na ito, nga sige lamang kag busy. Tagae kog panahon. Kaya ako, mauna akong ginabuhat. Ang kinagakos na pa kong bana. Para matagaan kog panahon.
1: Bitaw. Dobi. Pero nga nun na may ingon anak, good, ma'am, no, nga kanang, kanigo nga, kita mga babae, mang good, na yung mga babae, sasama na ako. Kanang murag taas kita bride ba nga, kanang, adi ko niya lambingon, adi po na ko siya lambingon. Ngayon na anak ba?
2: Kasagaran sa una ingon anak ko. Tapos dili pud pwede nga mangyong anak ka kay kung ma-pride pud to imong bana, adu na mo didto na mo magkuan nagmagka problema. Ako na manguna saya manglambing kay dili man ko maulaw kay asawa man ako.
1: So ikaw, so kuan na lang kay nang up naay isa gyud nga magpaubos sa iyang pride nga mao na lang gyud mo initiate og lambing.
2: Tama ka, Cindy. Kaya ako, muabot akong bana, magkuha ko glabakara kay trapuhan ako.
1: Naoy.
2: Tapos, ignan ako siya nga, "Han, magkaon ka, kuan kay nai pagkaon dia, o uni ba mo inong kag, sayang kuan, ininit." Itong magulat ka, kung wala magpaubos sa inyo, ha, kawala na.
1: Lagi.
2: Ako mismo mangingon, uni na pag cellphone, bi, kaon sa,
1: pero dili po dili po ni mo siya ingnan nga. Unya na cellphone, balabay ko na ron. Di ba na may
2: dili po. Igna lang na ako na. Unya lang pag cellphone, pagkaon sa. Tapos, doon na may manglingkod.
1: Magsalo na dayon mo, ana.
2: Oh, magsabot-sabot kami.
1: Ing-anak lang, gidi, ay.
2: No. Pag anak buhato ni Ma'am Sinaida, makuha na siya. Maglambing-lambing po niyang bana.
1: True. Masika na lang gid pud ang gipaabot sa iyang bana, banok. Pasin dili gid pud ni kanang vocal og dili pud ni siya into actions kay iyang bana, so dapat unhan na lang gyud.
2: Oh, isama na, Ma'am Cindy, sa pangitaon sa bana kanang lambingon nimo, kay hindi nimo lambingon, cellphone yang lambingon.
1: Correct. Cellphone ang gunitan, hikap-hikap.
2: Cellphone ang gunitan, hindi sa ikaw ang gunitan, cellphone.
1: Kasakit.
2: Anak mo sa buhat.
1: Anak lang yun.
2: Pagbuntag yun ko. Han, mga ona ta.
1: No.
2: Ako siyang guyuro ni.
1: Birahon din.
2: Dalalambing, daladagan.
1: Diba? Dili man in taon rason nga may ingon na, ay, idaran naman may ulaw naman. Dili. Kamila.
2: Dapat, samot mo mag-idaran, samot mo labing.
1: Correct.
2: Eh, kabaw lang man naman ni gulang.
1: Og baka.
2: Dagan yung salamat, Ma'am Cindy. Salamat. Si Sinaida ini. si Sinayda ito ng XFCM Cotabato.
1: Salamat kay Ma'am Zen. Salamat po.
2: Thank you. Salamat. Mayong gabi.
1: Mayong gabi. O diba, lami, ganahan kay ko ni Ma'am Zen maghatag o mga tambag ba kay kuan ka nang, actually, she's super blessed sa iyang partner niya. Iyang partner po, grabe ka blessed sa iya kay. Kaya nagong ang iyang ginaingon nga magpaubos lang yun permanente, diba? Ah, wala man gitay mapala kung both mo ma-pride. Learn from Mom Zenaida. Katuto ang last caller karon nga. Kanang kung dili man mulihok si Bana, kitang mga asawa ang mulihok. Aloy, asawa naman gid ko, oy. Ay, kaloy paminawon. Hopefully nga, dili ko ganan mabasa ani imo ang message. Uy. Uira ka, ayaw mo, eh. Kuwang siya sa atensyon, kinahanglan mag-istorya sila sa iyang bana. Nganong sa bayi pa man pud uban sa lalaki jud maibog. Wala man tay mahimo, dili nato hawak ang ilahang kuan Monski. Dili nato hawak ang emotion o ang feeling sa usa ka tao. That is something na uncontrollable. Ha? Kanagong maingon tang adik ko ana kay kuan man na siya ingon ana. Wala, dili nato na siya controlled. Hello, may gabi po. Hello, may gabi.
3: May gabi.
1: Yes po, may gabi. Kinsa ni?
3: Jersam.
1: Po?
3: Si Jersam.
1: Taga-asa po ikaw?
3: Nadiri sa Cebu.
1: Yes po, Sir Jersam. Unsa may matambag nimo sa tuang letter sender karon?
3: Kanang dili ba ka na siya tumboy, no?
1: Di po takaingon.
3: Okay, nganong katong pag-gym-gym niya, na siya kasabay babae, 30 years old niya, gihagkan siya niya, nganong mo siya suko?
1: Wako ka ba, lo?
3: Dapat mo react siya, no? Kay kuan man, uy, ano yung kung gihagkan niya? Hindi mo takain na niya.
1: Unsay reaksyon sa kuan ka nang gihagkan, be?
3: Ha?
1: Sige, padayon.
3: Basig ganahan po ito siya gihagdan, no?
1: Okay.
3: Basig pagduda ko marag na pagkatumbol na siya.
1: Wata ka balo, basin nga nikalit lang uksiklab sa iyang kasing-kasing nga naapod ay siya kay nang ingana nga kasing-kasing ba nga ingana nga feelings.
3: Oh, basin.
1: No? Di na lang po nato siya i-judge kay kulang man siya sa atensyon. Unsay matambag nimo sa iya, ha?
3: Siya may na problema no nga yang bana dili kayo mukuan saya dili kayo magad. Kuan na lang yun yang istoryahon nga nung inana mangka nga nung kuwang mangka wana ko kanang
1: panahon
3: unsa may kuan nimo sa may imong gikabisihan diha nga nung wala namang kay time na ako ilang yung potan on ba
1: bitaw istorya na gikulang mo
3: nang istoryahan yun niya ba iya bang ka nang hinahinay pod kanahan nakabantay ko ni buwa nga nung wala namang kay time na ako nga nung di naman kayo ka ilang yun.
1: Hello, eh? Putol man siya. Uy, sayang, no? Sayang niyahang ano. Sayang ang niyahang tambag si Sir Jersam. Sir Jersam, naputol ka, Sir Jersam, ha? I think sa signal, gini mo hinay kaayo. Oh. Basin, nagkagusto itong babae ate kay Sender, pero ako kay Sender, di kayo nalanggid kay bisan na miskin busy imuhang bana, importante wala nagbinuang sa imuha. Istorya ako, hindi ni mo imuhang bana. Aron, magka-family bonding mo. Exactly true. Again, kulang lang yun. Kaning imuhang story karon, Ma'am Zenaida, kulang lang yun mo sa communication sa imuhang bana. Himala daw, Ma'am Zenaida, wala daw kay iring karon. Ang ingon ni Ma'am Zenaida sa kuwa, pag mugawas daw siya sa ilahang kwarto siguro or sa sala, makitaan siya sa iyang iring, ayan na siya magmiyaw-miyaw. Ay nako, himala siya rin, no, kay wala iring nga nadungog. Gimingaw ko noon sa iyang iring. Oh. Naayaw sa hay mo, react mo, ingon pagka-OA ni mo, ingon si Andrew. Di ba gusto niyo mga comment ay? Naayaw sa hay mo, react mo, ingon pagka-OA ni mo. Wako ka gets. Sa ilo ako ha, muraga. Layo ra pud kay imuhang point, Sir Andrew John Habagat. Sa ato ang programa karong gabi una. Ha? Kaya nga, sometimes po lang ato ang mga komento, ato lang po i-align sa ato ang topic, dili kay murag gasimang po tag mga pangutok mo, kaya basi ma-issue po taana. Ha? Pero bitaw, Ma'am Zinaida, balikan ato ang imuhang istorya, ha? Kulang lang yun mo sa komunikasyon sa imuhang bana. Sa kaingon po ni Ma'am Zinaida kaganina, nga tambag sa imuha o sa mga tambag po sa to ang mga listeners karon o viewers na to sa Facebook, si Ate Well maana siya nga. Kinahanglan lang dyan naman na akay komunikasyon sa imuhang bana. Kung dili siya mo hatag sa imuha o pagtagad, unhi na lang, paubos na lang sa pride. Gaksundo ni mo inig-abot imong bana. Na all na bana. No, anak na lang siguro, Ma'am Zen. Imuha na lang, unhan ng imuhang bana. Pangutan-on mo siya, what's wrong? Nga nung wala kay panahon sa kuwa, nga nung ingun-ani, nga nung ingun-ana, open communication. Kaya basing naapod din siya mga gagmayang kahiubos sa imuha, which you are not aware. And then, same thing, sa imuha po mga kaaligot-got sa iyaha, maka-open up ka sa iyaha nga walay problema. Anak lang, communication lang yun ang sikreto sa tanan-tanan, ha? Dili kay matulog, magtinalikday. Mag-assume nga okay na ang tanan. Pag mata sa buntag, muragway na hitabo. Kalami niyo kumuton. Hindi ganun ha. Dapat mag-uusap talaga. O, mag-istoryahanay ang mga mag-asawa. Kaya para ma-settle din ang mga problema, ma-address ang mga concern, ma-address ang mga misunderstandings. Ana lang. Loy, kahaw, butang bagoy muragyog. Bito, wala namang kita yung igong oras. It's already time for me to go. Daghang salamat kay sa inyong tanan ha, sa inyong pagsubaybay sa toang programa. Ay magkabala ka, mag-vlogger na ko. I-follow ko ninyo ha, magluto-luto tag-tangkong. Uy, kabalo mo ganahan kay kuan, labi nag-adobo o sagulan o anything. Basta kayo makasunan lang, wala yung problema. But anyway, baby, thank you so much for being with me for a couple of hours. Magdungog-dungog kita sunod adlaw na pud. Dirigi hapon sa to ang programa. Sa ngalan na lamang po sa Tibuok Puwersa sa XFM Network Philippines, sa mga kaubanan na akong technicians, nga naakaroon sa ako ang Pikas Lawak. Sa Pikas Lawak po, diri sa may XFM Cebu City, huwag sa tanang XFM station sa Mindanao. Salamat kayo sa mga technicians, ha?
4: Thank
1: nga nag-unong sa kuahang tol alas 11 si Imedja. Kinigi hapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon po para po sa putahe sa gabi.
0: Init ba kaayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.

0: Clara Xana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Dahil sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama si cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Katropa, malipong man kog mo barugoy? Kulang guro ni Gakus ba?
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Exciting! Summer man na katropa!
2: Ang saya na summer!
4: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, Ginihang XFM 97.9. Ang inyong katropa!
2: Katropa! Summer na! Katropa! Kaklarek sana!
4: Exciting!
3: Exciting! Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1
4: Abang na
2: Kaklarik sana!
5: Exciting!

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Higugma ako nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon pud ti ka nga ikaw ray makatilaw.
2: Paklarek sana.
3: Exciting.
4: 89.1
5: Abang na
2: Clarex!
3: Excited!

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
1: 89.1 Abang na! Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: no nikuha nagpa nag-allocate allegedly og pundo mga kaigsoonan via General Appropriations Act of 2026 para nga mabayaran mga katropa ang PhilHealth. Kanawaran unsa ni kaukoy mga kaigsoonan? No? Abi ninyo mga katropa no? Sa tanaw ninyo bright kay ni mga tawhana ni pero ang utok ani makaigsoonan na adestiin.
1: Pinawa.
0: Mora ni sila kasag mga kaigsoonan kung kinsa ganito nga mukusog tua birahon mga kaigsoonan. Well. Lynn Buholt, sa good morning ni mo ma'am. Sir, no? Keith Leo Barlaan Hinubiagon maayong maanyag na kabuntagon katropang bricks kining imong mga amigo nga mga dummy account. Among tawag niini sa ilaha kay mga chihuahua nang hagit samahan ni Kap Dudong Bukol nga magpa-drug test uban ang sani ang mayor sa Digos. Ha? Sagdila na sila Sir Kef. Kay kini mga tawhana gud mga katropa. Wa na man ko sila laing issue diha karon nga ibato. Pag doon naman ko'y mga, kung wala na ko sila mga isyo, di sila mabayaran. Diba? Kuhan man sila, mga trolls man sila, mga kaigsoonan, mga trolliling. Oh, Sir Kate, good morning. Ma'am Nita Valderosa, ay ma'am, good morning ni mo ma'am. Good morning from Canada, mga kaigsoonan, si ma'am Nita Valderosa. Si Mary Grace Cruzada, good morning XFM, exciting Pilipinas, katrobang bricks always watching from Bago, Galiera, good morning all. Mona, good morning ma'am Mary Grace Cruzada, murag sayo nakamata si ma'am Grace Cruzada karon.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Si Mama Jing Jing Pod, si Mama Jing Jing, good morning XFM, katropa Bricks. Good morning Mama Jing Jing, murag karon pa ko kadungog aning Mama Jing Jing. Taga-asa man ka Mama Jing Jing. Good morning sa tuang mga tigpaminaw diha. Si Mama Jing Jing, si Munda Lapore, maayong buntag. Maayong buntag Sir Bricks, maayong buntag po ni mo Ma'am Munda Lapore. Si Sir Elmer Curioso Cabillo, good morning Sir Bricks. From the acne si Sir Elmer Curioso Cabillo. Sir Bricks, morning, nangutang, okay, mana, na basa na nako ni. Si Ningski Ventura is watching from Digos City. Good morning, mga taga Digos City. Good morning, kaninyong tanan diha, mga kaigsoonan. Kumusta mo? Murag hilom ang taga Digos, mga kaigsoonan. Murag gusto niyo pabutuhon si, kuana, si Jackie Chan. Si John Tracy Cagas. Ha? Dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nauna po siguro karon ni Jan Kagas ba? Buto magani ko sa una karon pa hinoon. Mga kaigsoonan, dini karon sa tong hiskutanan be. Si Randy Santisas is watching. Good morning Sir Bricks, shout out. Good morning Sir Randy Santisas, sir. Good morning. May buntag nimo sir. Sa data mga kaigsoonan, bikin naghisgota diri may kalambigitan ba sa kinibang health insurance, no? PhilHealth mga kaigsoonan. Kagahapon mga higala, murag mayon nato ang taga ang gobyerno na ibtan og tunok mga kaigsoonan sa maidlot nga tunok.
3: Rex Flores, exciting Pilipinas.
0: Kay garbo pa kayo sila mahigala nga nagsulti nga ilan na kunong na returned back to the government coffers mga kaigsoonan ang kwarta nga ilang gikaw akawat gikuha sa puning baba na to nga mulikay mutipas man no.
2: Exciting Pilipinas, exciting Pilipinas.
0: Gikuha nila ang kwarta niya, gibalik na pod. Oh, okay. Now, kagahapong adlaw sa report ha nga ato ang makita. The government has returned the 60 billion pesos sa in excess fund kuno sa to PhilHealth mga kaigsoonan. Oh, in excess. Anong naa magina exist gyud? Funds to PhilHealth. Dini fans to PhilHealth, ha?

0: Fans from PhilHealth, mga katropa.
1: Rex Flores, sa exciting Pilipinas.
0: Tungod kay pundo kini nga iya sa PhilHealth mahigala nga gikuha sa government of Marcos. Unya gibutang sa National Treasury, mga kaigsunan. Bisan og kini pundo sa mga contributors, mga kaigsunan. Gabayata na eh. Gikan sa itong sweldo, mga kaigsunan. Deduction na ta every payroll. Diba? Nadiri sa takaroon sa balita. Sunod ko no, following a Supreme Court ruling nga nagdeklara sa transfer nining nahisgutan nga fund ngadto sa National Treasury, mga kaigsunan. Gumikan kay kini usa ka unconstitutional. You see that? Ha? Kini nahimo na sila senador, mga kaigsunan. Kini si Bongbong Marcos, nahimo ang gobernador. Si Ricto, mga higala, nga kaning budget secretary, nahimo ang senador. Pila ka mga terms, mga higala, nga nahimo ang senador. Walang gihapo na sudling, mga higala, maayo ang utok ani nila.
2: Binawa!
0: Puro lang gihapo, binawa nga na sila pangunahuna, mga kaigsunan. Giunsa ko nila paglingla, mga tao. Giunsa ko nila, mga higala, pag tabon ang mayong istorya diya karon sa pundo, mga higala, sa PhilHealth nga ilang ibutang sa National Treasury kay Exist Fund kini. Exist Fund ka diha, mga kaigsunan, nga nagdasok na mga tao diya karon sa mga public hospitals. Di naman gani, mga higala, makahigda og tarong, mga kaigsunan, in town ang mga pasyente gumikan kay kulang og mga beds. Hala-hala ng dagway ninyo. Ha? Now, confirmation, PhilHealth nag-confirm, mahigala nga, ilan na na-receive ang funds? Ang funds, ha? Oh, funds, dili funds. Funds. Dili ng funds kay Muraga, kanang trapo na sa dagway. Fund. Pundo. Fund. Ako na siya, ha? Now, ang source of fund sa restoration, mahigala, sa pundo, gi-fund kini, gipunduhan kini, pinagi kuno sa government savings, gikan sa Department of Public Works and Highways. Unsa? Tapos maingon na mo karon nga, kamo mga masakiton na lipay swerte mo kay ni apay Department of Public Works and Highways. Gipunduhan ang inyohang insurance. Nangaloko mo? Ang gikuha ninyo nga kwarta is 89 billion, ang gibalik ninyo karon is only 60 billion. Okay, ipabalik pa ni sobra 29 billion, ipabalik pa yun na, sumala pa sa Supreme Court ruling. Kung tagi-tagihon. Pundo na sa mga tao, Guryo! Ganyong gikuha, gikan sa PhilHealth, tapos inyohang ingnon nga pundo na gikan karon sa Department of Public Works and Highways.
2: Pinawa!
0: Kung sa magkikilatan mo, kulod? Ha? Now, diyan na Supreme Court ruling, ha? Itong gipagula nila mahigala nga ruling, mga higala sa Supreme Court, sagpa ni mga higala sa gobyernong Marcos, sagpa ni nga to mga higala kang Ricto, mga kaigsunan nga nagtuo nga grabe ka puno og utok ang iyang ulo, mga kaigsunan. Kining si Ralph Recto, mga katropa. Diyaw, the Supreme Court unanimously, ha, unanimously sa ito pa almost all, mga kaigsunan, nga mamiyembro sa Supreme Court nga mga justices, mga igsoon, mideklara nga void ang special provision sa 2024 General Appropriations Act GAA og ang Department of Finance DOF Circular Number 003-2024 that allowed the funds to be taken. Okay. Ang katong pundo, mga kaigsunan, pinaagi to sa order kuno sa GAA, mga katropa, mo tong nasulat mong daw dito sa GAA. O kinsa pod ang mga tao nga nga mga utok nga paandar ana, mga kaigsunan, nga ang pundo sa PhilHealth ato ning include diri sa GAA karon para nga mapugos sila gumikan kay GAA is law. Act kana siya, mga kaigsunan, akta, balaod. Ha? So therefore, mga kaigsoonan, mapugos ang gobyerno nga pandingan kini, kuhaon yun kini mga kaigsoonan. Ug base usab sa finance sa circular number 003-2024. Yes! Diba? Diba puno kay utok ang ulo ni Recto, mga katropa? Oh, naghimo pa sa circular number makiksunan 003-2024 nga allowed i-allowed ang fans nga kuhaon mga kaigsoonan gikan sa PhilHealth o ibutang sa National Treasury. Para sa unsa? Ano ibutang sa National Treasury? Para nga ibutang sa bulsa?
2: Pinawa!
0: Wa mo nang alipong diaw, gikilatan lang mo kulod. Karon, ang pundo mahigil lagi returned na human sa temporary restraining order TRO nga gi-issue sa transfer of of funds. Sunod mahigil sa significant public pressure mahigil migitan sa misuse of health funds mga kaigsoonan. Now, mo na ni siya karon ang istorya. Oh. Mao na siya sugilanon mga kaigsoonan. Kining nahisgutan nga panghitabo dunam goy nagapangutana ani Miguel. Sa ato pa ni amin sila nga gikuha ginilang kwarta. Ni amin na gani pero duna sila pangbangil katong circular number 003-2024 nga o kinipong circular number issued by the Office of Department of Finance. Oh. And kining mga provision mga higala sa 2024 General Appropriations Act or GAA 2024. Mm. Para kunuhay, dili sila mapasangin lang mahigala nga illegal ang confiscation. Ano? Dili confiscation.
2: Pinawa!
0: Ino na lang nato, mag-action ng thief.
2: Pinawa!
0: Kaya kung nga pa ni sila mahigala kining circular number mga kaigsoonan o kining GAA kinibang provision thief tong gihimo nila mga kaigsoonan.
2: Pinawa!
0: Diyan mo na kada sweldo sa usa ka yanong mamumuo mga kaigsoonan doon na siya gi-allocate nga pundo counterpart dito sa pundo nga gi-allocate sa employer mga kaigsoonan. Tunga-tunga ka na nga allocations. Ang employer mo hatag og PhilHealth contributions alang sa empleyado, ang empleyado mo bayad pud sa iyahang PhilHealth contributions equals buo mga kaigsoonan nga contribution niya ngadto sa PhilHealth. Oh. Karon kaya nitubo ang pundo sa mga empleyado, siyempre kada adlaw makaigsoonan, kada adlaw gadagan ang adlaw gadagan mga kaigsoonan ngadto sa buwan, kada buwan mahigala dunay collections of contribution ang mga ang atoang PhilHealth gikan sa mga empleyado. Mga kaigsoonan, karon kawaton lang sa mga tunto.
2: Pinawa!
0: Kasi tinood lang mga kaigsoonan, wala lang nagibangin nila mga kaigsoonan ko kining GAA 2024 GAA provisions o kining ginatawag mahigala nga circular number 003-2024. Kawat ni mahigala ilang ginahimo sa tinood, kawat kini. Oh. Dili ni maingon mga kaigsoonan ko nga malisyoso. Dili. Tuyo ginikawat mga katropa. Now, bangil ni, gibutang ko na nila karon sa National Treasury, karon ang pangutana. Sa diha nga gi-return, gimanduan sa Supreme Court nga, "Hoy! Government, ibalik ang 60 billion part of your 89 billion nga gikuha nga pundo gikan dito sa National sa PhilHealth." Oh. Ibalik na dito sa PhilHealth ang 60 billion. Abi niyo sa gihimo mga kaigsoonan, naning 2026 nga GAA, ang gihimo nila nga 2020 sa 2026 nga GAA mahigala nag-allocate sila og pundo dinhi karon of 60 billion para sa PhilHealth fund mga katropa. So sa ato pa dili cold cash pod nga makuha nila gikan sa National Treasury ang pundo. Nagbutang maka sila dito sa National Treasury ang pundo. Ngano nga dili man nila makuha dito ang pundo mahigala balik dito sa PhilHealth. Ngano mapapundo pa man sila sa GAA mga katropa? Ha? Oh, di ba? Now, ang pagbalik sa 60 billion usa kini kakadaugan sa mga miyembro sa tinuod lang mga kaigsoonan. With that, congratulations sa ito mga mga. Midaog ta. Mga mga sa PhilHealth mga kaigsunan. No? Kadaogan kini. Nagpasabot kini nga ang pundo para sa healthcare dapat mubalik gayod sa serbisyo sa katawhan mga kaigsunan. Dili serbisyo sa bulsa sa mga kawatan. Mani tinood mga kaigsunan. Mamimungod ako ang benepisyo sa mga pasyente. Mas daghang sakit nga makover. Maubos ang gasto sa ordinaryong Pilipino sa ospital gumikan sa PhilHealth. Unya, nganong kawaton man niya?
2: Pinawa!
0: Di man nakawat daw katropang bricks kay dama na yung circular number. Di man daw nakawat kay doon na may circular number o doon na po'y provision sa gaan. Ay kung ina mahigil ang mga ugok ni ato mga representante, ugok ni ato mga senador, nga wa makasabot mga kaigsunan di karon sa tuyo aning gobyerno. Oh. Siguro ni sabot na lang ato mga congressmen, ni sabot na lang ato mga senador nga sige kay ani man kani dili man ni kayo maingon ta nga frontal kay nga kawat.
2: Pinawa.
0: No? Dili man ni frontal kayo. Kada bang sa vernacular pa makaigsunan dili man ni kanang tago man ni nga kawat, tago. Mm. Kay protektado man ta di karon sa circular ni Ricto o kining sa gaa sa mga congressmen. Di ba? Now. Mas dako kini nga isyu. Sa tinuod dili lang kini istorya sa 60 billion mga katropa. Kini istorya sa pagsalig sa katawhan. Ang contribution sa mga miyembro mapunta gayod sa serbisyo unta dapat sa panlawas mga kaigsunan. Dili papunta mahigal sa bulsa sa mga kawatan, buayang dagko. Naas gobyerno mga katropa. Mga baga ug dagway.
2: Pinawa.
0: Mga walang hiya.
2: Pinawa.
0: Ha? Mga katropa sa tinuod lang. Now, maghimo kini magamit mahigala sa hustong katuyuan. Dili sa katuyuan mahigala nga magpadato, magpabutoy sa ilahang nga tiyan. Magpabutoy sa ilang bulsa mga kaigsunan, magpadato sa kwarta nga dili ila.
2: Pinawa.
0: Dili ila sa iya nato nga mga yanong mga contributors. Mahigala mo balik ta din sa tuang panaguban sa tuang panaguban mahigala exciting Pilipinas suman lamang usa sa mga paibalo gikan sa tuang technical department atong oras gihatod ka nato mahigala sa Crop Gold foliar fertilizer ang kaabag sa tuang mag-uma di aron sa eksakto og igo nila nga ani alas 5:33 na sa buntag Philippine Standard Time.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Crop Gold ba?
3: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay o mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok.
4: Ang Crop Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Crop Gold na ta.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
1: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
8: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
9: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
8: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
5: mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka cyclist, permigid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
12: Dili na lagi.
11: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dung.
12: Unsa man gyud?
11: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
12: Turbo?
13: Mata.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: New Year's speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
6: Sis the Pain.
7: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sis the Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahirajin kayo ang Sis the Pain.
6: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
6: Ibilis sa mga bukika.
9: Mga Megans, ipahigayon ang 13th National Convention sa Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority nga dunay temang Strengthened by Solidarity United in Purpose. Usa kini kapanagtapok alang sa kasaulugan sa brotherhood ug sisterhood, pagpakusog sa commitment sa pagserbisyo ug panaghiusa sa mga membro sa managlahing chapters sa Pilipinas. Magtapok ta mga Megans Pro CBL karong Mayo 8 hangtod sa Petsa Jess sa Valles Beach Resort Complex, Dalyaw Turil, Davao City. Alang sa dugang impormasyon, payment o registration, mamahimong mutawag kang John Paul Israel sa 0994-125-8271, ang Davao City Confederation President. Mark your calendar sa 13th National Convention Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority. Kita-kits mga Megans, long live! Long live!
6: Southern Gold Coffee Mix.
10: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Southern Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
6: Southern Gold Coffee Mix.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
11: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
12: Nak, merienda time na.
13: Wow! Akong paborito na merienda sa Dian Bake Shop. Lami, humo, og humo.
12: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, og ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop gid nato na ginakuha.
13: Paborito gyud na ko na ma. Mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
14: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin,

0: Baklarik sana.
1: Exciting!
2: Balita mga katrupa, din karon sa Tubanaguban, mga kaigsunan ko, nagpanakit na ba ng inyong mga kabukugan di karon o nagpanakit usab ang inyong mga muscle? Kaya mga kaigsunan, kay kulang mo di karon og vitamina, kalsyo, mga kaigsunan ko, nga maabsorb, pinaagi sa inyong pag-inom o vitamin D3. Ang premium D3 soft gel capsule, mga kaigsunan, doon na kanay vitaminang D3, no? Vitamin D3, mahigil lang, mao ka na siya ma-maintain sa pagpaligon sa itong kabukugan. Pagligon, mahigil lang, pagpaligon, paghatag o kusog sa tuang immune system. O ingon man, mahigil lang sa tuang muscles. Mga kaigsunan ko, kining ato ang premium D3, usa kini ka pamaagi, mga kaigsunan, para nga ang ato ang kaugalingon panlawas, mahigil lang maalagaan, malagaran kini sa maayong pamaagi, mga katruka. Usa, kanunay kita nga mo inom og premium D3 soft gel capsule, mapalit kini diha karon sa mga butika, sama na lamang sa Mercury Drugs, South Star Drugs, TGP o Generica Nationwide. Pwede usap nga bisitahon lamang, mga katrupa, ang ato ang Yes to Health Clinic, kinimutang diri sa Dakpan sa Davao, na adya sa door number 3, St. Paul Building, GSIS Heights, Matina, Siyudad sa Davao. Pwede usap nga musaka lang mo din karon sa Sibihanan sa XFM Davao, dili sa may Matina, Shrine Hills, Matina, Siyudad sa Davao. Alright, tapadayin tayo din karon sa ito ang panaguban, mga katrupa. Ito sa kuhaon karon ang ito ang mga reports gikan sa ito mga sisters station sa XFM Network Philippines, Mindanao area. Dito na pita sa may Tagum City, doon ay pipila kuno ka mga Taguminyos nga nagbagot-bot gumikan kay wa makadawat o ayuda. Ano ang pod ka nga wa ni makadawat o ayuda, mga katrupa?
3: Live report.
2: Katrupa mo sa balita si katrupang Lar Sanyol. Katrupang Lar, good morning, please come in.
3: Live report.
4: Mialma ang ubay-ubay ng mga lumlupyo sa naglaing-laing barangay sa Dakbayan sa Tagum. Human wala maapil sa listahan ang ilang mga pangalan alang sa ayudang pinansyal ubos sa emergency cash transfer kon ACT. Kahinumduman nga sa unang adlaw sa papangabod-apod sa tiga 5,122 pesos nga ayudang pinansyal nga gidumala sa Department of Social Welfare and Development, DSWD 11 Field Office niadtong Mayo 4. Miani kini og laing-laing komento og kadaghanan niini gingong wala maapil sa listahan bisan tataw nga sila nabahaan. Sumalabang nga nasangpit nga ayuda usa ka programa sa DSWD nga naghatag og tabang sa mga naapektuhan sa pagbaha nga epekto matod pa sa share line niadtong Pebrero 2026 nga nakuntabang sa pagpalit og pagkaon, tambal ug uban pang panginahanglan sa panimalay. Usa sa nagreklamo si Lisel Acaso Pueblo, residente sa Purok San Isidro, Barangay Pagsabangan, Tagum City, nga personal nga gibisita sa XFM Tagum News Team. Matod niya personal nga interes sa usa ka kawani sa Barangay Hall Pagsabangan ang hinungdan nga wala kini gilista bisan panalunupan ang iyang panimalay panahon sa paghapak sa kalabidad.
5: Yeah, manggikuan murag personal ganin niya sir nga naa siya kanang nakabitaw siya nga makabalos. Ningon ang kuan dito sa pag-abot na ako sa computer ani pa siya. Wala man imo ang pangalan diri ma'am o sa imong bana. Gahapon dito ko sa DSWD. So ningon jud ang DSWD nga dito na sa barangay nga problema. Dito pa lang na sa barangay giwala na imong pangalan.
4: Samtang sa inisyal nga pag-follow up sa XFM Tagum News Team, ngadto sa buhatan sa DSWD Davao del Norte, kabayan sa mga wala malista nga pangalan, posible matod pa nga sa purok o sa barangay nga level, nagsugod ang problema. Sanglit igo lamang mudawat ang DSWD sa mga pangalan nga gisumiti kanila. Mibaliban sa pagpa-interview sa kamera ang pamunuan sa Barangay Pagsabangan, apan gipasalig ni Kagawad Rasid si Pandakan nga sulbaro ng isyu sa ilang level. Gisulayan sa bugtawag sa XFM ang buhatan ni DSWD 11 Regional Director Ruelo Aradanas kalabot sa mga isyu, apan wala pa kini opisyal nga pamahayag. Sumala sa datos sa sangpit nga buhatan, mukabat sa 16,456 ka mga Tagumiños kansang binibisaryo sa massive cash release assistance nga gipagayon sa Exhibition Center sa Rotary Park, Tagum City nga matapos Mayo 16, 2026. Ayaw kumpiyansa sa sakit sa atay, kakada siya makamatay. Pagsugod pa lang sa mga sintomas, kutukuto nagsuol, inumdayon ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa mo sa balita sa Tagum City, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lar Sanyol, XFM News.
3: Live report.
2: Na salamat katropang Lar Sanyol sa report na nukad gikan sa Tagum City,
3: live
2: sa Davao del Norte.
3: Live report.
2: Alas 5:45 na sa buntag Philippine Standard Time. This time mga kaigsunan, atuan na to karon ang atuang XFM pagadian. Mga kandidata kuno sa pageant dito napita gituhan nga gipala tayan mga kaigsunan og hilo.
3: Live report.
2: Human nga mikalit lamang kini og kati urok. Basin og gigutom kay kini ba mga beauty contestant mga kaigsunan, di na ni halos mukhaon eh. Ha, kay gusto nila mahigil nga gamay, lagi ko na sila hawa.
0: Bangas ka?
2: Gusto nila mga kaisunan nga, kanang gaan lagi ko na kay sila mga, mural na silang mulutaw nga maglakaw.
0: Bangas ka?
2: Hmm. Atong i-check karon be kung tinuod ba nga gipalatayan ni sila mahigala kanang hilo.
0: Bangas ka?
2: Atong i-check karon ang report mahigala ni katrubang mo sa balita si Stanley Duenas. Katrubang Stanley Duenas, good morning, please come in.
3: Live report. Live report.
1: Ni pagula karon og pamahayag ang usa sa ubad ka mga kandidata sa Miss Kulabay 2026 sa Barangay Kulabay Tabida sa Buang Erol Sur. Sa biyaging gabi nga sa wala pa sila gisakitan og tiyan og ginala sa Rural Health Unit. Gitayhupan siya sa usa ka lalaking nakaitom samtang panulong sila sa entablado. Kini ang usa sa mga gipaklaro sa kandidata nga si Ayisa Gyezeri Hirsamyo Punkol. Pinagi siya nga Facebook post kagabi. Batod niya dili tinuod ang pasangil nga kulang sila sa pagkaon kanikaon sila gikan sa balay o gipagkaon usab sila og pastel sa ilang organizer. Iyang ginugang nga wala usab sila pagtuo nga gikabuhi gumikan kay ang iyang giingon nga dili madur pa normal ang ilang nasinati sama sa pagmanglagom sa gugo, pagpanggahi sa lawas, paghuot sa guto-guto og pagbati nga daw dunay bato nga mibabag sa ilang tutunlan. Gipaglaro usab niya nga dili angay basulon ang ilang organizer og mga barangay official sa lugar. Gumikan kay dili matod pa kini tinuyo. Nagtuo siya nga posible nga dunay kalabutan ang misteryosong lalaki nga nakaitom. Ngayon lang nasugutan sa wala pa nila na sinati ang problema sa panglawas. Sa bigas bahin, apil ang kapitan sa Boga Barangay nga si Lucrecio Amersin. Nagtuo sa mga posibleng hiluan ang maong mga biktima sa estranghirong individual. Sa bigas bahin, gisulayan sa XFM paggandian sa pagkuha sa habig ang Rural Health Unit. Apan wala ginimi at tubang sa interview. Katrupa mo sa balita, gikan sa 89.5 XFM Pagadian. Ako si katrupang Stanley Duenas, XFM News.
3: Live report. Live report.
2: Salamat katrupang Stanley Duenas sa report na nukad gikan sa XFM Pagadian. Alas 5.48 na mga igala sa Buntag, Philippine Standard Time. Oy, good morning kay Sir Rinaldo Miliana. Timbaya ko niya ang iyang ato ang mayor da dapita sa may Tagum City, si Mayor Mayor Rioy. Si Helski Hu, good morning. Si Munda Lapore, ma'am, good morning. Maayong buntag, Sir Bricks. Si Lynn Buholt sa Sir Bricks morning, nangutang ang gobyerno aron ibalik sa PhilHealth. Tama ba, Sir? Mali. Oh, di ba? Now, si Mary Grace Cruzada, good morning, XFM, exciting Pilipinas, katropang Briggs, always watching from Bagugaliera. Good morning all. Good morning, kaninyong tanan diha. Ah. Mama Jingjing, good morning, XFM, katropang Briggs. Si Randy Santisas, good morning, Sir Briggs, shout out. Shout out kay Sir Randy Santisas. Si Keth Leo Barlan, Hinobiagon, happy 26th araw ng 3 de Mayo, karong adlaw. Uy! Araw pala ng 3 de Mayo karong adlaw magkaigsoonan niya karon Apo Bay Festival kuno pod sa Digo City. Iba ato taning May 1 pero gihimo nila karon ang holiday mga kaigsoonan is May 8 gumikan kay Labor Day matong May 1. Oh, so mao na karon mga kaigsoonan no. Lynn Buholt sa gigisala gyud ta nila sa sariling mantika nato aning mga why grabe. Grabe gid ko no mga kaigsoonan. Oh, mao na ang nahitabo sa tuang kuan karon pundo mahigala sa PhilHealth mga kaigsoonan, no? Kung atong lantawon mga kaigsoonan, atong konstitusyon stricto nga nagmando mga katropa no. Na mandato kana sa konstitusyon magod nga kining ato ang maayong panlawas at imanon sa gobyerno. Ila ginang hatagan og saktong serbisyo. Oh. Ang gingon diha karon mahigala sa tuang balaod. Sa tuang Philippine Constitution mga kaigsoonan. Sa Philippine Constitution ingon sa Article 2 Section 15 mandate the state nga protektahan i-promote ang rights to health samtang ang Article 12 Section 11 nag-restrict mahigala sa nag-restricts no sa pag-grant sa franchises for public utilities to Filipino citizens or corporations with at least 60% Filipino ownership. Mao na siya mga kaigsoonan, no? Ang text ani, the state shall protect and promote the rights to health of the people and install health consciousness among them. So mao na mga kaigsunan ang giingon diha karon mga kaigsunan ko. Ngano karon nga ilahang kuanon nganong ilahang kuhaon ang kwarta. Wala ko kasabot mahigala sa ilang argumento. Ha? Puno unta ning utok ning ulo nila makaigsunan pero puno og ang utok nila may gilagi giputos pod mga kaigsunan og huna-huna skawat.
0: Pinawa.
2: Ana tayo ra soy dili karon sa to panaguban mga katrubahan kun napunta sa Lunes pohon. Lunes na punta magadungog mga kaigsunan ha dinhi sa to panaguban sa exciting Pilipinas. Kini si katrubang Brick Explorer sa magbiling kanayon kung sa kamay buntag, dalaygo ng Diyos Davao, God bless Philippines, humuingon. Kamatuuran ang sandigan!
6: Good morning!
7: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
8: XFM.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting!
11: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: XFM.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting!
12: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
13: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
14: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kaayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo-kayon siya sa ato ah.
13: Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
13: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
16: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
19: Isang pahid lang sa puso.
17: Desminoria.
19: No more.
17: Santon Plus Herbal Oil.
20: Atako, iskun pa.
21: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mamay mo?
20: Upo, papa. Putang nga mesa.
21: Uy!
0: Ay, mo vitamins. Nakainom na ka.
20: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
0: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isulo na tubig, okay?
20: B! Ah, manako hinom.
0: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko, ha. Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
8: Santon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: Dal, ha?
1: Ah, Chadal, sakyanan sa akong amigo, ha? Unique man! Color gold pa!
0: Tungod ni sa Craft Gold, bay.
1: Ha? Sa Craft Gold, da, bay? Pag-sure, da, bay? Nga, no, good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold, bay?
0: Wala pa day kamasayod, bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakanindot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sad gamiton pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: O bay, ang Craft Gold affordable pa kaayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kaayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.

0: 10% ng mga pamilyang Pilipino o katumbas ng 14.5 million na pamilya ang nagsabing sila ay mahirap. Batay po ito sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS nitong Marso. Tumaas ito ng 1 puntos kumpara sa 51% na naitala noong November 2025. Samantala, 35% naman ng mga respondent ang naniniwalang hindi sila mahirap sa gitna ng patuloy na hamon sa ekonomiya ng bansa, habang 13% naman ang nagsabing sila ay nasa borderline o nasa pagitan ng mahirap at hindi mahirap.
1: Express Balita.
0: Nagpulong sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vietnamese Prime Minister Lee Minh Hung upang pagtibay na 50th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Vietnam. Binigyan din ng dalawang leader ang pagbuo ng isang pangmatagalang kasunduan sa kalakalan ng bigas upang matiyak ang sapat na supply at seguridad sa pagkain para sa mga Pilipino. Nagkasundo rin ang magkabilang parig na paigtingin ang kooperasyon laban sa human trafficking at mga illegal na scam hub, habang pinapalawak ang mga inisyatiba at turismo sa kalakalan para sa pag-unlad ng ekonomiya ng dalawang bansa.
1: Express Balita.
0: Naghain po si Senador J.B. Ejercito ng Senate Bill 2114 upang tugunan ang krisis sa sektor ng asukal gaya ng over-importation, lumang sistema ng produksyon at ang mahinang pagpapatupad ng Sugar Industry Development Act o SIDA Law. Layunin po ng panukala na palakasin ang Sugar Regulatory Administration SRA at tiyakin ang tamang paggamit ng pondo upang maprotektahan ang kabuhayan ng tinatayang 88,000 sugarcane farmers laban sa hindi patas na kompetisyon sa merkado. Binigyan din ng senador na ang seryosong pagkawala sa kita na aabot sa 11.8 billion pesos dahil sa maling polisiya sa importasyon ay dapat nang matigil para matiyak ang food security at pag-unlad ng mga magsasaka.
1: Express Balita.
0: Target po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na makompleto sa darating na Mayo 20 ang distribusyon ng cash relief assistance para sa mga driver at operator ng pampublikong sasakyan na apektado ng mataas na presyo ng langis. Ayon po sa ahensya, nakapamahagi na ng mahigit 6 na bilyong pisong pondo sa 1.2 million beneficiaries sa buong bansa, habang inaasahan pang makakatanggap ng tulong ang mahigit 800,000 na karagdagang driver sa mga susunod na araw. Pagsasagawa rin ng espesyal na payout para sa mga motorcycle, taxi at delivery riders sa susunod na linggo sa pagkikipagtulungan po ng mga transport network companies na siyang mag-aanunsyo ng eksaktong petsa at lugar ng pamamahagi ng ayuda.
1: Express Balita.
0: Pinag-aaralan na po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagpapatupad ng mga karagdagang hakbang para mapangalagaan po ang mga internally displaced persons o IDPs o evacuees sa Albay mula sa panganib ng matinding init habang nananatili sa mga evacuation centers. Ilan sa mga naging hakbang ng DSWD para maibsa ng init ay ang pagtatalaga ng water trucks sa mga apektadong komunidad upang matiyak na may sapat na supply ng malinis na tubig ang mga evacuees, partikular na ang mga senior citizen at buntis na mas madaling kapitan ng heat stroke at heat exhaustion. Isinusulong din ng DSWD ang pag-aayos ng retrofitting ng mga pasilidad at tent upang mapabuti ang bentilasyon at mabawasan ang epekto ng mataas na temperatura. Bukod dyan, nakikipagtulungan din ang ahensya sa Department of Health para sa regular na health monitoring.
1: Express Balita.
0: Naghain ng reklamong kriminal ang Department of Energy o DOE sa Department of Justice laban kay Batangas Representative Leandro Leviste at 5 opisyal ng Solar para sa bayan dahil sa kabiguang mag-supply ng kuryente sa mga liblib na lugar sa kabila ng kanilang prangkisa. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, walang nakitang record ang kagawaran na nag-apply ang kumpanya para sa mga kinakailangang permit at regulatory approval upang magampanan ang kanilang obligasyon sa publiko. Sa panigdaman ni Leviste, nauna na niyang ipinahayag sa mga panayam na matagal nang sarado at hindi na nag-ooperate ang nasabing solar company.
1: Express Balita.
2: Alas 6:20, balik din sa to sa Doc Ben sa Davao tong luparan ng atong balita-balitang international.
3: Balita sa international.
2: Ang atong balitang international, hatog na to sa Vision X Plus. Naglusad og airstrike ang Israel sa Beirut, Lebanon, sa una nga higayon sukad nga na

0: abot ang ceasefire agreement tali sa Israel o Hezbollah niya sa milabay nga bulan. Sumala sa Israeli government, target sa pag-atake ang usa ka commander sa elite Radwan Force sa Hezbollah na nasa southern suburb sa Beirut. Sa joint statement nila ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu o Defense Minister Israel Katz, ilang ingon nga ang importante ang operasyon batok sa mga armado nga grupo nga konektado sa Iran. Bisan pa wala pa makumpirma sa Israel military o Hezbollah kung namatay o namatay ba ang target sa mao nga air strike. Nasayran nga ang ceasefire sa Lebanon na gilang dakong kabahin sa mas lapad nga truce sa tali sa US o Iran apan tungod sa bagong pag-atake sa balakang daghang sektor nga posibleng balik ang tensyon o gubat sa rehiyon.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa pigasbahin, gipahibalo ni Education Minister Desmond Lee nga gitugutan sa Singapore ang pipila ka mga magtutudlo nga mogamit og pamunal isip pamaagi sa pagdisiplina sa mga estudyante. Matod sa opisyal, mahimo lamang kining sa mga estudyante nga 9 anyos pataas o kinahanglang adunay klarong guidelines aron malikayan ang grabeng kadaot sa mga bata. Kinahanglan usab nga aprobahan sa school principals o administration ang maong disciplinary action. Kabahin kini sa bag-ong polisiya nga giandam sa mga magbabalaod sa Singapore aron mapalig-on ang classroom discipline o pagdumala sa mga estudyante sa mga tunghaan. Bisan pa niini gibutyag sa ilang gobyerno nga adunay hugot nga regulasyon o monitoring aron masiguro nga dili maabuso ang pagdisiplina sa mga kabataan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:23 na mga katropa sa tuwang balitang paugnat sa kusog.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ang atong balitang paugnat sa kusog atong kanato sa Turbo Man Enhancer. Gibutyag ni Los Angeles sa star Luka Doncic nga dili pa klaro kano sa kini makabalik sa dula gikan sa hamstring strain hinungdan nga wala kini sa NBA playoff campaign ini labi na sa kapildihan nila sa game 1 sa round 2 batok defending champion Oklahoma City Thunder. Sumala nini nga hilabihan siyang nadismaya sanglit dili siya makadula karon nga o karon nga mas gagikinahanglan siya sa team. Kendo man nga April 2 sa dihanga na injured si Doncic, rason nga wala gini sa ubang dula sa regular season ug sa kadaugan sa Lakers batok sa Houston Rockets sa unang round sa playoff. Dugan pa ni Doncic nga na frustrated siya apan proud gihapon sa gimo sa iya mga teammates. Naguna ang Lakers star sa scoring sa liga sa regular season kung asa nag-average kini og 33.5 points matagdula nga duna iya 8.3 ka mga assist og 7.7 rebounds.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:24 sa balitang showbiz.
1: Showbiz news. Showbiz Balita.
2: Ang balitang showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Sa detalye, hingpit nga gikalipay sa Mexico ang pagbisita sa dugay nang gipaabot nga concert sa sikat nga Korean pop group nga BTS nga gihimo gahapong adlaw Mayo 7 hangtod karong Mayo 10. Nasayran nga sulod lamang sa pipila ka minuto nahurot dayon ang kapin 135,000 ka tickets alang sa maong concert. Dili lang mga kabataan ang nagdinya aron nga makapalit og tickets kun dili apil usab ang ilang mga ginikanan nga nahimong fans sa grupo. Tungod ni dako ang paglaom sa Mexico nga dunay maayong epekto niini sa turismo o ekonomiya ang concert sa BTS. Plano usab ni Mexican President Claudia Sheinbaum nga padayon nga magdala og international artists sa ilang nasod aron nga makadani pa og daghang turista og mapalambo ang entertainment industry sa Mexico. Gilauman nga milyon-milyong piso ang kita sa negosyo, hotels og tourism sector tungod sa dagsang fans nga mitambong og mutambong pa sa maong concert sa BTS.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:25 na mga katropa sa tuang balitang Lahira Gyud kon LRG. Ang atong balitang Lahira Gyud ato karato sa Santong Plus Gold. Formula Rosa sa Abu Dhabi mitala kini og world record isip pinakapaspas nga roller coaster sa tibuok kalibutan. Gipamatud-an na usab sa Ferrari World Theme o Theme Park nga sila gyud ang hari sa kakusog human nakabot nila ang Guinness World Record alang kini sa titulo nga pinakataas nga tulin nga naabot sa usa ka roller coaster launch pinagi sa ilang roller coaster nga Formula Rosa. Itala kini og 240 km per hour nga kakusog sulod lamang kini sa 4.9 segundos. Nga may kumpara kini sa kusog sa usa ka tinuod nga Formula 1 nga sakyanan. Gigamit kini nga roller coaster og hydraulic launcher aron nga mudagan sa 2.2 kilometros nga rilis nga gihimo base sa Autodromo Nazionale Monza Circuit sa Italy. Tungod nini, nakatilaw ang mga pasahero sa kusog nga puwersa nga niabot og 4.8 G-force parehas kini sa mabati sa mga professional nga race car drivers.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 9:27 sa Ironato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Unsaon pagatiman sa pasyenteng adunay abscess o hubag aron nga dali maibsan ang sakit. Ipasidaan sa mga health experts nga importante ang hustong pagkaon o pagatiman sa mga adunay abscess o hubag aron nga dali kining maayo o malikayan ang komplikasyon. Girekomenda ang pagkaon o prutas nga adunay vitamin C sama sa orange o bayabas, ingon man protina gikan sa isda, itlog o manok aron nga muligon ang resistensya sa lawas. Gikinahanglan usab ang pag-inom o daghang tubig. Gipahimangnuan usab ang publiko nga likayan ang sobrang tamis, soft drinks o mantikaon nga pagkaon tungod kay posible kining makapasamot sa impeksyon. Dili usab angay, tusukon o pison ang hubag aron nga dili mukatag ang impeksyon. Samtang gitambagan ang mga pasyente nga mokonsulta dayon sa doktor kung adunay taas nga hilanat, grabing kasakit o nagkadako ang hubag aron nga matambalan kini og sakto.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Og sige lang ako itong naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw nga Biyernes, pitsa 8 na nimbulan sa Mayo, tuig 2026. Good morning mga katropa.
2: Thank God it's Friday no sa tamang katropa de sa gobyerno kasagaran karon katropang Alan naka-work from home og aron mawala ang duka no samtang naa sa ilang mga balay nga magtrabaho. Higop na sa inyong Xanthone Plus Coffee Mix mga katropa. Kay bisag work from home, naghihapo yung mga deliverables mga katropa.
0: Pagkananam.
2: Oo. Tisingin na ninyo ha sa mga wala pa nakatilaw, pwede kaayo mo mamalitin sa ato ang estasyon sa Broadcast Avenue Shrine Hills, Matina, Davao City o baka sa mga Yes to Health Clinics and sa mga butika sa inyong lugar. Maing buntag katropang Jing Pagarido, katropang Mama Jing Jing, maing buntag Uncle Dars Onets sa Hinatuan Surigao del Sur, katropang Mary Grace Cruzad, Archie Senyolet Saka sa may San Rafael Baliti, Davao City, may buntag katropang Faye Alcaraz. Shout out po daw kang katropang Randy Santisas, Belen Habagat, may buntag katropang Alan og Andy from San Francisco Village, Matina, Davao City. Always good tigpaminaw sa inyong programa. Thank you kaayo, katropang Chuck Ortiz, Lea Manalaysay, Jose Dizon Zabala ug kang katropang Joseph Cruzada.
0: Yan, good morning mga katropa. Dangi po na ito ang The Secret of Health. Kaupan na ito diha mga katropa. Siyempre, ang ito ang Dr. Doc Remili Tuuy. O gatangi po ng programa nga Bullseye. Oh, it's Friday today. It's raffle time mga katropa. Wow. Sa ito po ng mga makastay sa New Year's Peak Mountain Resort diha sa Marilog District na Tundagpan sa Davao.
2: Kulbahinam kinsa baka ato ang sunod nga winner katropa. No? So tutok na sa ito ang sunod nga programa.
0: No, timing kini katropang Andy, gumikan ka, it's summertime.
2: Yes, oo, magpabug na now.
0: Siyempre, sa ngalan sa tuwang kinitibok ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
2: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinisi katropang Andy Causon.
0: At kausap niyong katropang Alan Abais, kami mag-ingon.
2: Kamaturan ang sandigan!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: X FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco.
6: Si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
5: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo tuon ako nagduha-duhag inom sa Vision Next Plus capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
5: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: The Secret of Health.
4: unya naatay bag-o nga kape. Pwede po din sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
5: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Ingon ang pingan, nganong kalit mang gibyaan?
9: Paklarek sana!
10: Exciting!
11: Exciting! Summer man nagkatrupa!
12: Ang saya-saya!
11: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, kini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
12: Katropa.
9: Summer na, katropa.
12: Kaklarex, Ana.
11: Exciting.
10: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM! Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1
4: Abang na
2: Clarex!
5: Exciting!
6: Exciting Pilipinas, sa size 40 na sa buntag.
7: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
8: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye!

0: Bullseye.
1: Good morning. Good morning.
2: All right, mga katropa, good morning. Yes, good morning po natong tanan. Happy Friday, mga kaigsoonan. Kumusta naman ang ato mga kahigalaan? Ning ato ang Biyernes na gyud, ning ato ang dakbayan. Kumustamos namang gyapong kita, mi amigos sa i-amigas. Wa ba ta nagsigi og langas-langas? Ilabi na diha sa tuang lugar nga wa, gyud pa hintawon ta, nakakita og tag 10 pesos nga bugas. Kumusta mo mga higala? Unsa ba ato ang lingaw karon mga katropa? I hope nga nakapangapi na ta sa tuang kape nga Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Ang ako ang timplada karon mga katropa, mao kini ang tuang Santon Gold Coffee Mix. Salin sa newscast nga kape mga katropa, bugnaw na kayo. Munang lami na kayo nimong higupon. Basta kay kape nga lamion. Murag silingan nato. Mamords igsuon.
0: Bullseye.
2: Mamords na. Kita kumusta mo sa mo ha? Mi amigos y amigas. Welcome and welcome sa tuwa mga kasikas karon at nining adlawa. Usbon ako mga katropa pizza utson na kayo din bulan sa Mayo tuig 2020 mga katropa. Dol na lang gyud. Dol na lang kaadlaw mga katropa, nanay madungagan na pud ang edad. Hapit na gyud ta mahimo og 45. Nako. Ano ba ang feeling ng isang 45 year old? Napaka bilis ng ating panahon, parang kailan lang. Mayo Jess na pod. Onya Domingo ra ba na engineer? Muraga wa joy sabaw mahitabo ana. Bita mga katropa ha, welcome sa tuwa diri sa XFM Davao. Oga syempre kamo na minaw diri mga katropa sa ato ang karaan na pod nato nga dial sa radyo og magpractice sa tag dial sa 89.1 pohon-pohon mga katropa. Managaw ban-uban ta diha sa Solid FM nga soon to be mahimo na sab kini nga XFM mga katropa.
0: Bullseye!
2: At nung pasalamatan siyempre atong labang magagagahom ning adlawa kay nanapod siya ay gihatag na to napod nga opportunity mga tropa sa iyo kay ko nagamataga ganina mga siguro mga 2:30 a.m. no kay sa iyo po ko nakatuog mga tropa diyan ha sa amo ang lugar Baluarte nganon sa iyo ko nakamata mga katropa nga nag brown out. Mga alas 2:30 nag-brown out antod alas 3 no wa na ko balikig tuog na ako makatuog baguhan din ako kamataan ni mga tropa malit na punta mo na giningon mga tropa nga dawat-dawat talaga tani kay usahay gina-schedule na yun ang brownout ng atuang dagman sa Davao. Pero ato na yung good news po ang atuang Davao Light and Power Company tungod sa energy crisis nga atuang nasinatian karon mga katropa. Ay lang gi-wave ang pagpamutol og suga. Dili daw sila mamutol. Una ay mo pamayad kay dili mamutol. Pero pagabot sa panahon mga tropa nga mutol na sila niya tapos dako kay tag kanang batal. Pamutol na unta ni magkalisod.
0: Bullseye.
2: Ito mga tropa 3 months ko no nga dili pa sila mamutol pero mag-warning lang. Eh, kumusta mo din ang mga tropa, ha? Na ay pangutana sa kuwa din mga tropa. Wa mga kabalo, anig nga nung nangutana siya ni mga tropa kaya nakadungog ko no siya. Sir, ano siya sa kuwa? Nag-BM sa kuwa. Di ko kabasa sa inyong PM kay naamo sa spam. Napon mo sa Yumino, gani. Kay kini mga friends na ako mga katropa, gato naka-like, naka-follow, mo itong makadirekta sa kuwa ang messenger. Pero pag wala, rito mo na ako tanawin, nabok yung mga spam messages. Na-adjudy, ha? May pangutana rito mga katropa. Nasadrisa yung pangutana. Sir, I heard your... Hindi na ako panganlan. Na? And I know that... Okay. Pasag din lang ito, ginana iyang baruganan. Pero ang iyang pangutana diri, is it true that you cannot... English money, ha? Ano siya? Is it true that you cannot call... the Bible as holy? Ha? Kaya wag pangutana ni mo, ma'am, sir, kung sino ka man. Ha? Is it true that the Bible is is it true that you cannot call the Bible holy? Mao ba? Sino nasabi? Tunan ni Bisayaon, mga katropa, tinuod ba nga dili daw tawagon ang Biblia og holy? Sa unsang rason ganong dili nimo tawagon ang Biblia og holy? Naman na siya gitawag, mga katropa, pangalan niya sa Biblia, Holy Bible. Di daw rason nga tawagon og holy. I don't know who's talking about that. But since you asked me a question, and the Bible says that be ready always to give an answer for those people who ask for a reason of hope. So, ani ni siya nanay, ani siya mother, no? Kung sino ka man, no? Pero imo man kung profile diri kay avatar man gud ba? Private pag yun. Wala ko ka balo kung lalaki ba ning babae ba ning naminaw din siya sa radio, no? Niya tapos nagadungdo siya mga katropa kay nagpakwando siya, kanaganing nagpagupit daw siya. Natungnan po nga nag-scan-scan kuno daw matod pa ang iyang gipagupitan niya na hook dito mga katropa sa usa ka announcer sa radyo kuno that I don't know who he is. Kung yung istorya mga katropa, pero ang iyang thought dito, kaya nothing is important to him, to her, o isa ba? Ang iyang thought dito mga katropa, kadungog daw siya nga, di daw niyo matawag ang Bible og holy kay kita daw ang holy. Ang tao daw ang holy kay gi-create sa Ginoo. Asa ka po na niya na bati, nabasa o nadungog. Kaya siguro siya ka tuon o kana ganing doctrine of the Bible. Kaya kabalura ba ta nga ang 2 Timothy chapter 3 verse 16. Di yun na ako na malimtan mga katropa tungod kay pag-eskwila na ako o seminaryo. Daghan kong pangutana, aron nga matubag niya akong pangutana, ni come up sila mga tropa diri sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, why should I believe God? Ano akong pangutana, why I should have believe Jesus as my Lord and personal Savior? And why should I believe the Bible? Muna yung mga diskusyon panahon sa seminaryo pa ko. So nag-come up kini ngadto sa 2 Timothy verse chapter 3 verse 16 mga katropa, no? Ningon dito, all scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, or for correction, and daghan, yeah, for instruction and for reproof. So ipasabot na mga katropa nga yes, ang Biblia gisulat kini sa tao but inspired by the Holy Ghost. So daghang mga writers mga tropa og book pero inspired by their own thoughts and their own feelings, their own emotions. But iba ang Bible kay inspired by the Holy Ghost ni siya mga tropa. Composed of 40 different writers mga tropa. So ang inspiration meaning to say it's God's breath ba? When you say it is God's breath and that makes the Bible holy because it is the breath of God. And nga naman nga di nimo ilhon ang Biblia nga balaan, gitawag yan ng balaan nga kasulatan. Diba? Ang uban mga katropa nagtuo nga kanang Biblia is material. It is more than material. It is more than a thing mga katropa. And yes, ang tao holy man yuta noon katong wala pa mga katropa nakasala ang atong unang ginikanan. To satisfy you, ma'am, sir, Bible is holy because it is the breath of God. And written by 40 different writers under sa 66 books, mga katropa. And then that 40 different writers composed of doctors, mga laymen, mga katropa, uban pa, no? Dito sa ang uban nagsulat dito sa wilderness, ang uban nagsulat sa Patmos like in ni John the Beloved. So si Paul, mga katropa, doon na pa siya mga books and mga writers na is different because it is the gift of God, not the breath of God. And therefore, when you say it the breath of God, it is holy. Because God is holy. And kung kitapod, holy man yun taon the very first place because we are made by the hands of God also. Gigamata sa kamot sa Ginoo, so balaanon ka, kaya gigama ka sa kamot sa Ginoo. Pero sa dihang ang tao, mga katropa, na separate from the love of God, we are no longer holy but condemned. We are condemned, mga katropa. Muna nga, kaya gikondemba ka, our destination is going to hell yun ka. No, bisag unsaon na to mga katropa pagbaning kamot kay gi-condemn na kandaan sa Ginoo, makasasala ta, and we are all separated from the presence of God. Mao na mga katropa nga atong destination is impierno. Unyang imong amahan, ang atong amahan kaniadto si Satanas. Ayon na pud ko gusto na amahan si Satanas. Kaysa bagay gusto mga katropa amahan ato si Satanas, pero nahimot na once upon a time atong amahan si Satanas, mga katropa, sa kaniadtong wala pa ka diha kang Kristo. Kaklaro anak kung imbasahon sa John chapter 8 verse 44. Therefore your father is the devil. Mga katropa, who is the father of lie? Kung mamakaka, bakakon kang dako, mga katropa, imong amahan, maong yawa. Aliman ka na. Ayaw to, ana, ma'am, sir, ha? Kanang, imo na dungog, kung kinsa manggaling na, nga ang Biblia, dili balaan, kay material lang na siya. That's blasphemy and ignorance, mga katropa. Kanagang thinking, kanang, tawag aning dunay kaalam anang butanga, di na lang ka dapat mag hisgot kung wa kay kahibalo ana. Isod mangod kaya mga tropa, mingon ka mga tropa, nagampo ta sa Ginoo, nagbasa ka sa pulong sa Ginoo niya, tapos dili dili balaan imong basa mo, sana ka na ganing slam book, sana ka ng love book, una ka na mga libro mga tropa ang gisulat ana mga in despair ng mga tao. Ayaw mo ana mga tropa kay the Bible is inspired by the breath of God, no? And composed of around 40 men wrote that Bible over many centuries, mga katropa. And yet, ang iyang message is united because God is the true author. Hintaog, tao may nagsulat sa Biblia, but who is the author? Yes, tao ang nagsulat sa Bible, but they are inspired by the Holy Ghost. Muna mga katropa, and the Bible is without error in its original writings, mga katropa. Kaya kung nadumduman ako itong gisulti ni David sa Psalm chapter 12 verse 6, mga katropa, ningon dito mga katropa, the word of the Lord are pure words. Oh, muna dia ay kabalaka dia, Mrs. Ma'am, no? Nadungog ni muna out of ignorance siguro na sa pag-take tackle. Dahil what is his purpose? Nagsulti lang baka siya nga without minding it, but it is so very important to correct that. Because the Bible says it is for correction, for reproof, and for instruction.
0: Bullseye! Bullseye!
2: At wala ni nga gitubag, makadyot mga katropa, hakinin usa ka pangutana, dire ka disturbed daw kung matod pa siya. So, basta kay maminaw mo, anak, kisan yung ipaminaw diyan mga katropa, just to check the background of him, no? Kung capable ba siya magdala sa pulong si Ginoo.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Isagahan kay diyan mga katropa nga nagpaka, manggialamon, pero wada ito'y cut-on. Nag-unsan lang ilahang masulti, basta kaya maka-istorya lang. Ay nako, may pa'y magpabugnaw mo mga katropa sa kining atuang lugar diya sa New Year's Peak Mountain Resort na mga katropa. Imo pong bauno ning atuang kape mga katropa nga Santon Plaza Coffee Mix. Muna akong gigaingon kanyo mga katropa, kung kapoy na ba mo sa kainit o kasaba sa syudad, edi ato na ta sa New Year's Peak Mountain Resort sa Marilog District. Dito mabati nimo ang bugnaw o gapresko nga hangin sa kabukiran. Uban sa mga nindot kayo nga talan-aon nga makaparelax kini sa imong nauna og lawas. Mas malingaw pagyud ka samtang nagtilaw sa ilang delicious nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran. Perfect kini nga para sa mga barkada, pamilya o bisan solo travel ka. Planuhan na ang imong sunod nga day tour, New Year's Peak Mountain Resort imong pahulayan labaw sa Dakbayan o ibabaw sa Dakbayan. Ang New Year's Peak Mountain Resort na imutang kini sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District ning atong syudad. Bisita usab ang FB page sa New Year's Peak Mountain Resort alang kini sa dugang pod nga impormasyon mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Atong delikatan mga katropa, mga headlines na ito karong mga oras ha.
1: Headlines! Headlines!
2: Nilaman sa tuwa sa Bullseye mga katropa. O siyempre, kamo usab na minaw sa 97.9 na for the meantime mga katropa. O andam-andam na ta. Diya sa tuwang 89.1 mga katropa sa dial sa tuwang FM band. Kaya diyan na buta magasinamok sa inyo ang matag-usaka, igdulungog mga katropa.
1: Headlines! Headlines!
2: So ito mga headlines karong mga rosa, laing mass wedding, gipahigayon mga katropa, o daghan ang mga parisan ang nalipay.
1: Headlines! Headlines!
2: And congratulations ito mga katropa sa ito po ng mga taga City o Civil Registrar's Office mga katropa nga may nag-facilitate ani o nga ito usab nga LGU sa pagpanguna usab ni Mayor Baste Mahoney ang nagkasal sa mga parisan.
1: Headlines! Headlines!
2: Deputy 11, gikalipay ang positibo nga resulta sa job fair.
1: Headlines! Headlines!
2: 59% probability sa dako nga huaw ang gilantaw. Taas-taas na. Lalimang kag 79% mga katropa nga hulaw, no?
1: Headlines!
2: Muna,
1: headlines!
2: Kamu nga mga magbabaol, ay mo pagkalas-kalas si nagtubig, ha? Dumdum ko atong kabaw na mo kanyad to mga tropa nga taas-taas po itong hulaw nga matay ng sagbot ang kanunog kabaw mga tropa among antiparahan o green ang kabaw lima nga ilad lang yan ang kabaw na mo among antiparahan o green para magkakaon lang pagtanaw niya mga tropa green ang sagbot hindi kaon monay style kanyad to antiparahan ni mo green no basta na ay hulaw. Then, dunay El Nino alert po mga katropa dito sa Del Norte ang gilang gipagula.
1: Headlines! Headlines!
2: May kasing po ka mga modular housing units ang giturn over.
1: Headlines! Headlines!
2: Ito na, top one most wanted person sa kasong rape. Arestado po din sa ito sa Davao City.
1: Headlines! Headlines!
2: Ito nga marita nga regional, 7 million pesos nga smuggled nga sigarilyo ang nasakmit.
1: Headlines! Grabe headlines!
2: Naman, sinakmit tayo ka ng mga smuggled nga mga cigarettes mga katropa. Ay, huwag dyan po din nahurot niya.
1: Headlines! Headlines!
2: Senior citizen nga natulog, gisaka, kini o gitigbas. Grabe!
1: Headlines! Headlines!
2: Parang ka ng walay ginoo na yun ng mga taong uban, ha? Wala nga, niabot na kita sa punto nga fulfillment of the prophecies na ta sa ato ang mga propeta kanya to mga tropa nga ningon dinhi ang Biblia nga in the latter days perilous time shall come or kining word nga perilous from the word peril means dangerous no in the latter days in the latter times dangerous time shall come for men will be lovers of pleasure more than lovers of God. Kanya mga tropa it is also easy for a man to shed blood. Mo na ni, ha? Dali na kayo sa mga tao ang mupatay.
1: Headlines! Oh. Headlines!
2: Direputa sa tuwang balitang international, Israel gibumbahan ang Beirut sa unang higayon.
1: Headlines! Headlines!
2: Ito kung na, no? Mga magtutudlo sa Singapore, tugutan nga mamunal sa mga estudyante. Tuwa man ang disciplinary kaniyad to mga katropa sa tuang DepEd pero kay pag-abot mga katropa sa pag-usab sa curriculum daghan ang mga balaod na to din yung mga katropa nga wala na mao pati mga magtutudlo nga maoni ang second parent mga katropa to disciple or to discipline our kids di naman mga katropa nga mamunal balaod ko mga katropa nga ultimo sigahan na nimog mata po dyan na nimog idemanda. Grabe.
1: Headlines! Headlines!
2: Na magani ko'y silingan mga katropa nga kapila na napriso kay siguradog sigay ang mata daw nahadlok ang mga silingan. Ha? Alimang ka na, nga na sa balaod mga katropa sa Vauci violation against Women's and Children's Act and we consider or our country considered it as special law. Mura po na siya mga tropa o kanaganing rape, no? Kaya special law po na siya o kanaganing mga papangdagdaog sa tuang mga pagdagmal nga to sa tuang mga minor de edad o minor de edad. Special law mo na. Child abuse is a special law. Wala na siya mga tropa, yung dagang istorya, priso yung ka. Ang uban na lang mga tropa, non-billable pa. Unya na dito sa provision, sa violation against women's mga katropa. Kita mga lalaki ko na matod pa, pag ang mga babae mga katropa, atong kasaban niya, nisiga itong mata niya, tapos pag siga sa imong mata mga katropa, pwede nila kining gamiton nga dipinsa. Yung kang, waman ko ni dapat ni mo darling. Waman ko nag, kuhan mo, ka na ganit kapasakit. O niya, pangutanon sa judge, sa dihang nisiga ang mata sa imuhang abana, kinsa man yang gisigaan siyang mata. Mayroon ang asawa, ako judge, nasa balaod na to karon. Nahadlok ba ka sa pagsiga? O nakuratan ko judge, na-disturb kay ko judge, o na feeling na ko, nga mura ganang kitkito na diyo ko siyang pagsiga siyang mga mata. Pwede ka nga prisohon. Liman ka na nga balaod, mga katropa, na musigal yung mata sa mga asawa. Nga, manumbag kas bumbong. Nga, nakuratan yung mga asawa, kaya ang bumbong ang imong ipahungawan, kaysa naman nga, imong kining kulatahon, dito na lang ka sa bumbong ng ulata. Pwede lang yapon, mga katropa, nga prisohon ka. Muingon ang asawa nga, nakurat-kuratan ko, kada sumbag sa bumbong, daw sama sa ako ang iyahang gisumbag. Priso kita, mga lalaki, yun. Yun tayong bawat ano mga balaod sa babae karon, ha?
1: Headlines, headlines.
2: O itong naglangko mga tropa sa itong mga headlines karon mga rasa. Adlaw karon nga Biyernes, pizza out sa bulan sa Mayo tuig 2026 mga katropa sa itong programa ng Bullseye!
0: Bullseye! Bullseye!
2: Dilita mga katropa sa itong mga balita o impormasyon at tuntaganog pagtagad sa itong palibot mga katropa sa itong mga sister station. Sabi na sa ito ang mga nagalibot suroy sa pagkanino sa palibot kung ang ngayon batang masuroy, magdala batang payong mga katropa o dili. Kung ulan, magdalag payong. Kung init, magdala pong payong. Kaya masinog ka ng mga dehydrata. Importante yung mga katropa, magdala taog ilim nun na dili makahubog apan tubig.
0: Magdala
2: mo
0: bullseye.
2: Magdala mo og kanang H2O. At tayo na mong silingan mga katropa. Ay nga, ambot hawa, check hibaw kanang H2O ba? Namo H2O, ma'am. Pwede rin taon, siya mga katulong. Saan mo nang H2O? Water ba? Water. Ito mga bata po, binawang po nilang mga silingan, mga tropa, ng mga nanay na. Oh, salig lang kay Bright mo, ha? Pipilak ka mga adara. By bus sa Surigao City, mga katropa, may resulta kini sa pinusilay, usa ka pulis patay. Lain usapod mga katropa ang naangol ni I Express balita mga katropa ang atoang patroller nga si Limwell Ukay.
1: XFM report.
3: Nagmando na og galapad nga manhunt operation ang kapulisan. Human usa ka pulis ang namatay og laing usa ang naangol sa dihang miresulta sa pinusilay ang gikasang anti-illegal drug operation dito sa sityo Kayutan, Purok 2, Barangay Cagniog, Surigao City, alas 10:30 sa miaging gabi. Giila ang nakalas nga operatiba nga si Police Staff Sergeant Charito J. Hipolya, 38 anyos residente sa Barangay Magallanes, Claver, samtang ang naangol mao si Patrolman John Paul M. Liz Moras, 26 anyos, residente sa Kantilan, Surigao del Sur. Base sa investigasyon, nagpahigayon og bypass operation ang mga personahe sa Provincial Drug Enforcement Unit batok sa suspitsado nga giilang si alias Ronron Maturan na ilhan usab sa Facebook nga Chicano Ributa. Human sa transaksyon, daling gipusasan ang suspitsado apan nakahimo kini sa paglihay og nailog ang service firearm ni Police Staff Sergeant Hipolya. Gilayon kining namusil sa mga operatiba nga miresulta sa pagkaigo ni Hipolya sa ubos nga bahin sa iyang tiyan. Bisan pa man o gidala dayon sa Caraga Regional Hospital, gideklarar kini nga nakabsan sa kinabuhi alas 12 sa tungang gabi. Si Patrolman Liz Moras usab nakaangkon og mga samad pinusilan sa wala nga tuhod og tuo nga bukton samtang gipaningkamutan sa mga operatiba nga gukdon ang suspitsado nga daling nakaikyas. Sa pagkakaron, nakadeploy na ang SCPS, SWAT, PIU og Intelligence Operatives alang sa Hot Pursuit Operation. Nagpahigayon na usab og hugot nindot nga mga checkpoint sa tanang posibleng agianan or exit routes aron madakpan ang maong suspect. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: XFM Report.
2: Dika salamat kanimo katropang Lemuel. Dunay 7.7 million pesos mga katropa nga balor sa Cebu ang nagkumpiska sa by-bust operation sa Lapasan, Cagayan, de Oro City. Ang express balita manukad ni Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
4: Nagkumpiska ang kapin 7.7 million pesos nga kantidad sa gituhang Cebu sa iniusang bypass operation sa mga otoridad pasado alas 9:30 sa gabi Mayo 6 to spill by the size sa barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Ang operasyon gipahigayon sa mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit inabagan sa City Mobile Force Company o Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 10. Kini ni resulta sa pagkasikop sa usa ka high value individual uban sa laing duha ka individual nakuha gikan sa mga suspechado ang gibanaban ng 1,140 gramos sa gituhang shabu nga mo kantidad sa 7,752,000 pesos. Ang mga dinakpan gitanggong na sa prisuhan o pasakaan sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Padayon nga gihingusgan sa Cagayan de Oro City Police Office ang kampanya batok sa illegal nga droga pinaagi sa gipakusgang operasyon sa pagpatuman sa balaod o koordinasyon sa nakalain-laing ahensya aron ma mintinar ang luwas og drug-free community sa Dakbayan. Mga katropa ning pabag-ubag-o sa panahon, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit, tumar og Santhon Vitamin C alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Anilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
2: Dika salamat kanimo kan Hanilo Tabios mga katropa sa mga balita diri sa tuwa sa Bullseye. Pareto sa pag-like, pag-share o pag-follow sa tuwa pod ng mga suki karon mga katropa kay mag-raffle ta nini nga adlawa. And syempre kato mga unclaimed nato diri mga katropa i-claim na ninyo ni. Kay para maka-reserve na mo kung kano sa mo magka-reserve mga katropa dito sa New Year's Peak Mountain Resort. O gatong mag-claim sa kape mga katropa, ala, PM ko ninyo, kano sa mo mag-anhe para maandaman mo mga katropa sa kape. May buntag kay Joseph Cruzada, good morning, XFM Bullseye, katropa ang lalabay sa amping tantanan, mga kabulsay. Mama Jingjing, good morning, XFM Bullseye, katropa. O si Marchiri Dianga, good morning, and Mary Grace Cruzada, good morning also to you. Mga ni mga nakauna sa pag-avail mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort. Tomas Chong, good morning Sir Alan, katropa, good morning.
5: Good morning!
2: Sa tanan ng mga nag-monitor na to, karong mga katropa sa to ang sibihanan, good morning na itong tanan, Lampornas people mga my friends. No?
5: Good morning!
2: We love you all mga katropa, kay kamo ang una sa to ang mga dughan. And labi na to mga katropa itong nag share, nag-like, nag-follow. Huwag itong mga nag-pamina sa tuwa din mga tropa. Sukad pa niya itong nagsugutan niya itong programa. Panalangin na mo sa tuwang labaw mga kagagahom. God bless you all. Dito sa tuwang mga news trends. Karong mga oras sa mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Samtang doon na kita, 10 minutos na palabay sa Galasiti sa Buntag, Brigada Eskwela, gitakda sa'yo sa bulan na sa Hunyo.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Kabalot ang mga katropa nga nagakinahanglan itong Department of Education o ganaganing ayuda o sub sa itong mga kabataan kina otro na magunin. Kaya kanyan itong mga katropa, kita magiging maginikanan ang magpadala o kanang sanggot sa itong mga bata. Huwag ang mga bata, mga katropa, pag uli na, hugaw na kayong kukuna. Buti pa sa buta ng mga katropa nga nagtrabaho sila sa eskulahan na sa una, ang kato mga tapulan o kanang mga iyakin mga katropa kansiyawan pero karon baliktad na. Ha? May nga naman ginikanan mga katropa nga, nga no manak, nga nagahugaw-hugaw naman ka. Wata ka pa eskulaha, aron nga mangguna. Wata ka pa eskulaha, aron nga magtrabaho o maglampaso. Wata ka pa eskulaha, aron nga suguon lang sa maestrag kabug tubig. Gipa eskwela ta ka aron nga makat-on ka. Nawa na gud ang good manners and right kanda kanang GMRC. Ngano po ng DepEd mga katropa, giwala man na nilang GMRC. Kaniato grade 1 pa mi, grade 2, grade 3, pag-abot sa grade 4, excited na kami mga katropa, kaya ngano, mag-garden na mi. Kaya grade 4, grade 5 o grade 6, doon na sila ma-harvest ng mga gulay-gulay diya sa hardin. O niya, magkuntisay pag may pasinaway o salog, kaniato mga katropa, magdala mi o kanaganing pangpasinaw sa salog kada ganing kinagod nga lubi, tuno sa lubi. Mo na mong ipangpasinaw sa among salog niya. Tapos naami project niya itong mga tropa nga padalon may kanang cellophane ganing nga wala na nagamit. Amo na mga katropa ng himong project kay himo na mong floor wax. Kami ang nag-produce kanya itong floor wax. Bata, pamina, kahibawa na may unsay mga pamagi, mga katropa, huwag talan ng mga herbal products sa Muang Garden. Nakita na mo, mga katropa, mayana, napay uban dito, mga katropa, kini, napay mga scientific name, napaboy mga tambal, huwag unsay dapat nga tambalan, mga wounds, labi na ang kanang dila-dila. Karo mga katropa, wadyo kay ila, mga bata, huwag kanang unsa ng dila-dila, ang ilarang dila mo ilang nibalan. O niya, kay gianad mo na to, bayanihan lagi mga katropa, pero mga ginikanan mo yung nagtrabaho, mga bata, ayahay ra. Okay man siya, no? Kay para pag-abot sa klase, diretso na klase ang mga bata, dili kay ingon o ganamang hinlo. Pero dili buti pasabot mga tropa nga tudloan at mga bata pag tinapulan. Tanawan ni mga nanagko na mga tropa nga wadyo kaagi o ganang pagtrabaho sa eskwelahan mga tropa, mao ni mga ginikanan pohon pag-abot sa panahon, yung sila nga, ah, kakapoy, raanang bayanihan, ah! Magbayad na lang ko ni mo diha, palit o ganang kwanser, bla bla bla. Pintura. Kapoy. Ako na lang magdalag bugas. Ano mga katropa, imbis kay pa sulong ta, pa urong manon ta. Pero kipaybalo sa Department of Education nga paghimoon ang Brigada Eskwela, June 1 hangtod 5 mga katropa. No, next month, ha? Isip pagpangandam kini sa pagsugod sa klase. Sumalag ang Education Secretary Sunny Angara sa mao nga mga adlaw, himoon ang pagpanglimpyo o pag-ayos sa mga classroom o school facilities sa tibuok nasod. Gipahimang nosab sa kalihim nga hugot nga gidili ang pagpangayo o donasyon na pamina mo gikan sa ginikanan, volunteers, partners, ug uban pa nga mga supporters atol kini sa Brigada Eskwela. Wala lagi nang ayog donasyon pero namay voluntary donation. Ano ni pagadawaton? Wa pud ingon mga tropa nga ayo mog dawat kung nay mo hatag, wala man pod. Basta ila mo pangayo.
0: Bullseye!
2: Pero manamag gini ang sistema sa tuwang Department of Education na matay Brigada Eskwela that we need to support also diya sa mga programa mga tropa, yawat na lang. Para at least magwapo po, dumahinlo na daan ang atong eskwelahan mga tropa samtang magklase na dayon ang mga estudyante mga tropa. Gwapo mo na, nindot mo na. Pero ako di ko prefer anang di na lang yun na to, sudluan na to mga anak mga tropa magkumkum ng hugaw. Ano maging narotiba? Dirita mga tropa, looy po ganyan, 7-14 na mga tropa, abinako ganang wala na ni mga nani nga klase nga modus operandi mga tropa. Doon na po'y budol-budol gang, epektibo pagyapo ng karaan ng taktika ni usa ka ginang mga tropa, ulahin nila gini nga biktima. At ito na kung itanawan mga tropa ni nga video, no? Makita na to diyan mga tropa, mga inainiduol siya, ha? Niya, tapos, nangita lagi daw ka na ganing kontrata, tracking, kasagara na mga tropa, yung nana eh. Ato na paminaw sa nanay engineer, giyon sa niya pag ilad.
5: Gikalit ako niya dool, ginan ko niya nga. Tanang, te, kanang, asa tayo ani makahulam sa kanang ilp, nga parintalan. Ingko, ingon po ko nga, sir, wala man ko kay balo, sir. Kaya di man ko tagadiri. Insya, ito, asa tayo ka, ma'am, gamigin ko. Inyay, pero sir, na ako, diri nagpuyo. Kaya tagadiri akong ginikanan, nandiyan sa barangay uno. Insya nga, ma'am, diri rata, ma'am, kainit. Katong sa may ukay-ukay yan, dito may nagtindog-tindog na may murag barber, dito may nagtindog kay giguyod ko niya, dito may nagtindog-tindog. Pag tindog-tindog at do, is istorya mi. Inulin siya nga, kanang di ta magpakuan sa kanang mga tana ng mga batanon, kaya basin ilarom ta, anak siya. Yung sa, kamay daw na yung mga idaran, hingla ba itong isa kalalaki? Nitindog diha, naghunong.
2: Oh,
5: naghunong niya diha, inulin siya. Ay naana kanak-kanak ko pangutan ana ko nga sir nangutan na siya sinaba ko ni ilp diri nga parintalan insya nga ha ilp para asa man siya na imong kargaminto na adya sa alegria na platan mi giayo pang salakyan magulang mo tami kay dinalian gid kaayo isa ay nako kay ila dito mayo pila ba imong budget ingon siya 20,000 na ko kwarta budget gini 20,000 ingon putong isa ka lalaki ay dako ra kaayo na sige tabangan ta ka adto ta dito di mo to. Yung pag-

0: kasi ito, may story natin to. Moto mo na, yung sakit, diabetes ko, no, malipong ko siya. Ito, gitambagan pag ginakong, kanin mo yung inumon, sir, nga na anak. Yung kursi, paglingkod, direct, yung siya nga, sir, ma'am, gigapoy naman ko, kanang kwa naligay ka lang, yung kong halaka, sir. Mga paglingkod, ito, sir. Yung siya, ay na, ma'am, gani na ta, ma'am. Uy, pagtataod. Kalakawon ko. Yung siya, ma'am, diri na ta, anak bitaw siya.
1: Binabira ka niya.
0: Oo, oh, yung siya, diri na ta, ma'am. Yung moto, diri na, puyo lang ko. Hingabot na to siya, tong lalaki, yun din siya nga. Unsa man desidido ka na ana okay kaayo mula ka ra bagito ang tag-iya sa ilp unsa man kanang amay mong kwarta sus didto di ang kwarta gipakita niya ingon din siya nga ma'am ang akong suhol nimo oh kani una di dawat ko pagdawat day nako ingon din siya ma'am sumpiado ko kasi mula ka ko no ko kwao na ko imong cellphone gihatag nako paghatag nako sa cellphone ingon din siya nga ma'am tanggalan na imong alahas ko ayo sir. Isa ayaw mam. Kay parang di ka madiskopyado. Kani ako aw gitanggal niyang iyaha o sa imo duha sila gitang gisulod atong papel. Pag sulod atong papel gihatag sa ako sa mam og kapte na mam. Na di mo alasog ang ako. Sus gikaptan ko na ko. Sa mam diri lang ka mama. Adtong sa namo kay nay pirmanan kay disod pod ang ilk daw kuno ihatag nila nga way pirmana magbayad daw kunya. Ya no bitan ni kwarta sir. Sa diha lang na kay balikan tara ka. Tulat lang mga 5 minutos ra. Pinagwatuwat ko. Ingon siya, ay lasa balik lang ta mama. Kanam asa mas maayo adto na lang kadto sa PNB kay dito kanako at tabuon kanang kwarta isip tigi na mam kadara may mga snatcher susing lakaw makakuso na ko sa PNB pag abot sa PNB ka man mura naman ko sa kanang wala ko kasabot ni dool ko sa guard in ko guard pwede ko diri mo lingkod guard sa ngano man mam kanang nako paabuton kay magihap ko ni sa kwarta naman ya kung kwarta sir o oh. Pag ukab giniya insa pag-ukab din, sir. Mo man ang papel, sir. Sus, ginoo ko. Pag-ukab din ako sa papel, ginoo ko, sir. Tanawa, ragun na, sir, ha? Sus, ginoo ko. Ang sumaling kwarta, nikman kwarta. Pero katugin ako nakita, sir, pag-hatagin niya, sir, kwarta, gintinoon. Pero pag-ukab na ako, sir, magin kwarta, oh. Sus, puros magin papel.
1: Papel ang nibungad sa imo dito na sa may PNB.
0: Oo, sa PNB sa guard. Kay giukap ba na ako?
1: Yeah, katong alahas, sunsun po ito.
0: Katong alahas, sir, dito pa man to. Dito. Wa naman ko nagkahunaw na sa alahas. Kay gisulod, hatag man sa ako. Anya, ang sulod dito. Ano dito sa guard?
2: O na, ha, engineer, ha? So, isay-say ni nanay mga katropa ang nahitabo sa iya, ha? Ato ni nga gi-pasyaw di sa inyo ha kay nibalik na po dahil ni nga inani nga klase nga mga karaan naman kayo ni nga modus ni mga katropa. Wa pa diya punta makalearn, ana? Ha? Kaya ganing magpakunuhay, magpatabang na platan, mangitag tracking, mangitag inani kay lagi na ikarga mga katropa. Kung mangita mo tracking, dito na lang mo mag-adto sa kuan DX3O Tracking Corporation. Sigurado pa mahatod na yung mga produkto, mga katropa. Nasa ilang mga katropa ang ilahang kuan, kining ilahang tracking budiga niya. So, ayaw mo pa ilad. Nga naman, unang-una, mudol na sa inyo ha, magpatabang kunuhay. Nya kanang iya kakonsabo ra man ning tao na mga katropa. Ay, kana magpadrama-drama tayo sila nga nakitaan. Unya karon kay mahadlok kuno itong nagdalag kwarta kay dagiti diskompyado nga i-entrust sa imuha ang kwarta. Ikaw pud mga tropa kay otro pug kang nauna nimo, kun di ka mobalik nabito sa kuha ang kwarta o sa mga nako. Kay di ka nako karon kun di nimo ni kuha ang kwarta. Unya unahon pug mga tropa, oy 20 mil nya nakaunahon ka nga imuhang kwintas mga tropa 5 mil ra. Di Japong ko alkansi kaya 20 mil mga nadiri. Isa na sa mga makadula sa si mga nauna, ambot giyon sa nila pagtuon na mga tropa nga, naamag yung madala na. Nagsigin ako ibid-ibid diya sa San Pedro, mga tropa, wa mo diyo mo dool na ako para mangilad. Sana ako siguro na wa mo ni alahas din tawhanan ni. Ay nako. Alas 7:21 na mga tropa, ano pa, ilad na mga tropa ha. Ang dirita sa Picas Bayan mga tropa ang 10th Infantry Division DOST 11 University of Mindanao nag-partner kini alang sa Project Agilacom no monig ingon mga katropa og kanang Agilacom unsa maning Agilacom mga katropa ato ning basahon mga katropa ning kuan ha nindot pod ni mga katropa ni kay naa ni sila giingon nato og pag tabang sa Tuapod ang University of Mindanao ha ato ani diri sa Dakpansarawa mga tropa nihatag kini og pagtagad no nagipag

0: pirmahan na gini mga tropa sa 10th Infantry Division. No, diri sa balita nga gipagawas sa sab no mga tropa sa 10th ID ug ang DOST 11 ang UM or University of Mindanao nag-forge nig partnership mga tropa for Project Agilacom. So unsa man ni Agilacom? Gipangunahan kini sa ni Major General Alvin Luzon ang 10th ID nato nga commander mga tropa og si Com 10 no. Og kini mga formally nag-forge kini og strategic partnership kang kinsa nga eskwelahan ang University of Mindanao. Apil po diri mga tropa ang Department of Science and Technology Region 11 or DOST 11. Pinagi kini silang pagpinirmahay og terms of reference for Project Agilacom. So ang multi communications mga tropa integrated system uban ang University of Mindanao Matina campus mga tropa katong mayusay sila naga forge og partnership. So ang initiative naga aim kini to develop a secure, unified, and interoperable communications platform capable of enhancing mission command, situational awareness, and operational coordination of troops, particularly mga katropa in geographically isolated and conflict-affected areas. So, ang Project Agilacom integrates cross-platform communication, real-time GPS tracking. Modern ni mga katropa, no? Na ani, ang nakatabang yun ang communication experience ani sa University of Mindanao, mga katropa. Si Willie Torres ng ilang nakapirma din na, no? And secure web real-time communication, voice capability powered by military-grade mutual transport layer security. Ang system is being developed by the University of Mindanao under the DOST Research and Development Initiative in collaboration with the 10th Infantry Aguila Division. So yan ha. Palagpagan po natin yan, no? Andiyan po yung busing ko dati mga tropa sa UM. Ninong ko yan si Torres. Oh, si Willie Torres mga tropa. So ang present during the ceremonial signing where Miss Maria Linda Arquiza, ADD, VP Research and Innovation, and Dr. Guillermo Torres Jr., President and Chief Executive Officer of the University of Mindanao, who both expressed support for initiatives that promote innovation, research, and technological advancement in support of national development and security. Napuriha mga tropa si Com 10, si Major General Luzon. Tumalapan niya, nag-emphasize kini that the initiative ng matropa reflects the division's commitment to innovation and modernization in support of mission effectiveness. Yan. So mga katropa sa itong pagbalik po, no, lahi po ni, ang Philippine-US Forces nag-inaugurate po ni Multi-Purpose Hall sa Davao del Norte. Atol kini sa balikatan, no? Makorek pa na ako ng ako ang spelling diya kay purpose. Kaya tatawad mga tropa, ito na yung balikan sa itong pagbalik at itong oras, mga katropa. Alas 7.25 na.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Bullseye! Bullseye!
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
7: Nangita ba mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka balaka? Ani ana?
1: ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Sa safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: X-F-M. X-F-M.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
7: Mga Megans, ipahigayon ang 13th National Convention sa Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority nga dunay temang Strengthened by Solidarity, United in Purpose. Usa kini kapanagtapok alang sa kasaulugan sa brotherhood ug sisterhood, pagpakusog sa commitment sa pagserbisyo ug panaghiusa sa mga membro sa managlahing chapters sa Pilipinas. Magtapok ta mga Megans Pro CBL karong Mayo 8 hangtod sa Petsa Jess sa Valles Beach Resort Complex, Dalyaw Turil, Davao City. Alang sa dugang impormasyon, payment o registration, mamahimong mutawag kang John Paul Israel sa 0994-125-8271, ang Davao City Confederation President. Mark your calendar sa 13th National Convention Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority. Kita-kits mga Megans, long live! Long live!
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!

0: Clarex, Ana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dumang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo-kayo siya.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika. Gitistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad na itong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo. Maayo dyan yung kape, ha?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang,
12: tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one.
12: Sa presyong
11: magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka de sa abroad?
14: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
13: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
15: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
16: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
17: Unsa din ang Crop Gold ba?
16: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og him sog ang turok.
18: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta.
19: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mulahutay og reply.
0: Kaklarex, sana.
1: Exciting.
11: 89.1
2: Abang na.
1: Exciting!
6: Bullseye! Bullseye!
4: Alright, balik tayo mga katropa. Dura kita yung 34 minutos na palabay. Sika alas 7 sa buntag. Salamat sa inyong mga pag-like, pag-share, pag-follow. Katong mga nag-greet ka rin nato mga katropa. Nag-abang sa tuang kining
17: raffle o niya, taon-taon mga tropa, ha? Doon na tayo mga pipila ka mga kuandri, nag-share na, nag-follow na sa tuapod nga paglawig diri sa tuang programa nga Bullseye mga katropa. And makajot kay ato sa ning isgutan mga katropa ni usa sa mga pinaka-importante na to di karon nga balita una no. At una kita mag-isgut about aning inflation rate mga katropa o nga no naka-apekto kini sa tuwa diri sa Dakmen sa Davao. Kung sabi dapat aning himuon sa tuwa mga magbabalaod, may kalabutan ni sa itong government kung nabatay pagpugong ani mga tropa kung sa mga buhaton ani. Pero natay mga ambot ha, tanawin nyo, good news ba ni? Or usa kini ka message ba mga katropa of hope na ni nga? Doon ay panaglambigitay karon no, sa itong nasod Pilipinas o ang Estados Unidos. Labi na kung sa Armed Forces at itong isgutan mga katropa. Kaya ang Philippine-US Forces, ilag ni nga giinagurahan ang multi-purpose hall dito ni sa Davao del Norte in lieu with Balikatan 41-2026 mga katropa. So ang 10th Infantry Aguila Division usab no nagaparticipate aning Philippine US ribbon cutting o kining inauguration ceremony sa bago lamang na kumpleto nga multi-purpose hall dito sa Barangay Tibulao, Carmen, Davao del Norte, ito nga milabay ng adlaw, as part kini mga tropa sa Engineer Civic Action Program, kining NCAP, under kini sa Humanitarian Assistance and Disaster Response, kining HADR, Activities of Balikatan Exercises 41-2026. Anong ato ni natuki mga tropa, kaya nito ang manguta, pagbalikatan lang, practice-practice lang, pagbalikatan, exercises mga tropa, ang atong kahanas sa itong mga kasundaluhan, manguha po ang ato ang mga bisita din mga sundalo sa Estados Unidos. Pagkita po mga tropa, magtanaw-tawag, maghikap-hikap sila mga armament kung saan ni ka-high-tech. No? Pero sa diyang naade, ingon-ani po ng mga project mga tropa, part technique sa gitawag na itong balikatan, dakong tabang, usab kini, no? Ang makahatag ka ng donasyon. Ang kining atuang US forces ngadto sa tuang Philippine Army mga tropa labi na diyan sa 10th ID indication na nga niya na sila ang ilang presensya sa tuwa sa Davao region.
9: Bullseye.
17: Wala masuko na pagmayo kini mga tropa ning mga pulahan. Ano kuno ang gipangandaman sila pagmayo? Oo. Ang completion ani naga-turnover kini mga tropa sa facility highlighted the enduring partnership between the Armed Forces of the Philippines and the U.S. Armed Forces in supporting community development and disaster preparedness initiatives. Palakpakan po natin yan, ha? Okay yan, kasi talaga namang may mga lugar dyan sa atin sa Del Norte na talagang may mga kapanahonan na magkaroon sila ng disaster.
9: Congrats
17: and kudos ha, sa kining 10th Infantry Aguila Division sa pagpanguna mga katropa ng ato ang commander sa 10th ID nga si Major General Alvin Luzon. Kaya kining gi-describe matod pa nga usa kini ka significance of the activity in strengthening community resilience and international cooperation. Right, so I hope na magamit na sa sakto o gasibo mga katropa nini nga panahon na. Aduna kita ay 39 minutos na paglabay sa alas 7 una ta sa to ang isgutan about aning inflation kay makalipong ni mga katropa ning panahon na nga perting mahala na sa to ang palibot karong mga panaliton ha. Diri sa ta sa to ang mga naga-message o good morning na tuntanan karong mga katropa. Ito mga naga-atang o unsa ba ang ato ang karong mga blessings this morning mga katropa. Good morning na tuntanan ha.
9: Good morning.
17: Oy Ma'am Eliza Salik, good morning mo diha. From abroad no, gikan kini sa US of A mga katropa. Good morning.
9: Good morning.
17: Ambot evening ba sa inyo hadya? Amo adri morning pa.
9: Good morning.
17: Si Jack Motor watching live from Butuan, Sir Alan. No, clever na kay kumubasa sa imuhang pangalan kay ako na lang kining baliktaron. Raul Kaluoy, good morning mga katropa o good morning po ni mo diha Sir Alan. Romilita Bacaro, good morning katropa Sir Alan o naglanog-lanog na po akong always bullseye jud ang coffee lami jud iinom. Watching from Bliss Bago Playa. God bless you always. Salamat. No? saad na kuya kanimo, di ba karong si Manaha? Ay kabalaka. Di pa ko kalupad sa kuang pagaluparan na mahatag na ko ang kapidya nimo. Ay nalagaan ni Dris sa kuang, silingan ito tayo sa Bliss Bago Playa. Dugan-dugan na pud ko, wala ka uli diha. Sa seaside mo ah, kini mga taga Bliss, mga tropa, mga kuang nato ni, mga class nato ng mga members niya. Magpaibog na sa ako sa kape karong mga tropa nga samtang magabugnaw, maggalami. And good morning diha kay Romilita Bacaro. Altia Batom Balaki Pontillas. Good morning Sir Alan Abay. Happy Friday natong tanan. God bless us all watching from Negros Oriental. Si Anan pod, good morning nimo Anan. No, ka Clarix ana, no? Tristan Wyatt Gulay, good morning. Merry Chris Cruzada and Marjorie Dianga, good morning natong tanan diha mga tropa. All right, to dirita mga tropa, una koy utang sa inyo diha mga tropa. Ako na nabasa diha ang inyo hapon mga tropa nga mga mensahe. Dirita mga tropa para makasabot ha, ang Davao City affected ba taaning gitawag o kanang inflation rate mga tropa nga niabot na kini sa taas kayo nga porsyento. Diri sa dakpay sa Davao, dili matod pa kita luwas sa epekto sa pagtaas sa kining inflation rate mga tropa ba. By the month of April ni saka kini mga tropa wa na ni us-us ha. Unya unsa may epekto may kalabutan ani antong isgutan mga katropa ha, para at least makabalota about ani mga inflation mga katropa no kung balana to no kini magong inflation rate mga katropa tigaan ta mag example may kalabutan sa record magud niya abot og 7 grabe ka taas ana mga katropa ang kining inflation ang pasabot ani mga katropa nga kini nga porsyento sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton. No, modyo na, mga katropa, gana ay inflation rate. Porsyento ni sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton o kini mga services sulod ni sa usaka panahon ba? Kainiingon ang ato ang Department of Energy, ang ato ang government, ang lokal mga katropa, ni atong month of April, ni saka ang inflation, ni abot kining 7. Grabe mga katropa. Perting taas na no? Taas na maganinang 3.5 ni abot pa inog 7. Sa kamanan ko gidoble na mga katropa, no? So, ang epekto ana, syempre tagaan ta mo pananglitan din mga katropa. Kung ang presyo mga katropa sa bugas tag 50, di mo abot na siya og 60. Sa mga common na ato mga basic commodities. So nagpasabot kini nga nihinay ang gitawag na to ga purchasing power sa kwarta. Nya pila na karon mga katropa nga to ang kwarta compared to US money o dollar mga katropa niya butog 60. Grabe. Osay. 60. Hayay daw to mga OFWs dili oi. Ha? Dili nga naman mahal man gyapon mga katropa. Kung ugaling atong piso, mahal man tong palaliton diri, di gyapon na magsilbi. Ano yung makakompensate sila kanas sa income. Ang 100 karon dili na kapalit sa parehas mga katropa nga gidaghanon sa palaliton kumpara sa una. Na nakamatikod mo ana nga ang 100 karon mga katropa mura na siya kanang piso. Ano gitawag na to lang tetag piso bi? Kasabot ana 100 pesos. Ang value mga katropa. Unlike before, ngalos magpantay pa ang dollar to peso mga katropa na 1.50 ang dollar, ang piso pod piso. So 1.50 ang dollar. So, kanya ito mga tropa, makatupong-tupong pata, pero kanon lahi na. Dako na kay kalainan mga tropa, kaya ang epekto ani, kumutaas pagi na ito ang inflation. Ha? Musaka ang katong mga basic na itong mga commodities, like for example mga tropa, kanyang pagkaon na ito. Musaka itong mga pritihan, kaya mahal na itong presyo sa produktong petrolyo. And then, kuryente po mga tropa, tubig, and kinihinga ito ang, yes, gasolina. Kana mga tropa, ang itong bantayan. Mao nga mas bugat ang gasto sa pamilya pag musaka na gani ang kining inflation kung dunay pagsaka sa inflation rate. Mao nga mas bugat kini ang gasto sa tuang mga tag kaigsuunan nato, no? Labi na tong walay mga trabaho ni samot na. Number one diha mga tropa, muhinay ang value sa sweldo bisan pareho lang unta, no? Gihapon ang sweldo pero muhinay ang value. Murag magagamay gyud ang mapalit ni nato kay tungod kay mahal naman ang mga palaliton. Oo. Tung ang imong sweldo mga tropa, 10 mil nya mahal na ang mga nasampit ato nga mga palaliton. Oh. Musamot na ta ani ka duot ani karon mga tropa. And mopod ni ang rason, no? Kung atong isigwe dito mga katropa sa kining gibutyag ni Senador Chis Escudero, kasi Davao City affected ta, musuroy mo diyan mga katropa dyan, sa to mga tawag aning grocery stores. Ganyan na nay isa ka dako nga tindahan mga katropa, gibaligyan na ganyan lahang rights din na, no? Akong duda, di pa ni matapos-tapos nilang mall dyan sa may maa mga katropa. Ibaligyan na po daw na ilang grocery stores kung wala yung sulod. Looy kayo. Mahal na lagi. Kaya di na matabang mga ito ba? Di na sila ka-compensate sa sweldo. Kita po mga tropa, magsweldoan magalinta. Di na po tayo ka-compensate sa ito ang palalito. Nga naman, ang imong 1,000 karong mga tropa, pag masinsilihan, wanay value. Wanay value eh.
20: Bullseye! Bullseye!
17: Kung may alibyo, ano yung karoon na ito mga tropa? Oh, unsa may dapat na itong himuon na ni karon? Hindi magsalikta sa itong mga magbabalaod na karon. Kisa may nag-hisgot, may kalabutan ninyong inflation mga tropa nga, ang ginisgutan nito mga tropa, puro man impeachment. Si Senator Lawrence Bongo, nakahisgot siya, may kalabutan nini. And ang iyang gifocus mga tropa, ang iyang committee, no? Diya sa PhilHealth. Ilang taon niya nga, ibalik ng taon, diya mga tropa, ang kining ato ang mga pundo sa PhilHealth kay pagsaka sa inflation mga katropa, eh siyempre musaka po ang kini mga padaliton labi na kung tambal at
20: Bullseye!
17: So dunay sugyot aron nga batukan ang epekto sa pagsaka sa inflation rate sa nasod mga katropa. Ato ng paminahon kining basahon ako ni iyang sugyot mga katropa. Nay sugyot diri si Senator Chis Escudero, may kalabutan ani mga katropa, no? Tingon diri sa balita, no? She says Filipino families need help to cope with the rising food cost. Ask Department of Finance, BSP, to craft a more responsive strategy. Nanadiha to ang mga picture mga katropa, no? Sa ikaduhan na to ang topiko engineer. Ningon diri mga katropa nga, doon na kuno ipikto sa pagsaka sa inflation rate sa nasod. Oo. So, ang pasabutan ni Chis Escudero mga tropa, iyang ipanawagan sa government to strengthen safeguards against rising consumer prices. So, mo niya kung giingon ninyo kanina mga tropa nga mapiktuhan gyud ta kay naa naman eh kasabot sila ang ato mga magbabalaod kay balo sila mga tropa kun sa ipikto aning pagsaka sa inflation. Mga tropa, no? Na headline diri matupan ni Chis Escudero, no? Ingon diri, nisaka kini sa 7.2% nationwide sa month of April, sigon sa balita, and reach 10.8% in Central Visayas and 9.9% in Zamboanga Peninsula, among the highest kung matod pa outside Metro Manila.
20: Bullseye! Bullseye!
17: Iman ka na. Sumala pa ni Chis Escudero, siya, sa Central Visayas, doon na kunoy double digit ang nag-spike. And in Zamboanga, near double digit po, mga tropa, ang rate. Highlight the urgency of coordinated action between fiscal and monetary authorities. Noting that households and farmers are bearing the brunt of rising food, fuel, and transport cost, mga katropa. So, matupan ni Chis ayang interview. Bukod sa monitoring, kailangan natin ng agarang tugon para hindi tuluyang lamunin ng presyo ang kita ng mga pamilya, lalo na sa Visayas at Mindanao, kung saan mayroon tayong pinakamataas na inflation rates matun pa sa naisgutan nga senador. So ang PSA karon napagawas og report, no? Nga adunay acceleration sa inflation sharply from 4.1% in March and just 1.4% a year earlier, with core inflation also rising to 3.9%. That surge was driven mainly by food, transport, housing cost, underscoring broad pressures across the economy. So kining food inflation mga katropa sa pagkaon lang, no? Dunay 6.1% with rice climbing 13.7% lalimang gaambugas mga tropa ni Saka. Ha? 13.7, taas na kayo na. Taas na kayo na mga tropa. Ang porsyento. Ang corn, 21%, pati naman ang corn.
20: Pusay!
17: Ha? Nganong niingon si Chichi Escudero, affected rin sa Mindanao, kaya kabalo man siya mga katropa, nga food basket ang Mindanao.
20: Pusay! Pusay!
17: Unsa pa yung mga sugyot ani karon sa tunga government mga katropa, no? Kay niabot po doog 21.4% ang transport. Transport, ha? Transport inflation ni Saka og 21.4%.
20: Pusay!
17: Kamahal sa pamasahe. Tama, Yuday. Ang eroplano karon mga tropa, gamay na kaayo og ang outright nga pagpalit mo og ticket, pwerteng mahala. Pwerteng mahala, no? While ang housing, electricity, ang gas, ang fuel ni Saka pod og 8%.
20: Pusay! Pusay!
17: Sa naman ta ni nga to ang kahimtang ani karon mga tropa, mura naman ta ni gahiko gani nga hinahinay ang gipatay, ha? Wala na, wa ni Saka nga to ang income, ni Saka nga tong mga utang. Tinood mo na, oh, tinood na kami mang gani nga naay mga trabaho mga katropa, naglisod mang gani. How about nga to mga now you see, now you don't ang ilaha mga income?
20: Pusay! Pusay!
17: Paano yun siguro taan ni mahimo ani?
20: Pusay! Pusay!
17: Paano yun tayo siguro mahimo ani mga tropa? Outside sa National Capital Region? Outside sa National Capital Region, isang kapod ang average mga tropa 7.7% sa Central Visayas. Remaining the country's inflation hotspot for the 9th straight month, posting a steep 10.8% driven by food and transport cost. Ang sa Zamboanga mga tropa nga peninsula, gisundan kinig 9.9%. O, dirita sa tuwa. Gusto mo sa pila sa Davao Region? Davao Region, apilang Davao City ani mga tropa? Part na dirita po sa Davao Region, ha? Nagtukog na lang sa 5%, pero sa PSA mga katropa nga gipagawas diri sumala pa sa niskutan nga senador na 9.9%, pila man na almost 10%.
20: Pusay! Pusay!
17: Grabe naman yan.
20: Pusay!
17: Ha? 10% sa Davao Region, 9.7% sa Soxargen, og 9.6% sa Caraga, 9.4% po mga katropa sa kasikpit po nga lugar.
20: Pusay! Pusay!
17: So sa atong gibasa kaganina, sa epekto ani mga katropa, kita sa tua karon ang bullseye ani nga maapektuhan.
20: Pusay!
17: So may dapat nga buhaton ani. Nangutana ta niya kang iskudiro, so may dapat nga buhaton ani. Kamuman diha ang nag-cultivate na atong balaod. Naatay mga agencies like Department of Energy. Kini nga to ang uban pang mga national agencies nga nagatutok may kalabutan aning inflation mga katropa. Pero asa man nalingaw karon nga to mga magbabalaod? Pipila lamang din na ang nakabantay ani or nagpabutabungo lang sila mga katropa kay mas giuna pa nila ang kining krisis sa politika kaysa sa krisis sa enerhiya.
20: Pusay! Pusay!
17: Naanata sa energy crisis mga katropa, pero kinikaroon nga krisis ni, dapat tutukan ni, pero ilahang gituon nga to sa impeachment.
20: Pusay!
17: Wala na tagabantay. Wala tagabantay. Ang PSA, nagpagawas na ka ng record o data mga katropa, taas kayo ng 7.1% nga latest nga inflation rate niya itong milabay ng Abril.
20: Pusay! Pusay!
17: So, ang epekto, at nung balikan itong epekto ni mga tropa, mas lisod ang kinabuhi sa ordinaryo nga mga mamuo. Musamot sila kalisod, mga katropa, ay labi na sa minimum wage sa earners lang in town.
20: Pusay!
17: Muna, makaingon tagar mong panahon na love your job. Kaya dilit na lang mga katropa na katrabaho, sama sa mong gitrabaho karon. Kung minimal lang kaing mo ang sweldo, at least na kay trabaho. Kaya karon mga panahon na naglisod man ganyang doon yung mga minimum wage earners na ito mga katropa. How about itong wala nagyud kay trabaho? Oo. Nga, wala ay magkapalit sa imo mga baligya kay mahal na. Alang nga di po ka mag-increase, ultimo maruya lagi sa mong silingan, mga tropa na shock na ganyan kung kahit nag-bainti na. Nag-jis na ang uhay. Saging. Duha katusok, nag-bainti. Kung tungaon ni mga tropa, 15. Panda may mahalan sa saging. Kung anong mahal man ang saging, dili daw ang saging, mo'y ni mahal. Ni mahal daw ang asukal. Ni mahal daw ang mantika. Pero nga nung malagi nga, ginanggang man ang simong silingan diya sa kilid diya, nagmaruya ka din, napinrito ka, yung isa ginanggang. Nga nung halos pare-pareha malagi mong presyo, ni tubag po na ng mga, ang katong isa mga katropa, mahal po ng uling, sir. Mahal ng yapo ng uling, bagol. Wala gyud tay kapaingnan ani mga tropa. Og posibleng mosaka ang interest rates kasagaran ang bangko mga sentral ng Pilipinas no. Mosaka pud usab og interest rates aron nga pugngan ang inflation, mao ni epekto mga katropa. Mas mahal pud nga mangutang ka dito sa bangko. Ha? Taas man pud sila ang ilahang percentage. Mas bugat po ang bayaran ni mo sa imong loan kung mangutang ka karong panahon na kay taas po ang ilang percentage. Mapiktuhan ang negosyo kung mahal ang raw materials o kining operation. So, ana ang mga domino effect? Pero kung sige toon sa gobyerno karong mga tropa, na-focus sila aning kinsa ni ilahang gipanan o kwarta kay Dakpon kay mag-bribe na. Kinsa ni ilahang karong pasakan o kaso ang kasiste mga tropa si Lacson. Ay, sige, question si Marcolita. Si Marcolita na rin ang imbestigahan. Naunsa naman tayo.
20: Bullseye! Bullseye!
17: Simang naman tayo niya itong gobyerno pagmayo, pati itong umang mga legislators ni Simang naman po.
20: Bullseye!
17: Pero dili tanan inflation daotan mga katropa. Awatan, sultya na nga daotan ang tanan kung ugaling doon ay inflation mahitabo, mga katropa ang adjustment, no? Kung gamay o kontrolado lang ang inflation mga katropa, di man tayo maglisod. Pero saan nga ang government karong mga tropa nagsige na pangita gani o asa gani makakuha ang kwarta kaya wala yung panghatag sa ayuda? Ano man? Ang mga tao kung dili mo ayudahan, masuko man.
20: Bullseye! Bullseye!
17: Ang katong mga nagkalisod kung dili mo na paslakan o tag 3 mil mga tropa sa isa katuig. Masuko mo na! Mapansin ang kainutil sa gobyerno.
20: Bullseye! Bullseye!
17: Diha, natakaro mga tropa, magkaingon taog, kita po lagi po ng sadan. Kaya musugot na po tag paslakan o kwarta mga kaigsunan nga for temporary lang mga. Band-aid nga mga solusyon lamang.
20: Bullseye!
17: Lagi ang mga clever kayo ng atong government, tanawa, wala lagi hatag mga tropa ang kining ato ang kwan. Atong na dungog mga tropa, kining tawag aning dapat pa ang excise tax i-waive ni ngadto sa mga produktong petrolyo para wala domino effects ngadto sa mga pagkaon. Wala gihatag sa government kay ang rason nila mga tropa wa na daw ipanghatag ayuda, wala na income. Ato pa karong panahonan mas ni income pahinon atong government sa diyang ni mahal ang presyo sa produktong petrolyo. Tungod kay kung 20% ang atong income sa tuwang excise tax ang mga tropa ang charge, no? Kung kaniato 50 pesos lamang kana ang ato ang produktong petrolyo kung krudo atong isgutan mga tropa kaniadto, karon ni saka na ni sobra gatos o ni dulan gatos na lang mga tropa kay ni os-os kini atong milabay semana. Ni saka na ni mga tropa buti pa sa buhat 20% of that ni saka pud ang income sa government.
20: Bullseye! Bullseye!
17: Ang government wala na alkanse.
20: Bullseye! Bullseye!
17: Wa man nila gihatag na. Dito naman ang excise tax ng mga katropa sa LPG o kerosene.
20: Bullseye! Bullseye!
17: Kasi may magsigig gamit o gas karong panahon na wala naman ultimo magani mga mananagat dili naman ni magamit o kerosene mga katropa solar na mga nila ha? Wala may mga kuhang karon kanigani yung Petromax. Wala na. Sa inyo ha mga katropa nga mga bukid-bukid talagang sana lang mga gasira din na ito makita.
20: Bullseye! Diba?
17: Kung namang gali gas nang ita diyan mga tropa, panghaplas na lang siguro panuhot. Mo na lang siguro na, kaya mo na yung mga gamit sa uban, panghaplas o panuhot. Tinuod mo na, kaya ako nagkagamit ko na sa una mga tropa, ipanuhot ko. Inun akong lola be, ubo nak. Ikuha niya ang katong gasira, iyang gipislit mga tropa itong noog, o niya gihaplas niya ako, basta lagi, panimaho lang itang gas. Panimaho lang itang unos. Anuos, I mean. Mao na mga tropang mahadlok sila nga kuhaan para sa tao, pero mayon sila nga atong tagago ayuda for the meantime. Pero naa diha para maka-avail ang tanan, i-wave unang excise tax samtang dili pa stable nga tuang mga katropang presyohan sa produktong petrolyo. Dili kuno la ihatag. O di mas ni-income pa inoon nga tong gobyerno ani kanong panahon ha.
20: Bullseye! Bullseye!
17: Juan Alcance, kay nisaka man mga katropa ang presyo sa matag litro, eh dinisaka po ang excise tax.
20: Bullseye!
17: Ma-Alcance.
20: Bullseye! Bullseye!
17: Ay nako, people, mga my friends. Saon na lang nato ni Garon. Ubalik na mga katropa, mag The Secret of Health muna tayo. Parehin mo sa pag-like, pag-share, pag-follow ato mga sugi di Pupinaw. Kaya after ano mga katropa, before ta mag-end sa toa mga katropa ang kini nga programa karong si Manaha. Adlaw nga Biyernes sa toang raffle mga katropa. Duha na gini ka. Okay, puno-puno na gini mga katropa niya. Oh. Ang kuning isahol niya mga katropa, kaya napoy mga bago diri ato ang gisagol karong mga panahon. Jack Ortiz, akong ex na lang, Jude, ang wala nagmahal, sir. Tama po. Richard Ramos, good morning, katropa. And Carlo Jose James Torifranca, the peso is weak because the president is so high. Yawan. Ginalin Arceo Amaro, good morning po, watching live from San Francisco, Agusan del Sur. Good morning.
20: Good morning.
17: Mabalik tama, katropa, atong oras. Alas 8:01.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at